0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Jim Taniedo at napakagandang pagkakataon na muli po tayong magsama-sama sa sandaling ito upang tayo po ay makinig ng mga awitan, magnilay at magbigay papuri sa atin pong Panginoon.
1: Yan, good morning po sa ating lahat. Ako naman po si Jeyosh Madayag at sa programang ito ay sama-sama po nating pakinggan ang mga awiting nagbibigay ng lakas, ng pag-asa at nagpapaalala sa atin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Ito ang
0: Music and Praise. And syempre sa atin pong mga viewers, sa atin pong Facebook page at YouTube channel, magandang araw po sa inyong lahat. At patuloy po namin kayong inaanyayahan na i-share ang atin pong live stream o di kaya naman ay mag-comment po kayo ng inyo pong mga reflections or ng mga favorite lines mula sa atin pong mga awiting mapapakinggan.
1: At maaari po kayong magpadala ng inyong mga reflections or mga katanungan sa mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777. At sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At gusto rin po natin batiin lahat ang ating mga viewers at sa ating mga listeners mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit saan man po kayo naroroon ay sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. At ngayon po ay ini-invite po namin kayo na yumuko sandali para sa isang panalangin.
0: Tayo po'y manalangin, mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa araw na ito na muli niyo pong pinagkalob sa amin. Patuloy po namin hinihingi ang inyo pong banal na presensya at nang sa amin pong mga mapapakinggang awitin, ito po'y makapagbigay sa amin ng reflection, ng realization na patuloy kayong naririyan handang umagapay sa bawat isa sa amin. Muli Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ayan, ano, tunay po na napakabuti talaga ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay. At maswerte po tayo sa oras na ito dahil ang tema po ng ating episode ay Faith Like a Child. Kung mapapansin po ninyo, no, nakapagbata po tayo or yung mga maliliit na bata, madali silang magtiwala and yung faith nila, yung trust nila ay talagang napaka-genuine, ano po. And kapag sinabi po nila sa mga magulang na magiging okay ang lahat, sila po ay naniniwala agad. At minsan, habang tayo po ay tumatanda, yun yung nawawala sa atin, yung ganong klase ng pagtitiwala. Pero yung mga awiting mapapakinggan po natin sa oras na ito ay magpapaalala muli sa atin na ang pananampalataya ng gusto ng Diyos ay simple, tapat, at katulad ng sa isang bata. At ito po ay talaga namang kinakailangan natin habang tayo po ay nag-wonder dito po sa journey natin sa mundong ito. At para po sa ating unang awitin, pakinggan po natin ng isang napakagandang musika na nagpapaalala kung gaano kasimple at katapat ang panalangin ng isang bata. Pakinggan po natin ang A Child's Prayer na aawitin ni Kizia Makatangay.

0: Amen. Salamat, Kija. No, napakaganda ng mensahe ng awit na atin pong napakinggan, mga kaibigan. Sa parang yung simpleng tanong ng isang bata sa atin pong Panginoon, Heavenly Father, are you really there? Minsan ganoon din po tayo, ano, hindi ba? May mga panahon na parang gusto lang nating tanungin ng Diyos kung naririnig niya ba tayo. Dahil minsan akala natin hindi naririnig ng Diyos yung mga panalangin natin. Pero this song, it reminds us na nakikinig ang Diyos kahit na yung pinakasimpleng panalangin na ini-utter natin sa Kanya. Hindi natin kailangan maging mahaba yung prayers natin or maging complicated na puno ng mga mabubulaklak na salita. Minsan, sapat na po yung isang pusong nagtitiwala katulad ng puso ng isang bata.
1: Amen. Gusto ko yung introduction mo kanina, MJ, no, na yung pagtitiwala ng isang bata, madaling magtiwala kasi bata pa lamang siya. Pero ngayon kasing tumatanda tayo. parang ang hirap na magtiwala. Tama. Kasi dami nating experiences na naranasan na hindi maganda. Mm. Kaya natatakot tayo na mag-trust sa someone. Mm. And nakakatuwa po na isipin na sa Biblia, maraming beses po na ipinakita na ang Diyos ay malapit sa mga tumatawag sa Kanya. Kahit simpleng panalangin lang po na tulad ng, Lord, tulungan mo ko, or Lord, salamat po, ay naririnig niya yon. Kaya kung may gusto po kayong ipanalangin or ibahagi na reflection tungkol sa awit na ito, ay mag-comment lamang po kayo sa Facebook natin at sa YouTube, or mag-message po kayo sa mga numerong ito. Sa Smart po ay 0919-0001-777. At sa Globe naman po ay 0917-5643-777. Masaya po kaming mabasa ang inyong mga mensahe. At ang susunod po nating awit na mapapakinggan ay nagpapaalala na kahit araw-araw may hamon, na kahit araw-araw din na nating nararanasan ang presensya ng Diyos, ay pakinggan po natin ang awiting Araw-Araw na awitin ni Michelle Agbu.

0: Amen for that beautiful song. Alam mo MJ, napaka-relatable ng mensahe ng kantang yon. Totoo naman po na araw-araw may problema tayo, araw-araw may lungkot, at pero ang magandang paalala ng awit na ito ay araw-araw din nandyan ang Diyos. Hindi lang kapag maayos ang lahat, kundi kahit sa mga araw na parang mabigat ang pakiramdam natin.
1: Totoo yun, ano, kasi minsan ang tendency ng tao, dahil nga sa sobrang dami ng mga problema, nakakalimutan natin na ang Diyos ay nandiyan. Pero itong awit na to pinapaalala sa atin kung gaano malapit ang Panginoon, lalong higit doon sa mga malungkot na mga kaibigan natin. Ano? And minsan iniisip natin yung presence ng Panginoon nandoon lang sa special event or moment na meron tayo. Kapag tayo ay nasa church or di kaya naman nasa kumbaga sa certain place kung saan natin kinakausap ang Panginoon. Pero ang totoo, kasama po natin siya kahit dun sa mga ordinaryong araw natin, kahit nasa bus tayo, sa amang lugar tayo, kasama natin po ang Panginoon. At sa simpleng pagbangon po natin sa umaga, sa pagpunta natin sa mga trabaho, di kaya naman sa mga students na nag-aaral, hanggang sa gabi na pakiramdam natin pagod na tayo, kasama po natin ang Panginoon. At kung kayo naman po ay mahilig umawit para sa ating Panginoon, inaanyayahan din po namin kayo. Maaari po kayong mag-record ng inyong pong mga awit sa atin pong studio dito sa Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio. At baka po ang inyong awit ay mapakinggan sa mga, at ang inyong pong mga awit ay mapakinggan sa mga programang tulad po ng ating Music and Praise. At isa pong magandang paraan iyon para maibahagi ang inyong talento sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman po, para sa ating ikatlong awit, ay talaga namang babalik yung atin pong mga puso sa tema po natin ngayon na pagiging parang bata sa pananampalataya. Pakinggan po natin ang As a Little Child na aawitin po sa atin ni Chesley Labrador. Pakinggan po natin ito.

0: Thank you, Chesley, sa napakagandang awit and napakalinaw din ng mensahe ng awit na napakinggan natin. You must become a little child. Bakit nga ba ganun yung phrase, ano? Dahil yung bata kasi, sila yung walang masyadong iniisip, walang komplikadong mga pag-iisip. Diba, madalas nating sinasabi na masarap maging bata. Diba, naranasan mo din ba yun? Or naisip mo din ba yun? Diba? Yun kasi nga, parang dati nung mga bata tayo, hindi natin kailangan problemahin anong ulam. Hindi na... Ngayon kasi lahat kailangan nating isipin. So kapag sinabi natin or kapag sinabi kasi ng bata na ay gusto ko ng ganito, yun lang yung gusto nila and wala silang ibang gusto. Pero ganun din yung Panginoon, no? Yung ganun din yung gusto ng Panginoon sa atin. Maging genuine tayo sa kung ano yung gusto natin, kung ano yung ginagawa natin. And gusto ng Panginoon tayo maging katulad ng isang bata na nagtitiwala sa Kanya.
1: Gusto ko yung part nung sa kanta, no, sabi niya, Jesus loves me. And napapaalala tayo na kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kahit minsan nakakalimutan po natin na mahal tayo ng Panginoon sa mga pinagdaraanan natin at sa mga experiences natin sa buhay. At nung narinig po sana natin yung kantang yon, ay sana bumalik po ang ating kapayapaan sa puso natin. At gusto po rin po natin batiin lahat po ng ating mga viewers sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45 at sa ating pong mga viewers sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission at sa Adventist World Radio, ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa ating programa. Kapag naranasan po natin ang liwanag ng Diyos sa ating buhay, hindi natin ito tinatago. Gusto nating itong ibahagi sa iba. Pakinggan po natin ang awiting Carry the Light na awitin ng Guevara Siblings.

0: Amen for that beautiful song, Guevara Siblings. And ang mensahe po ng kantang yon ay napakasimple pero napakalalim ng kahulugan. At dalhin po natin ang liwanag ng Diyos sa iba. Hindi po natin kailangan ng malaking bagay agad or in grande or super super galing. Minsan isang mabuting salita lamang po ay at isang simpleng tulong o isang paalala na may pag-asa pa.
1: Gusto ko yun, ano, kasi parang ang iniisip natin, kailangan kong magaling maging magsalita, kailangan kong magaling umawit para mabigay, mag-share ng salita ng Panginoon. Pero minsan, di ba, katulad ng mga bata, hindi pa nila fully na de-develop yung talent nila, pero nagkakaroon sila ng willingness na magpagamit. Di ba? Natutuwa nga tayo pag nakikita natin yung mga bata na nagsasalita sa harap ng church. Eh, kasi minsan mapapaisip din tayo, yung bata nga, kaya, ano pa kaya ako? So, minsan parang ganun yung naging realization natin na hindi natin kailangan maging fully talented sa isang bagay para magamit tayo ng Panginoon. Katulad nga ng sinabi mo kanina, minsan sa mga simpleng pagtulong natin sa kapwa natin, nagiging paraan yon para i-share natin yung light ng Panginoon. And kapag meron po kasing liwanag sa puso natin dahil po sa ating Panginoon, kusa po itong lumalabas sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Ito po yung nagiging reflection ng karakter ng Panginoon sa atin pong buhay. At iyon ang pinakamagandang paraan para po ma-share natin yung liwanag ng Panginoon sa iba, ang ma-reflect natin kung paano po ang karakter ng Panginoon sa atin pong mga buhay. At para po sa huling awitin na atin pong mapapakinggan sa episode na ito, isang awit tungkol sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago at nananatili magpakailanman. Pakinggan po natin ang Forever Mine na awitin ng Angeles at Diaz Kids.

0: Kung mapapansin po ninyo, no, simula sa unang awitin natin ay mga bata hanggang sa huling awitin natin. Dahil patuloy po tayong pinapaalalahanan na anuman ang edad natin, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Anuman ang talento natin, pwede tayong gamitin ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita niya at ng kapagmamahal niya. At sa awit po nating napakinggan, ito po ay nagpapalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang at hindi nagbabago. Bata ka man o matanda, ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay palaging nasa sayo. Minsan maaaring yung tao mismo yung magbago o yung sitwasyon natin sa atin pong buhay. Pero tandaan niyo mga kaibigan na ang pag-ibig ng atin pong Panginoon ay nanatiling totoo at nanatiling nariyan anuman po ang sitwasyon natin.
1: At kapag alam po natin na mahal tayo ng Diyos ay parang nawawala po ang maraming takot. Gaya po ng sinabi sa kanta, parang malawak na karagatan ng pag-ibig niya. Sapat para takpan ang lahat ng ating pangamba at pag-aalinlangan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa episode na ito ng Awitan at Pagninilay. Naway ang mga awit po na iyon na ating napakinggan ay nagdala po sa atin ng pag-asa at kapayapaan sa inyong puso.
0: At sana rin po ay magdala tayo ng simpleng paalala mula sa atin pong tema ngayon. Manampalataya tulad ng isang bata. Tapat, simple at buong may tiwala sa atin pong Diyos. Dahil kapag inilapit po natin sa Kanya ang atin pong buhay, lagi po niyang ipapakita na hindi niya po tayo pababayaan. Kung kayo po ay pinagpala sa programang ito, huwag po ninyong kalimutang ibahagi ito sa inyong pamilya at mga kaibigan at magpadala rin ng inyong mga reflections sa mga numbers na binanggit po natin kanina. Muli, ako po si Mayor Jim Tanyedo.
1: At ako naman po si Jayush Madayag at sama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pinabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa Adventist World Radio Station 89.1. Mula sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. At ang ating mga taga-subaybay dyan sa ibayong dagat, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Ganon din ang ating mga taga-panood dyan sa Western Likutan, sa San Fernando, sa Iba, San Jose, sa Singalong, sa Urdaneta, Pangasinan, sa Aklan, sa Carosocan, Asingan, Pangasinan, sa Capiz, sa Malolos, Bulacan, Hong Kong, Kuwait, Vancouver, Canada, Europe, Davao City, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, New Zealand, Calamba, Laguna, Pamplona, Cagayan, Porac, Pampanga, Toronto, Canada, Albany, New York, Tanza, Cavite, Naro, Palawan, Bukidnon, Mindanao, Romblon, Silang, Cavite, Santiago City, Norsagaray, Bulacan, Baguio, Benguet, South Caloocan, Guam, Quezon City, Melbourne, Australia, sa Pindig, Ilocos Norte, sa Manila Center, sa South Cotabato, sa Dasmariñas, Cavite, sa Gumaca, Quezon, sa Pasig City, sa Pasukin, Davila, sa Laguna, sa Navotas, sa Los Baños, Laguna, sa Bunga, Caranglan, Nueva Ecija. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating layunin at ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman kundi mas malalim na pagkilala pa sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang special na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Sir Jules, Pastor Gaspar, mabuti sa tulong ng Panginoong Jesus at sa mga kapatid, mga kaibigan na nanonood, saan man daw kayo naroon, nawa ang biyaya ng Panginoon ay inyo pong maranasan. At sa ating pong pag-aaral, nawa ang Banal na Espiritu ang siyang gumabay sa ating pong pag-aaral.
0: Amen. At kasama din natin si Pastor Gaspar Rabang, ang Stewardship Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Gaspar?
2: Magandang oras din sa inyong lahat. Salamat sa pag-imbita, Pastor Jules, na makikisama sa pag-aaral ngayong oras na ito.
0: Amen. Tayo ngayon ay nasa pangalawang trimestre sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Lumalago sa Pakipag-ugnayan sa Diyos. Tunay na kamangha-manghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa ng mga banal na kasulatan. Ngayon tayo ay maghahanda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Anyat, hinikayat kong lahat na ilabas ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo gabayan ng Banal na Espiritu, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay dudulog po sa inyong harapan sa aming pong pag-aaral.

0: pag-aralan ng Biblia. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuring panglima na bahagi ng ating leksyon. At ang talatang sasaluhin ay matatagpuan sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, ang talata ay 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Kaibigan, naalala mo pa ba noong unang beses kang magkaroon ng sariling Biblia? Marahil bata ka pa noon at regalo ito ng isang lola o magulang. O baka naman ikaw mismong bumili nito nang maging desidido ka nang hanapin ang katotohanan. Ngunit ilang taon nang lumipas, naitanong mo ba sa iyong sarili, gaano ko ba talaga pinahalagahan ang aklat na ito? Ito ba ay isa sa pinakamamahal mong pag-aari? O unti-unti na lang itong nagiging dekorasyon sa estante na maalikabok at nakasara? Aminin natin, marami sa atin ang nahihirapan. Naitanong nyo na ba rin ba ito? Saan ba ako magsisimula? Paano ko ba babasahin ang Biblia sa parang mas mapapalapit ako sa ating Panginoong Diyos? Alam nyo ba na si Martin Luther, ang tanyag na reformer, binasa niyang Biblia ng 2 beses sa loob ng 1 taon? Ikaw kaibigan, kailan mo huling nahawakan ang mapahina ng iyong Biblia? Ano man ang estado ng iyong pagbabasa ngayon, lumalago man o tila huminto na, may magandang balita ako sa inyo. Ngayong oras na ito ay susuriin natin ang mga praktikal na paraan upang mas mapatibay ang ating oras kasamang Diyos sa pamagitan ng Kaniyang salita. Hindi pa huli ang lahat para buksan huli ang aklat na ito. Halina't diskubrihin ang buhay na salita ng ating Panginoong Diyos dito lang sa programang Oras ng Pag-aaral. Anyang at meron tayong 3 punto na mahalagang katotohanan sa ating leksyon ngayon na atin pong pag-aaralan. Ang una pong punto ay begin with God in personal devotion. Ang pangalawang punto ay bow with prayerful humility. At ang pangatlong punto ay bring the word into daily life and witness. Isa-isahin po natin na pag-aralan ang 3 puntong ito upang ating maalaman kung anong mga bagay-bagay na dapat nating gawin habang ating pinapag-aralan ang banal na kasulatan. Umpisan natin ang unang punto. Begin with God in personal devotion. Pastor Marvin, anong ating makikita dito sa unang punto na ating papag-aralan?
1: Sir Jules, maganda po itong ating lesson. Noong nakaraan, ang pinag-aralan, the role. Mm-hmm. Ano ba ang hadikain ng Bible doon sa buhay ng isang mananampalataya? Mm-hmm. Ito ay nagbibigay ng guide sa kanyang pamumuhay. Mm-hmm. Pero ngayon yung ating lesson ay how to study the Bible. Paano? Ayun yung tanong, paano pag-aralan ng Bible? Now, ang isa dito nating titignan ay wala namang isang form sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ngunit, ang mahalaga dito ay ang titignan natin, itong Bible na ito, Pastor Jules, Pastor Gaspar, we need to approach the Bible with the right heart. Mm-hmm. Kinakailangan yun na yung approach mo doon sa banal na kasulatan, mayroong tamang puso, na ba? Mm-hmm. Right heart, tamang puso ba yun? Tamang pagkaunawa. Mm-hmm. At tama yung timing natin. Bakit po ganon ang titignan natin? Kasi yung sabi doon sa unang outline natin ay begin with God in personal devotion. So, we need to begin and approach the Bible with the right heart. Mm-hmm. Ano, paano yon? Now, ito ang una, titignan po natin. Doon po sa unang Korinto 2:14. Ano pang sinasabi doon po sa unang Korinto 2:14?
0: Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu.

0: na may kamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa.
1: Maganda ito eh. Ang pangalawa doon, natitignan natin kasi we need to begin with God. Pride resists truth. Humility welcomes correction. Anong ibig sabihin noon? Na kasi pag may pride ka, pag nagbasa ka ng Bible, para bang hindi ka nakokorek. But the moment that we have the humility, then we welcome correction. Kasi ang sabi po doon sa 21, sabi po sa English ay, receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Yan, yun ang nagliligtas sa atin. So, kinakailangan doon na we have the right heart, we need to discern, then yung pride ay tanggalin natin, then let us welcome humility para pag yung ating nabasa, Pastor Jules, pag tayo na-correct, maraming salamat sasabihin natin. Then, isa pa doon ay, when we approach the Bible, we should come as learners, willing to be shaped by the Word of God, not possessing a critical spirit. Kasi minsan, pag nagbasa tayo ng Bible, ang hinahanap mo yung kamalian eh. Pero hindi po yon. Tayo ay dudulog, lalapit sa Panginoon, pag-aaral natin ang salita ng Panginoon, ngunit as a learner, na magkaroon po tayo ng espiritu na willing tayo na matuto. Kasi yon, yung pong pag-umpisa po natin, if we begin it with the right heart, because we need it to begin with God. At pag inumpisa natin sa Panginoon, then magkakaroon tayo ng personal devotion. Kaya the moment that we come as a learner, we need to put the time, the right place, then we need to have an in-depth study of the Word of God. Pag ganun eh, para maintindihan natin yung salita ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, kinakailangan natin na we need to have the right heart when we approach the Word of God.
0: Amen. Napakaganda. Pastor Gaspar, anong masasabi mo rito sa ating pangalawa?
2: Napakaganda yung kaisipan na nasabi ni Pastor Marvin na kailangan ng right heart, right spirit, and right place sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Para yung mabasa natin na mga salita ay madaling maitanim at mas madaling maikabuhay. Pero dito sabi niya Pastor Jules, pakibasa dito sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Chapter ang 3. Panginoong Diyos ay nais niya na mayroon tayong matanggap na pagpapala, kahabagan sa kanya, lalo tigit sa napakagandang oras ng buhay natin. Pakibasa nga, Pastor Jules.
0: Panaghoy, Kapitulo 3, 22 at 23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan.
2: Kaya sinasabi niya, sariwa tuwing umaga. Sa other version sinasabi niya, bago sa tuwing umaga. Yung mga habag, yung mga pag-ibig, yung gustong nais iparating ng Panginoong Diyos, ibibigay niya sa very early in the morning. Napakaganda ito. Kaya napakaganda din yung leksyon na binigay ni Dr. Barona, Pastor Jodas, na yung melodinin ng isang tao ay matatanggap early in the morning. Yung pinakamabilis mag-absorb ng isang tao ng kaalaman ay dito yung umaga, na sinasabi niya tama sa banal na kasulatan na ang pagtatanggap ng pagpapala, pagtatanggap ng napaka sariwang salita ng Diyos sa buhay natin ay

0: sa napakang napaka umagang umaga sa buhay natin.
1: Mm-hmm.
0: Para sa ganon, tanggapin natin yung pagpapala ng Diyos. Bagi niya, bago, new, in the morning. Kaya kung gusto nating makatanggap ng bago, new, in the morning ng pagpapala ng Diyos, let's give Him the time, lalo't higit sa umagang panahon ng pagbabadal, pagbabasa ng banal na kasulatan.
2: So ibig sabihin, Pastor Jules, ay doon sa ating pag-aaral, lalo na doon sa personal devotion,
1: mm-hmm,
2: ang isang mananampalataya, iyan siya ay lalago, mm-hmm, sa kanyang pananampalataya. Kung araw-araw, ano sabi ni Pastor Gaspar, araw-araw ay kumakain siya ng spiritual. Mm-hmm. Kasi doon, ang isang Kristiyano ay lumalago siya sa kanyang relasyon sa Panginoon. Mm-hmm. At yung paglago na yan, ito ay mangyayari lang doon sa encounter
1: sa ating Panginoon.
2: Sa ating Panginoon. Pag wala kang encounter daily, mm-hmm, doon sa kanyang salita, na para bang in passing lang, mm-hmm, wala bang yung intentional na pag-aaral, mm-hmm, yung time, yung wala intentional na basta magbakasa lang just for the sake of reading, hindi tayo lalago noon. Dapat intentional, you have always the appointment. Mm-hmm. Yeah, gagamitin yung new term na you need to have an appointment with God daily. Yun yung para intentionally lalago ka sa pananampalataya. Kaya maganda itong Bible study. Yung Bible study lang, ito ay personal journey together with God.
1: So ang ibig sabihin ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi mag-uumpisa sa Biblia, kundi ito'y mag-uumpisa sa Diyos.
2: Tama.
1: It begins with a person, not just a book. Ito nga, ito yung ating sinasabi dahil begin with God.
2: Tama.
1: Hindi itong aklat, dahil kung itong aklat lamang ay parang nagbabasa ka lang ng mga common na libro sa pahina nito. Ngunit ang binabanggit sa atin sa ating unang punto ay yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay umpisa natin sa ating relasyon sa author nito, yung nagsulat nito. Hindi lamang itong aklat na ito, kundi kung sino yung nagsulat nito, at magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa kanya. Ito yung ating sinasabi kanina. At yung sinabi ni Pastor Gaspar din na sa umaga, yun yung personal quiet time place with God. Kasi mayroong power, sinabi niya yung kanina, yung melatonin. Yun yung ginamit niya na salita. Kasi ang ating Panginoong Hesus, Pastor Marvin, ay ito yung kanyang ginagawa. Pag tuwing umaga sa Marcos 1:35, ay nakikipag-usap siya sa Ama. Dahil dito siya nagkakaroon ng kapangyarihan bago gagawin ang mga gawain sa maghapon, ay kailangan niyang mayroong personal devotion sa kanyang Ama. Kanya, ito sana rin yung ating nararanasan araw-araw sa ating buhay, na magkaroon tayo ng thirst na makausap ang ating Panginoong Diyos. Para bagang ating hinihintay na hanap na tuwing umaga ay makausap natin muli ang ating Panginoon, our personal time with God.
2: Kaya kung iba kasi Pastor Jules eh, pag ikaw ay bumabasa ng Bible,
1: mm-hmm,
2: ay pinapahintulutan mo ang Panginoon ay makipag-usap sa iyo.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Then, when you pray, kasi yung susunod na point natin, when you pray, that's the time you talk with God.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang nangyayari kasi minsan, tayo lang ang nakikiusap sa Panginoon. Na gusto mo lang, manalangin ka lang.
1: Mm-hmm.
2: Manalangin ka lang. Pero, imbalance siya eh. Kinakailangan na magbasa tayo ng Panginoon para hayaan natin ang Panginoon ang siyang makipag-usap sa atin. Kaya dapat sana yung pagbabasa na yon, yun ay magkaroon tayo ng hunger,
1: mm-hmm,
2: ng thirsting, and at sa ano pang mga yon. Kaya kinakailangan na para bang ito ay nagbibigay vitamins sa ating daily spiritual journey.
0: Napakaganda, Pastor, kasi sabi niya dito, sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos,
1: mm-hmm.
0: ay nag-establish tayo ng relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Relasyon kung sino yung gumawa,
1: mm-hmm.
0: relasyon kung ano yung gusto at nais ng isang bagay sa buhay natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dito, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, nag-establish tayo ng relasyon natin sa mm-hmm. Diyos. Ibig sabihin, kung mag-establish tayo ng relasyon natin sa Diyos, kailangan natin yung intentional
1: mm-hmm.
0: na panahon para kilalaanin siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napaka-importante na kapag yung intentional na kilalaanin siya, dapat consistent naman mm-hmm. tayo. Hindi lang yung passing, hindi lang yung gusto natin, kasi nag-establish tayo mm-hmm. ng relasyon tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi pwede yung magmamadali
1: mm-hmm.
0: na parang gusto nating malaman lahat,
1: mm-hmm.
0: pero wala tayong intention na makilala,
1: mm-hmm.
0: mag-establish ng magandang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos.
1: Amen. Napakaganda yung unang punto na ating pinapag-aralan, mga kapatid. Begin with God in personal devotion. Ngayon tayo tutungo sa pangalawang punto na atin pong pinapag-aralan ngayon. Oras na ito. Ang pangalawang punto ay bow with prayerful humility. So pagkatapos natin na umpisahan ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, ang pangalawa naman ay bow with prayerful humility. Ano yung ating makikita rito, Pastor Marvin?
2: Pag titignan natin itong salita ng Panginoon, itong Bible is not an ordinary book
1: mm-hmm.
2: na parabang you treat that na ito ay parabang textbook lang sa mm-hmm. school o regular lang na novel na binabasa. Mm-hmm. Pero hindi yun eh. When we approach the Word of God, kanina, we need to have the right mm-hmm. heart. Now, second, if we bow, we need to approach the Bible
1: with humility,
2: carefully and prayerfully.
1: Mm-hmm.
2: Now, bakit carefully and prayerfully?
1: Mm-hmm.
2: Tingnan na po natin. Sabi po doon sa Psalm 119:18,
1: buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo.
2: Tingnan niyo request ni David.
1: Buksan
2: ang sabi
1: mata.
2: Doon ay buksan mo ang aking mga mata.
1: Mm-hmm.
2: Now, doon po sa pag-aaral po ng banal na kasulatan, ang nais po natin ay ipanalangin natin ng Panginoon ay buksan natin yung ating mga mata.
1: Mm-hmm.
2: Ano ba yung mata na yan? Now, yung mata na yan ay yung unang kanina nakita natin nyo, dapat may spiritual discernment.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, buksan natin yung ating mata, tapos ang sabi doon, to see wondrous things.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kinakailangan yun. Bakit po natin tingnan doon? Yung pong salita ng Panginoon ay titingnan natin na yung panalangin i-invite tayo pala na magkaroon ng deeper understanding
1: mm-hmm.
2: doon sa salita ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa ating pag-aaral, ito po ay itong Bible nito, pag-aralan natin, maganda dito doon sa kanyang context. Minsan kasi, ang pag-aaral natin, yung iniisip natin, kinakarga natin sa salita ng Panginoon. Eh. Maganda dito, hayaan natin na palabasin yung nilalaman ng Bible. Then, paano natin mapalabas yun? Now, by studying carefully and prayerfully.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang sabi po doon ay bow with prayer and humility. Kaya isa pa doon, Pastor Jules, Pastor Gaspar, ay tingnan natin na the Bible will interpret itself.
1: Mm-hmm.
2: Hindi yung pag nagbasa ka ng Bible, hindi yung contradiction eh.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga iba, pinagkukontra dito, yung pinagkukontra yung Bible.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pwedeng magkontra yung Bible kasi yun, iisa yung author yan.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang sekreto po niyan para magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkaunawa, we need to begin it prayerfully and study carefully. Mm-hmm. Para bang himay-himayin mo.
1: Mm-hmm.
2: Himay-himayin mo. Para pag himay mo na ganyan, makita mo talaga, oh, ito pala yung liwanag. Pag tingnan nyo, mga kapatid, di ba pag binasa mo yung Bible, pag inulit mo, mayroon namang new light.
1: Mm-hmm.
2: Ulitin mo ulit, may new light again.
1: Mm-hmm.
2: Bakit nangyayari yon? Ibig pong sabihin, the Holy Spirit is guiding us in our study of the Word of God. Kaya napakaganda po yung salita ng Panginoon na dapat ang nais ng Panginoon, buksan niya yung ating
1: mata.
2: Pag nabuksan yung ating mata, anong mangyayari doon sa salita ng Panginoon? Doon sa 105, Pastor Jules, Psalm 119:105.
1: Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko.
2: Oh, di ba? Inopen, tingnan niyo po yung one, tingnan niyo po yung prason. Inopen ng mata, pagkatapos nung na-open, yung Bible, isang liwanag.
1: Mm-hmm.
2: It's a light, it's a lamp to my feet. Then, ano pa nangyari doon? A light unto my path. Kaya napakaganda po ito itong salita ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ito sana ang maging gabay natin sa pag-aral at ipanalangin natin na God will open our eyes.
1: Mm-hmm.
2: Then so that yung ating pag na-open yung ating mga mata, then yung salita liwanag sa ating mga paa at mayroon tayong direction doon sa ating tinatahak, doon sa ating Christian journey, Pastor.
1: Amen. Pastor Lespa.
0: Napakaganda yung kaisipan at pag-aaral ng salita ng Panginoong mm-hmm. Diyos. Binasa kanina doon sa 1 Chronicles 16 verse 11, Pastor. Gusto ko ngang ulitin, nabasahin mo ulit yun. Napakaganda.
1: Unang na kung
0: paano tayo manatiling nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. 1 Chronicles 16 verse 11.
1: Hanapin ninyong Panginoon at ang kanyang lakas. Palagi ninyong hanapin ang kanyang pakikiharap.
0: Dito sinasabi niya, yung salitang seek ay ang Hebrew word niya ay daras.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin yung meaning ng daras sa Hebrew word ay tinutukoy dito yung pursue diligently.
1: Mm-hmm.
0: Na pag sa paghahanap ng Panginoong Diyos, talagang meron kang yung ibigyan ng importante at kahalagaan.
1: Mm-hmm.
0: You need to pursue na mayroon pong pagpapakumbaba sa buhay natin. Kaya napakaganda dito na seeking God requires both desire and deliberate action.
1: Mm-hmm.
0: Kapag pala tayo ay naghahanap sa Diyos, we need to pursue diligently, sabi mm-hmm. nga, ay kailangan tayong mayroon tayo yung desire.
1: Mm-hmm.
0: Desire and deliberate action. Yung pagyan natin yung pagsunod natin.
1: Mm-hmm.
0: Para sa ganon, may kabuhay natin yung mga sinasabi ng Panginoong Diyos dahil ang paghahanap sa Kanya na walang ikabuhay sa mga salita niya ay para bang walang kabuluhan. So meaning God invite us to seek Him. Invitation yan. Kaya kung minsan ay sinasabi natin, it is a command. It is a commission. Pero dito, makikita natin dito sa talatang ito, that God is inviting us to seek Him.
1: Mm-hmm.
0: Kasi para sa ganun, kapag pala hinahanap natin ng Diyos, doon mararanasan natin yung totoong pagpapakumbaba, Pastor mm-hmm. Yoles.
1: Amen. Dito sa ating pinapag-aralan ay nakikita natin na ang banal na kasulatan ay kailangan natin na kung saan ay sinasabi ng iba kung minsan na kapag sila ay nagdidebatehan, kumukuha sila ng talata na kung saan sumusuport sa kanilang mga opinions. Ngunit hindi ito yung tama, kagaya ng binasa natin kanina, nasa Psalms 119:105, ang salita ng Diyos ay ilawan. Ito sana'y nagbibigay sa atin ng katotohanan habang hinahanap natin ang katotohanan. Ang ibig sabihin, true study begins when we say, Lord, I'm willing to obey. I'm willing to go wherever you lead me. Ito yung dapat na espiritu ng bawat isa sa atin. Hindi yung kukuha tayo ng teksto upang suportahan yung gusto natin, kundi kailangan na meron tayong pagpapakumbaba in approaching the word of the Lord, para sa ganon ay kung ano man yung sinasabi ng salita ng Panginoon ay willing tayo na pupunta, willing tayo na baguhin yung anumang dapat nating gawin. Pangalawa, yung sinasabi dito na ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Isaiah 50 verse 4 ay tongue of the learner. Ang ibig sabihin, ito ay work of the Holy Spirit. Ang salita ng Biblia ay ito ay trabaho ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay spiritual books. It requires prayerful reflection and divine guidance. Kanya tayo lamang sa kaalaman ng bawat isa sa atin ang ating gagamitin sa pag-aaral ng salita ay hindi po natin maunawaan, kasi nga sinabi kanina ni Pastor Marvin, spiritual things are spiritually discerned. Kanya kailangan ang salita ng ating Panginoong Diyos ay guidance, kailangan ng guidance ng Holy Spirit. So kailangan natin na hilingin ang ating teacher, ang Holy Spirit, because without Him, the Bible is just a book, and with Him, it becomes a changing life conversation sa bawat isa sa atin. So may mababago talaga sa bawat isa kung ang teacher ay ang Holy Spirit.
2: Sa Pastor Julie, sa doon ay we need to give time in reflection.
1: Mm-hmm.
2: Not just reading.
1: Yeah.
2: Kailangan na reflect na yung bang pagtitignan mo doon ay hindi yung ano ba ang itatama ko sa kapatid.
1: Oo.
2: Hindi yun eh. Ang mangyari doon ay
1: sa aking buhay sana.
2: Ano ba ang mabago sa aking buhay?
1: Mm-hmm.
2: Kasi kinakailangan yun eh. Minsan kasi ang nangyari ay walang reflection.
1: Mm-hmm.
2: We can learn at matutunan natin doon sa banal na kasulatan pag if we meditate,
1: mm-hmm,
2: and if we reflect,
1: mm-hmm,
2: especially in the life of our Lord Jesus Christ sa, yeah, ating pag-aaral.
0: Kaya nga napakaganda yung salitang tongue of the learned.
1: Mm.
0: Sabi nga dito, ang Hebrew niya ay sinasabi niya, limudin.
1: Limudim.
0: Limudim.
1: Okay.
0: Kaya ibig sabihin doon, taught, instructed, and disciple.
1: Mm-hmm.
0: Ito pala yung limudim na sinasabi niya, na yung salita, yung ating dila,
1: mm-hmm,
0: ay na-train, totally instructed by God.
1: Mm-hmm.
0: Dito pala ito na kapag pala tayo ay nagsisik, hinahanap natin ng Diyos, na-train pala kahit yung pananalita, kahit yung buhay natin, mm-hmm, ay na-train pala ito hanggang ito ay ma-adapt na natin yung kabuang ugali, karakter ng ating, mm-hmm, Panginoong Diyos. Pastor Jones.
1: Napakalaga. Kanyang at ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, yung goal ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos is not to get through the word, but to let the word get through to you.
0: Amen.
1: Ito dapat yung atin pong makita sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kanya, it will transform our life. The Bible is not just an information to us, but it will transform us, nakagaya ng ating Panginoong Jesus. Tayo na dadako sa pangatlong punto ng ating pinapag-aralan ngayong oras na ito. Ang pangatlo, panghuling punto ay bring the word into daily life and witness. First, Pastor Marvin?
2: Maganda ito eh. Yung salitang bring.
1: Mm-hmm.
2: Yung bring ba? Pag binasa mo yung kasulatan,
1: mm-hmm,
2: anong mangyayari sa'yo?
1: Mm-hmm.
2: is bringing what you have studied para maging buhay ito sa iyo. Now, gusto lang i-end doon sa pinag-aral natin. Una ay yung kanina na binanggit yung na text doon sa Isaiah 50 verse 4. Siguro maganda pag ulitin natin na basahin yon.
1: Okay.
2: At pagkatapos noon ay isunod natin yung Santiago 1:22.
1: Okay. 50
2: verse 4.
1: Talata 4. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya ay nagigising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan.
2: Maganda eh. Itong sabi ni Isaias, sinong nagbigay? Ang nagbigay dito, sabi na, the Lord Diyos has given me the tongue of the learned.
1: Panginoong Diyos.
2: Ang nagbigay ang Panginoong Diyos. Then, pag naibigay, anong mangyayari doon? Ang sabi doon, that I should know how to speak.
1: Mm-hmm.
2: Pag naibigay yung salita, anong susunod doon?
1: Kailangan na ibigay mo rin sa iba.
2: Ibigay mo rin sa iba.
1: Mm-hmm.
2: That I should know how to speak. Mm-hmm. Ibig sabihin doon, hindi lang ibigay sa kabila, kundi maging part sa kanyang buhay.
1: Mm-hmm.
2: Kasi doon, that I should know how to speak.
1: Mm-hmm.
2: So, it is hard to speak to others if the word is not put in your heart.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, ang sabi po doon, a word in season to him who is weary.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, salita sa tamang panahon doon sa mga taong nang lulupaypay.
1: Mm-hmm.
2: At hindi lang yon, maganda dito eh. Anong ginagawa niya araw-araw?
1: Ginigising tuwing umaga.
2: He awakens my ear and to hear.
1: Nakinig ng gaya ng naturuan.
2: Di ba? Maganda yun eh. Kaya ang nangyari dito, Pastor Jules, is from mind, from heart, to action.
1: Amen.
2: Dapat may kwan yun eh. May chain reaction yun eh. My heart, my mind, there must be transformation. In the heart, it should be planted. Then in action, it should be shared. Yeah, yun po yung ripple effect nito. Now, paano mangyayari yon? Now, sabi po doon sa Santiago 1:22. Dadako tayo doon sa Santiago 1:22. Ano po ang sinasabi doon sa Santiago?
1: Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili.
2: Maganda doon eh. Tagatupad. Ang sabi doon ay, we should not only be hearers,
1: But doers.
2: Yeah. Yan yung kinakailangan niyan. Yun yung bring the word into the daily life in action. Ibig sabihin yun, pagtitignan po natin, mayroon pong transformation.
1: Mm-hmm.
2: Even though, alam mo yung mga teknik ng pag-aaral, lahat yun, but if the Bible, the Word of God, will not change the reader, it's useless. Kasi hindi siya acquainted doon sa author.
1: Amen.
2: So, the moment that you read your Bible at nabago, then and only then that you're acquainted to the author. Kaya, ang sabi po doon na yan, we should not only be hearers,
1: but doers.
2: Kaya, kinakailangan doon ay we need to have the obedience and a willing heart to be changed. And yung pagbabago na yan ay makakamit lang yan through the transformation of the Holy Spirit.
1: Man.
0: Kaya napakaganda yung salitang tongue of the learned na limulin na sinasabi niya, disciple those who taught by God. Na yung mga nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, ay mayroon din tayong panahon na mag-disciples. Ibig sabihin, bring it, dalhin natin yung salita ng Panginoong Diyos bilang pagsasaksi. Hindi lang pagsaksi, kundi ito ay magiging ugali ng isang manampalataya sa Panginoon. Kaya sinasabi nga dito, kapag dalhin natin in a practical way at magsaksi tayo, mag-witness tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos, yung napag-aralan natin, at tayo na yung magiging disciples na magtuturo ng salita ng Panginoong Diyos, kaya dito na yung bunga, yung sinasabi ng ating memory text, memory verse, sa Isaiah 55 verse 11 na sinasabi, Pastor Joles, na magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng ginalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ibig sabihin, kapag pala ito ay nagiging makatwiran na sa ating buhay, na-adapt na yung mga salita ng Panginoong Diyos, ikinabuhay na natin, doon tayo dadalhin at tayo magiging disipulos ng Panginoong Diyos upang yung mga salita na sinasabi niya dito ay hindi babalik na walang kabuluhan, bagkos ito ay magdadala ng panibagong na bagong buhay dahil sa pagtitiwala nila sa salita ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay, Pastor Jonas.
2: Kaya pag titingnan natin yung application, yun ang mahalagay. Na yung pagbabasa ng Bible, dapat we need to have a deeper relationship doon sa author. Kaya how to study, kaya yung pinag-aaral natin, Pastor Jonas, how? How to study? The end result should be transformation.
1: Okay.
2: The techniques, yung mga techniques, yung daily schedule, yung interpretation, whatever na gagamitin mo yan, the end result should always be
1: transformation.
2: And a transformed life will
1: become a witness.
2: Become a witness doon sa ating mga cared friends at cared families, kung i-apply natin doon sa care group 'yon. Kasi 'yon, mas maganda 'yon na yung katotohanan ay nababasa nila doon sa buhay ng tao, kasi itong Bible na ito, kunyari itong Bible na ito, mahirap i-interpret 'yan. Oh, ngunit madaling basahin 'yan pag nababasa doon sa buhay ng isang mananam palataya. 'Yon yung personally sa akin, 'yon yung good exegesis in hermeneutics, kung ika nga. Kasi yun, it's preaching, yun ang tinatawag na buhay, na sermon, na nakikita doon sa buhay ng isang mananampalataya.
1: Kaya nga, mayroon tayong kasabihan na sinasabi, I'd rather see a sermon than to hear one. Kanya mas madaling maunawaan kasi yung nakikita sa ating buhay kaysa yung ating sinasabi. Kaya napakahalaga yung atin pong pinapag-aralan ngayon na binabanggit na yung information na atin pong nakikita sa Biblia, it will leads to transformation sa ating buhay, na kung saan ay sinasabi. Kung babalikan natin yung ating talatang sasauluhin sa kapitulo 55:11, bago yung 11 ay may binabanggit dito sa Yes, eh, na kung saan na yung salita ng ating Panginoong Diyos ay kagaya ng isang ulan na ito'y nagdidilig sa lupa. Ating basahin. Sapagkat kung paanong ang ulan at ang niyebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa. So yung bumabagsak na tubig, hindi babalik sa langit, kundi dinidiligan yung lupa. At ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain. Magiging gayon, ang sabi sa talatang 11, ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Ang ibig sabihin, ginamit niya yung metaphor ng ulan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kanya't ang Bible study is only complete when the ink of the pages of the Bible becomes action in the life. Ito yung ating sinasabi na kanina. So, we don't just study to know more, but we study to be more like Christ, to be more like Jesus, the author of the Bible. Ito yung binabanggit. Kanya't ang atin sanang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, Pastor Gaspar at Pastor Marvin, ay, sabi dito, it changes our choices, it changes our relationships, it changes our speech, upang sa ganon, yung soil na seed ng truth sa banal na kasulatan ay kagaya ng sinabi mo na kanina, na itanim sa ating pangapuso at isipan upang ito'y magbunga na makikita, magsasaksi sa iba.
2: Kaya kinakailangan din naman pa Pastor Juliet, Pastor Gaspar, na every day our devotional life should always be fresh.
1: Mm-hmm.
2: Para yung dilig ng ulan.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, fresh yan. It's always fresh, your devotional life.
1: Mm-hmm.
2: Hindi siya boring. But the moment that you don't give time is always boring. Pero pag yung usual na ginagamit yun ay hinahanap na. So it must always be fresh every day. And when we do it every day, we become faithful in our daily Bible study to God. Then the more we will become more like the author of the Word of God.
1: So mayroong talagang consistency, yung sinasabi kanina ni Pastor Gaspar. May consistency sa ating pag-aaral ng Biblia upang sa ganon, it becomes fresh every morning.
2: Kasi minsan nang nangyayari, pag nakaalala ka lang.
1: Saka lang mag-aral.
2: Okay. O kaya mag-sermon ka lang sa midweek, sa vesper.
1: Saka lang magbasa.
2: Hindi yun eh. Kinakailangan din yung daily routine mo, kasama din yung daily routine of studying the Word of God.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, yung sabi mo kanina sa Isaiah 55 verse 10, na yung ulan, hindi na babalik.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, kung lalagyan natin ng pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, study the Word of God always accomplish its purpose.
1: Mm-hmm.
0: May purpose talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ang purpose niya, para sa ganun tayo ay lumago.
1: Mm-hmm.
0: Yung ulan na nadiligan,
1: palugiin niya yung
0: lumago. Ganun din sa atin. May purpose na ina-accomplish ng Diyos sa buhay natin para tayo din ay lumago. Ang ginagamit niya ay ang salita ng Panginoong Diyos dito sa banal na kasulatan.
1: So, okay. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa nabagandang pag-aaral natin pong pinagsaluhan ngayong oras na ito, na kung saan ay ating napag-aralan kung paano natin pag-aralan ng banal na kasulatan. Hindi lamang nagbibigay ito ng information sa bawat isa, kundi nagbibigay ng transformation ng bawat isa sa ating buhay upang tayo maging saksi. So napakaganda yung ating pong outline. Nag-umpisa ito sa ating Panginoong Diyos at magtatapos ito na makikita sa ating buhay upang tayo'y magiging mga saksi ng ating Panginoon. At bago tayo magtapos at mapakinggan ang isang panalangin na ibibigay sa atin ni Pastor Gaspar Abang, ay makakikinig muna tayo ng isang awitin.

ako manghamanghang bagay na ipinakita sa akin ng Diyos ay hindi ko maipaliwanag gamit ang lengguwahe ng tao. Doon, mayroong batong malapad na buhay.

Jesus na nagsasabi, "Kayo'y pumasok aking bayan. Kayo'y nagbuhat sa malaking kabagabagan. Sumunod sa aking kalooban at nagsakripisyo para sa akin. Magsipasok kayo sa banal na hapunan dahil ako mismo ang maghahanda para sa inyo." At kami sumigaw, "Hallelujah!

na puno ng buhay. Ang mana, almonds, igos, granada, ubas at napakaraming uri ng prutas. At sinabi ni Jesus, kailangan mong bumalik sa mundo at ipahayag ang iyong nakita. Ibinaba

0: tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama na nagbibigay ng makabuluhang salita upang kami ay lumago. Ma-establish ang magandang relasyon namin sa inyo. Makilala ka namin bilang tagapagligtas, bilang aming Diyos. Panginoong Diyos, tulungan ang bawat isa sa amin. Ang iyong mga salita naway, matulungan kami upang mabago ang aming mga buhay. At ang pagbabasa pala, Panginoon, ng iyong salita, doon na lang namin mararanasan na ang aming buhay ay masasanctified at kami ay may hahanda sa malapit niyo ng pagbabalik. Tulungan po lahat po ng mga nakikinig at nanonood itong programang ito ng oras ng pag-aaral, at nawa ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa ay inyong ibubuhos, dahil ito aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
2: Kaibigan, amin namin kayong hinihikayat muli na manood sa susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral.

Napansin mo ba na mas madaling gawin ang tama kapag walang tumitingin? Pero paano kapag may pressure na? Kapag ang mga kaibigan mo ay ibang ginagawa? Kapag ang paligid mo ay nagsasabing okay lang yan? At kapag ang paninindigan mo ay maaaring magdulot ng paglayo ng iba sa'yo? Sa totoo lang, hindi naman mahirap malaman kung ano ang tama. Ang mahirap, yung panindigan nito. Sa katunayan, ayon sa ilang pag-aaral sa behavioral psychology, ang mga tao ay mas madaling sumunod sa grupo kahit alam nilang mali ang ginagawa dahil sa tinatawag na social pressure o desire of acceptance. Ibig sabihin, hindi lang ito usapin ng kaalaman, kundi usapin ng lakas ng loob. At kung iisipin natin, nangyayari ito araw-araw sa barkada, sa school, sa trabaho at kahit sa pananampalataya. Kaya may isang mahalagang tanong, paano tayo mananatiling tapat sa katotohanan kapag ito ay mahirap gawin? Paano kung ang tama ay hindi popular? At paano kung may kapalit ang paninindigan mo? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon dito pa rin sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Binabati po namin ang lahat ng ating pong mga taga-subaybay sa ating pong social media platforms, sa YouTube channel natin at Facebook page na Hope Channel North Philippines. Ganoon din po sa lahat ng mga manonood natin sa telebisyon, sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At syempre, hindi rin po natin kakalimutan ng mga nakatutok ngayon sa ating pong radyo sa AWR 89.1 FM. Welcome po sa programang What Do You Think? At naway pagpalain kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pag-uusapan sa ngayon. At kung mamaya ay magkaroon po kayo ng mga katanungan o karagdagan, feel free po to type it in sa ating pong comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na makikita po ninyo na naka-flash sa inyong mga screens. Sa Globe, yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At dito pa rin sa ating programa ay tinatalakay natin ang mga tanong na madalas na iniisip ng ating pong mga kabataan. Mga tanong tungkol sa paniniwala, buhay at mga desisyong hinaharap natin sa bawat araw. At ito nga sa ating serye na Teaching the Truth in Love, na pag-usapan na natin kung paano magsalita ng may pagmamahal, kung paano harapin ang pagkakaiba ng pananaw ng may respeto, at kung paano gawin ng iba't ibang mga kultura. Ngayon naman ay haharap tayo sa isang personal at mas mahirap na hamon. Ano ang gagawin mo kapag alam mong tama ang isang bagay pero mahirap itong panindigan? Ang pamagat ng ating episode ngayon ay Standing for Truth When It's Difficult.

0: si Pastor Gilbert Buwan ay isang batang pastor na may pusong naglilingkod para kay Jesus at sa mga taong binamahal rin naman ni Jesus. Nagtapos siya noong 2023 ng Bachelor of Arts in Theology mula sa Adventist University of the Philippines. Noong November 9, 2025, siya naman ay ikinasal kay Cybel Lorraine Abadilla, isang medical technologist, at magkasama nilang isinusulong ang kanilang layuning maglingkod sa Diyos at magmalasakit sa kapwa. Sa kasalukuyan, si Pastor Gilbert ay naglilingkod bilang ministro sa ilalim ng Central Luzon Conference ng Seventh-day Adventist Church. Siya ay nakasentro sa paghubog ng mga tao upang maging alagad ni Jesus. Naniniwala siyang ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugang pagtulong sa iba na sumunod din naman sa Kanya. Mayroon din siyang natatanging malasakit para sa mga kabataan. Patuloy niyang pinag-aaralan ang kultura ng kabataan upang mas maipahayag ang mensahe ng pag-asa sa paraang tumutugon sa kanilang tunay na buhay. Para sa kanya, mahalagang maipakita ang mensahe ni Kristo sa kontekstong nauunawaan ng mga kabataan upang tunay nilang maranasan siya. Kasama ang kanyang asawa, siya ay gumagabay sa mga estudyante, lumilikha ng safe space kung saan sila ay napapakinggan, nasusuportahan at natutulungan, lalo na sa usapin ng buhay, pananampalataya at mental health. Para kay Pastor Gilbert, simple ang ministeryo. Mahalin ng tao, makinig ng malalim, gumawa ng mga alagad at ilapit ang lahat kay Jesus. Kasama siya, tayo ay magpalalim ng ating pangunawa sa kung paanong mamumuhay ng mayroong katotohanan. Yan. So Pastor, welcome po muli sa What Do You Think? Maraming salamat at muli tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng makabulang usapan na naman. Mm-hmm. Pwede po kayong bumati sa atin po mga manonood at mga tagasubaybay ngayon.
1: Magandang araw po sa ating lahat, sa mga viewers po natin, kung saan po kayo nanonood ngayon. And to our mga public campus ministries, binabati po namin kayo at patuloy kayo sa inyong Sabbath na ito at sa umaga na ito kayo.
0: Ayan, salamat. Pero bago tayo magpatuloy sa napakahalagang paksang ating pag-uusapan, imbitahan natin ang pangunguna ng ating Panginoon, tayo manalangin. Aming Ama, muli kami ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang nagkakaloob sa amin ng katotohanan upang magkaroon kami ng linaw na sumunod sa kung anong tama. Ganun pa man, may mga sitwasyon, Panginoon, na nakakaharap kami ng struggles, pressure para patuloy na bagtasin ang tamang daan na iyong pinagkakaloob. Nawa sa mga oras nito habang kami mag-uusap kung paano maninindigan sa katotohanan at sa kung anong tama, ang pangunguna mo po nawa ang ay maranasan ngayon at maging pagpapala sa lahat ng ay mga taga-subaybay, lalong tigit sa ay mga kabataan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Yan, so kahit nga pinag-uusapan ngayon itong napakahalagang topic natin, Pastor, no? May yes. Kinalaman sa kung paano maninindigan sa kung ano ang tama at kung ano ang totoo. Pero ang tanong ay, bakit nga ba maraming kabataan yung nakakaalam naman sa kung ano yung tama, pero nahihirapan pa rin sila na gawin ito at manindigan sa kung ano yung totoo na nalalaman nila?
1: Tama, Kuya Wilmer, na maraming pagkakataon na ganun, that are yung mga kabataan o mga youth natin, kahit alam nila yung truth, alam nila kung ano yung dapat gawin, pero sa daloy ng mundo, minsan nakahiya, minsan hindi na natin tinutuloy ito, or minsan na di-disregard na natin yung mga bagay na ito. Kaya ngayon, it's difficult to stand for the truth, and let me share 4 things, Kuya Wilmer, kung bakit nagkakaroon ng ganong emotional state or mental state na nahihirapan yung mga kabataan to stand for the truth. Number one, syempre ay awkward. Yung word na awkward, palagi when you talk about your faith, when yung inyong ginagawa na nakasanayan ay very unusual or hindi masyadong alam ng karamihan, sometimes it feels awkward na malaman ito ng iba. It feels awkward kasi may tension, no? Leaving out the gospel in real conversation. Kaya minsan, dahil awkward nga yung pananaw, ay we choose not to. Kasi nga, ayaw natin minsan yung next point mapahiya at malaman yung ating kahinaan. Kasi nga, sometimes, meron sinabi dito, beyond awkward ni Bew Crossett sa kanyang book. Ang sabi niya, awkwardness is the price we pay for intimacy and authenticity. If we avoid it, we avoid

0: real connection.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Sabi niya, kailangan mo talagang harapin yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung pagiging awkwardness ay hindi mo yan maiwasan, hindi mo yan maseset aside.
1: Mm-hmm.
0: Yan ay reality na kailangan, we need to pay off, no? For intimacy and authenticity.
1: Uh-huh.
0: Kaya pag sabi niya, pag in-avoid natin ito, we are avoiding real connection with our fellow women. Kaya napakaganda na we face it. No? Yung awkwardness ay normal yan na nandyan.
1: Mm.
0: It's normal to feel awkward. Minsan, sa umpisa, yung mga bagay na yan. Pero if you desire real connection, no? Authenticity, malalagpasan ng bawat tao yan.
1: Mm.
0: That's no, number one, yung awkwardness. Number two, yung mentality natin, no? Yung desiring for cultural approval.
1: Mm.
0: Ibig sabihin, one of our reason is para maging mahirap yung pag-stand natin sa truth ay yung ma-fear of losing approval from the surrounding culture.
1: Mm.
0: Kasi pag hindi, pinalaki kang ganun eh. Nasa topic natin yung mga nakalipas, ano?
1: Mm.
0: Na, pinalaki kang dapat yung ginagawa mo ay approve ng nakakarami and now you are afraid to stand for the truth. Kasi nga, meron tayong mindset na pag nag-stand tayo for the truth, we will not be accepted, no?
1: Mm.
0: At ng mga tao around us. Kaya people may compromise biblical truth in order to be liked and to be accepted.
1: Mm.
0: Para lang magustuhan sila ng tao na kapalibot sa kanila at ma-accept sila, they choose not to. To stand for the truth or to be silent sa ating mga ginagawa. Kaya number three, pagkatapos na may desire for cultural approval, meron ding pride in one's own culture.
1: Mm.
0: Sabi ni Keller sa kanyang book na the opposite problem occurs when people become too proud of their own culture. Instead of adapting to others, they insist that their culture ways are the only correct ones.
1: Mm.
0: Sabi ni Keller, minsan opposite naman. Itong isang awkwardness at culture approval, medyo under-contextualized to.
1: Mm.
0: Pero ito namang pride one's own culture over-contextualized.
1: Mm.
0: Na ayaw niya na talagang makipag-build ng connection sa iba.
1: Mm.
0: Ayaw niya na i-share ito. Ayaw kasi hindi naman maintindihan yan.
1: Mm.
0: Parang pride to. Mm. Na ang alam niya, yung culture niya, yung preference niya, ay nag-iisang tama sa buong sanlibutan.
1: Mm.
0: So instead of sharing, instead of connecting, instead of sharing the truth, sharing the gospel, ang ginagawa lang niya ay nag-isolate na lang siya. At lahat ng tao ay galit siya. Parang ganyan. Lahat. So, ano to, dalawa, under and over contextualize.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi nila, people often turn cultural preferences into moral truth.
1: Mm-hmm.
0: Yung preferences nila na akala nila tama ay yun na yung truth, no? Nagkakaroon ng cultural blindness na tinatawag.
1: Mm.
0: Instead of connecting, they prefer to be alone na lang.
1: Sa para kanan, nagiging exclusive na lang sa nila yung experience ng truth, di ba?
0: Exclusive na lang.
1: Mm.
0: Wala namang makikinig, wala namang ano, di man natin maintindihan to, nire-reject naman nila, so ako na lang.
1: Sa akin na lang.
0: Sa akin na lang. Kaya parang ganun. And kasama niyan yung last is human sin.
1: Mm.
0: Kasama din yan. And self-justification. Sabi ni Keller, people often use culture, tradition, and social identity to feel superior to others.
1: Mm.
0: Self-justification, parang connected lang din. Yung human sin mo, ay you think you are superior to others. Kaya, minsan you defend yourself or either the group lang, but not literally the gospel.
1: Mm.
0: Parang ganun. Hello, Kuya Wilmer, no? Minsan we are awkward, we're desiring culture approval, kaya nagko-compromise na tayo, over na yun, no? Number two, we are under compromise kasi own pride na yung own culture natin, yung culture preference natin, ay yun na yung truth, wala nang iba.
1: Mm.
0: Magkaroon tayo ng culture blindness, and lastly, we have sin.
1: Mm.
0: And self-justification sa ating sarili.
1: Lahat ng yun, no, talaga na-experience natin sa bawat araw. Lalo tigit yung sin. I mean,
0: yung sin,
1: parang by default, alam natin kung anong tama, pero sasabihin, lagi natin narinig. Mas masarap kasing gawin yung mali. Mas masarap yung bawal, sinasabi ng iba. So, makikita natin, yung default na desire kasi natin dahil sa sabihin na natin na pagiging natural natin sa kasalanan, ay parang mas madali tuloy na piliin na hindi gawin kung anong alam nating tama, kasi parang mas comfortable gawin ay yung mali. Di ba? So, at saka yung, meron akong na painggan dati na author, si Simon Sinek. Tungkol sa sinabi mo na pagbibuild ng authentic na connections.
0: Authentic connections.
1: Parang dahil nasanay yung mga kabataan na sa pag-build ng connection sa isang pamagitan lang ng chat o tapos pwede na ulit pwede nang mag-like or ano pa man may follow, nagkakaroon na agad ng connection sila.
0: No, wala.
1: Yung sense ng awkwardness kapag magsisimula ka ng conversation
0: in person, no?
1: In person, parang hindi sila sanay doon. So sa halip na meron silang sense ng paninindigan sa kung anong alam nila na tama at i-express kung anong nasa tingin nila ay karapat-dapat, dahil gusto nilang magkaroon ng sense na dapat maging cool kami.
0: Cool.
1: Ano? Maging katanggap-tanggap sa society or sa gusto kong pasukan na grupo, ay iniiwasan nila yung genuine na conversations para mag-adapt lang ng mag-adapt kahit na nakakompromise kung anong alam nilang tama. So, naalala ko yun habang sinasabi mo kanina yung pagiging awkward.
0: Awkward.
1: Napaka-essential pala sa pagbibuild ng relationship at connection. Yung may step talaga na maging awkward sa una.
0: Oo, may step na doon talaga. Stage yun ng conversation stage. At relationship.
1: Kaya dapat sa ating mga kabataan, eh, hindi pala natin iwasan yung pagiging awkward.
0: Yeah.
1: Part siya ng proseso para mag-build ng genuine ng mga relationships, di ba?
0: Yeah.
1: So habang napag-uusapan na natin daw, Pastor, yung sinasabi nga natin na gusto natin na maging katanggap-tanggap sa society, di ba? At ngayon, kahit sa kabataan natin, isa sa mga, actually, kahit i-search natin, isa sa mga highest na mga struggles ng kabataan ngayon, yung pagkakaroon ng peer pressure. Di ba? Yung kung paano kami maging katanggap-tanggap sa paligid namin or sa society. Paano nga ba nakaka-apekto itong peer pressure na to at mga social environment na mga decisions sa ating mga kabataan, lalo na sa paninindigan sa kung anong alam nilang tama?
0: Almost connected siya, Kuya Wilmer, sa discussion natin na yung peer pressure ay talagang affected yung ating mga youth, especially in their decision making. Kasi first of all, as we have said earlier, no, ay merong tinatawag na culture approval at yung sense ng being accepted at pagiging belong ng isang kabataan. We alam mo, kayo tayo lahat ay we are longing na maging belong sa isang community. Kasi minsan sa loob ng bahay, sa loob ng isang church, sa loob ng ano, parang lumaki tayo na minsan nane-neglect yung ating belongingness. So parang kasama yan sa needs na isang tao sa kanyang sarili, di ba? Yung belongings. Kaya nung pumunta tuloy siya sa isang lugar na may nakaset na ito dapat ikaw ah, para maging belong ka, yung needs niya inside, yan. Yung pressure na ito yung nakaset na standards, yung need niya ng belongingness, yun yung na-meet nito. So instead of standing for what is right, no, dahil sa peer pressure ng standard nila ng belongingness, mas pinili ng isang tao, ng isang youth, na mas mahalaga sa kanya for now to be maging belong sa isang community. Kaya sabi dito, peer pressure and social environment ay yung strongly shape the decision of young people. Kasi naintindihan ko yun, no? We often understand, naintindihan natin yan. Na talagang kahit ako, Kuya Wilmer, dumaan, naranasan ko yan, na kailangan kong maging belong sa isang community. Kaya sa atin ngayon, ang sabi dito ni Beau Cosette, we all long to be accepted. And that longing ay often keeps us na yung mayroong fear na tayo ay malabeled na ito, si ganito, yan, huwag niyong pupuntahan yan.
1: Weird yan,
0: parang ganyan. Or rejected by our peers is one of the strongest forces that holds us back. Yan. Gusto natin, kahit ako, Kuya Wilmer, no, gusto ko talagang ma-accept nila, mabilong sa kanila, hindi ako ma-reject. Gusto ko ay tanggap nila ako. Kaya ito yung, sabi niya, ito yung strongest na force that holds us back altogether. Na wag na lang. Gawin ko na lang ito. At mas mahalaga sa akin ngayon yung mabilong ako kaysa maging tama pa. So that's a very hard situation, no, sa isang kabataan. Kaya sabi dito ng isang book, ano, yung How to Win Friends for Christ. Sabi niya, standing for truth is never easy. Yan. talagang dadaan ka sa ganong point na ating buhay. Dahil daw, it means, number one, resisting the temptation to blend in. Kasi nga, may temptation ka na mag-blend in. Kaya, ang laki ng pressure dito, peer pressure, at affected yung iyong decision making. Pangalawa, to avoid conflict. Para, syempre, ma-approve ka, ma-accept ka.
1: Wala ng argumento.
0: Oo, wala ng argumento, wala ng pag-aaway. So, you avoid conflict with the people around you. And number one, ay number three, you seek comfort rather than conviction. Ang isang tao, you are seeking na ma-comfort ng taong nakapaligid sa atin rather than we, they are convicting us or tayo din naman on the other side are convicting other people. So maraming pwede Kuya Wilmer, no? Solusyon sa bagay na ito. Number one, kailangan natin i-contextualize lahat ng bagay na we can win friends for Christ, no? Hindi tayo possible yon at lagi siyang nangyayari. Kaya we need to contextualize at malaman natin yung preferences nila that are not really against the gospel or of Jesus Christ that we can adapt at we can blend in. Pangalawa, sometimes we avoid conflict but now we can start, we can give it in a nice way. We can give the message, we can share the gospel na hindi naman outside conflict.
1: Hindi naman kailangan palagi yung makipag-aaway.
0: Hindi naman, hindi naman sa kailangan pagkakaaway. Hindi naman siya palaging arguments.
1: Or debate.
0: Sharing the gospel is more than that. It's a life lived with them. Yung sila, knowing that you love others and accepting others also, yun yung sharing the gospel in a way na walang conflict. And rather than we seek comfort, tayo yung nagiging comfort sa kanila naman. Tayo yung nagiging takbuhan nila, tayo yung safe space nila, tayo yung kanilang ramdam nila na pwede sila mag-open sa atin rather than us, no? Na tayo yung vacuum minsan. Dapat tayo yung nag-give more than we receive. Kaya ganun kay Wilmer, it's ang laki ng role ng peer pressure, pero by God's grace ay may mga tamang pamaraan at tutulungan niya tayo dito.
1: Makikita natin, no, talagang tinatap ng, sabihin na natin ng kaaway, yung need natin ng pagiging belong para mailayo tayo sa paninindigan sa kung ano ang tama. Diba? Pero given na yon, sabihin na natin, na talagang meron talagang force, sabihin na natin, na or persona na talagang gusto tayo mapasama. Pero tinitingnan ko dito yung kabilang side na habang nalalaman natin na ang bawat kabataan at ang bawat tao ay merong greatest need or sabihin na natin isa sa mga great na need ng ay yung pagiging belong, dapat ay habang nag-a-approach din tayo sa iba or habang nagtuturo tayo sa kabataan or sa ating mga anak, mas una natin na maiparamdam sa kanila na tanggap sila, na accepted sila bago natin ituro sa kanila kung ano yung mga dapat na gawin or dapat na panindigan, di ba? Kailangan maiparamdam muna natin sa kanila na they belong. They belong. Pero nung nabasa dati na author, ang sabi niya ay the basic foundation of reality is social, not material. Ang ibig sabihin, pag sinabi matter, di ba, yung space at itong kung anong meron tayo dito, material
0: things,
1: di ba? Parang hindi ito yung basic na foundation ng reality ang sabi niya, kundi social. Mas nagsusurvive ang tao dahil sa companionship. Mas nagsusurvive ang tao dahil sa feeling na nagbelong siya, accepted siya, di ba? Kaya niya mag-survive kahit ilang araw na hindi na na tawag dito, kumain or uminom. Merong limit 'yon, pero yung pakiramdam niya na hindi siya tanggap, pakiramdam na parang nire-ridicule siya ng ibang tao.
0: Mahirap yun.
1: Mas na hindi nagsusurvive yung tao doon. At alam natin, napag-uusapan din natin kung paanong mas mahirap kapag nasira yung mental health kaysa sa, kasama na rin yung emotional doon at saka yung social, kaysa sa yung physical
0: needs.
1: So, makikita natin na malaki ang ginagampanan ng peer pressure, pero kailangan na, kaya natin na magamit yon sa positive na side sa pamamagitan ng pag-tap sa kanilang need na maging accepted, habang itinuturo din naman natin kung ano yung truth at kung ano yung right sa kanila, yeah, di ba? So napaganda na maintindihan natin to, at mamaya pag-uusapan pa natin sa second part ng ating discussion kung paanong mapapanagumpayan itong peer pressure at paanong mas maninindigan sa kung ano ang tama. Yeah. Pero napakahalaga nitong ating unang napag-usapan na nakita natin kung paano nagiging mahirap na panindigan ang katotohanan dahil nga sa pressure mula sa kaibigan, pamilya, o sa ating lipunan. Ang sabi nga sa Matthew 10:16, dito pinapakita na hindi talaga magiging comfortable at smooth ang lahat ng bagay, lalo na kapag sumunod tayo sa kung ano ang katotohanan. Na sinabi nga natin sa first episode natin, ang katotohanan ay hindi set of rules or dogma, kundi ang katotohanan ay persona. Si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 10:16, I am sending you out like sheep among wolves. Mm-hmm. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. So, merong sense ng magkaroon talaga ng tension. Ikaw ba naman yung tupa na dadalhin sa mga lobo? Alam mo na magkakaroon talaga ng tension. Pero, habang sumusunod tayo sa kanya na siyang katotohanan, alam natin na meron tayong katulong. Merong mangunguna sa atin. So, lahat ng yan ay mas papag-uusapan pa natin namaya. So, kung meron po kayong mga karagdagan or katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa Globe. Ay, kontakin po ninyo ang 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So, magbabalik po ang What Do You Think pagkatapos po ng isang maiksing musical break.

0: Welcome back po sa What Do You Think? Kasama nyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Strito, inyo pong host. At syempre, ang tumutulong sa atin sa ating pinag-uusapan ngayon, si Pastor Gilbert Bond. So, Pastor, kanina, napag-usapan natin kung ano yung mga nagiging dahilan kung bakit nga ba nagiging mahirap sa ating mga kabataan o sa bawat individual na manindigan sa kung anong katotohanan. Ngayon naman, titingnan natin, paano naman tayo magiging matatag sa katotohanan kahit naintindihan na natin na mayroong mga oposisyon na nagiging dahilan para maging mahirap yung paninindigan dito. Paano tayo magta-thrive na patuloy sa kabila ng mga oposisyon sa mga kaibigan o sa pamilya?
1: Hindi mawawala, Kuya Wilmer, no, na minsan talaga merong opposition coming from the family and coming from the friends. One of the secret, sabi ni Ellen White, yung mga apostles dati, sila yung pinakamarami natanggap na opposition. Sabi niya, ano kaya, sabi ni Ellen White, nagtanong siya, ano kaya yung sikreto nila? Bakit ang tatag nila sa lahat ng opposition? Sinagot din niya later on sa kanyang writing, sabi niya, it was their union with God. Yan. Sabihin, you na isang youth, ikaw na isang kabataan na naka-face ng opposition, persecution sa palibot mo. Number one na secret para maging matatag is your union with God. Kamusta yung relationship mo with God? Are you founded by scripture? Ikaw ba ay, yung life mo ba is prayerful? At ikaw ba ay naka-anchor lamang with Jesus Christ? You are living with Jesus Christ. Kaya kung may isa sa pinaka-sikreto nito, nung kahit tayo, we are receiving a lot of opposition, one thing that can make us stand, maging strong, ay yung relationship natin kay God, yung ating pag-rely at pag-depend sa Kanya, at yung ating pagsasandig sa Kanya as our sandigan or as our refuge and strength, Kuya Wilmer.
0: Napakaganda nito, no, na makita natin tong aspeto na to. Kasi kanina, pinag-usapan natin na napakahalaga na mabalansin natin yung pagkakaroon ng pagrespeto sa iba. Pero at the same time ay paninindigan sa kung anong tama. Diba? Yung sinasabi natin na hindi dapat tayo magkaroon ng sense ng hierarchy or superiority na pakiramdam sa kung ano yung alam natin na tama, kundi i-share natin yung sa iba. At the same time, huwag naman nating maramdaman na masyado tayong mababa para mag-compromise na lang sa iba, para maging katanggap-tanggap. So, may balansi dun sa dalawa. Pero yung dalawang extreme na yon ay mababalansin natin kapag nananatili tayo na nakakonekta sa kanya na siyang katotohanan. Di ba? Kapag yan, patuloy sa amin, yung source, hindi tayo makakapag magiging channel ng blessing. Hindi tayo magiging channel ng truth kung hindi tayo konektado doon sa pinaang source ng truth. Sa pinaang source ng blessing. So, napakaganda na maintindihan to ng ating mga kabataan para magkaroon ng sense ng dependence. Hindi lang sa dadamihan ko yung dami ng alam ko. Although mahalaga yon.
1: Oo, mahalaga din.
0: Yeah. Pero lalaliman ko yung pagkakilala ko sa pinagmumula ng katotohanan. No? So, napakaganda nitong sinabi mo, Pastor Bon. No? Pero sa may mga pagkakataon din na para bang hindi naman tayo gumagawa ng mali, di ba? Wala namang opposition, di ba? Kasi nga, hindi naman tayo nagsasabi ng katotohanan, tapos hindi tayo nire-ridicule ng iba dahil doon. Pero, pinipili na lang natin na manahimik. Sa tingin po ninyo, ano yung pananahimik? Yung ba yung nagsisilbing compromise or okay lang ba na nanahimik tayo kahit alam natin kung ano yung tama, kung ano ang totoo, at nakikita natin na hindi nangyayari yun sa paligid natin? Mananahimik ba tayo or patuloy tayo na mag-share? Ano masasabi mo doon?
1: Yan. In the other side, Kuya Wilmer, meron ding beauty in silence. Meron ding kagandahang nadudulot yung pagiging silent mo, pagiging quiet mo, or hindi agad aggressive ka na, hindi naman ibig sabihin na aggressive ka mag-share, na share mo na lahat, parang ganun. So meron ding beauty, kahit sa Bible, ano, sabi ng mga Proverbs natin, na maganda yung tahimik. Maganda lalo na kung hindi mo alam sasabihin. Sabi nga nila ay less words ay less sin or less mistakes. Yan. Less mistakes. Kaya sabi dito ay meron beauty rin na may, pero dapat malaman mo kung kailan ka dapat matahimik at kailan ka dapat nagsishare. In our previous episodes, meron dito na na-tackle natin, tingnan mo yung what, yung ano yung common sa inyong dalawa. Maging silent ka sa mga bagay na sabi ni Ellen White na hindi naman will cause contradiction at argument. Maging silent ka doon. Sabi niya, ang first na gagawin mo, hanapin mo yung what is common with you both at pag-usapan nyo ng mas maganda at mas lumalalim. And you build connection and real relationship sa mga bagay na yun. Pero kung tahimik ka na habang buhay. Yeah. Sabi naman nila ay baka mapanis. Baka mapanis naman yung laway. And sometimes it's coming from the selfish desires. No? Pero mayroong emptiness. We all long to be accepted. Mayroong emptiness dito na gustong ma-accept. And that longing often keeps us silent. Sabi na isang author. Yung longing mo, yung emptiness mo na sana may mag-accept sa atin. Yung longingness na yon, yung emptiness na yon, ay often keeps us silent. Para ma-compromise lang, para maano, para ma-feel yung emptiness mo from surrounding people, you choose to be silent. Sabi niya, we need the approval of receiving culture too much, not enough gospel confidence. We will compromise in order to be liked. So, siguro yan na yung minsan na nangyayari sa atin.
0: Kaya nanahimik na lang tayo.
1: Yun yung often result ng emptiness and longingness. Kaya na-share natin kanina, yung ma-feel, yung union nyo with God, yung relationship nyo ay siya yung magpupuna ng mga missing parts ng ating buhay so that kasama ito sa gospel sharing na hindi tayo nagsisik ng approval and acceptance with other people na at the end, na over-compromise na natin lahat. So, ang sabi dito, not only what we share, Kuya Wilmer, no? The challenge lies not only in speaking truth, but in living it consistently, even when the world pressures us to compromise. Kaya minsan, it is not all about what you speak. Ano? Minsan, dun galit yung mga generation natin ngayon. Yung magaling ka magsalita, and you're not living it consistently. Yung mga first episodes yata natin, ano, nakita natin that the generation today is seeking sa isang authentic at consistent na makapag-build ng relationship. Kaya ngayon, is that really, ay, important yung speaking the truth. But more than that, merong mas importante yung living it consistently. Diyan, and mas malakas yung boses mo dyan. Yan, di ba? Mas malakas yung boses mo when you live it consistently.
0: Napaganda, no? Na katulad yung sinabi mo kanina, hindi kailangan na yung zealousness ay maipakita sa pagiging agresibo. Di ba? May times na sabi nga, katulad yung sabi mo, sinabi ni Ellen White, silence is golden. Sabi nito, may mga times na yung pananahimik natin ay golden dahil nagkakaroon ng chance na mas makapag-isip yung tao at makapag-move yung Holy Spirit sa puso. Nagkakaroon ng chance na maiwasan din natin yung makapagsabi ng mga salita na masasakit. Diba? Minsan kasi kahit tama yung sinasabi natin dahil sa wrong na timing at wrong na way ng pagkakasabi, ay nagiging masakit. Diba? Yeah. Pero, katulad yung sinabi mo, napag-usapan natin sa mga previous episodes na ang priority ay relationships. Diba? At maka-build tayo ng relationship kung nagsisimula tayo dun sa common. Yan sabi natin.
1: Common.
0: Pero, ang intention pa rin nun ay dahil una sa lahat, na-experience na natin yung joy ng pamumuhay ng merong truth. Nang konektado sa kanya na siyang truth. Kaya gusto natin na i-share yung wonderful at joyful na experience na yon. At dahil doon, alam natin na magiging balakid kung sila ilalayo sa atin. Kaya ang intention natin ay mag-build muna ng relationship. Hindi manipulative, kundi sincere. Dahil yung naranasan ko, alam ko na totoo itong encounter ko. Gusto ko na i-share yun sa iba. Diba? Alam, parang pag nakatikim ka ng pagkain, totoo naman na masarap totoo to eh. Masarap. Gusto ko na i-share sa iba. O kung may napakinggan ka na magandang music, totoo naman na nagandahan ako sa music na to. Gusto ko lang na ipakinig din sa'yo. Hindi dahil gusto mo siyang i-manipulate, kundi dahil gusto mo na mula sa hindi ko pagka-experience, meron akong bagong na experience na kakaiba at sa tingin ko ay meaningful. Gusto ko na ma-experience na iba.
1: Kaya ako naman meron akong ano, dugtong lando sa pagkain na masarap. Mm. Medyo maganda yung illustration. May friend kami na Indian, ano.
0: Mm.
1: Sa akin, meron akong masarap na pagkain. Sa for Filipinos, no? Pansit, ganyan. Sabi ko, I want to bring this to my Indian friend kasi napakasarap ng pagkaluto. Gusto kong i-share sa kanya.
0: Mm.
1: Pero, unknowingly, pagbigay ko sa kanya, in the context of him, hindi niya ito nagustuhan.
0: Mm.
1: So, parang gano'n, no? Pero, we started konti lang, pinatikim lang ng kaunti. No, hindi naman talaga lahat. Ano? Pinatikim lang ng konti and later on, na-appreciate niya rin.
0: Mm.
1: So, it doesn't mean masarap yung isang bagay ay or maganda, itutulak mo na to sa iba. Maganda to.
0: Susubo na lahat agad.
1: Susubo na lahat. So, kasi minsan in the context of other people, yung maganda sa'yo, maaring hindi maganda sa kanila. You can start
0: small.
1: Yeah,
0: Kasi meron nagkakaroon ng transition eh, di ba?
1: Yeah.
0: Kapag binigla, may tension.
1: Tension.
0: Pero pag nirespeto yung progreso ng transition, nagiging mas katanggap-tanggap.
1: Yes.
0: Di ba? Mas lalong nagiging respectable ang dating.
1: Mm.
0: At mas lalo na nare-respeto rin yung truth na gusto natin i-share.
1: Mm.
0: Di ba? Parang ano, nagiging disrespect sa truth kapag ipinipilit natin yung truth.
1: Yeah.
0: Parang nagiging paradoxical tuloy yung dating. Di ba? Pero makikita natin na napakahalaga na maintindihan natin, hindi palaging kompromiso ang pananahimik, pero hindi ibig sabihin na mananahimik na tayo dahil wala na tayong pakialam.
1: Yeah,
0: kailangan mabalansi natin na mananahimik tayo dahil inaalala natin yung timing, dahil ang pinakamahalaga ay yung pag-build ng relationship. So, napakalinaw nitong ating napag-usapan. Nakita natin kung paanong bakit may pagkakataong mahirap manindigan sa kung anong tama. Nakita rin natin kung bakit may ginagampanan na role yung peer pressure. Pero nakita rin natin kung paanong lahat ng yun ay mapapanagumpayan natin kung tayo ay mananatiling konektado sa ating Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng katotohanan ng kanyang salita at ganoon din sa pananatiling prayerful at patuloy na nakakonekta sa kanya. At nagiging dahilan din yon para hindi natin maramdaman na kailangan natin maging accepted ng iba dahil in the first place, we already feel the acceptance that is coming from Him who is the truth. Diba? Sa Kanya na siyang Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So, napakalinaw nitong ating napag-usapan. No? Ngayon naman ay tatanungin natin kung ano ang insights ng ating mga kabataan about sa topic natin today. So, kabataan, what do you think?
2: Yes po, naranasan ko na pong manindigan sa tama kahit mahirap. Pinanindigan ko kung ano yung tama na alam ko, basta alam ko na wala akong inaapakang tao o nasasaktan, para sa akin mas madali na malinis ang aking konsensya kaysa maging komportable sa hindi tama. And dapat may respeto din sa ibang tao.
3: Nahirapan ako sa mga ganong sitwasyon, lalo na sa mga ano, yung mga taong introvert tulad ko. Kasi mahirap makipag-communication sa iba. Lalo na yung nagko-conflict yung tama tsaka yung pressure. Tapos kinakaharap ko ito sa ano, pamamagitan ng yung nag-ask ako sa ibang tao kung ano yung tama tsaka yung mali. Pero pinipili ko pa din kung ano yung mas magandang decision.
4: Ang paligid po talaga natin ay maraming struggle. So, sa field po ni DepEd, kahit po Sabado, minsan may mga call-up talaga at mga programs na ini-implement. And bilang isa po sa teacher na nagsiserve sa IP school, minsan napipressure po ako sa paligid na umattend pag Sabat at ini-encourage nila ako na, ay para naman sa bata yan, hindi masamang pumasok ng Saturday or hindi masamang mag-seminar basta para sa bata. Even though committed ako sa field ng teaching, hindi pa rin po ako ma-attend ng Sabat at ipinagpipray ko po kay Lord na sana sa pagtagal ko sa teaching, lalo po sa DepEd, ay mas papatibayin niya ako sa aking faith bilang isang teacher at bilang isang Seventh-day Adventist. Dahil above all dreams, naniniwala po ako na si Lord po talaga dapat ang ating dapat mas mapanindigan and even the Sabat keeping po.
0: Maraming salamat po sa ating mga kabataan na nag-share what do they think about sa topic natin today. So, Pastor, narinig natin yung mga insights ng ating mga kabataan sa kung paano nilang naranasan na manindigan sa kung anong alam nilang tama sa kabila ng mga pressure na kinakaharap nila. So, ano po yung masasabi natin sa kanilang mga isinare na experience at mga insights?
1: Maganda isinare ng ating tatlong kabataan. No? Yung isa ay paras din natin, introvert. Pero, minsan often silent lang yung ano, diba? Yung mga introvert kami. Pero what's the real, yung magandang side nun, ay sabi niya ay pinili niya yung tama, he lived what is right, at namumuhay siya ng maayos within kahit small circle lang na ng group of friends, no? You start small, na mapakita mo yung Christian way ng living, and I can say na you're standing for the truth. Basta ay you live, nagiging blessing ka sa kanila, and ikaw ay hindi, tingin nila sa'yo ay hindi ka opposition for them, kahit introvert ka, and that's good enough po, Kuya Wilmer.
0: Ang ganda nung sinabi rin niya na tinatanong din niya yung iba.
1: Ayun,
0: diba?
1: Tama.
0: Minaalam niya kung ano yung mga sa tingin ng iba ay tama. Pagkatapos, sinitimbang niya kung ano yung pinakamabuti, yun ang ina-apply niya sa buhay niya. So, napakaganda rin na principle nun na napag-usapan natin last time na mas mabilis dapat tayo na makinig.
1: Ayun, makinig.
0: Kaysa listening, magsabi agad ng opinion natin or kung anong gusto nating sabihin, mas mahalaga na meron tayong listening ear sa ating pakikipag-ugnayan. So, patuloy ka, Pastor.
1: Kasabi nung isa ay standing the truth na walang inaapakan tao. Yan, tama yan kasi we value relationship and connection with other people and we respect. You know? Let us accept na yung reality na pagpunta mo sa outside world ay iba-iba talaga kayo ng mga worldview at mga pananaw sa buhay. At kailangan mo tanggapin yung nag-iba-iba talaga kayo. We must learn to open our life, no? Na mag-accept ng ibang tao different from us. Yan yung ginawa ni Jesus kay Wilmer. No? He opened his life na i-accept yung taong hindi katanggap-tanggap sa principles ng heaven. Sabi niya, while we are yet still sinners, He died for us.
0: Kaya,
1: respect yun ng isang mahinang tao. And last maganda, no? Yung, si ma'am, no? Teacher, he stand for the truth for the Sabbath. Na kahit anong pressure ng work niya, kahit anong sabihin nila, he chose to spend it na kasama si God at maging blessing din sa kanila sa everyday ng kanilang pagkakasama.
0: Yeah. Napakaganda na marinig na sabi niya, committed ako sa teaching, di ba? Committed siya sa pagiging blessing sa mga bata, di ba? Yung commitment niya ay para maging blessing. Pero at the same time, alam niya kung ano yung priority niya. Kailangan maging konektado siya sa pinagmumulan ng blessing. Kailangan ang pinang priority niya ay paninindigan sa kung anong gusto ng Panginoon para sa kanyang buhay. So napakaganda na nakikita natin yung lahat ng pinag-uusapan natin kanina na merong sense ng balance, di ba? Sabi kanina nung isang kabataan ay mahalaga sa kanya yung meron siyang clear conscience na inindigan siya sa kung ano tama. Pero at the same time ay merong mga respeto at hindi inaapakan ng ibang tao. So ang lahat ng ito ay may balanse palagi. Yeah. Palaging sa buhay ang timpla lagi ay balanse, di ba? Pwedeng tayo makisama, pero hindi tayo makikisama.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Tama yan.
0: Doon lang tayo sa kung anong tama, manindigan sa kung anong tama, mag-start sa kung anong common.
1: Pero hindi mo kailangan maging exclusive din.
0: Hindi kailangan may exclusive. Na parang, ako yung superior, hindi nyo ito ginagawa, ito ang ginagawa ko.
1: Tama.
0: Mas ahead na ako sa inyo.
1: Yan.
0: Kundi, ano yung ginagawa ko na ginagawa ninyo rin? Doon tayo magsimula.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Maganda.
0: Ganun naman lahat ng relationships eh. Kahit nga sa mag-asawa, hindi naman talagang magkapareho yung backgrounds at mga ugali ng isang mag-asawa. Pero, nagsisimula sila sa kung ano yung common. Di ba? Ay, ito yung paboritong hilig namin. Ito yung pareho namin na gustong pakinggan or gustong panoorin or
1: sila sa, ano,
0: gustong ministry, gustong gawin. Nagsisimula sa kung ano yung common. At nagdi-decide sila, sige, gawin natin lifelong tong commitment na to. Pero kahit dun sa lifelong commitment na yun, meron pa rin mga differences. Pero napag-uusapan na yun dahil na-build na yung relationship. Diba? Nagkakaroon na ng respeto sa differences dahil in the first place, meron ng relationship. Pero pag minsan, pag nauuna na ay yung differences muna, lalong walang mabubuong relationship. Yeah. Diba? So, napaganda itong ating napag-usapan. No? May gusto ko pa bang idagdag doon? Bukod sa napakadami na nating aspeto na pag-usapan, may gusto ko pa bang idagdag?
1: Sige, Wilmer, ay idadag ko lang itong last natin. Ano? Sabi doon ay, minsan ay, pag na, yun nga yung emptiness natin, yung ating longingness, belongingness, diyan nag-uugat talaga yung ating pagko-compromise ng truth sa labas. Mm. Kaya before na tayo ay lumabas, before na tayo ay makipaggera, no, sa larangan ng sanlibutan, we make sure na yung mag-fill in sa ating mga butas, ayan, ay si God at yung kanyang truth at yung kanyang gospel sa atin. In the sense na pag tayo lumabas, pag si Jesus yung nasa ating life, more than receiving, yung sense mo na gusto mong makatanggap, ay mapapalitan siya ng giving naman. Mas nagiging blessing ka sa iba, yung gospel ay mas nagiging, hindi siya nagiging attack na, yung truth ay hindi na siya opposition, kung hindi love, in the context of love and care sa lahat.
0: Amen, amen. So, napakaganda nitong ating napag-usapan, no? Mm-hmm. Sa ating pag-uusap ngayon, nakita natin na ang paninindigan sa katotohanan ay hindi laging madali, pero ito ay laging tama. At ang lakas natin upang magpatuloy ay nanggagaling sa Diyos. Kailangan natin palaging maging konektado. Ang paninindigan sa katotohanan ay hindi isang solong aksyon, kundi isang patuloy na desisyon araw-araw na gabayan tayo ng Diyos sa bawat nating mga hakbang sa ating pakikitungo sa ating kapwa. So, bago natin tapusin itong ating discussion, tayo muna ay patuloy na manalangin. Pastor?
1: Tayo po ay mag-pray. Heavenly Father, marami po kami na pagsubok bilang isang kabataan. Meron kami minsan na longingness, meron kaming emptiness sa amin, na shape kami ng environment around us. Kaya affected yung buhay namin, affected yung pagpapatayo namin sa katotohanan. But now, God, we pray na kayo po ang mag-feel ng emptiness ng bawat isa. So that saan man yung kami ipadala, ito man ay sa outside world, sa ibang mga campuses, o sa ibang work space namin na wala kaming katulad, ay more than receiving, ay magkaroon kami ng spirit ng giving at maging blessing kami sa kanila through the gospel. Kaya Panginoon, kayo po ang bahala sa amin. These things we pray in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.
0: Amen, amen, amen. Yan. So maraming maraming salamat sa naging mahalagang discussion natin ngayon. Pastor, meron ba kayong huling mensahe sa ating mga kabataan bago tayo magtapos?
1: Sa ating mga youth, ay continue lang natin ang ating pag-build ng relationship, most especially kay God, kay Lord, and pag-build din ng ating relationship sa ating mga kaibigan, yung classmate or workmates na tingin natin hindi natin kapareha. And it's very important to know their needs and meet their needs katulad ng ginawa ni Jesus.
0: Amen, amen. Yan. So maraming salamat po muli sa inyo sa pagsama sa atin ngayon. Kung mayroon po kayong mga naging katanungan or karagdagan, maaari nyo pa rin po kaming kontakin sa mga contact numbers na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Sa Globe yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At sa susunod po natin na episode ng What Do You Think, pag-uusapan naman natin ang topic na The Holy Spirit's Role in Teaching and Sharing the Truth. Paano ba tayo tinutulungan ng Banal na Espiritu na maunawaan at maibahagi rin naman ang katotohanan sa iba? Huwag po ninyo itong palalampasin. Muli, ako po si Wilmer Estrito. Ito po ang What Do You Think, kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

tayo po ay magalak sapagkat dumating na naman ang araw kung saan sama-sama po tayong magbibigay papuri sa ating Panginoon. Mula po dito sa Hope Channel North Philippines, wini-welcome po namin kayong lahat at masaya kami dahil kayo po ay kasama namin sa araw na ito. I-share nyo na rin po ito para mas marami pa ang mabiyayaan at mabless sa mga mensahe at musikang ating matutunghayan sa mga oras na ito. Sa ating muling pagsasama-sama ngayon, mag-aaral po tayo ng mga salitang magbibigay pag-asa sa atin sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating nararanasan. Kaya naman po, nais kong i-share ang nakasulat sa Romans 15:13. Ang sabi po, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Nawa ang Panginoon ang maging tanging pag-asa natin habang naghihintay tayo sa Kanyang muling pagbalik. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan po kay sa lahat. Salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa atin.

Sa pagbibigay natin ng ating ikapu at mga handog, ipinapahayag natin ang ating tapat na pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagbabalik sa Panginoon ng mga pagpapalang Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Tulad ng pag-aaral

Tayo po ay manalangin. Mahabagin namin Diyos Amang sa langit. Sa oras ni Lord ay nagpapasalamat po kami sa mga biyayang ipinagkalob sa amin, Lord. Nagpapasalamat din po kami dahil hindi niyo kami pinabayaan sa aming buhay sa lupang ito. Lord, naway ang aming pong alay at ang tithes and offering po na ibibigay sa inyo, Lord, ay gamitin niyo pong instrumento po para po sa mas ikalalago ng inyong gawain at gayon na rin po ay mas makatulong po kami sa mas higit pang nangangailangan. Ito lang amin sa mga dalangin sa Panginoon. Amen.

Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayong araw at binabati po namin lahat ng nanonood sa ating Facebook page, sa Hope Channel North Philippines at sa lahat po ng mga pages na kasalukuyang naka-crosspost para po sa programang ito. At isang mainit na pagbati rin po sa ating mga listeners sa EWR 89.1 FM at sa ating mga viewers sa television sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Napakasarap po sa pakiramdam kapag sinisimulan po natin ang araw ng may pahinga sa isip, may tahimik na puso at may panahon para sa salita ng Diyos. Kaya naman po mga kaibigan, wherever we are, it's always a gift to pause and connect with God first. Every morning gives us a small reminder of freedom. Freedom to choose kung paano tayo mamuhay, paano tayo mag-respond sa mga challenges, at paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos. At yung freedom na yan ay hindi basta-basta. Binigay yan ng Diyos hindi para abusuhin, kundi para gamitin sa tama at sa pananampalataya. At ngayong umaga po ay isang mahalagang topic ang ating pagninilayan. Isang katotohanan ng hindi lang nakikita sa pananampalataya, kundi ramdam din po natin sa ating buhay at relasyon sa ating Panginoong Diyos, ang the just for the unjust. Isang paalala kung paano ang matuwid ay nag-alay para sa hindi karapat-dapat, isang pag-ibig na higit sa hustisya at isang biyayang hindi natin kayang bayaran. Kasama po natin ngayong umaga si Pastor Nelven Alavanza upang magbahagi ng mensahe na tutulong sa atin na mas maunawaan ang lalim ng katotohanan sa the just for the unjust. Pero bago po natin ibigay ang pagkakataon para kay Pastor Nelven, pakinggan po natin ang mensahe ng awitin habang ating inihahanda ang ating puso't isipan. Pakinggan po natin ang awiting ito.

Isang magandang araw po sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Kung saan po man kayo naroroon, nasa inyong tahanan, nasa biyahe, nawa ay ang paggabay ng Panginoon ay sumainyong lahat. Sa mga oras na ito, ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga turo ng Banal na Kasulatan tungkol po dito sa The Just for the Unjust, na ang ating Panginoong Jesus mismo ang siyang ating tagapagligtas. At sabi po rito sa 1 Peter chapter 3 verse 18, Christ suffered for our sins, the just for the unjust, to bring us to God. So ano po ang purpose? Para tayo ay ihatid sa ating Panginoong Diyos. So sa pag-aaral po natin na ito, yung tatlong mahalagang punto ay ating pong pag-aaralan, He paid our debt, yung number one, He took our place, and He gave us grace. So, sangayon po sa Banal na Kasulatan dito sa 1 Peter chapter 3, ay atin pong mapag-aaralan din dito kasi itong talata na to ay napakahirap na interpret kapag binasa mo lang siya ng isahan. Dahil mababasa rin natin dito na si Jesus Christ ay nag-preach sa prison ng mga espiritu. So basahin po natin yung mga talata at atin pong isa-isahin. Ang sabi po dito, verses 18 to 20, For Christ also died for sins once for all. So dito ang sabi sa talata, walang pinipili ang ating pong Panginoon na iligtas. Para sa lahat, si Kristo ay namatay. The just for the unjust, in order that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit, in which also He went and made proclamation to the spirits now in prison. So sinasabi dito sa Banal na Kasulatan, para bagang ipinaiwatig nito na si Kristo, noong siya ay namatay, siya ay pumunta sa kulungan ng mga espiritu ng mga namatay at nag-preach pa si Jesus Christ. Para bagang lumalabas na iniisip ng marami kapag binasa ito, ay meron pang second chance yung mga namatay na tao na hindi nakapagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano ang mahalagang mensahe nito sa bawat isa sa atin? Kasi marami ang nakukonfuse sa talata na ito na ang akala nila si Jesus, nung siya'y namatay, pumunta siya ng impyerno, tapos nangaral pa siya. So yun nga ba ang sinasabi ng Banal na Kasulatan? Dahil dito ay ating tatalakayin na hindi po ganun ang ipinahihiwatig ng Banal na Kasulatan. Hindi po si Kristo pumunta ng impyerno at ayon sa ibang paniniwala ay nangaral dun si Jesus Christ at nagbautismo pa ng mga patay na tao na. So hindi po yan ang pinapahiwatig ng Banal na Kasulatan. So ating pong pagpapatuloy, Who once were disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark, in which a few, that is, 8 persons, were brought safely through the water. So dito po ay yung context niya ay ibinabalik tayo doon sa panahon ni Noah noong sila'y gumawa ng arka at nagkaroon ng baha. So yung tanong sa atin, who are the spirits in prison to whom Christ preach? Yan ang ating irurusulba sa mga oras na ito. Sino yung mga spirits na nasa prison na si Kristo ay doon ay nag-preach? Tunay na ang ating Panginoon ay nangangaral. Lalo na sa panahon niya, nung siya ay nagkatawang tao, nangaral siya ng patungkol sa kaligtasan. Dito po sa Jewish myth and magic, sa mysticism o sa Jewish myth, sa panahon na ito, mga kaibigan, ay dito po nagmula yung pong maling paniniwala tungkol po doon sa spirit in prison. Ito po ay binasa rin nila doon sa Genesis chapter 6 verse 4 ng Banal na Kasulatan, na doon ay sinasabi na yung anak ng Panginoong Diyos na mga anghel ay nag-asawa ng anak ng tao at
nung nag-asawahan sila, nagkaroon ng mga giants. So sangayon sa Jewish mythology at kanilang binasihan din yung aklat ng Enoch, yan, yung The Book of Enoch sa chapter 6, na naniniwala sila na yung mga angelic beings na tinatawag na watchers, sila ay nag-asawa ng mga tagalupa at nagkaroon ng mga giants. At yung mga giants na ito ay karamihan doon ay lahat yun ay namatay. Hindi yun nakapasok sa arka. Namatay yun dahil sa malalim na baha, dahil sa matinding baha sa panahon ni Noah. Namatay yun lahat ng yun. Pero sangayon sa Book of Enoch, na ito'y hindi naman na-canonize sa 66 books ng banal na kasulatan, ang kanilang pinaniniwalaan dito na yung mga espiritu noong mga giants na ito ay nakulong. At yun ang pinaniniwalaan nilang pinangaralan ng ating pong Panginoong Jesus. Ito ay sangayon sa Jewish methodology na pinagbasihan nila dito sa aklat ng Enoch. At syempre, ay kanilang pinaralal din doon sa Genesis chapter 6 verse 4. Sa banal na kasulatan, mga kaibigan, kapag mag-iinterpret tayo ng banal na kasulatan, kinakailangan ay tinitignan natin yung context, no, yung pinag-uusapan dito, at mahalagang pinag-aaralan dito yung mga original language. Hindi po pwede na basta-basta lang magkukote. Kinakailangan na ito ay talagang pinag-aaralan na mabuti. Kasi kahit si Satanas ay nagbabasa rin ng banal na kasulatan, at sangayon sa Mateo chapter 4 ay sinubukan nga ni Satanas din na dayain ang ating Panginoong Hesukristo sa paglalatag ng mga talata. Kaya mag-iingat po tayo. So dito, mga kaibigan, dito nagmula yung pangangaral nila na yung mga spirit in prison ay yung sa mga giants ito na dun daw ay nangaral si Jesus Christ. So aalamin natin, hindi po si Jesus Christ nangaral sa mga patay na. Dahil ang patay na, sangayon sa banal na kasulatan, sa Ecclesiastes chapter 9, verse 5 to 6, ay wala na pong nalalaman. Wala na pong nalalaman ang mga namatay na tao. No? Hindi na po nila nalalaman, wala na po silang plano, hindi na po sila nakakarinig. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. So, unang punto, He paid our debt. So, si Kristo, binayaran niya ang ating pong mga kasalanan, ang ating pong mga pagkakautang. Ano po yung ating pagkakautang? Binayaran mismo ng buhay ng ating pong Panginoong Yesus. Siya ay nagkatawang tao, siya ay nabayubay sa krus, namatay para sa bawat isa sa atin. Kaya, the dead do not receive a second chance. Opo, mga kaibigan, wala na pong second chance ang mga namatay na. Dahil kung ikaw ay habang buhay pa, nagda-drive ka ngayon, kumakain ka ngayon, kung anong masarap na kinakain mo, habang buhay pa ang tao, ay meron pang chance na magbalik loob sa Panginoon. May chance pa na manalangin at manampalataya. Pero kapag namatay na, wala na pong chance. Dahil si Jesus Christ, nung binayaran niya ang ating mga kasalanan, para lamang ito sa mga buhay. Para lamang ito sa mga buhay na nanampalataya na tatanggap sa ating Panginoon. Kaya kung namatay na yung tao na hindi nakapagsisi, hindi nakapagbalik loob sa ating Panginoon, tapos na po yun. No? Wala na po siyang chance. Dito, kinukonsider din natin yung time. Pagrespeto natin sa time kung saan isinulat ito ni Peter, ito po ay mahalagang katotohanan. Sangayon po dito sa 2 Peter chapter 4 verse 9, ganito po ang pagkakasabi. For if God did not spare angels when they sin, but cast them into hell and committed them to change of gloomy darkness. So yung hell dito, yung pong darkness. Ano? Kasi sa banal na kasulatan ay meron tatlong klase ng hell. Yung pong kadiliman, yung sementeryo, at saka po yung dagat-dagatang apoy. Ang nag-exist po ngayon ay yung pong darkness, kung saan yung mga angels na nadaya ni Satanas na nagrebelde sa ating Panginoong Diyos ay sila ay nandoon sa kadiliman. At yung pong pangalawa na
na hell ay yung libingan. At yan po ay nag-e-exist. Marami pong mga namatay na tao na nasa libingan, nasa sementeryo. Pero yung nasusunog, yung pong hell na tinatawag na Gehenna sa banal na kasulatan, yung dagat-dagatang apoy, wala pa po yun. So pagpatuloy natin, to be kept until the judgment. If he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with seven others, when he brought the flood upon the world of the ungodly. So ang pagkakakilala niya dito kay Noah, ang pagkakabanggit ni Peter that time, ay si Noah ay herald of righteousness. Ibig sabihin, si Noah ay tinatawag na preacher sa panahon na yon. Si Noah ang nagbigay ng warning sa mga tao na sila ay magbalik loob sa Panginoon, magkakaroon ng malaking baha, gagawa sila ng arka, at sino mang papasok doon sa arka ay siyang maliligtas. So sinasabi po dito, mga kaibigan at mga kapatid din, ang sabi po dito, if by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, he condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly. And if he rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked. So sinasabi dito sa banal na kasulatan, yung pong mga anghel ni Satanas, sila ay pinarusahan ng Panginoong Diyos. At sa panahon ng Sodom at Gomorrah, yung mga tao doon ay sinunog ng Panginoon. Dahil nandoon ang lahat ng mga pagkakasala. Nandoon yung pong pakikipagtalik lalaki sa lalaki ay nandito sa Sodom at Gomorrah. At sila ay sinunog ng ating Panginoon dahil sa sobra nilang pagrebelde sa Diyos, pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. At ganun din sa panahon ni Noah ay lahat ay nalunod. Yung mga hindi naniwala sa warning na pangangaral ni Noah, silang lahat ay nasunog. Ganun din ang sabi dito sa huling kapanahunan, for as the righteous man live among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds that he saw and heard. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials, and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. So sinasabi ng mga talata na ito na yung lahat na mga tao na hindi nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, yung lahat na mga nilalang na nagrebelde sa ating Panginoong Diyos, sila ay nakatalaga na sa judgment. Sila ay nakatalaga na sa paghuhukom. At yung paghuhukom na binabanggit dito ay yung ang pagsusunog sa ating pong sanlibutan sa pamamagitan ng dagat-dagatang apoy. Hindi dahil sa ang Diyos ay masama, kundi dahil ang Panginoon ay mabuti at Diyos ng pag-ibig. Baka sinasabi ng iba, napakalupit naman ang ating Panginoon. Siya ay magsusunog ng mga hindi nanampalataya sa Kanya. Ito po ay bunga ng Kanyang pagmamahal. Dahil sabi din sa talata, the Lord knows how to rescue the godly from trials. Kaya kung nananampalataya tayo sa ating Panginoon, ano man ang ating kinalalagyan, ano man ang ating iniisip, na stress man tayo ngayon, meron man tayong iniisip na hindi kaaya-aya, kung tayo ay lalapit sa Panginoon at sasampalataya sa Kanya, hindi niya tayo kalilimutan, hindi niya tayo pababayaan, dahil alam ng Panginoon kung paanong i-rescue yung mga tapat na nanampalataya sa Kanya. Pero yung mga hindi nanampalataya, yung mga namatay na hindi sumampalataya sa Panginoong Diyos, ay nakalaan na sa paghuhukom. Dahil kapag namatay na yung tao, doon na natatapos yung close of probation para sa Kanya. Hindi na siya pupwedeng humingi ng tawad kapag namatay na. Dapat habang buhay pa tayo, dapat tayo ay nasa Panginoon na. Ayan. Dahil ang buhay lang natin ay maiksi lamang. Dahil sangayon sa banal na kasulatan, sa aklat ng awit, ay sinasabi doon na ang buhay ng tao ay nasa 70 years old. Kung malakas pa ay aabutin ng 80 years old. Pero ang sabi sa talata ay puro kahirapan na ang susunod. Kaya po, maikli lang yung buhay. Huwag nating masyadong ibuhos ang ating mga oras, ang ating pong buhay sa sanlibutan na ito. Paghahabol ng kung ano-ano, paghahabol ng mga latest,
paghahabol ng kong mga material things na nakakapagpalayo sa Panginoon, huwag nating i-google ang ating buhay doon. Manapa sa mga oras na ito ay maganda tayo sa ating pong buhay na ito. Mag-decide tayo kung tayo ba isa Panginoon o hindi sa ating Panginoong Diyos. So, ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin na ang mga namatay na tao ay wala nang chance. Si Kristo, binayaran yung ating pagkakautang. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sabi sa Biblia, sa Romans chapter 3, lahat ng tao ay nagkasala. Di ba? Lahat ng tao ay nagkasala. At ito'y binayaran ng ating Panginoon ng kanyang buhay. So, yung pangalawa po ay, He took our place. So, dapat tayo yung mamamatay. Yung kamatayan na walang hanggan. Hindi po yung kamatayan lang na ilalagay sa kabaong. Hindi po yun. Yung kinamatayan ng ating Panginoon ay yung kamatayan na tinatawag na ikalawang kamatayan. Yung sa dagat-dagatang apoy. Kung tayo ay nananampalatay sa Panginoong Diyos, hindi na tayo makakaranas ng ikalawang kamatayan dun sa dagat-dagatang apoy na inilaan lamang ng ating Panginoong Diyos sa mga diablo, sa diablo at sa kanyang mga anghel. At hindi talaga inilaan sa mga tao. Pero kung gusto ng tao na sumama at hindi sasampalatay sa Panginoon, ay doon nga. Pero dahil mahal ng Panginoon ang mga tao, binigyan niya ng warning. At sabi dito, He took our place. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya bilang isang tao, ano pa ang ating maidadahilan? Sino tayo para tanggihan ang ating Panginoong Diyos? Tayo dapat nariyan sa kamatayan na walang hanggan. Pero si Jesus Christ, ang ating Panginoong Diyos, siya po ay nag-initiate na palitan tayo. Sabi po dito, He took our place, Christ visited by means of His Spirit. So, anong ibig sabihin nun na siya'y nangaral sa prison? Maraming mga interpretation, pero ang isa sa mga interpretation, so tinatawag na prison, ay sangayon sa mga Bible commentary, ang isa sa mga prison na binabanggit sa banal na kasulatan, hindi lang yung nasa jail, nasa malamig na rehas, kundi ito'y tumutukoy din sa spiritual prison. Nang ibig sabihin na yung lahat ng pinipili mo, bawat araw ng iyong buhay ay puro pagkakasala. So spiritually, worldly prisoner. Ibig sabihin spiritually carnal, malayo sa Panginoong Diyos. Tinatawag din itong spiritual prison na binabanggit sa banal na kasulatan. So, by the Holy Spirit, ang ating Panginoong Jesus ay nangaral sa panahon ni Noah. Ayan. Si Noah po yung nangaral sa panahon na yon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ang ating pong Panginoong Jesus. Kasi sangayon sa aklat ng John, chapter 6, verse 3, ay ang banal na Espiritu ang nagko-convict sa mga tao para kanilang maintindihan na sila'y nagkasala at kailangan ang ating Panginoon bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. So, si Noah sa panahon na yon ay hindi po nag-iisa nung siya'y nangaral. Dahil kasama niya ang ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Opo, ang banal na Espiritu, mababasa lang natin ng marami sa New Testament. Pero sangayon sa Genesis chapter 1, siya po ay present na doon pa lang sa paglalang. At syempre, kasama siya sa Godhead, third person of the Godhead, ang banal na Espiritu na ating pong Panginoong Diyos na binabanggit sa banal na kasulatan, siya ay merong damdamin, merong karunungan, at merong katalinuhan. Sangayon nga sa Biblia, ang nagkakasala sa Diyos Ama at kay Jesus Christ ay mapapatawad. Pero ang kasalanan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. So, sa madaling sabi, ang nangaral sa panahon na ito ni Noah ay ang banal na Espiritu at ginamit si Noah bilang isang mangangaral. Kaya sa binasa natin kanina sa 2 Peter chapter 2 verse 5 na si Noah ay tinawag na preacher.
nakapangaral ang ating Diyos Ama, nakapangaral si Jesus Christ sa pamamagitan ni Noah na siya'y ginabayan ng banal na espiritu. Pag sinabing spirit sa banal na kasulatan, yung Greek word niya ay pneuma, ay tumutukoy din po ito sa human beings. Ayan, sa human beings. Ito po ay hindi tumutukoy sa namatay na tao. So yun po yung context noong Pedro na binasa natin kanina, na hindi po tumutukoy ito sa mga namatay na tao. Kasi paniniwala ng karamihan ngayon, dahil nga naniniwala ang ibang mga Kristiyano, ibang mga tao, na yung mga patay ay meron pa silang nalalaman, yung mga patay ay gumagala pa. Yun ang kanilang paniniwala, karamihan. Kaya nasa isip nila ay pwede pa palang pangaralan. Katulad ni Jesus Christ, nangaral siya doon sa prison, doon sa mga nakakulong na mga espiritu. Ang pag sinabi ka agad na espiritu, ang isip agad ay doon sa namatay na tao. Hindi po, sa banal na kasulatan, ang spirit ay ibig sabihin ay pneuma. At sangayon po sa context dito sa aklat ng Pedro, ito'y tumutukoy sa human beings na buhay at hindi po patay. Dahil ang talagang nangaral sa panahon na yon, si Noah, ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Noah. Ayan. Kasi si Jesus Christ ay ating Panginoong Diyos. Siya ay nag-e-exist na before the foundation of the world. Diba? Sangayon sa Pilipos 2:5, binabanggit ng banal na kasulatan na si Kristo, siya'y nagpakumbaba, bagamat nasa anyong Diyos, siya'y nagpakumbaba, kinuha niya ang anyong alipin, nagpakababa, naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang ating pong Panginoong Hesus. Ganyan po kahambol ang ating Panginoong Diyos. Ganyan po siya, ganyan po tayo pinagmalasakitan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating pag-aaral na ito, bagamat medyo yung talata ay mahirap intindihin, madali lang po. Yung pong nangaral si Jesus Christ sa prison, ang ibig sabihin nun, pinangaralan niya yung mga tao sa panahon ni Noah na sila ay nakakulong sa kanilang mga pagkakasala. Sila ay nakakulong sa kanilang sariling pag-iisip na rebelde sa Panginoong Diyos. Hindi naniniwala sa ating tagapagligtas. Kaya po, kapag meron po nangangaral ng banal na kasulatan, hindi yan yung tao na yan ang nangangaral, kundi ang Panginoong Diyos mismo. Katulad sa panahon ni Noah, ang banal na espiritu gumabay kay Noah. Hindi si Noah talaga ang tunay na nangaral, kundi ang ating Panginoong Diyos. Lalo na kung ang salita ng Diyos ang gamit-gamit. Kaya ako, bilang isang lingkod ng Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at isa ako sa ginagamit niyang instrumento para ilahad ang mga katotohanan na ito, na hindi ako ang tunay na nangangaral sa inyo, kundi ang Panginoong Diyos ang nangangaral sa inyo, nangungusap na ang bawat isa sa atin habang tayo ay buhay pa at malakas, merong pang chance. Lagi nating iisipin na ang Diyos ang ating tagapagligtas, na ang ating pong buhay ay huwag nating ubusin ang oras natin sa kalayawan, sa mga materyal na bagay, kundi tayo ay lalapit sa Panginoon palagi, mananalangin sa Panginoon palagi. At kung ikaw ay napadpad dito ngayon, nakakapanood ng video na ito, hindi po yan aksidente. Ipagpatuloy mo yan tuloy-tuloy. Welcome kayo. Wala pong bayad itong pakikinig na ito. Sasampalataya sa Panginoon. Hindi po kami ang nangangaral sa inyo, kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan yung ibig sabihin ng pneuma, yung spirit, human beings. Sa panahon ng pre-flood world, maraming mga tao noon na mga malalaki. Malalaki pa sa mga NBA player ngayon. Malaki pa kay Wayne Banyama. Yung isa sa mga malalaki sa NBA ngayon. Mas mga higante. Malalaking mga tao, malalakas, matatalino. Kine-question nila ang Panginoong Diyos. Pero alam niyo po, sa panahon na yon ay sobrang napakamakasalanan ng mga tao. Na ang sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 6 verse 3, ang sabi ng ating Panginoong Diyos doon, hindi
habang buhay, ang aking espiritu ay mamamalagi sa kanila. So ang ibig sabihin, hindi habang buhay ang Panginoong Diyos ay mangangaral. Kaya po itong pangangaral na ito sa internet, sa social media, hindi po ito pang habang buhay. Ano? Nakakapagod din pong mangaral. Hindi po palaging makakapakinig kayo ng salita ng Panginoong Diyos. Mamaya magkaroon ng brownout o malobat kayo, hindi nyo na mapanood to. Hindi palaging ang Diyos ay nangungusap sa mga tao. Kasi iniisip ng iba, nandyan lang naman yan eh. Tsaka na ako magbabalik loob sa Panginoon kasi nandyan lang naman yan. Palagi naman yan silang nangangaral. Sige, hayaan mo at isang araw ay bibigyan ko yan ng oras at ako ay makikinig dyan sa pangangaral mo, Pastor. Pero hindi po palaging ganun. No? Hindi po palaging ganun. Hindi po dapat tayo maging pabaya. Kasi sa panahon nila, bago yung magkaroon ng baha, ganun din ang iniisip nila. Ay naku, 120 years na nangangaral si Noah, wala pa rin namang baha eh. Wala pa rin namang baha. Total, nandyan lang naman yan. Kapit-bahay lang naman natin yan eh. Nasisiraan na ng bait yan, bahala na siya riyan. Pero dito po, mga kaibigan at mga kapatid, no? Habang pinakikinggan natin ngayon, di natin nalalaman ang ating pong mga buhay, di ba? Ilan taong ka na ngayon? Kung ang buhay hanggang 70 lang, ilan na lang ang natitirang buhay sa'yo? Kung hanggang 80, ano bang pangarap mong buhay? Hanggang 100 years old? O ilan na lang ang ima-minus mo bago ka mag-100? At hindi lang yun. Hindi tayo nakatitiyak sa ating buhay bawat araw. Kung magkasakit ka, kung maaksidente ka, huwag naman. Hindi naman walang may gusto nun, di ba? Pero wala nakakaalam ng ating pong buhay. Kaya habang may oras pa, lalapit tayo sa Panginoon. Sasampalataya tayo sa Panginoon kasi wala nang second chance kapag namatay ang tao. Hindi po totoo na si Jesus Christ bababa uli sa langit, bababa uli mula sa langit at pupunta doon sa impyerno na iniisip ng iba na meron pang mga nakakulong doon at mangangaral pa doon si Jesus Christ. Hindi po totoo yun. At hindi po yung sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Dahil doon sa Pedro na binasa po natin, ang ibig sabihin nun, si Jesus Christ nangaral sa panahon ni Noah sa mga espiritu sa prison, prisoner sila sa kanilang pagkakasala, sa kanilang pagrebelde sa Panginoong Diyos, sila'y pinangaralan sa pamamagitan ni Noah. Ang banal na espiritu ay gumabay kay Noah at nangaral. Kaya po, habang may pagkakataon ay lumapit sa Panginoon. Kasi sa panahon nila Noah, yung final week na yon, isang linggo na lang ay magkakaroon na ng baha. Hindi alam ng mga tao na nandoon na nasa death row na sila. Nandun na pala sila ay mamamatay na sila habang buhay. Hindi nila alam yon. At maraming mga tao ngayon, ang paruot parito, panood ng kung ano-ano, kakain ng kung ano-ano, at normal lang bawat araw na sila ay magtatrabaho, uuwi, no? Pupunta sa kapihan, sa overpriced na kape, pupunta sa mall, magpapalamig. Hindi nalalaman na mayroong paparating na judgment, may paparating na hukom, may paparating na Kristo na siya magliligtas sa mga mananampalataya at magbibigay ng kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya. Kaya ang video na ito, ang pangangaral na ito ay magsilbing warning sa atin. Hindi po kami, hindi po ako ang nangangaral sa inyo, kundi ang ating Panginoon. At yung pangatlo po, yung last, He gave us grace. Ang Panginoon nagbigay ng biyaya sa bawat isa sa atin. Malawak ang biyaya ng ating Panginoon. So kung kanina ating nakita, binayaran niya yung ating pagkakautang. He took our place. At pangatlo, He gave us grace. So sabi dito, Peter's days are compared to Noah's days. Ano yung sa panahon ni Peter, sa panahon ni Noah? Kung si Peter sa panahon niya, kinumpara niya yung panahon ni Noah na parehas sa panahon niya. Ngayon, sasabihin ko, sa panahon ni Peter at sa panahon ni Noah, parehas lang sa panahon natin ngayon. Paano ba nagkapareho? Sa panahon naman nun, wala namang internet, wala namang cellphone,
Wala namang iPad, di ba? Wala namang high-tech doon. Wala namang sasakyan na napakaganda. Maari ngayon, nakasakay kayo ngayon sa electric car. At hindi kayo apektado ng pagtaas ng diesel. O bagamat bumababa, o gasolina. Maaring comfort na comfort kayo. Sa panahon na yon, walang ganon. Pero itong sasabihin ko sa inyo, parehas lang din. Mayroong pagkakapareho sa panahon ni Peter at sa panahon ni Noah. Ano yung pagkakapareho na ito? Pakinggan natin ang banal na kasulatan. Have entered the ark, so to speak, through baptism. So nung maano ko lang, bago natin basahin yung Biblia, yung kasing sa panahon ni Peter, nagbabautismo na sila. No? Sa panahon natin, nagbabautismo. At kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, narinig mo yung tawag ng Panginoon na magpabautismo, ay welcome ka na magpabautismo. Tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Tumawag lang sa mga numero na nakikita nyo sa screen. Sa panahon nila, Peter, nagbabautismo sila. Sa panahon nila, Noah, paano sila nagbautismo? Hindi pa naman nila alam yon. Nung pumasok sa arka, yun yung parallel nun na katumbas ng pagbautismo. So sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 22, at God's right hand with angels' authorities and spiritual powers in submission to Him. The same Jesus who preached through Noah and the apostles still speaks today, and He wants to speak through us. So sa ngayon sa Mateo din, binabanggit sa aklat ng Mateo, ay binabanggit po doon na yung pagkakapareho ng panahon ni Noah at ni Peter, ang sabi doon, sa panahon ni Noah, ang tao ay nag-aasawa at pinag-aasawa. Ang tao ay kumakain, nagsisikain, at ang tao ay namamatay. So sa ngayon sa aklat ng Mateo, binabanggit doon at ikinukumpara ni Peter, kasi isa siya sa mga disciples ng ating pong Panginoon. Binabanggit ng ating pong Panginoong Hesus na sa panahon nila, parehas lang sa panahon ni Noah. Bago pumunta sa arka, bago umakyat sa arka ni Noah ang mga tao, yung kanyang mga anak ay nagsipag-asawa. Ang sabi doon sa talata, nag-aasawa at pinag-aasawa, di ba? Nag-aasawa at pinag-aasawa. Sino sa inyo ngayon ang pinag-aasawa? Ibig sabihin, trentahin na, ayaw pang mag-asawa. Pinipilit na magulang na mag-asawa. Maraming ganyan, di ba? O kung kayo po ay single ngayon, ipanalangin sa Panginoon na magkaroon kayo ng makakapareho. Pero kung sa tingin nyo ay wala na at parang merong last choice na ipapaasawa sa inyo at sa tingin nyo sasakit ang ulo nyo, wag nyo nang tuloy. Kasi ang pag-aasawa ay talagang dapat na pinag-iisipan. Kasi kung for the sake na masabi lang na meron kang asawa tapos barumbado naman, masama ang ugali, drug addict naman, di bahali na na ikay maging single. Pero sa panahon nila Noah at saka nila Pedro, ang tao ay pinag-aasawa, pinipilit na pag-asawain. Kasi sa panahon nila, noong mga unang panahon, talagang totoo yung pinag-aasawa. May tinatawag silang, sa ibang bansa, siguro practice pa rito sa mga ibang part ng mundo, yung tahanan na kapag yung kanilang anak na babae ay ready na mag-asawa, naglalagay sila ng flag. Ibig sabihin, ready na mag-asawa. Kaya lang, merong dowry yun. Kailangan babayaran mo ng dowry. Kung magkano yung ipipresyo ng magulang at kanilang anak maganda at talagang dalaga, mahal ang price nun. Million yun. Kaya merong bansa na ang mga lalaki na walang pera ay hindi makakapag-asawa. Buti din sa Pilipinas, makakapag-asawa ka. O, galingan mo lang sa panliligaw. So dito, mga kapatid, sa panahon nila Noah at nila Peter, ang mga tao ay pinag-aasawa at nag-aasawa. Kumakain at umiinom hanggang sa dumating ang malaking baha at ang mga tao ay namatay
dahil sa malaking baha, yung mga higante na binabanggit sa banal na kasulatan, sila ay mga namatay doon sa baha dahil hindi na nampalataya sa ating Panginoong Diyos. So sa panahon natin ngayon, marami ngayon ang mga tao na pumupunta kung saan-saan. Yung iba, nagbablog pa sila. Pumupunta sa, nagtatravel sila sa iba't ibang lugar at tinitignan nila doon kung ano yung magandang makakain, kung ano yung kanilang pupwedeng kainin. Tinitignan nila yung pinaka, yung special sa lugar na yun. Kaya sila nagtatravel. Ang mga tao'y kumakain at umiinom. Meron pa nga silang term dyan, mamam daw. Oh, mamam, yung paborito ng mga lasinggero. Ang mga tao ay nagsisiinom ng kung ano-ano, nakakalasing. Ang mas magandang inumin ngayon na tubig, yung merong pipino na may celery, na merong, tawag dito, may lemon. Napakaganda na makahydrate sa atin, lalo na kung tag-init. Pero ang mga tao ay nagsisiinom. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, marami na naimbento ng mga inumin. Hindi lang nakakalasing, kundi mga matatamis din ng mga inumin, di ba? At sikat na sikat yan sa mga tao ngayon. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom at nagsisikain din. Nauso na rin ngayon yung mga eat all you can, di ba? Yung mga buffet, di ba? Marami ang mga tao na talagang sige ang kain. Kaya, alam nyo, ang nangyari, dahil ang tao ay kain ng kain, nandyan naman palagi yung pagkakasakit. Meron akong napanood na isang interview ng isang artista. Si pangalan si Cesar Montano ay one day a meal lang siyang isang araw, isang beses lang siya kumain sa isang araw. Kasi nga,

Pedro, talagang matatakaw din. Lalo sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay matatakaw din sa pagkain. Nagsisikain hanggang sa dumating yung Judgment Day. Hanggang dumating yung malaking baha. Sa panahon natin, ang sabi ng banal na kasulatan, darating ang ating pong Panginoon. Ikaw na nakikinig ngayon, kamusta ang ating buhay? Kamusta yung paghahanda natin? Sa panahon natin ngayon, hindi ito yung panahon na tayo ay, kumbaga sa sasakyan, magsisiksta ka pa. No? Ikaw ay magmamatulin pa sa buhay mo, nagagawin mo ang lahat ng gusto mo. Ngayon ay panahon ng pagmiminor at pag-iisip na kung ang aking bambuhay ay sa Panginoon o hindi. Dapat ang buhay natin, iniisip natin na tayo ay sa Panginoon at hindi sa kalayawan ng sanlibutan. Kasi di ba kapag ikay nagda-drive sa NLEX o kaya sa Skyway at pa-exit ka na, hindi ka po pwedeng tumapat sa exit kung nasa gitna ka. Ang takbo mo ay 80 or 100. Okay, tsaka na ako magpe-prepare na lumiko pag tumapat na sa exit. Anong mangyayari sa'yo kapag gaganon? Pag wala kang preparation, aabuting ka ng aksidente. At tinitiyak ko sa'yo, hindi ka makakaliko. Hindi ka makaka-exit. Kung saan mo gustong mag-exit. Kasi nga, ma-aksidente ka na. Kung gusto mo mag-exit, sa Buendia man, o dyan sa, no, dyan sa NLEX, sa San Fernando, o dyan sa lugar na kung saan gusto mo mag-exit, kailangan merong preparation ahead of time. Ahead of time, merong preparation. Kapag ka isang kilometro na lang yung layo at mag-exit na, mag-right side ka na. Di ba? Gumilid ka na. Abangan mo na ngayon yung paliko. Kasi kung hindi ka mag-aabang, hindi ka magpe-prepare, ang mangyayari sa'yo, ma-aksidente ka. So ganun din, sa buhay po natin ngayon, sa panahon ni Noah, panahon ni Peter, ang mga tao, hindi talaga sila naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Marami ang nakatingin pa sa malayo. Marami ang nakatingin na kung saan hindi nila iniisip ang Panginoon. Ngayon, nais ko pong sabihin sa inyo, palagi nating isipin ang Panginoon at pagandaan ang ikanyang pagbabalik. Kaya sabi po dito, the same Jesus who preached through Noah and the apostles still speaks today and He wants to speak through us. Kung ikaw ngayon ay nakakapakinig ng salita na ito, ng warning na ito, ibahagi mo rin sa iba. Gusto mo bang mag-preach sa inyong tahanan si Jesus Christ? Sa pamamagitan mo, ibahagi mo ito. Dahil ang ating Panginoon, ang ginawa niya sa atin, He paid our debt, He took our place, He gave us grace. Alam niyo kung bakit tinatawag ng luxury cars, may mga luxury cars? Kasi mga luxury cars ay, yan po ay walang nakalagay na horsepower. Walang limited na horsepower yan eh. Ang nakalagay po doon ay sufficient. Kung kayo po ay nakakasakay sa luxury car ngayon eh, ingat po kayo. Pagpalaan kayo ng Panginoon lalo. Pero yung luxury car kasi, nakalagay doon sufficient. Kung gusto mong mabilis, matulin na matulin, sufficient yung bilis niyang luxury car na yan. Ang ating biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin, yung biyaya niya ay sapat sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo ay makasalanan, mahal tayo ng Panginoon, pinatawad niya tayo at gusto niya tayong maligtas. Ang grace ng Panginoon ay sufficient. Sapat sa bawat isa sa atin. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Manalangin at patuloy na italaga ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Sa sanlibutan na ito, puro pasakit at puro hirap at kamatayan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless po. Ingat po sa biyahe, mga kaibigan.

Tunay nga pong napakaganda po ng mensahe na ating napakinggan at naway na bless po kayo sa ating napag-aralan na patungkol sa 1 Peter 3 verses 18 to 20 na nagpapaalala sa atin na si Jesus ay namatay para sa atin. Kahit siya yung walang kasalanan, siya pa yung nag-sacrifice or nagsakripisyo para sa mga taong paulit-ulit na magkamali at para lang mailapit tayo sa Panginoong Diyos. Sa story po ni Noah ay makikita po natin na ang Diyos ay super patient sa atin. At habang busy lahat sa sarili nilang buhay, tuloy pa rin siya sa pagbibigay ng chance. Tuloy siya sa pagpapaalala at tuloy siya sa pag-antay. Pero marami pa rin ang hindi nakinig. Minsan ganun din po tayo sa ating buhay. Binibigyan po tayo ng second chance, ng third chance, hanggang sa hindi na natin namamalayan na nauubos na pala ang oras ng ating pagkakataon. Pero ang magandang balita po ay kahit paulit-ulit tayong lumalayo, ang Diyos ay hindi agad sumusuko sa atin. Siya ay matyaga, laging nag-aantay sa atin at laging may bukas na pinto para sa atin. Masakit po isipin na ang Diyos na handang mamatay para sa atin ay madalas nating hindi pinapansin sa araw-araw. Pero mas masakit kung darating ang araw na gusto na nating bumalik pero pinagsisisihan natin na ang mga panahong binaliwala natin siya. Parang nakakapagod po para sa Panginoon kung tutuusin, pero siya ay hindi napapagod sa atin. Tayo yung mabilis magsawa, siya yung hindi. Tayo yung madaling umalis, at siya yung laging nandyan pa rin. Tayo yung minsan nagiging cold, pero siya hindi nagiging distant sa atin. Tayo yung minsan nakakalimot, pero siya hindi tayo nakakalimutan. Tayo yung minsan tahimik na lumalayo, pero siya tahimik din na sinusundan ka pa rin. Hindi para kontrolin tayo, kundi para alalayan tayo pabalik. At kahit ilang beses po tayong magsabi na I will fix myself later, ay nandyan pa rin po siya. Hindi po siya nauubusan ng pag-asa sa atin. Hindi siya nagsasawang maghintay kahit tayo ay paulit-ulit na lumalayo. Hindi tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para abusuhin po natin yon, kundi para tayo ay magbago. At ang sakripisyo ng ating Panginoon ay hindi para maging dahilan para magpatuloy sa mali, kundi para magbalik loob tayo sa tama. Ang sakripisyo ni Jesus ay hindi lang kwento ng pagmamahal po, ay ito po ay paalala na may Diyos na handang magbigay ng lahat para sa atin. Kaya huwag po nating sayangin ang pagkakataon or ang second chance or marami pang chance na binibigay niya sa atin ngayon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong wagas na pag-ibig sa amin. Maraming salamat po dahil binigay niyo po ang iyong sarili upang kami po ay mailigtas at mabigyan po ng second chance. Naway, iparamdam niyo po sa amin na mahalaga ang pagkakataon na inyo pong pinagkakaloob sa amin sa pang-araw-araw. At maraming salamat po sa iyong walang sawang paggabay sa amin. At maraming salamat po sa lahat po ng mga blessings na aming natatanggap. At naway, ang lahat po ng mga nakapakinig sa mensaheng ito ay magkaroon ng inspirasyon at magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo nga po ay magsama-sama sa 30 minutong pag-aaral at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia, at kung nagnanais po kayo na makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may pamagat na The Message to Smyrna. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, pinaparana sa iyo ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala, at gayon din ang kanyang pinagkakalob sa iyo sa araw-araw, kaibigan, pagkapatawad sa ating mga kasalanan. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Himpapawid, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Bagamat ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ngayon ang pangalawang iglesia na binabanggit na aklat ng Apokalipsis, nais kong bigyan ng pansin natin ang naiwan na bahagi sa unang iglesia. Babasahin ko, kaibigan, yung pabalita sa iglesia ng Epeso na karugtong. Ayon sa versikulo 4 ng kapitulo 2, "Ngunit ito ang aki na hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ngunit ito ang mabuti na sabi ko sa iyo, kinapopuotan mo ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapopuotan ko rin. 7. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos." Kaibigan, napakagandang pangako ng ating Panginoon. Pero gusto kong ating bigyan ng pansin, kaibigan, kung bakit mahalaga sa lingkod ng ating Diyos yung sinasabi na pag-ibig. Narito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 13, ating simulan sa versikulo 1. Ano ba yung pag-ibig? Bakit napakahalaga? Bakit sinasabi na mga awit, "First love never dies"? Ito ang sabi, kaibigan. "Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaungaw. At kung meron akong kalaob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung naibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maigantiin o mapagmalaki o hambog. 5. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, kundi hindi mayamutin, hindi nagtatalaga ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapansin nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit, maging mga propesiya ay matatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Nang ako'y bata pa, nagsasalita ako gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatuwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Sapagkat ngayon, malabo nating makikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon, bahagi lamang ng nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kung maunawaan kung papaano ako ay lubos na nakikilala. Sabi ni Apostol Pablo sa bandang huli 13, nang gayon ay mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaibigan, ganun pala kahalaga ang pag-ibig. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Binanggit sa atin yung kailangan upang hindi mawala ang ilawan ng iglesyang ito, ang wika, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kundi darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Malibang magsisi ka. So ang gamot na kailangan ay magsisi, alalahanin ang mga bagay na nung una at pagkatapos manumbalik sa Diyos, kaibigan. Subalit meron pa rin sinasabi ang ating Biblia na mabuti na binigyan ng commendation ng ating Panginoon na kung papaano kinapupuotan ang sinasabing mga Nicolaita, gayon din ang iglesyang ito ay ganon ang kanyang ginagawa. Subalit kaibigan, merong pangako ang ating Panginoon sa mga taong makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesyang ito. Ang wika, ang magtagumpay ay siya kung pakakanin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kung ating babasahin yung huling bahagi ng aklat ng Apokalipsis, napakaganda. Bakit mahalaga, kaibigan, itong punong kahoy na ito na sinasabi nasa paraiso ng ating Panginoon? Ang wika, sa versikulo 1 at 2 ng kapitulo 22 ng Apokalipsis, at ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan ng lunsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na mumunga ng 12 klaseng bunga na mumunga sa bawat buwan at ng mga dahon ng punong kahoy ay para sa pampagaling sa mga bansa. Alam mo kaibigan, ang istorya nito, yung sinasabing punong kahoy ng buhay na pinangako ng ating Panginoon sa Iglesia ng Apeso, pero ito rin ay pinangako ng Panginoon sa iyo at gayon din sa aking kaibigan. Alam mo ba ang sinasabi sa aklat ng Henesis, paano nagsimula ang punong kahoy na ito? Ang sabi sa Henesis kapitulo 2 versikulo 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Nandun yung punong kahoy ng buhay doon sa Eden. At ang sabi ng ating Biblia, pagkatapos ng tao ay nagkasala, pinagbawalan ngayon ang tao na kumain sa bunga ng punong kahoy na yon sapagkat itong dahilan. 3:22 ng aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin, nakakakilala ng mabuti at ng masama, at ngayon, baka iunat ang kanlang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailan paman. Alam mo kaibigan kung bakit ito'y mahalaga at pinangako ng ating Diyos ay sapagkat kapag ka kumain noon ang ating unang magulang sa punong kahoy ng buhay na iyon sa kanyang bunga, hindi na sila mamatay. Forever silang mabubuhay makasalanan, kaya pinagbawal ng ating Diyos. Pero kaibigan, na kapag dumating ang ating Panginoon, ito ang kanyang pangako sa 1:7 ng Apokalipsis, siya'y muling darating at sa kanyang pagdating kaibigan. Dadalhin tayo sa langit na bayan at pagkatapos meron dong punong kahoy ng buhay, ipapakain sa atin ang wika, iba ng iba ang kanyang bunga bawat buwan. Napakaganda kaibigan ang pangako ng ating Panginoon. Dadako tayo sa pangalawang iglesia na binabanggit sa ating Biblia. Ito ay napakaiksing pabalita ng ating Panginoon, ang iglesia ng Smyrna. Ang wika sa Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 11, ito ang ating mababasa. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli. Sa makatwid, ipinakilala ng ating Panginoon yung una at huli na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Sa Diyos, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin, malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok. Magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. At pagkatapos ang sabi sa 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay hindi masasaktan sa ikalawang kamatayan. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ibig sabihin ng pabalita ng ating Diyos sa iglesyang ito ng Smyrna? Ang iglesia ng Smyrna, kaibigan, meron siyang kahulugan na sweet smelling. Ito ay galing sa myrrh o myrrha na ginagamit noon kapag ka sila'y nagkakaroon ng pangimbalsamo sa taong namatay. Ito ay napakabango. Na kapag ka ito ay lalong dinidikdik, lalong bumabango, kaibigan, lalong naamoy mo yung mabangong samyo ng mabangong kalagayan nito. Nanupat ang iglesyang ito ang pabalita at ang nagbigay ng pabalita ang sabi sa atin ng ating Biblia, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli. Bakit sinasabi ng una at ng huli? Nanupat ang ating Diyos, bagamat sinasabi ng Biblia ng pasimula, pero hindi nating alam yung pasimula. Bagamat sinasabi ng huli, hindi nating alam yung huli na bahagi. Nanupas yung first and the last ay indicates the Savior's complete victory. Nang ating Panginoon ay meron siyang kompleto na pagkatagumpay laban kay Satanas. Akala ni Satanas noong si Kristo ay nabayubay sa krus at pagkatapos namatay noong sinabi ng ating Panginoon, it is finished. At pagkatapos noon namatay ng ating Panginoon, akala ng Diablo ay tapos na, nagtagumpay na siya. Pero kaibigan, nagtagumpay ang ating Panginoon. At pagkatapos lalo na noong ating Panginoon ay bumangon sa mga patay, ang Diablo na author ng kasalanan natalo na sa pakikipaglaban. Kaya nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagtagumpay, at kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon na ating tagapagligtas, tayo rin kaibigan ay magtatagumpay. Alam mo ba kung bakit ito ang pabalita sa iglesia nito? Sa panahon ng Smyrna, ito ay nagre-representa sa period ng matinding persecution sa bayan ng Diyos, sapagkat noon ay nagahari ang pagan Rome at ang mga Caesars ng Roman Empire ngayon ay sila ang namumuno, at libo-libo ang mga Kristiyano, hindi lang libo-libo kaibigan, napakarami, hindi mabilang ang mga Kristiyano na pinagpapatay dahilan sa kanlang pananampalataya sa ating Panginoon. Ayon sa ulat, simula nung tinanggap ang dilang apoy ang Banal na Espiritu, libo-libo ang naikayat at naging mga milyon kaibigan ang mga naging mga Kristiyano. Subalit kaibigan, galit na galit ang kaaway ang Diablo. Pinagpapatay ang mga Kristiyano, ang mga tumanggap sa ating Panginoon. Subalit ang kanlang dugo ay tibal-tilabaga naging, sabihin nating, binhi na itinanim, na habang pinapatay ang mga Kristiyano, lalong dumarami. Itong panahon na ito ngayon, kaibigan, ay tapos na ang lahat ng mga apostol. At noong 156 AD, ang alagad ni John, ni Beloved, ay naging isang martir na si Polycarpius. Nanupat, isa siya sa mga namatay. Ang mga Kristiyano ng panahon na yon, hindi nila inibig ang kanilang buhay para sa kanila, na kapagka sila'y namatay dahilan kay Kristo, ito ay isang karangalan, kaibigan. Katapatan ang nasa puso nila. At ang sabi nga sa Hebreo 11:26, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuonan ng pansin ang gantimpala. Ito yung kasaysayan ni Moises. Siya po ay maging hari ng Egypt, pero iniwan niya yung karangalan. Kasama siyang nagdusa sa bayan ng Diyos. Bakit? Itinuring niyang malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo, ang sabi ng Biblia. Kaya noong panahon na yon, ang mga Kristiyanong pinagpapatay, alam mo kaibigan, itatalit sila sa poste, pagkatapos ngayon maglalagay ng mga kahoy, lalagyan ng gasolina, at pagkatapos sisindihan sila. Katulad ni Hieronymus, na samantalang ang kanyang katawan ay nagliliyab, umaawit ng papuri sa ating Panginoon. Ang ginawa pa sa ilang mga Kristiyano sa mga theater noon, ilalagay ang mga Kristiyano sa gitna ng teatro, at ang mga nanonood na nasa paligid sa itaas. At pagkatapos, pakakawalan ang mga mabangis na mga leon at ipakakain ng buhay ang mga Kristiyano. Kumusta yung mga naiwan sa kanilang mga tahanan, kaibigan? Merong isang babaeng bagong panganak, pinatawag ng emperor ng Rome. At pagkatapos, samantalang dala niya ang kanyang anak na bagong panganak, pinapasabi sa kanya ang kataga, si Caesar ang Panginoon. Subalit ang kanyang binanggit, si Kristo ang Panginoon. At nung kanyang binanggit si Kristo ang Panginoon, kaibigan, ang sabi ng istorya, samantalang ang babaeng ito na bagong panganak, dala niya ang kanyang anak, kaibigan, na bagong panganak, kinain ng leon na buhay. Kumusta yung kanyang iniwan na asawa at gayon din mga anak pa sa kanlang mga tahanan? Nandun, kaibigan, ang kanlang kapighatian. Nandun ang kanlang katuwaan, na bagamat sila ay nawalan ng isang ina ng tahanan, subalit sila ay merong kasiyahan sa kanlang pagdurusa. Bakit? Sapagkat kanilang kakamtin ang korona ng buhay na galing sa ating Panginoon. Meron pang binabanggit, kaibigan, ang karanasan ng mga Kristiyano noong panahon na yon, ayon sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 8, ating simulan sa versikulo 1. Ito, kaibigan. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ng kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Bakit nagawa ito, kaibigan? At bakit ito ay nasabi ni Apostol Pablo? Ang wika, versikulo 3, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. 4. Bakit ito'y nagawa nila? Nakikiusap sa amin na matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. 5. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaibigan, bakit nabanggit ni Apostol Pablo ito? At nung panahon na yon, na kapag ka ang mga Kristiyano ay may ari-arian at pagkatapos ngayon, hindi makasamba sa emperor ng Roma, aalisin ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga lupa ay kukunin sa kanila, kaibigan. Ano man ang meron sa kanila, ay kukunin at pagkatapos magiging martir sapagkat hindi nila maatim sa kanilang mga puso na sila'y sumamba sa emperor. Kaya sa panahon na yung, kaibigan, na kapag ka ito'y nangyari, maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Subalit, yung kanilang dugo na kanilang pinadanak ay naging binhi para mas maraming ang mga Kristiyano, lalong dumami, kaibigan, ang mga Kristiyano. Mentres na pinagpapatay ang mga Kristiyano, ang mga ina ng mga tahanan, ang mga tatay, ang mga anak, lalong dumarami ang mga Kristiyano. Sapagkat sa kanilang mga puso, kung sila man ay magdurusa, ito ay isang karangalan sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia na pinangako ng ating Panginoon, o bago yung pangako, ang sabi, at magkakaroon ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Kaibigan, sa year day principle sa prophecy, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Misa na ating pag-aaralan yan. Alam ba, kaibigan, kung bakit nabanggit ito? Mula noong si Emperor Domitian ang naging emperor ng Roma, ay nagkaroon ng 10 taon na masidhing pagpatay sa mga Kristiyano. Pero samantalang sila'y pinapatay, kaibigan, lalong dumarami sila. Kaya nga, ang pangako ng ating Panginoon ngayon sa iglesyang ito, ang wika, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan sa ikalawang kamatayan. Ano bang ibig sabihin ng ikalawang kamatayan? Kapag ka kasi ang tao ngayon ay namatay, ito ang bunga noong nagkasala ang ating unang magulang at tayo na damay sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala sila, kaya ngayon tayo ay karamay sa kanilang mga kasalanan. Kaya tayo naging makasalanan dahilan sa pagkakasala ng ating unang magulang. Ngayon, yung ating halimbawa ngayon, namatay tayo, ito ay bunga noon. Pero, merong sinasabi ng ating Biblia sa aklat pa rin ng Apokalipsis 26, ang wika, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaibigan, minsan pag-aaralan natin, ano bang ibig sabihin ng 1,000 taon na ito? Nang sabi na kapag dumating ang ating Panginoon, ang mga banal ay dadalhin sa langit at pagkatapos samantalang tayo ay nasa langit, makasama tayo ng ating Panginoon at pagkatapos maghahari tayo sa loob ng 1,000 taon at ang wika, walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Yung sinasabi nitong ikalawang kamatayan ay kapag ka hinatulan na ng ating Panginoon, yung mga taong masama, na kapag ka dumating siya, kaibigan, magkakaroon ng special resurrection sa mga taong makasalanan sapagkat ang sabi sa 1:7, maging yung mga nagsihulo sa kanya ay makikita ng ating Panginoon. Meron kapag ka nakita, mamamatay sila. At yung mga tao naman na hindi banal at kapag ka nakita ang ating Panginoon, sasabihin, mga bato, mahulog kayo sa amin sapagkat ayaw makita nila ang mukha ng kordero at mamamatay sila. Kaya sa loob ng 1,000 taon, walang mga buhay sa lupang ito. Ang mga banal, dinala sa langit ng ating Panginoon at maghahari sa loob ng 1,000 taon, kaibigan. Kaya nga, mahalaga ito. Wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan at tayo maghahari na kasama ng ating Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ito ay pangako sa iyo at pangako sa akin. Magtapat tayo sa Panginoon at ating kakamtin ang pangakong ito ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Muling pinagkaloob sa atin ang isang mahalagang pabalita, ang Iglesia ng Smyrna. Pangalawang iglesia ito, natapos na tayo sa Iglesia ng Epeso, Smyrna. At sa susunod ay ating pag-aaralan ang pangatlong iglesia na nais na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa na ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang mensahe sa Smyrna ay paalala para sa atin ngayon. Hindi sukatan ng pagpapala ang kawalan ng problema. Ang tunay na sukatan ay katapatan sa gitna ng problema. Kung tayo po'y dumaraan sa pagsubok ngayon, tandaan po natin hindi tayo nag-iisa. May layunin ang pinagdadaanan natin at may gantimpala ang ating katapatan. Kaya naman manatiling tapat sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Alright, tayo po ngayon ay muling magsasama-sama sa isa namang magkabuluhang pag-aaral. At salamat sa Panginoon sapagkat muli kasama natin ngayon si Mrs. Perdon. At ito po naman ang inyong lingkod, Pastor Levi Barrizo Perdon. Bago po tayo magpapatuloy, tayo muna po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat. Nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay patuloy na nagpapala, patuloy na mamatnubay, patuloy nagpapahiram sa amin ng aming buhay. Amang banal, sa muli po naming pag-aaral, kami po'y nakikiusap na muli nawa kaming pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Ang kanya nawang kapangyarihan ay ipagkaloob sa amin upang mabuksan ang aming puso't isipan sa katotohanan at kami matutong sumunod sa lahat ng iyong kalooban. Amang banal, amin pong dalangin na iyong patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig kapag kalooban po nawa sila ng kalusugan at ng kalakasan, amang banal, at patuloy na ipagkaloob ang katalinuhan upang kanilang maunawa ang iyong mga salita. Amin din pong idadalangin na iyo pong kahabagang patuloy na pagpalain ang palatuntunang ito, kalaki po ng himpilang ito. At muli aming idadalangin na iyong patnubayan ang aming pong mga pinuno sa pamahalaan, ang lahat ng mga naglilingkod sa pamayanan. Patuloy po nawang ingatan at tulungan, gabayan upang ang kapayapaan at ang katwiran ay mangibabaw. Maluwalhati po nawa ang iyong dakilang pangalan. Patawarin po nawa kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, tayo po ay magpapatuloy ngayon sa isang muling pag-aaral. At napakahalaga muli ng ating pag-aaralan ngayon. Mami, ano nga ba ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Ang ating pong pag-aaral ay atin pong idudugtong kahapon sa ating topic na anxieties or anxiety. Ngayon po ay ang pag-aaral natin ay tungkol na naman po sa isang problema sa ating isipan. Kapag ang isang bata ay lumaki sa maayos na tahanan, siya ay nakaranas ng pagmamahal, pagkalinga ng mga kasama niya sa bahay, at bigla siyang nagkaroon ng kakaibang experience na hindi niya makakalimutan, lalo na kung ang experience na ito ay kakaiba at negatibo. Kagaya po ng halimbawa, ang bata ay biglang nawala ng magulang.
1: Mm-hmm.
2: O kaya naman ay nagkaroon siya ng isang karanasan na siya ay natakot o tinakot siya ng kasama niya sa bahay. O kaya naman po siya ay sa paaralan niya ay nagkaroon siya ng hindi magandang experience na halimbawa ay siya ay sinaktan ng isa sa mga kaeskwela niya. Yan po ang tinatawag nating maagang karanasang negatibo ng isang bata na nagiging dahilan ng traumatic effect. Traumatic effect po. Kaya ang isa pong napakalaking problema ng ating society ngayon, lalo na sa ating mga tahanan, ay ang mga batang nagiging biktima ng ganito, sapagkat ang trauma daw po, ito ay nagsisimula sa murang edad.
1: Mm-hmm.
2: Nagsisimula ito sa murang edad ng ating mga anak o ng ating mga tao sa paligid natin. Sapagkat ang bata na nakaranas ng kakaibang negatibong karanasan, ito po ay hindi nila kaagad-agad nakakalimutan. At ito ay hanggat naaalala nila, ang iba nga po nito ay nadadala daw hanggang sa katandaan.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang ating pong babasahin ay mayroon pong ipinapayo kung papaano natin ito mapapaglabanan. Pero meron po munang sinasabing mga epekto ng ating itong tinatawag nating trauma. Ano ba ang mga epekto nito? Ito po ay nawawalan tayo ng seguridad o tayo po ay nagiging insecure. At may mga gawain tayo na hindi natatapos. At parang ang tao, ang bata na biktima ng trauma o nagkakaroon ng trauma, siya po ay parang may mga ikinikilos na kakaiba o yung tinatawag nating para siyang napapraning.
3: Mm-hmm.
2: At kadalasan po siya ay depressed o meron siyang depresyon. At either na siya ay walang ganang kumain o kain naman siya ng kain. Ito po ang mga epekto o hindi magagandang epekto ng mga batang nagiging biktima ng ganito. Pero paano ba natin ito mapapagtagumpayan? Okay po, ang unang-una po dito, kung napapansin natin na ang ating kasamahan sa bahay o ang ating anak o sino mang malapit sa atin o may relasyon sa atin ng mga bata na may ganitong karanasan, ay atin po agad siyang kausapin.
3: Mm-hmm.
2: At turuan natin na harapin ang hinaharap. Ito po ang isa sa mga ipinapayo na siya ay kausapin. Pangalawa, tanggapin ang nakaraan. Tanggapin niya. Halimbawa, yun nga po, parang yung nakaraan na siya nang siya ay sinaktan o siya ay tinakot. Tanggapin niya na yun ay bahagi ng buhay niya. Ipatanggap natin, kung lalo na kung ang nakaranas ito ay ating anak. Pag-usapan natin yung nakatatakot na pangyayari. At ipatanggap natin, ipaunawa natin sa kanila na yun ay bahagi ng buhay. Although hindi po lahat ay nakakaranas nito. Tumingin sa isang positibong bahagi ng buhay. Kung halimbawa mat nakaranas siya ng ganitong nakakatakot na pangyayari o kaya naman siya ay nagkaroon ng hindi magandang experience nung nakaraan, ipaintindi raw po natin sa ating mga anak o sa yung may relasyon sa atin na batang ganito na hindi doon natatapos ang buhay. Meron pang magandang mangyayari sa kanya. At ang pinaka-importante po sa ganitong sitwasyon ay nandiyan ang ating Panginoon.
3: Mm-hmm.
2: Nandiyan ang ating Diyos na maaaring tumulong sa akin o sa atin. At kagaya po ng sinabi niya dito sa Matthew 28, ang sabi po niya dito, Matthew 11:28, ang sabi po niya ay, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya, mga minamahal, alam ko po na ang ganitong sitwasyon ay napaka nakakalungkot. Kung lalo na kung ang mga nabibiktima nito ay mga mahal natin sa buhay. Subalit, yan po ay hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Kung nakaranas man po ng ganitong karanasan ng mga mahal natin sa buhay o sabihin pa natin na sarili mismo nating anak, yan po ay may mga paraan tayong magagawa at meron pa po silang napakalaking pag-asa sa kanilang buhay.
1: Opo. So kahit na hindi lang yung ating mga anak, tayo mismo kung tayo nakaranas ng mga ganitong karanasan, ay huwag kaligtaan na lumapit sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoon po naman ang nagmamahal at nagnanais na tayo'y tulungan.
2: Kaya po mga minamahal na mga kaibigan, mga tagapakinig, patuloy po kayong sumubaybay sapagkat marami pa po tayong pag-uusapan na mga kalagayan ng ating paligid ngayon, lalo na po tungkol sa ating mga pag-iisip. At kung ito man po ay ating naranasan o nararanasan, ay meron pong napakalaking pag-asa para dito.
1: Okay. So, salamat mami. At mga minamahal, yan po ay nagmumula sa isang aklat na Power of Hope. At kung nais po ninyong magkaroon ng aklat na ito, ay inyo po namang i-text sa 0930-259-4485. Sabihin po lamang ninyo na gusto ninyo ng aklat na Power of Hope. Ilagay lang po ang inyong pangalan at ang address at sisikapin po naming maihatid sa inyo ang aklat na ito. At kung hindi po naman, maaari po kayong Pumunta rito sa OKFM at inyong hanapin si Adrian Rivera at kayo po ay kanyang pagkakalooban. So tayo po ngayon ay magpapatuloy na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ang ating pong pinaka-pag-aaralan ngayon ay huwag patigasin o papagmatigasin ang ating puso. Sapagkat ito po ang karanasan dito sa chapter 5 ng Daniel na siya po namang pag-aaralan natin sa umagang ito. Ang haring si Belshazzar ay nagmatigas ng kanyang puso, nagmagaling at kanyang napabayaan yung kanyang mga tungkulin sapagkat siya ay naging masyadong tiwala sa kanyang sarili. Subalit napakaliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang sabi po sa Hebreo Kapitulo 3, talatang 7. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng paghihimagsik na gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang. Dito po si Belshazzar ay nagmatigas ng kanyang puso. Sa ano pong kaparaanan? Ang sabi po sa talatang 18 ng Daniel 5 ay ganito, O Hari, ang kataas-taasang Diyos ay nagbigay kay Nebuchadnezzar na iyong ama ng kaharian, kadakilaan, kaluwalhatian at kamahalan. Dahil sa kadakilaang ibinigay sa kaniya, nanginig at natakot sa harapan niya ang lahat ng mga bayan, mga bansa at wika. Ang ibig niyang patayin ay kaniyang pinapatay at ang ibig niyang buhayin ay kaniyang hinahayaang mabuhay. Ang ibig niyang itaas ay kaniyang itinataas at ang ibig niyang ibaba ay kaniyang ibinababa. Ngunit nang ang kaniyang puso ay magpakataas at ang kaniyang espiritu ay magmatigas at siya ay nag-asal na may kapalaluan, siya ay pinatalsik sa kaniyang trono ng pagkahari at ang kanyang kaluwalhatian ay inalis sa kanya. Siya ay pinalayas mula sa mga anak ng mga tao at ang kanyang puso ay naging gaya ng sahayop at ang kanyang tahanan ay kasama ng may ilap ng mga asno. Siya ay pinakain ng damo na gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa kanyang kilalanin na ang kataas-taasang Diyos ay nagahari sa kaharian ng mga tao at iniluloklok niya roon sino mang kanyang maibigan. Ngunit ikaw na kanyang anak o Belshazzar ay hindi mo pinapagkumbaba ang iyong puso bagaman iyong nalalaman ang lahat ng ito. So, alam na alam po ni Belshazzar na ang kanyang amang si Nebuchadnezzar ay nang nagmamataas. Ito'y ibinaba ng Panginoon na anupat ang kanyang ulo o ang kanyang puso ay pinalitan ng pusong hayop. At ang wika po ay siya'y pinalayas sa tahanan ng mga tao at siya'y pumaroon sa kasama ng mga hayop. Siya ay kumain ng damo na kagaya ng baka. Ano po? Hanggang sa araw na kanyang kilalanin na ang Diyos ang siyang tunay na nagpupuno, siya ang tunay na namamahala. Kaya nga mga minamahal, dito po ang ating Panginoong Diyos ay naghahayag na kinakailangang kilalanin natin siya. Ano po? Alam po ninyo, ang kaparusahan ay hindi dahilan sa malaki nating kasalanan, kundi ang kaparusahan ay tataglayin at tatanggapin ng sinuman sa patuloy na pagtanggi natin sa kalooban ng Diyos. Walang paparusahang hindi alam ang kaniyang mga kamalian. Ipinapaalam po yan ng ating Panginoong Diyos. Kagaya rito kay Belshazzar, alam na alam niya na iyong pagiging mapagmataas ay hindi karapat-dapat. Datapwat ito'y kanyang tinanggihan. Alam po ninyo ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Kapag binasa po natin sa aklat ng Marcos, Marcos 16 at 16, ganito po ang sabi. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So ang taong parurusahan po, hindi sapagkat napakalaki ng kanyang mga kasalanan, napakasama ng naginiyang ugali, kung hindi sapagkat matapos na kanyang marinig ang salita ng Diyos, ito'y kanyang tinanggihan at hindi pinanampalatayanan. Kaya mga minamahal, tayo po'y patuloy na nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sana po ay buksan natin ang ating mga puso, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Kapag nakita po natin yung ating pinag-aaralan na ito ang itinuturo ng ating Panginoon, huwag po nating papagmatigasin ang ating mga puso. Gaano man tayo naging masama, gaano man kalaki ang kasalanan, gaano man karamihan, kapag tayo'y tumalikod sa lahat ng kasalanan yan at tayo'y lumapit sa Diyos na may pananampalataya, ang lahat po namang yan ay ipapatawad ng ating Panginoon, kagaya ng nangyari kay Nebuchadnezzar kung paanong kanyang kinilala ang Diyos at siya'y ibinalik sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang wika po dito sa talatang 23 na itong ating pinag-aaralang Daniel 5, ang wika ni Daniel dito kay Belshazzar, itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon ng Langit. Kanilang dinala ang mga sisidla ng kanyang bahay sa harapan mo, at ikaw at ang iyong mga maharlika, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga asawang mga lingkod ay uminom ng alak mula sa mga iyon. Pinuri mo ang mga diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi nakakakita, nakakarinig o nakakaalaman. Ngunit ang Diyos na may hawak sa iyong paghinga at sa kanya ang lahat mong mga lakad ay hindi mo niluwalhati. So narito po ang wika, ang kasalanan nito ni Belshazzar ay yung mga kagamitan sa templo ng Diyos ay kanyang binaliwala, kanyang pinawalang saysay, at ito'y ginamit niya para sa paginom ng alak kasama ng kanyang mga babae at kanyang mga maharlikang tao. At higit sa lahat, ang wika, ang kanyang pinuri ay ang mga diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato. Alam po ninyo, ito ang napakalaking insulto sa Diyos na sa halip na siya ang ating sambahin, siyang nagbibigay sa atin ang ating hininga, siyang nagbibigay sa atin ang lahat ng ating mga tinatangkilik, sa halip na siya ang ating sambahin, ang sinasamba natin ay yung mga ribultong ginto, ribultong kahoy, simento o kung ano-ano pang uring mga kagamitan na hinulma na isang larawan, at yun ang ating sinasamba. Yun po ay isang napakalaking kasalanan sa ating Panginoon. Kaya tanong nangyari? Ang sabi po sa talatang 24, kaya't mula sa kanyang harapan ay sinugo niya ang kamay at ang sulat na ito'y iniukit. Ha? So nakita ni Belshazzar na doon sa dingding ng kanyang palasyo o doon sa pader ay may nakita siyang isang kamay na sumusulat. Subalit hindi niya maunawaan kung ano ang nakasulat doon. Kaya siya'y nahintakutan ng husto sapagkat hindi niya mabasa at wala ring makabasa doon sa kanyang mga inaasahang mga encantador, mga mahiko, mga kaldeyo at lahat ng mga scholar ng kanyang amang hari. Walang makabasa, lalo't higit walang makapagpaliwanag kung ano ito. Kaya nga't itong si Belshazzar ay nangatog ng husto ang kanyang tuhod at siya'y namutla, siya'y pinanghina. Datapuat ang kanyang ina ay pumasok at sabi, relax lang anak, relax lang. Dito sa loob ng kaharian, alam mo naman ang iyong ama, si Nebuchadnezzar, ay mayroong isang kasamahan na ang pangalan ay si Daniel, at siya ay nakakapagbasa at nakakapagpaliwanag ng lahat ng mga lihim na ito. Kaya nga't ipinatawag si Daniel at pinangakuan ng malaking halaga kung kanyang mababasa at maipapaliwanag. Data po at tinugon ni Daniel na ang wika, sa iyo na ang iyong kayamanan. Ibigay mo na lang yan sa ibang tao. Kahit walang kaupahan, babasahin ko yan at sasabihin ko sa iyo ang kahulugan. Ano nga ba ang isinulat ng kamay? Ang sabi po sa talatang 25, at ito ang sulat na inukit, Mene, Mene, Tekel, o Farsin. Ito po naman ang kahulugan ng bagay na ito. Ang wika ni Daniel, ito ang kahulugan ng bagay. Mene, binilang ng Diyos ang iyong mga araw ng iyong kaharian at ito'y winakasan. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. So mga minamahal, narito po, napakaliwanag na ang Diyos ay tapat sa kanyang sinabi. Sinabi niya kay Nebuchadnezzar, nung si Nebuchadnezzar ay nag-uumpisa pa lang ng kanyang paghahari. Sinabi ng Panginoon kay Nebuchadnezzar, pagkatapos mo, babangon ang mas mababang kaharian kaysa sa iyo. Ha? Ito hindi pinaniwalaan nung una ni Nebuchadnezzar, kaya't nagpatayo nga siya ng ribultong ginto, dalisay na ginto, na ang taas ay 90 feet. Ang lapad naman ng balikat ay 9 feet. Datapot ang lahat ng ito ay mangyayari ayon sa sinabi ng Diyos. Sapagkat kapag sinabi ng Diyos, yan po naman ay tunay na mangyayari. Kaya nga ang sabi, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. Ang Babylonia po ay naghari 605 BC, nag-umpisang maghari. Data po at sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, bago pa man sila mabihag, kayo'y mananatili ng 70 taon sa Babylonia at pagkatapos kayo'y aking pababalikin. Kaya nga po, noong pong 536 BC, sinakop naman ni Cyrus at ni Darius ang Babylonia, yung pinagsamang kahariang Media at Persia, na kung sa ating pong kasalukuyang kapanahunan, yan po ang tinatawag nating Iran at Iraq. Yan po yung kinalalagyan noon ng Media at ng Persia. Ang hari doon sa Media ay si Darius, natiyuin ni Cyrus na hari naman ng Persia. Ang dalawang ito ay nagsanib-pwersa at kanilang sinalakay ang Babylonia at ito po ay kanilang nagapi. Alam po ninyo, kapag ka pinag-aralan po ninyong mabuti, ang banal na kasulatan hindi lang sinabi kung ilang taon ang mga Israelita ay masasakop doon sa Babylonia, sinabi rin kung sino ang magwawakas ng kaharian ng Babylonia. Kapag kayo nyo pong tiningnan sa Isaiah 44:28, ganun din sa Isaiah 51:30, makikita po ninyo rito na ang pinanganlan ng Diyos na sasakop sa Babylonia ay si Cyrus. Alam po ninyo yung aklat ng Isaiah, isinulat po ito ay 750 BC, ha? 715 taon bago si Kristo. Subalit hindi pa ipinapanganak noon si Cyrus. Noong 536, ha? Noon pa lang naganap yung sinabi ng Panginoon na itong si Cyrus, siya ang magwawakas, siya ang tatapos sa kaharian ng Babylonia. So makikita po natin ano, dito ay dapat nating maunawaan na ang Biblia po ay hindi sinulat ng mga tao dahilan sa sila'y marunong. Ang Biblia po ay nasulat sapagkat ang mga propeta ay pinagpahayagan ng Diyos kung ano ang mangyayari sa mga huling kapanahunan. Katulad nito, sa panahon ni Isaias, hindi pa man nasasakop ng Babylonia ang mga Israelita o ang mga Hudyo, ay sinabi na ng Panginoon na kayo ay masasakop ng Babylonia at sa loob po ng 7 taon, ang wika ng Panginoon. At pagkatapos, ang wika niya, aking isusugo si Cyrus, bagamat hindi niya ako kilala. Siya ay aking pastor, siya ay aking inilaan upang wakasan ang kaharian ng Babylonia. At nangyari nga po, pagkatapos ng mahigit na 150 years, ha, lumitaw itong si Cyrus kasama ang kanyang tuyuin na si Darius at kanilang ginapi ang Babylonia. At alam po ba ninyo, hindi lang po pinanganlan si Cyrus. Sinabi rin kung papaanong sasakupin ni Cyrus ang Babylonia. Ang sabi ng Panginoon, kanyang patutuyuin ang ilog. At kanyang iiwang bukas ang pintuan. At kanyang puputol-putulin ang halang na bakal. Alam po ba ninyo, itong Babylonia, ito ay mayroong isang ilog sa ilalim ng kanyang pader sapagkat ginawa ni Nebuchadnezzar na tiyak na hindi makakapasok ang sino man. Kaya ito'y may dalawang gate. May gate ito doon sa kabila ng ilog at pagkatapos kapag ka nakatawid ka pa sa ilog ay may isa muling gate. At ito ay mayroong hanging bridge na sa gabi itinataas yung tulay na yon na ano pa kung makapasok ka man doon sa unang gate, hindi ka makakapasok sa pangalawang gate sapagkat una, dadaan ka ng napakalawak na ilog at napakalalim. Datapot ang sabi ng Panginoon, tutuyuin ko ang tubig. Alam po ba ninyo kung anong ginawa ni Cyrus? Kanyang idinivert yung ilog. Humukay siya ng malaking kanal at doon niya pinadaan ang ilog at pagkatapos ay natuyo yung ilog na dumadaan sa ilalim ng pader ng Babylonia. At pagkatapos nang sila ay pumasok doon, kanilang pinaglalaghari yung mga halang na bakal at nung sila ay makapasok na yung pangalawang gate ng Babylonia, ay nakita nilang bukas sapagkat lahat ng mga tao nagiinuman, lahat ng mga tao lasing at hindi nila nabantayan. Kaya nga't sila'y napasok ng puwersa ng Medo-Persia na wala man lang kahit na kunting resistance. Bakit? Sila'y mga lango, mga lasing at naiwan nilang bukas ang gate. So wala silang kaalam-alam na sila'y papasukin ng gabing yon. Yun nun mismong gabing yon na i-interpret ni Daniel ang panaginip na ito ni o yung kanakitang ito ni Belshazzar, yung sulat kamay, ha? Sinabing, "Mene, ikaw ay tinimbang at binilang ang iyong kaarawan at winakasan. Tekel, tinimbang ka ngunit kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at binigay sa mga taga-Media at mga Persia." So ito po ay tunay na nangyari ayon sa pagkakahayag ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po kung kayo may Bible, inyo pong tingnan sa Jeremias 25:11, yung sinabi tungkol sa pagkabihag ng mga Israelita. At sa Isaias po naman, 44:28, yung pangalang pangalang Cyrus. At doon po naman sa chapter 51:30 ng Isaias, tingnan po ninyo kung papanong ihinula, kung papaanong sasakupin, papaanong gagapiin ni Cyrus ang Babylonia. Kaya mga minamahal, nais kong sabihin sa inyo na ang Biblia ay salita ng Diyos, ito ay tunay at ito ay magaganap sang-ayon sa kanyang sinabi. Kanumang pagsisikap ng taong ito'y sirain, hindi po ito masisira at hindi ito maaring baliwalain. Kaya nga't ang kalooban ng Diyos kailanman hindi maaring baguhin. Mga minamahal, magtiwala tayo, sundin natin ang salita ng Diyos kung ibig po natin ang kaligtasan. At muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Livy Barrizo Perdon, kasama si Mrs. Perdon. Nagpapasalamat at Nagpupuri sa Panginoon na tayo'y kanyang pinahayagan ng katotohanan ito. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, maraming maraming salamat sapagkat ang iyo pong salita ay aming mapagkakatiwalaan. Maraming mga tao ang nagsusumikap na ito'y baliwalain. Maraming tao ang nagsusumikap na ito'y baguhin. Datapwat ang iyong salita ay nagaganap ayon sa iyong pagkasabi sapagkat ikaw ay Diyos, una ay makapangyarihan sa lahat at ang pangalawa ay Diyos na tapat sa iyong mga binitawang salita. Kaya nga ikaw ay maaari naming pagkatiwalaan, panampalatayanan sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos hindi lamang ng buong kapangyarihan kundi ng buong katapatan na kailanman hindi mo babaguhin ang iyong kalooban. O Amang Banal, ipagpatawad mo po nawa ang aming mga pagkukulang lalo't higit kapag ang iyong mga salita ay hindi namin sinusunod. Amang Banal, ang iyo po naman banal na Espiritu siyang patuloy na gumabay sa bawat isa sa aming mga tagapikinig at sa palatuntunang ito at sa himpilang ito, Amang Banal. Patuloy po rin na iyong gabayan, muli at muling aming idinadalangin ang aming mga pinuno sa pamahalaan. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa pagpapala ng Diyos, kamta nating lahat.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet. At ito pong programa natin na ito ay magbibigay na naman po sa atin ng kahusayan sa ating pagpili sa atin pong mga kinakain. At syempre, kasama pa rin natin, walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po tayo magpatuloy, ano, mga kaibigan, ay gusto ko lamang po nabanggitin ang ating numerong 0918-944-7891 para po sa inyong mga katanungan. At pwede rin po kayong mag-text sa atin pong, mag-message sa atin pong comment section sa atin pong live program ngayon via sa ating Facebook, Adventist World Radio Manila. Muli po, Adventist World Radio Manila. And now, mga kaibigan, ano, ang atin pong pag-usapan, napakaganda po, pero bago po natin yan, ay kumustahin muna natin si Doc Blessy. Doc, kumusta po kayo?
1: Ay, ito, Pastor Kyle, napakabuti.
0: Ayan. So, ngayon, Doc, ang ating pag-uusapan ay isa sa mga nagagawa pa rin. Nagagawa pa rin ng ating mga kaibigan, ng ating mga kasama ngayon dito sa radyo. At iyan ay ang tinatawag nating pagkakahumaling sa tinatawag nating pagkain. Ayan. So, ano po ba, Doc, meron ba tayong tinatawag na food addiction? Ayan, food addiction. At paano ito naiiba sa simpleng pagkagutom?
1: Kaya yung food addiction kasi, it involves hindi lang yung pagkagusto natin sa pagkain, kundi yung understanding natin sa brain, yung hormones, at saka yung habits. So, maraming affected. So, yung halimbawa, yung taong addict sa sugar, nakikrave sa sugar, yung brain natin, merong reward center. No? Yung reward center na yun, nagre-release siya ng dopamine. Yung feel-good chemical. The same reward pathway is stimulated by addictive substances. So, yun yung pathway na nag-i-involve. Lalo pa kaya nga, pag nai-stress, no? Pagka nalulungkot, o nagkakaroon ng mga challenges sa buhay, parang gusto ng katawan natin maibsan yung negative feelings na yan. Kaya yung reward, kasi ang katawan talaga, ang tao talagang we want to be yung importance natin na handyan, gusto natin na masarap yung pakiramdam, masaya. Pero sometimes we have challenging situation, no? Mga challenging situations at saka challenges na mga pangyayari na kailangan maibsan yung ganyang pakiramdam. So yung brain natin parating nagdidirect sa reward center, and that is yun nga yung feel good chemical natin na ang tawag natin dopamine. Kaya yung pathway na yan, pag na-stimulate yan at paulit-ulit natin ginagawa, yung pathway na yan maaaring maging sobrang lakas, no? Sobrang malakas yung pathway. Yung craving, yung reward, yung crush, yung craving. Parang nagiging cycle siya. Yung may craving, may situation na hindi maayos, na-stress ka o kaya na-challenge ka, ang cycle niyan, yung craving, tapos gusto natin reward para maibsan, tapos nagka-crush yun, magka-craving na naman. So, nagpaulit-ulit siya ng cycle.
0: Okay. Understood, Doc. So, bakit po kasi kaya, Doc, ano, napakaraming tao ang nahihirapang kontrolin ang pagkain ng matatamis? Well, siguro, maybe they have all the resources that they need para makakain sila ng mga matatamis, pero why is it that there are really people who can't withstand na kumain ng matatamis? Is there anything particular about this, Doc, na that makes people na talagang hindi nila maiwasan na kumain ng mga pagkain na gaya nito?
1: We need to understand na yung dopamine at comfort food talagang magkadugtong sila. Yung comfort food is not just hunger, hindi lang siya yung pagkagutom mo. It is about neurochemical ng brain natin. So, pag yung tao ay kumain ng sugar or fatty food or highly processed food, yung brain niyan talaga nagre-release ng dopamine. Ito yung neurotransmitters neurotransmitter na involved sa motivation, sa reward, tsaka sa reinforcement. Mm-hmm. So itong dopamine na to, pleasure chemical, kaya talagang it is a wanting chemical. Kaya halimbawa, kumain ng matamis, paulit-ulit kasi nga nakakaibsan nga ng pakiramdam na ganyan. Yung taste buds natin, ginagamit natin para magkaroon tayo ng comfort sa ating brain. At itong reward na to, nag-activate nga, kaya yung dopamine nagre-release, tapos yung brain nare-remember niya na itong pathway na to ay masarap ang pakiramdam. Di ba? Pag kumain tayo ng chocolate, parang ang sarap ng pakiramdam. Yes. So, yung pathway na yon talagang nag-i-stimulate sa atin. Tapos, lalo pa pagka nalulungkot, o kaya nabobored, o kaya, ano ba to, nai-stress, nagagalit. So, gusto natin magkaroon ng better na pakiramdam. So, yung paulit-ulit na cycle na yan, nagiging habit. At pagka nangyari yan, yung cycle nga nadidevelop. Kaso lang ang problema, yung stress is always related with ano yan with increased blood sugar, no, increased appetite, specifically increased craving for high fat and high sugary food. So, ano siya, yung result naman doon, alam naman natin na pagka mataas ang blood sugar, magtataas ang blood ang risk for diabetes, for heart disease, no, for inflammation. Pag tumaas naman ang appetite, magtataas ang food intake, ang calorie intake, so tataas ang weight, at lahat marami ng kadugtong ng mga iba pang sakit.
0: Mm-hmm. So doon pala Doc, ano? So ibig sabihin napakalaki po pala ng papel din talaga ng asukal doon sa tinatawag po natin na doon sa mga bagay po na nakakapagbigay po ng sakit sa atin. So ito Doc, meron po tayong katanungan dito, ano? Ano po ba yung mga, bakit po kaya kasi ano, pagka stress o kaya nalulungkot ang isang tao, we tend to get to have what we call emotional eating. Ayan. Bakit po may mga ganon na serye sa katawan natin na talagang parang we really wanted to ease the pain, and what we do is we really eat.
1: Oo nga, kasi nga, ang basic need ng tao, yung maging maligaya, no? Ang gusto natin ng halimbawa, gusto natin ng lahat ng positive na pangyayari. Kaso lang nga, kung mayroong mga challenges, may changes, ay yung mga changes, akala natin hindi stressors, yung changes, di ba? Yung na iba lang. Okay? Sabi nga, all change involve loss. Mm-hmm. Ibig sabihin, akala natin yung na iba, involve talaga ang loss noon. Kaya minsan, hindi natin akalain na nagbago lang, loss sa atin. So, ibig sabihin, nawalan ka. So, yun, parang mahirap yung pakiramdam na yun. So, minsan, yung pagkain natin ng matamis o mataba o malinamnam, yun ang nagbibigay sa atin ng kapalit na solusyon sa mga nangyayari na mga hindi normal, yung mga abnormal situation na. Kaya, ang problema kasi nito, Pastor Kyle, yung pathway na yan, pwede mong paanuhin yung maging stronger. Kaya halimbawa, ulit ka ng ulit. Mamaya naman, meron na naman change. O yung change mo, may loss na naman. Mm-hmm. So mamaya, nandun ka na naman sa situation na nahihirapan. So kakain ka na naman. Ang problema, yung brain natin, ito na yung malaking, pinakamalaking problema. Yung brain natin, nagmamastery din siya. Mm-hmm. Alam mo yung mastery na pag ginawa mo to, tumataas yung dosage. Mm-hmm. So, namamaster niya, ito pala yung pathway. Pagka nagutom o nahirapan, hindi lang dahil sa gutom o may na-stress, nagalit, ganyan. Ito yung gagawin niya, nakaka-relieve. Okay? Nakaka-relax. Okay? So, yung brain mo pala, nag-aano din siya, nag-i-strong yung pathway na yan. Kaya pag hindi mo brinake ulit ng ulit na yung pathway na yan, kaya talagang minsan sabi mo, ba't hindi tumitigil, paulit-ulit na lang, di ba?
0: So Doc, ito po, meron tayong katanungan dito from our audience. Normal lang po ba na kahit busog na ako ay naghahanap pa rin ako ng dessert? Ayan, yung mga mahilig mag-dessert, Doc Blessy.
1: Yeah. Kasi yung pathway naman yan ng dessert or snackings, pareho yan eh. Minsan, busog ka naman, ba't ka magmimerienda? Yung dessert and snacks, pareho ng pathway and it triggers insulin. Yan, pag trigger niyan yung insulin, constant hunger. So, ibig sabihin, yung nagiging cycle siya, yung pag tumaas ang blood sugar, yung insulin magiging constant din yung hunger mo. So, ang pinakamaganda talaga dito, yung dessert, usually nilalagay nila sa huli.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema nga, pagka sa huli mo nilagay, ang blood sugar mo tataas ulit, ang insulin mo tataas, mamaya, gutom ka na naman. Kasi mm-hmm. yung cycle na yon ay talagang pwedeng tumaas yung insulin, ang blood sugar tataas eh. Pag tumaas ang blood sugar, kailangan habulin niya ng insulin. So, tataas si insulin. Ang problema, pag mataas na sila, pag tumaas na si insulin, si blood sugar, pabababain niya. Pag bumagsak naman yan, hunger naman. Kaya hindi din maayos na talagang yun dulo, yun yung dessert na matamis. Same is true with snacks. Alimbawa, busog ka naman, almusal, kumain ka, pero magmimerienda ka ng matamis, ganun din yun, blood sugar goes up, blood insulin goes up, kasi nga tumaas ang blood sugar, nagpasok ka ng simpleng sugar sa katawan mo. So, yung insulin mo maglalabas din para makahabol, no? Makahabol doon sa kinain mong asukal. Ang susunod niyan, constant hunger din, kasi magyoyoyo pala ang blood sugar. So, ang suggestion talaga natin dyan, kung magdi-dessert kayo, konti lang, tsaka huwag nyo ilagay sa huli. Okay? Kasi, mas magandang, siguro in between ang fiber natin ang dessert. No? Sabi ko nga, alternate. No? Alternate. Kasi lalo pa kung may sensitivity kayo sa blood sugar, may diabetes, no? Pagka ginawa nyo yan, na malaki yung dessert nyo, magiging malaki yung problema nyo. So, ang suggestion ko po, kumain kayo ng high fiber diet. Tapos pag may gusto kayong tikman na konti, halimbawa konting puto, no? Ikainin nyo siya ng in between ng fiber para naman hindi mag-spike ulit ang blood sugar kung kakainin nyo siya ng hiwalay.
0: Mm-mm. Ayan, so napakaganda po, Doc, na maintindihan po itong mga bagay na ito. Kasi as Filipinos, talagang nasanay na pagkatapos na kumain ng heavy meal, ay saka ka pa lang doon talaga kakain ng dessert. So, paano naman po nakakapekto yung ating emotions o kaya mga stresses natin sa ating pagkikrave, lalong-lalo na po sa mga matatamis o kaya sa mga maaalat po na pagkain? So, does it mean, Doc, na kapag meron ka ng ganito ay how can we then be, second question is how can we reverse it din po in a way na instead of us na gano'n na lang lagi yung ating lifestyle, ay mabago din po natin?
1: Ayan, sabi mo nga kanina, Pastor, yung craving sugar particularly is often emotional. Kaya nga sabi natin, emotional siya eh. So, dahil emotional siya, hanap tayo ng mga possibility na hindi lang ice cream yung hahanapin or chocolate or milk tea. Sa panahon ngayon, ang milk tea talagang here and there. All around, okay? All around. So, at saka, ang mumura na niya eh, may mga tag 30 pesos lang, di ba? Sakto na yung isang malaking baso. So, andali niya. Kaya everybody, you look, go around, no? Everybody's holding milk tea, tapos may straw. So, that's really simple sugar, no? Na ang tingin ko nga ngayon, mas popular na yung milk tea kaysa sa soft drinks. Parang ang tingin ko, sa lalo pa dito sa Metro Manila. So, we can substitute. No? Halimbawa, you want ice cream, siguro once in a while during birthday mo, tumikim ka, pero not every day. No? So, take a 10-minute walk. Yung mga, you have to be mobile. Pero ang number one talaga, Pastor, especially, if you crave during mealtime, you high fiber diet talaga ang makakapagbigay sa atin ng solusyon. Halimbawa, gusto mo ng ice cream, so siguro take walk lang muna, 10 minutes walk or chocolate or call a friend, no? Mga possible na simple things. O milk tea, drink water, tapos huminga ka ng malalim. Hinga ng malalim o baka pag malakas ang craving, talagang mag-pray pa. O mag-pray ka kahit mahina ang craving or malakas ang craving, because this will really help help us. Para yung reward system natin mag-shift sa tama. Kasi ano lang, kailangan lang dating i-disturb yung reward system. Kasi halimbawa, nag 10-minute walk ka, liligaya ka din dun eh. No? Halimbawa, call a friend, o kaya kausapin mo yung katabi mo o yung kasama mo sa bahay, o mag-usap kayo, happiness din yun. Yung chocolate can give you dopamine, yung calling a friend or call talking to a happy person will also increase your dopamine. O yung inhale, no? Huminga ng malalim, uminom ng tubig, that will also calm, disturb yung pathway na-develop na, lalo pa kung naging habit na talaga na every time nagagalit, every time nai-stress, napapagod, napupuyat, kakukuha ka agad kayo ng sugary food. So, gusto lang nating i-disturb yung pathway na instead of gagamitin mo yung happiness mo or iti-trigger mo yung dopamine mo through sugary food, hahanap ka na lang ng other ways para matrigger mo yung happiness mo. Alam mo, Pastor, pagka minsan nadidevelop din yung dopamine production. Alam mo, for example, sa akin, ako, alam mo, ang saya-saya ko talaga pag nakakain ako ng suka. Hindi ko lang alam bakit. Ang parang ano siya, ha, yung sa akin, ha, talagang nagkikrave ako sa suka. Nagkikrave ako sa watermelon. Parang ang saya-saya-saya ko pag nakakain ako niyan. Yung bang parang equal lang yung saya, kung makakain ka ng ice cream, equal ang saya. Talagang yung ice cream, grabe talaga. Everybody is happy, no, after eating ice cream. While eating ice cream, alam natin yan, bata at matanda. Pero minsan, nadidevelop pala sa atin yung sumasaya ka, naglalabas din ng dopamine when you eat your favorite fruits. Okay? Pag ginawa mo yun, ang saya din talaga. Kaya hanapin mo yung fruits na magbibigay sa'yo ng dopamine. Okay? Huwag yung fruits na, ako, alam mo, Pastor, yung durian, grabe talaga yan.
2: Ay.
1: Yung durian talaga, talagang yung dopamine ko talaga, super, super high. No? Mas ma-high pa siguro yan kaysa pagkain ng ice cream. Talaga naman, yung amoy niya sa akin, talagang dopamine talaga siya. So, kaya ang advice natin sa kanila, Pastor, i-disturb natin yung reward system. I-disturb natin yung brain na hindi lang ito yung pathway. Mayroon pang pwedeng gawin, no? And then you identify some fruits na sumasaya kayo. Ang sabi ng ibang tao, nahahay. Totoo talaga kasi yung dopamine nakakahay talaga siya.
0: Okay, Doc, thank you so much. Napakaganda po ng atin pong pinag-uusapan ngayon kasi naintindihan ng mga listeners din natin kung where are they really coming from when they are feeling this way. Pero ito, Doc, meron po tayong listener dito nagtanong, paano niya daw po ba malalaman kung gutom lang talaga o cravings lang? Ayan. Kung gutom talaga siya o cravings lang.
1: Ang ganda ng tanong na niya kasi nakakalito talaga.
0: Yes.
1: Nakakalito. Minsan, uhaw ka lang. Mm-hmm. Hindi ka pala gutom. O, diba? Minsan, madalas, uhaw lang yung tao. Mm-hmm. Hindi pala gutom. Okay? Ang madalas nito, yung pag naging habit mo nga. Kaya nga, sinasabi ko yung cycle natin, yung pattern, yung habit, talagang na-establish na. Imagine mo ang Filipino way. Nag-almusal, magmi-merienda, tapos alas 10 yung merienda, magtatanghalian ng alas 12. Alas 12, alas 3, magmi-merienda na naman. Gabi kakain, bago matulog, kakain pa rin. So yun, pag na-develop yung pathway na yon, medyo challenging talaga. Kaya ang una nating gagawin dyan ay alisin mo muna yung merienda. So mag 3 meals ka muna. Tapos wala na din yung midnight snack. Pagkatapos niyan, siguro susunod mo nang gagawin, light na lang yung dinner. Or yung iba naman kaya nang wala ng dinner. So, until finally, kasi Pastor, yung fasting at saka intermittent fasting, yung paghaba, nakakatulong yan eh. Lalo pa makaalis yung craving, ma-free ka o makalaya ka sa craving. Yung fasting is one of the best. Kaso lang, minsan, meron yung withdrawal syndrome. Yung withdrawal, minsan yung first 3 to 7 days, minsan mahirap kasi may headache, no? May irritability, pagod ka. So, But you need to understand na possibly na nag-withdrawal syndrome ka lang. Kaya yung mga siguro mga 10 to 14 days na craving, yung significant drop ng craving, magiging maayos ka na in 2 weeks.
0: Mm-hmm. Ngayon, thank you so much, Doc. Napakaganda po. Ayun nga, ang nangyayari sa atin karamihan sa mga Filipinos talaga, nagkakaroon ng mga cravings po. Lalo-lalo na rin sa mga napapanood natin, ano, pagka nakakita lang ng mga ganito, kay siguro yan ang ginagawa ng mga advertisers, Doc. Talaga, they make it as pleasing as possible doon sa mga advertisements para yung tao ay mapabili doon sa kanilang kinakain, ano, so they are using even mga artista, ganon, yung mga celebrities, para yung kanilang tag dito, para pag may pakita nila, uy, sarap na sarap talaga itong celebrity na ito, sabihin ng mga tao na nakakapakinig, nanonood, that really they are enjoying what they are trying to eat. So anyway, Doc, meron pa tayong mga katanungan dito, so napag-usapan na natin kanina about sa stress, about sa emotions and others. So may alam po ba kayo na mga karaniwang comfort food na hinahanap ng mga tao kapag sila ay nalulungkot o stressed? If ever man, Doc, ano yung mga pagkain na ito and what could be the best substitute that they could get in our plant-based nutrition or in plant-based diet?
1: Ayan, yung mga usual, di ba yung usual? Sa mga offices, may mga comfort food sila. Minsan, mga chocolates, mga candies, o kaya mga may maliliit na mga pastries na matatamis. No? Minsan naman, merong mga yung... Kasi available na ngayon ang andali-dali, mga andaming packaging na very simple sugar. O kaya naman yung iba, chips, no? Very simple na andali-daling gawing comfort food. Ako, ang number one suggestion ko, huwag kayong mamili.
0: Tama,
1: kasi
0: tama.
1: The moment bilin mo siya, ang tendency niya talaga, kakainin mo. Pero kung hindi ka nag-grocery ng mga ganyan, anong kakainin mo? Di ba? Wala. Kaya makakapag-isip ka pa, teka, para namang gusto ko ng ganito. Teka, inom muna ako ng tubig. Di ba? So, huwag ka munang mamili. Huwag ka mag-shopping ng ganyan. Huwag ka mag-grocery ng maraming junk foods. Kasi the moment ipasok mo sa bahay mo yan, talagang kakainin mo. Okay? The moment dalin mo sa opisina, ilagay mo sa table, uubusin mo. Okay? So again, number one, suggestion lang po ito, no? Huwag kayong mamili. Okay? Pero later on, kahit hindi ka namili, may nakita ka sa ka-opisina mong kumakain, o di makihingi ka lang ng kapraso. Kasi kung humingi ka lang, nahihiya kang kumain ng marami. Kasi nanghihingi ka lang, kakain ka ng marami. O di at least, meron ka na doon. Ano, at least nagkakaroon ng self-control. Okay? Kasi nakukontrol mo yung sarili mo dahil hindi sa'yo. Okay? And then number three, okay? Ang kailangan nating gawin, okay, ay uminom na, mag-hydrate in between meals. Kasi the moment mag-hydrate ka, magkakaroon ng healthy yung mga cellular. Unang-una yung brain, no? Magkakaroon siya ng tamang functioning kasi hydrated ka, okay? And then number three, you have to eat good meals during mealtime. And then you have to nourish the system. Kasi pagka-nourish yung mga cellular natin, magbibigay yan ng tamang signal. Okay? Magbibigay yan ng tamang signal sa atin na, ah, ito, gutom na, no? Ito ay busog, no? Magkakaroon tayo ng malinaw na signal kung gutom ba o uhaw lang o busog pa, no? Yan ang mga signal na kailangan nating malaman. So, yung tinatawag nating emotional eating, hindi na siya magiging automatic kasi ano na, naka-prepare ka, okay? So kailangan mo na ngayon ng paplanuhin mo na ino-nourish mo yung system mo during mealtime. Yeah. So yan po mga simpleng suggestion. At ang isa pa nating suggestion dito, kailangan po na itatama mo din yung pagtulog mo. Kasi the moment mapuyat ka, yung ghrelin mo mas mataas. Yung hunger hormone mo mas mataas, tawag natin ghrelin. Yung ghrelin ay magsisignal sa you to eat more. So, dahil puyat, no? Dahil hindi ka nagkaroon ng tamang hormone na magbibigay para sa gabing hormone mo at saka yung hormone para sa araw. So, ang konti mong misunderstanding, away or hard day, o meron kang naramdaman na little rejection, lahat yan will lead you to sugary foods like ice cream, chocolate, milk tea, fried foods. So, ito po naman ay tinatawag nating ano to. Hindi natin to tinatawag na kahinaan. No? Huwag naman nating tawagin na kahinaan at sobrang kasalanan dahil, again, yung brain mo, malulungkot naman pag tinawag mo naman siyang
0: totoo.
1: Evil talaga. Dahil ano ba to, evil na to? Ang tawag lang po natin dyan ay hindi lang na-balance ang inyong sistema sa brain. No, it's not weakness. It is just neurobiology. No? So, tandaan po natin, nagkaroon lang ng out of balance sa inyong hormones, no? Yung neurobiology nyo ay medyo nalito-lito lang, no? So, kailangan lang natin ulit babalik sa itatama natin siya. Okay? Mm. Para naman, maiwasan na natin yung cycle na comfort food and dopamine cycle.
0: Mm-hmm. Tama, Doc. Alright, so thank you so much, Doc. Ano, naintindihan natin lalo kung ano po yung mga bagay po na yan. So, about yung midnight snacking, Doc? Is that cravings or... siguro nakaset na talaga sa utak na gagawin mo iyon. Kasi may time eh. Kaya sinabing midnight snack eh. So it's really time. Tapos yung mga, may mga kakilala talaga ako that they really have this kind of tawag dito. Meron talaga sila yung kind ng kan na po na iyan na ginagawa. Talagang nakaset na talaga sa kanila yan. So how about that po? Is that... do you think that's alarming for people to always do midnight snacking? Let's say, ang midnight snack kasi doesn't have to always fall on the midnight eh. It has to happen maybe at 10, 11, before they really sleep. I think that's the right definition of it. Is there any danger to this, Doc? Or if ever, ma'am, na okay lang naman ito, in what ways can they be okay, if ever, man po?
1: Yeah. Yung midnight snack, usually, mas madalas na kinakain yan before going to sleep. Mm-hmm. So, ang magiging challenge naman natin dyan, magiging physical challenge natin dyan, ay yung production natin ng melatonin. Kasi ang melatonin, melatonin always go against insulin. So, ibig sabihin, pag tumaas ang insulin, si melatonin, hindi siya magpo-produce ng ganun. Kaya nga ayaw natin kumain. Dahil pag kumain ka, kailangan mong i-digest yung pagkain, di ba? Kailangan mo pa rin ng insulin, kailangan magtrabaho ng digestive system mo. And supposedly, yung mga ganung oras, ano ka na eh, dapat medyo empty stomach ka na para umarangkada na ang melatonin mo para magkaroon ka na mahimbing na pagtulog. Ang magiging problema talaga natin dyan, yung sleep is medicine. Alam natin yan, yung pagtulog ay medicine. At pag napuyat ka, okay, ito na, pag napuyat ka, yung ghrelin mo the next day, tataas. So, pag tumaas ang ghrelin, sabi ng study, 32% tataas yung wrong choices mo sa pagkain by 32%. By 24%, madadagdagan pa ng additional calorie yung pagkain mo. So, again, hindi din natin ina-advise yung eating midnight snack or eating before sleeping kasi mas gusto nating medyo digested na yung pagkain bago matulog, okay? So again ha, yung midnight snack, pwede ding i-ano yan eh, gumawa din ng sariling pathway niya eh. Gagawa ka din ng sarili mong habit na ginawa mong habit na kakain ka and we need to break the habit. Okay? Ito yung pinakamaganda, Pastor, sa program natin. Kasi pag naintindihan mo ngayon, at least, alam mo na huwag ka nang magpakaintay na maging... umabot ka ng alas 12 ng gabi. Kasi usually, pag umabot ka ng alas 12 ng gabi or alas 11 ng gabi, kumain ka ng alas 6, tendency niyan, magugutom ka talaga kung gising ka. Pero kung tulog ka, hindi ka magugutom, okay? At kung tulog ka, hindi ka din mauuhaw ng ganung kauhaw. Kaya, yung sleep mo, mabibigyan mo ng magandang at mahabang oras at magandang quality sa tulog mo, sa pagtulog. Mm.
0: Dok, totoo daw po ba na nakaka-addict din ang mga fast foods? Kasi napapansin daw niya sa kanyang sarili na parang na-addict na siya dahil nga daw po lagi po siyang bumibili at parang hindi kompleto yung araw kung hindi po siya nakabili. Siguro there's an effect also on the environment kasi malapit lang daw po yung fast food area sa kanilang place ng trabaho, tapos pag nauwi na, ayun, talagang nabili po ng kanya pong kinakain.
1: Sumasaya talaga ang tao pag nakakain ng sugar, ng fatty food, ng creamy, ng high fat food, ng asin, no? Yan talaga yung mga gusto ng katawan. So, again, hindi naman natin sinasabing huwag kayong kumain ng masarap. Ang sinasabi lang natin dito, you have to consider eating fibrous food, no? Kaya ngayon, babalik na naman tayo, Pastor, sa preloading natin, eh. Hindi naman natin sinasabing do not, no? Kasi pag sinabi nating do not, lalong kakain yung lahat ng listeners natin,
0: totoo,
1: no?
0: Totoo po yan.
1: Ang ginagawa natin dito, you have to eat nutritious, high-fiber food bago ka kumain ng favorite na favorite mo. Ibig sabihin talaga, nagkikrave ka. Ay, nagkikrave ako dito sa pagkain na to. Teka, wait, kain ka muna ng gulay. Kumain ka muna ng high-fiber dish, no? Kumain ka muna niyan. Pagkakain mo niyan, and then maybe, siguro, doon ka na kumain ng krine-crave mo para naman hindi na ganun kadami. Okay? Mm-hmm. So again, pathway pa rin ng na dinevelop mo yung ibe-break natin. Kasi hindi naman lahat ng tao nagkikrave sa gabi, no?
0: Yeah.
1: Hindi naman, may mga ilan-ilan, no? Pero pag na-develop mo yan, we have to break the habit. Kailangan talaga nating i-break yung pathway na yan na na-develop sa brain mo o sa sarili mo para magkaroon ka ng mas healthy na substitute. Kasi yung stress, di ba, ganitong habit, ito ang ibe-break natin. Yung stress, ano ba yung stress? Any change yung stress, ha? Any change, any pressure, any weight na experience mo. Yan ang stress source ang tawag natin. And this will spike your dopamine. By the way, this will spike the craving, okay? Yung craving na yan, tapos kailangan natin ng comfort, no? Comfort, and then that will spike the dopamine, no? And then temporary relief, okay? Yun ang ibibigay ng dopamine. Dopamine spike, temporary relief. Tapos yung temporary relief, after temporary, no? Magka-crash na naman siya. So may guilt ka na naman. O may stress ka na naman. So magsa-cycle. So babalik ka na naman sa comfort food. O yung dopamine spike mo na naman. Tapos temporary relief. Crash na naman. O guilt ka na naman. O stress na naman. So yung cycle na yon, pag hindi natin siya break, ang tendency talaga, paulit-ulit lang nagagawin. So, ang problem nga talaga, yung dopamine receptors become yung mga receptors, yung dopamine receptors become less sensitive. Especially, pag paulit-ulit mong ginagawa, pag overtime, ulit ka ng ulit-ulit ng ulit, yung dopamine receptors nagiging mas less sensitive. Kaya, you need more food for the same comfort. Halimbawa, sabihin natin, ginawa mo ngayon, ay, naubos mo yung isang pakete ng cornic, no? Mamaya, naka-isang pakete ka na ng cornic, ginawa ko na to dati, but hindi pa ako nagkakaroon ng comfort. Mm-hmm. So, dadami yung dosage. So, same is true with, yung chocolate, isang piraso lang. Ay, bakit hindi na ako nagkakaroon ng same happiness or comfort? So, yung chocolate na isang piraso, baka isang pakete na yung susunod. Kasi nga, you need more food for the same comfort.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so emotional eating becomes automatic na, nagiging automatic, nagiging strong, ito na, strong cycle na siya. So, pag nangyari na to, this is another addictive behavior na, no? It is not just social acts, hindi na lang siya yung just for the relief, no? Nagiging strong behavior na siya. So, yun ang mahirap, Pastor.
0: Okay, Doc. Thank you so much. Mas naiintindihan po natin lalo on how it really works. So ngayon, Doc, ito po, meron na po tayo tuloy nagtanong dito. Sabi niya ay, mas paano ito, Doc? Masama din daw po ba kung bigla niyang ititigil ang pagkain ng mga matatamis po na pagkain?
1: ang sabi nga po natin kanina, baka may withdrawal syndrome pag abrupt, no? Kaya ang iisa-isahin po natin siya, no? Pagkatitigil talaga kayo o kayo magpapagaling kayo sa addiction ng sugar or food, ang gagawin na muna natin ay kailangang iayos nyo muna yung pagtulog nyo. Okay? Igo-goal natin lahat na maayos yung tulog, hydrated sa araw, maganda yung fiber intake sa every meal. Na pag nagawa natin yan, baka, yun na, little by little, automatic, ay by the way, automatic talaga na magiging maliit na yung sugar or fat or creamy food mo kasi kumain ka na ng fiber eh. No? So, unti-unti po gawin nyo yan. No? Yung snacks naman, dahil sugary din, kung ititigil nyo, magsa-substitute kayo ng water. Kung hindi nyo naman trip yung water, so lalagyan nyo yung, ang tawag natin, infused water. Yung water, lalagyan nyo ng cucumber, o kaya lalagyan nyo ng fruits, no? O kaya gawa na lang kayo ng mga herbal teas na healthy, peppermint. No? Peppermint is one of the best, lalo pa sa withdrawal syndrome. Yung peppermint, it could be dry leaves ng peppermint, or yung fresh, no? Initin nyo po yan. Pagka nagkikrave kayo at talagang matinding craving, drink hot, warm, or warm tea. Yung withdrawal syndrome din, naiibsan siya kasi inaayos niya yung stomach nyo, no? Yung pinapakalma niya ang stomach. So, go for your teas, no? Herbal teas.
0: All right, Doc. So ngayon po, as we continue, ano, we really have our listeners po talaga na they're interested and invested on much on this. So ngayon, Doc, ano naman daw po ito? Ito po, napakaganda po ito na pag-uusapan natin sapagkat nakikita na rin kung paano yung mga kinakain natin ay nagiging cravings na lang ba? O nagkakaroon na tayo ng food addiction? Ayan, ano? Kasi hindi lang pala, pwede rin pala maging bisyo ang pagkain, Doc, ano? Kaya nga nagkakaroon, nagwe-weight gain ang mga tao, tapos nagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. So, ngayon, Doc, with regards pa rin naman sa food addiction, pero meron daw po bang epekto ang pagkonsumo ng alcohol sa pagkakaroon ng cravings ng isang tao? Kasi daw, isa sa mga nag-experience ng ating listener, ayaw niya pong magpakilala, no? Na whenever he drinks a liquor, talaga namang parang nawawala daw yung cravings niya doon sa bagay po na iyon. So instead of it, kaya minsan nawawalan na ng gana, pero ngayon nandun naman yung kanyang pagka lulong o kaya pagka gusto, pagkahilig. Yan. Let me just also use the word pagkahilig doon sa alcoholic beverage na iyon o kaya sa alcohol na iyon. So is there anything po na that might associate yung pagkonsumo ng alcoholic drinks in relation to food restrictions or yung pagkawala niya ng gana, loss of appetite when it comes sa pagkain?
1: Pareho eh, kasi pareho ng pathway yung pag-inom ng alak. Yung pag-inom ng alak at saka yung sugar intake, both of them, no, parehong habit to, will really stimulate yung brain's reward circuitry natin, okay? So, ito yung sinasabi natin na especially yung mesolimbic dopamine pathway natin. Pareho eh, pareho. Kaya parehong sumasaya, okay? Parehong naiibsan yung stress nila, okay? Naiibsan yung mga pagkapagod nila. Ang ano lang, yung alcohol, meron pa siyang mas matinding ibibigay na addiction, no? Mahirap yung addiction din ng alcohol kasi yung alcohol addiction, lalo pa if the person has genetical inclination for alcohol, talagang may tendency talagang maging addict, no? So, kaya nga po, again, yung sugar intake at yung alcohol intake, parehong maiibsan ang ating craving, no? Pero pareho din siya, ano, maiibsan yung ating pagkakaroon ng stress, nakaka-relieve siya. Kaso lang, yung craving niyan, mas matindi, no? Again, ha? Pareho din, ang alcohol, pagka pagka nag ininom niya, no, yung dopamine receptor magiging sensitive, no, pag tinataasan mo yung pag inuulit-ulit mo, so yung tolerance niyan pwede ding maapektuhan, and then later on ang dami mo na palang iniinom ay wala pa ring effect, kaya tumataas yung dosage. So again, yung GABA kasi ng alcohol, merong tinatawag na GABA, yung inhibitor neurotransmitter niya, nakaka-relax. Kaya mga lalaki talaga na ano yan, na naa-addict, no? Naa-addict sa alcohol. Kaso lang minsan nadidecrease yung ano niyan, yung glutamate, and it reduces yung it reduces brain yung excitement niya ng brain. So again, drugs yan eh. Okay? Yung alcohol is drugs. Yeah, it can relax the person, pero nagiging masaya din, no? Pero yung it can lower yung inhibition ng tao. Kaya minsan may ito yung difference niya, no? Yung alcohol, ayokong sabihin to, pero sa Tagalog kasi yung lower inhibition, nawawala ang hiya. Okay? Nawawala yung hiya niya. Kaya minsan, 'di ba, nakakakanta sa karaoke, minsan nagiiinom, nakakaihi sa
0: kung
1: public,
0: saan-saan.
1: Kung saan-saan nakakapagsalita nang hindi naman niya sinasalita, na minsan walang inhibition talaga. 'Yun yung difference niya. Pero yung pathway ng addiction, pareho silang nagbibigay ng relief, ng relaxation. Kaso lang nga, hindi tama. Hindi tamang maging doon kaaasa sa alcohol. At itong alcohol, talagang matindi yung toxicity na ibibigay sa atay at sa utak at sa buong katawan. Kaya hindi natin hahayaan na sabihin natin dito sa program natin, okay, nagki-crave ka, gusto mong ma-relax, go for alcohol. No, wala po kaming sasabihin na ganyan. Kahit kaunting alcohol, hindi po namin mas pwedeng sabihin dito sa program na yan, kasi ikapapahamak nyo yan eh. Bakit? Kasi pag sinabi natin okay ang alcohol dito sa program natin, eh kung iminom nga ng alcohol dahil na-relax sila, okay, wait. Eh baka naman meron genetical inclination to be an alcoholic. Ma, may alcoholic na yan. Ah, mag-fatty liver na yan. Magkaroon na ng heart disease, magkaroon ng cancer, and so on and so forth. Hindi po namin kayo hahayaan na malulong, okay, sa ganyan. So again, yung alcohol mas matindi, yung sugar addiction susunod siguro, no? Pero ang gusto po natin dito ay magkaroon kayo ng healthy living at sumaya kayo, hindi sa ganitong mga pamamaraan. Okay.
0: Tama, Doc. So napakaganda po ito, ano, na maintindihan po natin ito, lalo na we are not trying to say something because it could have been good to someone, and it can be good already to everybody else. Kasi napakaganda rin po na nabanggit po ninyo na it may have given a little relief to that person, pero hindi niya na po napapansin, nagkakaroon na rin siya ng addiction on that other part. At ngayon, sabi niya nga, ano, na lagi niya rin itong nagagawa. So I think it's not just food addiction that he has to break now, Doc. Nadagdagan pa. Ano?
1: Yeah.
0: Nadagdagan pa. Kaya mas mahirap po iyon. Doc, last question po natin siguro ngayong araw po na ito. Sabi po ng ating listener is, ano pong pwedeng kainin kapag nagkikrave ako sa matatamis pero gusto ko pong piliing maging healthy?
1: Ayan. Unang-una, syempre, stick kayo dito sa program natin.
0: Amen.
1: Kasi dito tayo matututo. Lahat tayo natututo dito. Okay, and then finally, yung actions na kailangan natin, okay? Ang una, mag-hydrate. Ulitin ko po, mag-hydrate. Kung medyo mas gustong-gusto nyo talaga ng matamis, talagang sobrang matinding craving and party naman, no? Diba? May birthday o kaya may celebration, you have to create healthy desserts. Now, pwede tayong gumawa ng mga healthy desserts na matamis naman, na hindi naman tayo hindi naman ililid to sa sa addiction ng sugar, no? Ako, I would suggest, ako, favorite ko yung gumawa ng healthy gulaman kasi I can control the sugar content ng gulaman. Yung mga cathedral na yan, no? May gulaman ka, matamis, no? At party, masaya ang kulay, no? maganda ang presentation nyo. Tapos yung gulaman, pwede mong lagyan ng fruits, no? Ako, I would rather go for favorite ko, very, very easy kung gulaman with chia seeds.
0: Wow.
1: Okay? Yung gulaman ko, konting-konti ang sugar, tapos meron kang, pwede mong lagyan ng buko, pwede mong lagyan ng chia seeds, o pwede mo pang lagyan ng fruits. And you can make happy, healthy, low sugar desserts.
0: Ayun. Thank you so much, Doc. Anything that you want to say to our listeners po before we end our live program po today?
1: Ito po pinag-uusapan natin, talagang medyo talagang malaking challenge sa marami sa atin. Pero alam nyo, ang Panginoon, hindi tayo pababayaan.
0: Amen.
1: God has given us prefrontal cortex, yung frontal lobe natin dyan. And yung frontal lobe natin, siya talaga actually ang makakatulong sa atin. Alam nyo, yung amygdala, ang sayap, ang dopamine. Nag-spike talaga yan. Pero ano yan, short reward, no? Instant reward lang siya. Pero yung long-term reward, makukuha natin yan dito sa ating frontal lobe. And then all you have to do is just listen to your brain. Sabi nga natin, kung ang sabi ng reward system natin ay, I need this to feel okay. And then sasabihin ng brain mo, teka, wait ka lang. Relax ka muna. Let's think it over, no? Kailangang gawa tayo ng substitute. Gumawa tayo ng something better than what you are wanting right now. And God will actually lead us sa mga situation na nanghihina tayo. Kasi kahit nanghihina tayo at gusto natin gawin yung mga bagay na makakasama sa atin, bibigyan tayo ng Panginoon ng linaw, and then the frontal lobe will say, okay, this is wise decision. Ito ang pinakamaganda para sa iyo. And this will lead you us, no? This will lead us to right moves. So God bless po sa inyong lahat.
0: Ayan, thank you so much, Dr. Blessy, for that. Napakaganda pong discussion natin, breaking free from food addiction. Mga kaibigan, habang tayo nagtatapos sa atin pong programang ito, naway maalala natin na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Ang ating pagkontrol sa ating pagkain at cravings ay hindi lamang tungkol sa disiplina, kundi tungkol din sa pag-aalaga sa biyaya at regalo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay nahihirapan sa cravings o sa mga nakasanayang pagkain, tandaan natin na may lakas na nagmumula sa Panginoon upang tulungan tayong magbago at magsimula muli. Sabi po sa Filipos 4, kabanata ay talatang 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kaibigan, sa tulong ng at tama ang

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
3: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, sa ating pong mga tagasubaybay, sa ating programa. Gayun din po sa mga tagapakinig natin sa radyo. patuloy po naming isinasamo na kayo po ay nawain na sa mabuti pong kalagayan. Muli na naman po tayo magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong kaibigan, Brother Edison Aceberos Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, pinag-aaralan po rin po natin ang nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick,
4: patuloy po nating papurihan ang ating dakilang Diyos na tayo ay magkakasama sa ganitong paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy na matanim sa ating puso't kaisipan ang mga aral ng ating Panginoon na napakahalaga sa buhay ng tao. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceberos Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters. Pastor Edison?
3: Yes po, Pastor. At bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Pastor Nick?
4: Makapangyarihan at walang hanggang Diyos sa kalangitan, ikaw na aming Diyos na aming pinaglilingkuran, patuloy naming tinitiwalaan. Pagpalain mo po kami, samahan at gabayan sa aming pag-aaral na ito ng iyong banal na salita upang ito ay aming matutuhan na may kinalaman sa iyong banal na kalooban patungo sa landas ng buhay at sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon, nas matuloy namin silang makasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayo iniimbitahan na manatili sa inyong pakikinig o sa inyo pong panonood sa ating programa. At huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe or mag-comment sa atin pong programa at mag-follow na rin po sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan ang Adventist Teleradio at ang mismong Facebook page ng Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
4: Narito po tayo sa ating serye na ito ng Gospel of Jesus upang patuloy nating matagpuan ang mga aral ng buhay buhat sa ating Panginoon. Ang iba ay buhat mismo sa kaniyang mga labi na kaniyang ipinahayag sa mga taong kaniyang nakasalamuha. Ang iba naman ay mga salita na sinabi ng mga tao na nakasalamuha din ng ating Panginoon nang siya'y narito sa ibabaw ng sanglibutan. At ito ang ating pag-uusapan ngayon, ang mga tinutukoy ng ating Panginoon na mapapalad. Ang salita ng mapapalad ay nasulat sa banal na kasulatan, sa aklat ng Lucas 6:17. Ganito ang ating pag-uusapan tungkol sa mga aklat ng mapapalad. Bumaba siya nakasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at sa Jerusalem at sa baybayin ng Tiro at Sidon na pumaroon upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga sakit. Ang sitwasyon ay nasa ibabaw ng burol ang ating Panginoon o bundok. At sa kanyang pagkilos, tuwi siyang gagalaw, ay sinusundan siya ng napakaraming tao. At ang sabi dito, may taga Judea, may taga Jerusalem, may taga Tiro, may taga Sidon. At sa lahat ng lugar sa kanilang palipaligid, doon sa lugar na iyon ay napakaraming mga tao na ang ating Panginoon ay parang tumayo sa napakalaking grandstand. Hindi naman sinabi kung gaano karami ang kanilang bilang, subalit ine-expect na ang audience ng ating Panginoon ay napakarami. Sa okasyong ito, sa pangyayaring ito, ang mga tao ay maaaring mga mayayaman. Maaaring ang mga tao ay makakapangyarihan. Maaaring ang mga tao ay mayroong posisyon sa lipunan. At gayon din, maaaring ang mga tao ay mayroong ordinaryo at mahihirap lamang ang buhay. At gayon din ang iba ay masyadong argabyado at api sa buhay, na anupat ang iba ay mayroong mga matitinding sakit o karamdaman na nagpapahirap sa kanila. Kaya nga ang tanawing ito, ang audience ng ating Panginoon ay hindi iisang grupo ng mga tao. At ang pabalita ng Panginoon ay angkop para sa lahat ng tao na makakarinig. Alalahanin po natin, ganyan ang salita ng Diyos. Hindi namimili ng grupo o ng antas ng buhay ng tao sa ibabaw ng sanglibutan ito. Ang salita ng ating Panginoon ay tumatagos sa puso at kaisipan ng lahat ng tao na nakakabasa nito. Kaya nga tayo ay magkaroon ng katiwasayan, kapanatagan, kasiglahan at pagtitiwala sa Diyos samantalang tayo ay patuloy na nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos. Sa amin pong mga taga-subaybay sa Tinig ng Pag-asa, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ay patuloy na bumukas ang ating kaisipan, ang ating puso't damdamin sa mga salita ng ating Panginoon, at ito ay ating tingnan sa praktikal na karanasan ng ating buhay pang-araw-araw ngayong panahong ito, at masusubok natin na ito ay totoo. Ito ang sinabi ng ating Panginoon doon sa bundok. Aklat ng Mateo 5:3. Maiksi lang ito. Itong mapapalad na ito, ang una dito ay dukha. Ang sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Natural ang isang taong mahirap ay nagsusumikap. Natural ang taong dukha ay pinapahalagahan niya ang bawat oras at araw sa kaniyang buhay, kung maaari ay walang masasayang. Ganyan ang isang tao na ipinalagay ng Panginoon na dukha sa espiritu. Ang ibig sabihin ay siya ay isang taong mayroong pangangailangan. Kailangan niya ng pagpapaalala. Kailangan niya ng inspirasyon. Ang mga taong mayroong kalumbayan, mayroong pangangailangan ng sigla sa buhay, ito yung mga taong kailangang palaging nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya kung napapansin ninyo na tayo'y nanghihina, tayo'y nanglulupaypay, at aba sa ating sarili, ang ating espiritu ay hindi ganun kasigla, hindi ganun nag-uumapoy, ang tanging kailangan natin ay ang salita ng Panginoon. Kaya nga, kung ang sino man ay makakaramdam ng karukhaan, ng pangangailangan, ng ganitong kalagayan, ang kailangan natin ay salita ng Diyos. Kaya mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat sila ay magbabasa o makikinig ng salita ng Panginoon. At hanggang sa dumating ang pagkakataon, siya ay magiging masigla, siya ay magiging mayaman, siya ay magiging sagana. Sa maraming kaparaanan ay sinasabi ng ating Panginoon na ang mga kalagayang ating kinalalagyan ay, kung mauunawaan natin, ay papunta sa banal na panukala ng Panginoon. Kung minsan nagdaramdam tayo dahil tayo'y dukha, dahil ganito ang ating kalagayan, hindi natin nalalaman na yun ay mga kaparaanan upang matuto tayong magsumikap, makita natin ang ating pangangailangan sa tunay na karanasan ng buhay. Ang sabi naman dito sa aklat ng Mateo 5:4, nahahapis, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Kahit anong okasyon ang mangyari, lahat ng kasayahan na ginawa sa ibabaw ng lupa, palagi iyang pupunta sa kalungkutan. Palaging ang tao ay bumabalik at bumabalik sa kalungkutan. Ang mga tao ay palaging nag-iisip, nagpapanukala, nagpuprograma kung paanong sila ay magsasaya. Kaya nga kung mapapansin ninyo na ang mga tao sa paligid ay gawa ng kasayahan, at pagkatapos niyan, sila-sila mismo ay nag-aaway-away, sila-sila mismo ay nagkakagalit, sila-sila mismo ay hindi nasisihan. Kahit pasabihin iyan ay kainan, napakaraming pagkain, dumadating pa rin ang pagkakataon na ang tao hindi nasisihan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Itong mga taong ito na sanay sa kahirapan, sanay sa kalungkutan, sanay sa pagdadala ng hirap ng buhay, sila yung madaling matuwa. Kapag sila ay nakatanggap ng kaunting pagpapala, nakatagpo ng mga magagandang salita, sila rin ay nagkakaroon ng kasiglahan. At iyang salita na yan na mapapalad ang nahahapis, ang tanging kaaliwan ng tao ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, huwag po tayong lalayo, huwag tayong lalayo. Ang salita ng ating Panginoon ay kasagutan sa lahat ng suliranin ng tao. Kanina, ang sinabi ay mapalad ang mga dukha. Ngayon naman ay sinabing mapalad ang nahahapis. Itong mga taong ito na nasa pangangailangan, na nasa malalim na damdamin ng karanasan ng buhay, tanging ang salita ng Diyos ang kanilang kalakasan. Ito ay magsisilbing kapangyarihan sa kanilang buhay. Ito namang isa, mapalad ang mapagpakumbaba. Matthew 5:5, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ito kasing kabaligtaran ng mapagpakumbaba ay pride. Hindi pride ang ginawa ng Panginoon na salita, kundi ang sinabi niya, mapalad ang mapagpakumbaba. Kasi kung tayo ay mababang loob, hindi tayo magkakaroon ng maraming mga sakit ng kalooban. Pero kapag ang isang tao ay ma-pride, marami siyang suliranin, marami siyang sama ng loob, hindi siya basta-basta makapagpapatawad, hindi siya basta-basta makahihingi ng sorry, at palagi siyang nag-iisip paano na naman siya magiging mataas kaysa kanyang kapwa. Kaya kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba, simple lang siya sa buhay, normal lang siya, hindi niya kailangan ang magarbong karanasan ng buhay, hindi niya kailangan gumastos ng mapakalaki para lang ipakilala ang kanyang sarili sapagkat siya ay mababang kalooban. Ang sabi pa sa susunod na talata, 5:6 ng Mateo, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ito yung mga taong nagsasaliksik ng katotohanan. Kapag ang isang tao ay nararamdaman niya na siya ay nagugutom, nauuuhaw sa katwiran, ang kanyang gagawin ay sasaliksikin niya ang banal na kasulatan. Kaya mapapansin po ninyo na ito ay espiritual na karanasan ng buhay. Ito ay applicable din sa ating literal na buhay. Dalawa ang kahulugan nito. Para sa ating literal na buhay, kasi kapag ang isang tao ay nagugutom, natural hahanap siya ng pagkain at siya ay mabubusog. Pero kapag ang isang tao ay busog, hindi siya hahanap ng pagkain at siya ay magugutom. Ganun lang nang ganun ang pangyayari. Halimbawa, aking namasdan sa panahon ng aking mga pagkabata, bakit kaya yung mga mahihirap na anak ay nagsiyaman at yung mayayaman na anak ay nagsipaghirap? Opo, maraming mga balintunang karanasan sa buhay ng tao. Ang sabi pa dito sa Matthew 5:7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Kung ano ang ating damdamin sa ating kapwa, iyan ay babalik din sa atin. Kaya kung tayo ay magagalitin, madali lang tayong makatagpo ng kaaway. At pag tayo'y napasok sa gulo, mahirap lumabas. Pero kung tayo ay mahabagin, matulungin, maawain sa ating kapwa, natural sa pagdating ng panahon na tayo ang malagay sa karamdaman, sa pangangailangan, ang mga tao ay madaling dumamay at tumulong sa atin. Ito namang isa, malinis na puso. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mayroong salitang Tagalog na palagi kong naririnig nung bata-bata pa ako. Masukal ang kalooban. Yung tao ngayon, masukal ang kalooban. Pag sinabing masukal ang kalooban, maraming suliranin sa buhay. Maraming sama ng loob. Maraming regret sa kaniyang buhay. Maraming pinagsisisihan sa kaniyang buhay. Maraming mga mali at maraming mga pagsisisi. Mahirap yon, mahirap yon. Kapag ang puso ng isang tao ay marumi, masukal, maraming mga sigalot, iyan ay masikip na kalooban. Kaya ang may malinis na puso ay mas mapalad. Ibig sabihin, kung ito naman ay sa literal na karanasan ng buhay, ang ating kasing puso, yung barbula niya, nagbabara. Eh kapag kakamarumi ang puso natin, madaling magbara ang ating, ang barbula ng ating puso. Siyempre, yan na nga yung mga sakit sa puso. Pero sa isang banda, pag-aralan natin ito sa literal na karanasan ng buhay at gayon din sa espiritual na karanasan ng buhay. Huwag tayong maglagay ng galit o puot, sama ng loob, panaghili o panibugo, anumang masasamang ugali, negatibong ugali, huwag nating ilagay sa buhay natin kasi yan ay magpapasikip ng ating damdamin at kalooban. Mas mapalad talaga na malinis ang ating puso, na tayo'y mapaging mapagpakumbaba, maging maayos, magandang loob sa ibang mga tao, at sa ganitong kaparaanan, tayo ay magiging maluag ang ating kalooban. Dito naman sa aklat ng Matthew 5:9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sa negatibong karanasan ng buhay, mahirap talaga yung mga taong takaw-away. Mahirap talaga yung mga taong tawag namin noon ay basag ulo, palaging mayroong kagalit. Kahit kasambahay niya, palagi niyang kagalit. Palagi bang nakakontra? Yung kwento namin, parang kambing, kung akayin, nakasuhay ang paa. Mahirap siyang kasama. Kaya sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga mapagpayapa. Ito yung mga taong madaling makiayon at makibagay sa maraming mga tao. Ah, ngayong panahong ito, napakahirap na ng pakikibagay. Dati, ang mga manugang ang nakikibagay sa biyanan. Ngayon, hindi. Ang biyanan ang nakikibagay sa manugang. Noon, ang mga anak ang nakikibagay sa magulang. Ngayon, ang mga magulang ang nakikibagay sa mga anak. Paanong mangyayari ito sa atin? Kaya madali lang ang sigalot sa buhay ng tao. Madali lang magkagalit ang grupo ng mga tao ngayon. Ang mga namamahala sa lipunan at gayon din ang mga taong pinamamahalaan. Ang mga mayayaman na nangangasiwa ng malalaking hanap buhay at gayon din ang mga empleyado, napakadaling magkagalit ngayong panahong ito. Kasi nga, hindi likas ng tao ang pagiging masunurin, hindi mapagpayapa. Kaya tayo, ito ang sabi ng Biblia, mapapalad, maging mapagpayapa tayo. Kung tayo ay malagay na pinuno, maging mapayapa tayo sa ating pangangasiwa, sa ating mga tauhan. At kung tayo naman ay ordinaryong tauhan, maging mapagpayapa tayo. Maging maayos tayo bilang isang simpleng ordinaryo, simple at ordinaryong manggagawa na ginagawa natin ang ating bahagi sa ating lipunan. Ano ang sabi diyan? Sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay peaceful na mga tao. Simple, tiwasay, panatag at payapa sa buhay. Ito namang isa, mapalad ang inuusig. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ito pala ang maganda. Kapag nalaman mo na ikaw ay inuusig at nilalait, ikaw ay nasa totoo. Ang mga hindi totoong pananampalataya sa daigdig ay yung ginagamit ang pang-uusig at kapangyarihan upang palaganapin ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Simple lang po itong sinabi ng ating Panginoon. Kapag tayo ay inuusig, ang ibig sabihin noon, tayo ay totoo. ang mga apag-uusig, iyan ang kapangyarihan ng kaaway upang iligaw ang sanglibutan. At marami ang umiiwas sa pag-uusig, kaya hindi nila makilala ang katotohanan. Iyan ay binabanggit din sa maraming pagpapaliwanag ng ating Panginoon. Ito naman ang isa, Lucas 6:20, 24 at 25. Subalit kahabag-habag kayong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiyak. Ito ay simpleng salita na binanggit ng Panginoon sa mga taong mayaman sa kanyang kapanahunan. Tinanggap na raw nila ang kanilang gantimpala. Tinanggap na nila ang kanilang kabayaran. Kaya, alalahanin din natin kung tayo ay nalagay sa pagiging mayaman, pwede naman na alalahanin natin ang ating Panginoon. Unahin natin ang Diyos bago ang kayamanan. Lucas 6:26, palaging pinupuri at pinararangalan. Kahabag-habag kayo kapag ang lahat ng mga tao ay nagsasabi ng mabuti tungkol sa iyo, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Kanina inusig ang mga tunay na propeta, nilait at pinagsabihan ng mga masasamang salita. Ngayon naman, kabaligtaran, yun namang bulaang propeta ang pinupuri at pinaparangalan. Ang ating sanglibutan ay talagang balintuna. Yung mga mali ay ginagawang tama at yung mga tama ay ginagawang mali. Talagang mahirap patunayan sa ibabaw ng sanglibutang ito kung alin ang mabuti at kung alin ang masama, sapagkat nalingid sa atin ang mga raming mga lihim na bagay ng karanasan ng buhay sa ibabaw ng lupang ito. Kaya nga, mayroong araw ng paghuhukom para sa ating lahat. Sa ganitong mga pangyayari at aral na ibinigay ng ating Panginoon, mas mabuti na ang tayo ay maging mababang loob, mas mabuti na ang tayo ay mapagtiis, mas mabuti na ang tayo ay nasa mababang kalagayan ngayon, mas mabuti na tayo ay patuloy na nagdaranas ng kahirapan o anumang ating nararanasan dahil lamang sa salita ng ating Panginoon. Ang mga karanasang ito at ang mga damdaming ito na ating tinataglay ay nagbibigay sa atin ng iba yung aral upang harapin natin ang ating kinabukasan. Kung tayo ay malagay sa kasaganaan ng buhay, aralin nating mabuti ang ating buhay, hindi lahat ng panahon ay ganito. Kung tayo ay malakas ngayon, tayo ay pupunta sa pagtanda, tayo ay pupunta sa karamdaman, tayo ay pupunta sa panahon ng pangangailangan. Kung tayo naman ay nasa panahon ng pangangailangan ngayon, iyan ay matinding aral para sa atin upang tayo ay matutong magsumikap at gayon din ang tayo ay matutong magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi ngayon at maganda at mabuti ang ating karanasan ngayon, iyan ay wala ng hangga. Hindi, laging may katapusan ang buhay ng tao. Kaya itong mga mapapalad na ito ay sinabi ng ating Panginoon upang patuloy nating maunawaan ang tunay na aral at karanasan ng buhay hanggang sa ating hinaharap, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral.
5: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong tumutok at makinig sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
4: Walang hanggan at dakila po naming Diyos sa langit. Ikaw ay mayroong banal na panukala para sa bawat isa sa amin. Ang kami ay mabuhay ng simple sa ibabaw ng sanglibutang ito at isang buhay na umaasa at nagtitiwala, sumasampalataya sa kapangyarihan ng aming dakilang Diyos na hindi mo po kami pababayaan. Salamat po sa mga aral na ito ng buhay upang kami ay maging simple at panatag na iyong mga anak samantalang kami nag-aantay sa pagdating ng aming tagapagligtas. Sapagkat ito ang banal na panukala sa amin ng langit, ang mabuhay kami na mayroong katiwasayan at kaayusan at pakikipagkasundo sa lahat ng mga tao. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay sa Tinig ng Pag-asa, saan mang dako po sila naroroon, patuloy ang iyong saganang biyaya at pagpapala ay nananagana sa kanilang buhay. Lalo na po sa may kinalaman sa karunungan sa mga espiritual na karanasan ng buhay. Lahat pong ito ay alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
5: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco ay nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa. Pastor Nick.
4: Tunay na sa sanglibutang ito ay maraming mga ipinag-aalala ang mga tao. Maraming ipinapanukala sa silong ng langit. Subalit, ang nalingid sa karunungan at kaalaman ng tao ay ang alamin ang simpleng katotohanan ng banal na kalooban ng Diyos na walang iba kundi ito'y matatagpuan natin sa pag-aaral ng kaniyang banal na salita. Kaya ang mga salitang ito na sinambitlan ng Panginoon sa bundok ay nagsasabi ng mga mapapalad na damdamin at kaisipan ng isang panatag na tao na kumikilala at nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ang anumang kapalaluan at anumang pagmamalabi sa buhay ay tunay na maghahatid sa atin sa ibayong lungkot at kadalamhatian ng buhay. Subalit ang mabuhay ng simple, tiwasay at panatag na lumalakad sa kalooban at salita ng ating Panginoong Diyos ay mayroong pag-asa, hindi lamang sa kapayapaan sa ibabaw ng sanglibutang ito, kundi gayon din magpapatuloy hanggang sa langit sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligayat puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung naisip pong makakuha, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong complete name and address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At i-share niyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay marami rin po silang matutunan sa araw na ito. Maaari rin po kayo magpadala sa amin ng email sa connect@adventist.ph. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan at salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa AWR 89.1 FM. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral. Ang ating pong topic sa araw na ito ay courage or fear. At sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ay the blind man near Bethsaida. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Sa araw na ito ay malalaman natin kung ano ang mas malakas sa atin, mga minamahal. Takot ba o lakas ng loob? Kailan tayo natatakot? Sino sa atin ang kailanman ay walang takot, no? Fearless, ano? Very brave, ano po, sa lahat ng pagkakataon. Lahat nga ba ng pagkakataon, no? Siyempre, marami sa atin natatakot mamatay. Totoo po yun, di ba? Kaya nga pupunta tayo sa ospital, nagpapacheck kapag may nararamdaman tayo. Minsan may mga taong ayaw magpacheck up sa doktor, natatakot daw malaman, baka may sakit sila. Ayan, takot sa doktor o takot na magkaroon na malaman na may sakit sila. Ang iba, natatakot na mag-asawa, bakit daw po, baka daw po hindi na nila magawa yung gusto nilang gawin o yung mga karaniwan nilang ginagawa, ano po. So, yun yung kaisipan ng iba, no? At marami pa sa atin ang may iba't iba pang mga kinatatakutan. Ang malungkot ay yung kinatatakutan natin ay bunga ng ating mga maling desisyon o kaya ay bunga ng ating maling ginawa. Ano po, yun po yung talagang dapat nating katakutan, ano? Pero sa lahat ng pagkakataon na nauuna yung takot natin, lalo sa mga mabuting bagay, ano ang atin pong napapala? Ang sabi ng isang quote, fear is a false evidence appearing real. Ano? Ulitin ko po, fear is a false evidence appearing real. Parang totoo, ano po? Hindi naman totoong ebidensya, pero parang totoo, ano po? According to Jan Mason, fear wants you to run from something that isn't after you. Hindi ka naman hinahabol, pero parang nakikipaghabulan ka. Takot na takot ka, ano po? Sabi naman ni William White, I am not afraid of tomorrow. No, wala daw. Hindi daw siya natatakot sa bukas. For I have seen yesterday and I love today. Wow, talagang laking bagay yung love, ano? Kapag mahal mo, na masaya ka sa nangyayari sa iyo, wala kang katatakutan. Ano po, lalo na kung nandyan ang Diyos sa tabi mo at lagi mong naisa sa isip na may panukala ang Diyos para sa akin. Binigyan niya ako ng kakayahan. May magagawa ako sa tulong at biyaya ng Diyos. Sa dami ng ating kinatatakutan, mga alalahanin, ano po, napipigilan tayo na gawin ang maraming bagay. Ito daw po ay parang rocking chair. Gumagalaw nga tayo pero wala tayong nararating, ano, kung mayroon tayong takot lagi. Ang iba pa, dahil sa sobrang takot o kahit yung sobrang pag-alala, ay nagiging dahilan yun na sila'y lalong nagkakasakit. Ang iba namamatay pa din sa sobrang takot nga o sa sobrang pag-aalala. Ito po isa sa magandang quote. Ang sabi niya nun, worry ends where faith begins. So kung gusto nating tumigil, mawala, mapawi o mapaglabanan ang mga alalahanin natin, ang takot natin, faith should be there. Dapat buhay ang pananampalataya natin o yung pagtitiwala sa Diyos. Yung ating spirit na positive, no? I can do it. God will enable me to do it. Dahil walang mabuting maidudulot sa atin kung laging mapupuno tayo ng takot at pag-aalala. May takot ka nga, ano naman ang gagawin mo dahil sa takot na yon? Sabi po sa Biblia, sa Psalm 27:1, "The Lord is the strength of my life, whom then shall I be afraid?" Anong aking katatakutan kung ang lakas ng aking buhay ay ang Panginoon? Sabi sa Mark 5:26, "Be not afraid, only believe." So, kung natatakot tayong gawin ng isang mabuting bagay, sabihin ang tama makakatulong sa pag-sasaayos ng ating pamilya, ng ating pag-uugali ng ating anak, ng ating asawa, ng ating katrabaho, no, yung mga pamamaraan nating mga mali. Be not afraid. Ang sabing ganon, only believe. Manampalataya ka lang. Maniwala ka lang sa Diyos. Trust God to give you strength to do what He purposes you to do. Kung yan ay tinuturo ng Diyos na gawin mo, huwag kang matakot. No, ang promise ng Panginoon, ang dami nito sa Bible. Ang sabing ganon, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. God goes with us, so we have nothing to be afraid of. At kung natatakot tayo, make God as our shield. Depend on Him. Seek Him and He shall be found. Ang sabing ganon ay sa Deuteronomy 31:6 po yun. Sa Joshua 1:9, ang sabi naman, be strong and have good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Saan ka man pumunta. Napakagandang pabatid po ng Panginoon na hindi lang para kay Joshua, kundi para sa inyo at para sa akin, sa kanyang panahon, sa ating panahon. Ay napakahalagang panghawakan natin yun. Be strong, maging matatag, maging matapang, na puno ng lakas ng loob. Bakit po? Kung tama ang ating gagawin, kung yan ay magiging pagpapala, magiging sa ikabubuti, at magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ay anong magpapapigil sa atin para gawin yun? So, yun po, kung tayo ay matatakotin, kung tayo maraming mga alalahanin sa buhay, alalahanin din natin yung promise ng Diyos. I will be with you wherever you go. Do not be dismayed. Do not be discouraged. Be strong, of good courage. Alam natin na simula ng piliin ng tao na magkasala, ito po yung pumasok na yung mga maraming takot at alalahanin dahil puno ng kasamaan ang sanlibutan na ating tinitirhan. Totoong nakakatakot ang panahon. Subalit, kailanman, kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iniiwan. Hindi mawawala ang karamdaman habang narito tayo sa lupa. Ang kamatayan, nandyan pa rin. Ang kasamaan, ang iba't ibang panganib sa paligid natin. Kung mananatili tayong natatakot, no, wala tayong ginagawa sa takot na mayroon tayo, ito ay magpapalayo sa atin sa dapat sanang natahak nating mga landas. Ang sabing ganun, if our minds are filled with the assurance of God to be courageous and strong, there will be no more space for fear. Mawawala yung takot sa isip natin kung mapupuno ito ng pangako ng Panginoon that He will be with us. Let's face our fear, not in our strength alone, but in the strength of God. Feed our faith, no? Keep connected to God in prayer and in the study of His Word. Makikita natin ang doubts and fears and mawawala. Yan ay mapapaglabanan natin. If God is with us, who can be against us? Take courage, have faith in God. Huwag tayong matakot. The Lord is with us wherever we go. Maging matapang nawa tayong harapin ng bawat araw. Matapang dahil may Diyos na kasama tayo. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming maraming salamat po, Ma'am Jane. Mga kaibigan, ngayon po na naglililindol, hindi po natin alam kung kailan po tatama talaga ang sinasabi nilang the big one. Ay wala pong mangyayari kung tayo po ay matatakot. And marami rin pong beses na binanggit sa ating Biblia na do not be afraid. Napakaganda po nito yung sinabi ni Ma'am Jane na worry ends where faith begins. Manalig lamang po tayo sa ating Panginoon at patuloy po tayong mag-ingat. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflections, ay maaari nyo po itong ipadala sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share nyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay mas marami pa pong pagpalain sa mga mensahe na ating mapapakinggan sa araw na ito. Maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong topic ay The Blind Man Near Bethsaida. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa Tinig ng Pag-asa. Kami po ay nagagalak na muli namin kayong makasama. Ang ating seryeng ipinagpapatuloy ay Encounters with Jesus, mga kwento ng mga taong nakatagpo ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay narito sa lupa. At ang ating kwento ay matatagpuan ngayon sa Marcos, Kabanatang 8, Talatang 22 hanggang 28. Isang lalaking bulag sa Bethsaida. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, "May nakikita ka bang anuman?" Tumingala ang lalaki at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao na para mga punong kahoy na naglalakad." Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng mga bagay na maliwanag. Mayroon lamang isang himala sa buong Biblia kung saan si Jesus ay gumawa sa dalawang yugto. Ito ay ang pagpapagaling sa lalaking bulag na ito dito sa Bethsaida. Sino ang nagdala sa lalaking bulag? Sa talatang 22, dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Dito ay hindi binabanggit kung sino ang nagdala sa kanya. Maaring kamag-anak o kaibigan, ngunit iisa ang ating tiyak. Sila ay mga taong nagmamalasakit sa lalaking ito. Ang lalaking bulag ay hindi lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang sarili. Hindi siya pumunta kay Jesus na mag-isa. Ang kanyang mga kaibigan ay nakita ang kanyang pangangailangan at siya ay dinala nila kay Jesus. Maaring hindi ganoon kalaki ang pananampalataya ng bulag kay Jesus, ngunit ang kanyang mga kaibigan o kamag-anak ay mayroong malaking pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sila ay naniniwalang kayang pagalingin ni Jesus ang kanyang pagiging bulag. Sa anong paraan sila humingi ng tulong kay Jesus? Ano ang nais nilang gawin ni Jesus? Sa talatang 22, ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Sa Bagong Tipan ay mayroong halos 25 magkakaibang mga himala ng pagpapagaling na isinagawa ng ating Panginoong Jesus. Sobra sa kalahati nito ay isang kamag-anak o isang kaibigan ang nagdala para sa kagalingan. Maraming mga tao ang hindi lalapit sa Panginoong Jesus malibang dalhin ng isang may pananampalataya sa Kanya. Ang ating tungkulin bilang mananampalataya ay ipakilala si Jesus sa kanila. I-introduce natin sa ating Panginoong Jesus ang ating asawa, anak, kaibigan o sino man na ating kakilala na wala pa sa pananampalataya. Ipinakiusap ng mga kaibigan ng lalaking bulag na hipuin siya ni Jesus. Maaari nating idalangin Nahipuin din ang ating Panginoong Hesus ang buhay, ang kalooban, ang isip ng ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, mga kakilala, hindi lamang pisikal na kagalingan o karamdaman ang pagagalingin ng ating Panginoong Hesus, kundi ang spiritual na kabuhayan ng ating mga mahal sa buhay. Ano ang unang ginawa ni Hesus? Anong bagay ang maaari nating matutunan mula rito? Sa talatang 23, at hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Hinawakan ni Hesus ang kamay ng bulag at inilabas niya sa nayon. Kailangan natin, kaibigan, ang pag-akay ng ating Panginoong Hesus sa bawat hakbang ng ating pagbabago. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, hindi natin magagawang magpatuloy sa pagbabago maliban na ang ating Panginoong Hesus ay kasama natin at ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa ating mga buhay. Ang pinakamabuting bagay sa ating buhay bilang mananampalataya ay nagaganap kapag tayo ay kasama ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay hawak niya sa ating mga kamay, dinala siya sa labas ng nayon, inilabas ng ating Panginoong Hesus sa dating mundo na madilim upang dalhin sa liwanag, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang liwanag ng sanlibutan. Sangayon sa Juan, Kabanatang 8, Talatang 12, muling nagsalita sa kanila si Hesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Kaibigan, ang sinumang nakay Hesus ay hindi mananatiling bulag sa katotohanan. Siya ay magpapasya na humakbang sa liwanag ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ano ang karaniwang nagiging dahilan ng spiritual blindness? Mayroong ilang mga halimbawa sa Biblia. Ang una, ang mga tao ay binubulag ng pagiging materialismo, blinded by materialism. Sa mga bilang, ito ay sa Lumang Tipan, Kabanatang 22, Talatang 31, ay mayroong isang pangyayari. At ganito ang sinasabi ng talata. Nang magkagayoy, iminulat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam, at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, hawak ang kanyang tabak, at kanyang inuyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. Si Balaam ay propeta ng Diyos. Bago iminulat ng Panginoon ang kanyang mga mata, ay tumanggap siya ng suhol upang sumpain ang bayan ng Diyos. Kahit maliwanag na sinabihan siya at binigyang babala ng ating Panginoong Diyos laban sa pakikitungo sa mga kinatawan ng hari ng Moabita na si Balak, hindi niya matanggap na mawawala ang mahalagang regalo at perang suho.

ng ating labis na pag-aalala at pagkatakot. Ang isang halimbawa nito ay si Gehazi na lingkod ni Eliseo sa ikalawang mga hari, kabanatang 6, talatang 17. Si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita." At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya ay nakakita. Ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karuwahin ng apoy sa palibot ni Eliseo. Ang kwento ay nagalit kay Eliseo ang hari ng Syria dahil sa mga bigong pagtatangka na lusubin ang Israel. Kaya ngayon ay nagpadala siya ng mga kawal upang hanapin si Eliseo buhay o patay. Natunto nila ang kanyang tirahan sa bayan ng Dothan. Nang gabi ay dumating ang mga mersenaryo at pinalibutan ang kanilang lugar at handang dakpin si Eliseo. Kinaumagahan, maagang maaga, ay nagising si Gehazi na lingkod ni Eliseo at nang makita niya ang maraming mga kawal na nakapalibot sa kanila ay labis siyang natakot. Si Gehazi ba ay bulag? Hindi, siya ay nakakakita, ngunit sa pisikal lamang. At ang kanyang paningin ay binulag ng labis na pagkatakot. Kaya sinabi ni Eliseo sa ikalawang hari, kabanatang 6, talatang 16, "Huwag kang matakot sapagkat ang mga kasama natin ay higit kaysa mga kasama nila." Ngunit hindi iyon sapat. Naramdaman ni Eliseo na ang kanyang lingkod ay magagapi ng sobrang pagkatakot. Si Eliseo ay nanalangin na pagalingin ang spiritual blindness ni Gehazi. Kaagad, ang nanginginig na si Gehazi ay nakita ang mga karunang apoy at ang mga kabayo higit na mas marami sa mga kaaway. Kung tayo, kaibigan, ay ginagapos o binubulag ng labis na takot sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay na ito, maaari tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Bubuksan niya ang ating mga paningin. Pangatlo, blinded by hopelessness. Binubulag tayo ng kawalan ng pag-asa. Sa Lucas, kabanatang 24, talatang 31 at 32, ganito ang nakasulat. Nabuksan ang kanilang mga mata. Siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?" Dalawa sa mga alagad ng ating Panginoong Yesus ay labis na nawalan ng pag-asa nang ang ating Panginoong Yesus ay mamatay doon sa krus. Kaya iniwan nila ang pabalita at ang iglesia. Nasa likuran nila ang Jerusalem. Sila ay tumalikod pauwi ng kanilang tahanan sa Emmaus. Sa daan, si Jesus ay sumabay sa kanilang paglalakad at sinikap na sila ay aliwin. Umaasang ang kanyang mga turo ay magiging dahilan upang makilala ng dalawang alagad na siya si Jesus, ngunit sila ay masyadong binulag ng kawalan ng pag-asa. Nakarating sila sa kanilang tahanan, si Jesus ay nanatiling kasama nila. At nang si Jesus ay manalangin sa pagkain at pinagputol-putol ang tinapay, may kakaibang nangyari. Nakilala nila ang nabuhay na tagapagligtas at ang kanilang spiritual blindness ay gumaling. Nakita nila ang muling nabuhay na Kristo. Ang kawalan ng pag-asa ay naglalaho sa liwanag ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. May mga panahon sa ating buhay na tayo ay napapalibutan ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. At tayo ay binubulag ng mga bagay na ito. Ngunit huwag nating kalilimutan ang huling pangako na sinabi ng ating Panginoong Yesus sa mga alagad bago siya umakyat sa langit. Sa Mateo kabanatang 28, talatang 20, "At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay malapit sa atin. Ano ang isang spiritual na lunas sa spiritual na pagkabulag? Sang-ayon sa Apokalipsis, kabanatang 3, talatang 18, sabi ng ating Panginoong Jesus, "Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita." Saan natin makukuha ang pampahid upang mawala ang ating mga spiritual blindness?
sa ating Panginoong Hesukristo.

0: lumapit tayo sa Kanya, ibibigay Niya ang pampahid sa ating mga mata upang tayo ay makakita. Spiritual insight mula sa Kanyang mga salita. Balikan natin ang kwento ng lalaking bulag sa Bethsaida. Ano ang naging sagot ng bulag na lalaki nang tanungin siya ni Jesus kung ano ang kanyang nakita matapos niya itong hawakan? Sa talatang 28, ang sabi ng lalaki, "Nakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. Ang kanyang paningin ay malabo pa." Ito ay maaaring sa spiritual na aspeto din ng ating mga buhay. Katulad ng bulag na lalaki, ay hindi pa natin lubos na nauunawaan ang mga kaparaanan ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang pagtubos. Hindi natin nauunawaan ang mga paraan upang tayo ay lubos na magpasakop sa Kanya at pabanalin ng Kanyang biyaya. Ano ang nangyari sa lalaki pagkatapos na hawakan siya ni Jesus sa pangalawang pagkakataon? Sa talatang 25, ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Kaibigan, sa pangalawang pagkakataon, ang lalaki ay malinaw na nakakita. Siya ay lubusang gumaling. Habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Jesus, mas magiging malinaw sa atin ang mga spiritual na bagay. Ang bulag na lalaki ay hinipo ng ating Panginoong Jesus. Tinulungan niya, hindi lamang upang makakitang muli, kundi upang makatawid mula sa kawalan ng paniniwala hanggang sa lubos na pagtitiwala. Kaibigan, hilingin natin sa ating Panginoong Jesus na katulad ng bulag na lalaki sa Bethsaida, idalangin natin na buksan ng ating Panginoong Diyos ang ating mga espiritual na paningin. Magkaroon tayo ng pag-asa at matibay na pananampalataya sa Kanya.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po ay marami tayong natutunan at pinagpala po tayo sa ating kwentong narinig. Ang kwento po ng blind man near Bethsaida ay nagtuturo po sa atin ng pananampalataya ay isang proseso. Minsan po dumarating ang kagalingan at kaliwanagan ng dahan-dahan, ngunit sigurado po itong darating sa tamang panahon ng Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating paksa ngayon, ng araw ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat pong muli mga kaibigan sa inyong patuloy na pag-tune in sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Las Reyes Imperial. Bukas mong muli.

0: tayo'y pamilya. Mahalap
1: talaga ngayon na iyong buhay sa Panginoon.
2: Meron kang tanging pag-asa kasama mo.
3: Ilihin natin ang ating pagtingin sa
4: alaman at katotohanan.
5: Kay Jesus, mayroong tanging pag-asa.
6: Magandang gabi po, mga taga-subaybay namin, at welcome back sa atin pong ikalabing isa sa seryeng Si Jesus ang tangi nating pag-asa. At sa puntong ito, Pastor Henry, gusto ko munang bumati sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa Central Luzon Provinces Mission, sa panguna ng kanila pong mga manggagawang pastor doon, si Pastor Jerry Stabilio, Pastor Raylord, at si Sir Joel Manlungat.
7: Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po, mga minamahal na mga kapatid. At kagalakan po muli na tayo po ay sama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ngayong gabi po, isang napakahalagang paksa po muli ang ating pag-aaralan. Sa panahon po ng kawalang katarungan, tanging ang katarungan ng Diyos ang tunay po natin na maasahan. Kaya ngayon po, ang ating paksa ay may pamagat na hustisya, isang pagtalakay sa kahulugan ng katarungan ayon sa banal na kasulatan. Ating aalamin ang papel ng Panginoong bilang hukom, pati na rin ang kanyang awa at biyaya na handog sa atin. Ang atin pong tagapagsalita, si Pastor Egan Valencia, siya po ay magbabahagi ng mga aral tungkol sa hustisya ng Diyos at kung paano tayo maaring mamuhay nang may pananampalataya sa kanyang katarungan. Atin pong hingin ang gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang amin pong pag-aralan ang inyong banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa paksa ng hustisya. Maari po ba ang lahat po na nanonood at nakikinig ay inyo pong pagpalain upang amin pong lubos na maunawaan ang aming pag-aaral at lalong magtumibay po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo. At mula po dito, Panginoon, kami po ay makaranas ng pag-asa. Patuloy po na pagpalain ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hi friends! Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito saan man kayo naaabot ng aming broadcast. Ngayong gabi ay pag-aaral natin ang tungkol sa turo ng banal na kasulatan may kinalaman sa paghukom. Naalala niyo marahil ng December 2011 nang ang punong mahistrado ng Pilipinas sa katauhan ni Chief Justice Renato Corona ay dumaan sa impeachment trial. Ang punong mahistrado, ang Chief Justice, ay dumaan sa isang paglilitis. Ang buong Pilipinas ay halos nagulantang at nagkaroon ng napakalaking kaguluhan, pag-iisip, ang mga tao at ang mga mahistrado, ganun na din ang mga politiko. Maraming nagsasabi na ang bagay na ito ay politically motivated, yung iba naman ay nararapat lamang na sundin ang due process and all. But can you imagine na ang Chief Justice ay dumaan mismo sa paglilitis? Sa banal na kasulatan, hindi lamang ang punong maestrado ang dadaan sa paglilitis o sa paghuhukom, kundi tayong lahat ay itinuturing ng banal na kasulatan na dadaan sa paghuhukom. Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 31, ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Siya'y nagtakda ng araw upang hukuman ang sanglibutan. Bagaman sa maraming kapanahunan tayo ay observer lamang at hindi man tayo nakapasok mismo sa korte in person, tayo mismo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Ang paghukom na ito ay inilarawan sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, talata ay 10 at patuloy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung-libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nabuksan. Sa banal na kasulatan ay binabanggit na ang ating mga ginagawa, ang ating mga sinasalita, ang ating buong buhay simula nang tayo ay ipanganak, ay pawang nakatala sa aklat ng alaala ng ating Panginoong Diyos. Sa madalit sabi, walang nalilingid, walang sekreto sa ating Panginoong Diyos. At ito ay bubuksan kapag ka ang bawat isa sa atin ay huhukuman na. Sa Apokalipsis 14:7, ang panawagan ng pagbabalik sa ating Panginoong Diyos ay ang pangunahing kadahilanan ng paghukom. Ang sabi sa 14:7 ng Apokalipsis at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Ngayong mga huling araw, kagaya ng ating mga napag-aralan, kailangan nating ihanda ang ating mga sarili at magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos sa kadahilan ng ang Kanyang paghatol ay dumating. Sa Ecclesiastes, ang tema ng paghatol ay malinaw ng binabanggit. Lumakad ka, ang sabi ng Haring Solomon, sa nasa ng iyong mata at puso. Ngunit alalahanin mo na ang lahat ng ito ay dadalhin ng Diyos sa kahapulan. Bagaman ang buhay na ito, ang sinasabi ng iba ay kanilang pag-aari at sila ang masusunod. Gayon naman, sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay magsusulit sa lahat ng ating ginawa sa panahon ng kahatulan. Sabi sa Roma 14:10-12, ganito, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harap ng hukuman ng Diyos. Opo, wala pong sa atin na exempted, wala pong hindi doon makakasama sapagkat maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan, tayong lahat ay tatayo sa harap ng hukuman ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, baka isipin naman ng iba na paano kaya yung ganyong paghukom? Baka naman merong hindi nalalaman ng ating Panginoong Diyos at magiging partial ang kanyang paghukom sa atin. Sabi sa Hebreo 4:13, at walang sino man na makapagtatago sa kanyang paningin, sapagkat ang lahat ng bagay ay hubad
sa mata niyaong ating pagsusulitan. Sa mundo nating ito, tayo ay naiirita at tayo ay nagagalit kapag ka ang feeling natin tayo ay ginudge ng ibang mga tao. Sapagkat ang iniisip natin ay hindi nila nalalaman ang buong istorya. In fact, maraming mga tao ang galit sa mga taong judgmental. Yung judgmental kasi by definition ay ganito. If you say that someone is judgmental, it is because they form opinions of people and situations very quickly when it would be better for them to wait until they know more about the person or situation. So, yung judgmental ang ibig sabihin ay mabilis silang mag-form ng opinion o ng kanilang palagay tungkol sa isang tao, samantalang dapat ay alamin muna nila ang kwento ng tao na ito, ang kanyang panig, ang kanyang bahagi, at siya ay makinig bago siya mag-form ng opinion tungkol doon sa isang tao na iyon. Hindi ganon ang ating Panginoong Diyos, sapagkat ang wika ng mga talata na ating binasa ay nalalaman ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga ginawa, hindi ginawa, at lahat ng tungkol sa ating pagkatao. Kaya naman, meron siyang kakayanan at karapatan na tayo ay kanyang hukuman sapagkat siya ay magiging impartial at ang batayan ng kanyang paghatol at paghukom sa atin ay nakabatay sa komprehensibo, lubos na kaalaman kasama ng lahat ng ating sinalita, ginawa, at lahat ng mga motibo ng ating mga ginawa. Marahil kayo ay magtataas ng inyong mga kilay. Bakit kailangan pa yung paghukom? Hindi ba parang grabe naman yung Diyos? I-judge tayo? Parang palagi lang siyang naghihintay ng opportunity na tayo gumawa ng mali, makapagsabi ng mali, at tayo ay kanyang i-judge sapagkat siya ay eager na eager. Gustong-gusto niya tayong hukuman at gusto niya tayong parusahan. Hindi po ganun ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo po, kaya po merong paghukom ay upang ipagkaloob sa atin ang katarungan. Paulit-ulit nating napapanood sa telebisyon, nababasa sa mga dyaryo at sa mga tabloid, araw-araw halos ang sigaw ng mga inaapi, katarungan, hustisya. Naghahanap sila ng justice sapagkat sila ay inapi, sila ay inabuso, sila ay winalanghiya, at sila ay hindi tinrato, at sila ay nagkaroon ng masaklap na karanasan at ang mga puso nila, ang mga kamag-anak nila ay sumisigaw ng hustisya at ng katarungan. Ang ating Panginoong Diyos po ang magbibigay ng lubos at sapat na katarungan sa bawat isang humihibik na nangangailangan ng katarungan. Pakinggan niyo po ang sabi sa aklat ng Isaias 42 talatang 3 at 4. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. Siya'y hindi manlulupaypay o madudurugman hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan. Ang layunin po ng paghukom ng ating Panginoong Diyos ay maitatag sa lupa ang katarungan. Sapagkat ang sabi ng Apokalipsis 19, ang talata ay 2, tunay at matuwid ang kanyang paghatol. Marami sa atin ang nagtataka kung bakit ang Panginoong Diyos ay hinahayaan na ang masama ay makagawa ng masama at yung mga parang mga mabubuting mga tao ay magdanas ng perwisyo at magdanas ng paghihirap sa kamay ng mga taong masasama. Ang paghuhukom ay mabuting balita para sa ating lahat sapagkat ang ating Panginoong Diyos na siya nating hukom ang magbibigay ng katarungan sa lahat ng mga tao at sa buong sanglibutan. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 12, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ngayon ay parang namamayagpag ang mga mandarambong, ang mga snatcher, ang mga scammer, ang mga manloloko, ang mga mamamatay tao, ang mga holdaber, at ang mga manggagawa ng mga kalapastanganan. Ngunit maliwanag ang itinuturo ng banal na kasulatan. Darating ang paghukom at bibigyan ng Panginoong Diyos ng kagantihan ang bawat isa
ayon sa kanyang ginawa. Sa ikalawang Tesalonica 1:7, ang sabi ng Apostol Pablo, tungkol sa paghukom, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Sadyang meron pong timeline, merong panahon na itinalaga ang ating Panginoong Diyos na isang araw patitigilin niya ang kasamaan, ang kasalanan at ang mga manggagawa ng kasalanan at ng kasamaan. Sa paglalarawan ni Apostol Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 3 ay ganito ang panahon ng paghukom, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ang panahon ng paghuhukom ay maghuhudyat ng paglipol sa lahat ng mga manggagawa ng kasamaan kasama ng lahat ng mga taong masasama at mga bagay na masasama. Dahil dito, pinakisuyuan tayo ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, talatang 19 ng ganito, huwag kayong manghigantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Batid ko po na sa mundong ito, kasama ng inyong lingkod, at halos lahat ng mga tao ay nakaranas ng injustices in big ways or small way. At tayo ay minsan ay nagnanais na makaganti sa kanila. Tayo ay bumawi sa kanila, rumesbak sa kanila. Ang turo ng paghukom at ang aral ng banal na kasulatan ay naghahatid sa atin ng pagpapaubaya sa paghihiganti ng Diyos. Pagbibigay daan doon sa panahon ng paghukom kung saan ang Panginoong Diyos ang siyang gaganti para sa atin. Kaya ang itinuturo ng banal na kasulatan sa atin ay bigyang daan natin ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat sa kanya ang paghihiganti at si ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa Roma 14:13 ay meron din itong implikasyon sa ating mga tao. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag na nga tayong manghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Huwag na tayong manghatulan pa sa isa't isa, sapagkat hindi naman tayo ang tagahatul. Tayong lahat ay hahatulan. Wala sa ating mga kamay na hatulan ang kapwa natin tao tungkol sa kanilang kahihinatnan, tungkol sa kanilang kaligtasan o tungkol sa kanilang kapahamakan. Huwag tayong maghatulan sa isa't isa. Ngayon, alam ko po na ang iba sa inyo ay magtataas ng kilay na magsasabi. Ang ibig bang sabihin, Pastor Egan, ay hindi na natin pwedeng sabihin ang tama at ang mali at hindi na natin pwedeng paalalahanan ang mga tao kung sila ay nagkakamali sapagkat ito ay parang iniisip nila na nagiging judgmental tayo sa kanila. Pakinggan niyo po ang 1 Timoteo Kapitulo 5 ang talata ay 20. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harap ng lahat upang ang iba namay mga takot. Tama pa rin po na tayo ay magpapaalaala tungkol sa mga ginagawa ng ating kapwa-tao. Pero wag po nating kalilimutan na sinabi sa banal na kasulatan, kagaya po ng isang paksa natin dito sa tanging pag-asa, na gagawin natin ito palagi na may pag-ibig, may compassion, may pagmamahal. Hindi yung parang pupukpukin natin sila sa ulo ng salita ng Diyos, ng Biblia, at bagkus na sila ay mailapit sa ating Panginoong Jesucristo, sila ay lalayo pa sa pananampalataya sapagkat samantalang ating kinokorek sila o
ating sinasabi sa kanilang kanilang mga kasalanan ay sinasabi naman natin ng may kabangisan, sinasabi natin na parabagang itinutulak natin sila papalayo sa ating Panginoong Diyos. Importante po na kapag sinasabi natin ang tama at ang mali, ay sinasabi natin itong may kalakip na compassion, may kalakip na pag-ibig. Sabi nga nila sa ospital, bago kanila operahan o bago kanila gutlian sa iyong laman, tinuturukan muna nila ng anesthesia. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng salita ng Diyos sa paraang malumanay, sa paraang may pag-ibig, sa paraang may pagmamalasakit, hindi sa paraan na pahambog. Babalansihin natin, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magsasabi ng tama at mali. At pababayaan na lang natin ang ating mga kaibigan o ang kapwa natin o mga mahal natin sa buhay o mga kasama natin sa church na magpatuloy sa ginagawa nilang nababatid naman natin na mali. Paano natin malalaman kung mali o tama? Sa ikalong Timoteo 3:16, ito po ang sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Hindi po judgmental kung tayo ay magpapaalaala ng may pag-ibig, may compassion, may pagmamalasakit sa ating kapwa-tao, hindi upang ihambalo sa kanila ang salita ng Diyos, kundi upang ipakilala sa kanila na mayroong tagapagligtas, may magpapatawad, may magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang mga kasalanan at ang maling ginagawa natin sa ating mga buhay. Nakikisuyo po ako sa lahat ng mga Kristiyano at sa lahat ng ating mga kapatid na sa panahon na tayo ay tatawag ng mga taong sa palagay natin ay may ginagawang mali, ay gagawin palagi natin sa plataporma ng compassion, sa plataporma ng pagmamahal, sa pagnanais na sila ay mailapit sa ating Panginoong Diyos at sila ay madala natin sa ating tagapagligtas, hindi lamang para maipamukha sa kanila na sila ay mali at sila ay masama, kundi maipaalala sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na mararamdaman nila mula sa atin unang-una na, samantalang ating sinasabi sa kanila ang tama at mali. Kung magkagayon, marahil hindi nila mararamdaman na tayo ay mga taong judgmental. Pag tinanong natin ang banal na kasulatan kung saan ibinabatay ang paghuhukom, ay ganito po ang ating mababasa, Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dati-rati, ang mga masasamang mga bagay ay itinatago ng mga tao, kanilang ikinukubli, ginagawa sa mga lugar na madilim o kakaunti ang ilaw. Ngunit ngayon ay talagang lantara na, tahas na, kahit na umaga, tanghaling tapat, ay maraming gumagawa ng kasamaan na parabagang walang takot sa batas o walang takot sa nasa sa itaas sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, gawin natin, sundin natin ang utos ng ating Panginoong Diyos sapagkat dadalhin niya ang bawat gawa sa kahatulan. Ang batayan ng paghatol ay doon sa mga utos o batas ng ating Panginoong Diyos. At ayon doon, kung atin itong ginawa o hindi natin ito ginawa, maging lihiman ito o maging ito man ay hayag. Sa maraming pagkakataon ay madali lamang magpakitang tao kapag nakikita tayo ng ating kapwa. Nais natin na wala silang masasabi sa atin, ngunit kapag wala ng ibang nakatingin, sa likod ng maraming mga kwarto at sa loob ng maraming mga bahay ay lumalabas ang tunay na kulay at ugali nating mga tao. Tatandaan po natin na ang ating mga ginawa, maging ito man ay publicly o privately, ito po ay dadalhin sa kahatulan ng ating Panginoong Diyos.
Kaya ang sabi ni Santiago sa 2:12 ay ganito, gayon ang inyong gawin at gayon ang inyong salitain, gaya ng mga taong huhukuman ng kautusan. Ang batayan po ng paghuhukom ay ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga sa atin sa Pilipinas at sa lahat ng mga bansa, ang batayan kung ikaw ay nagkamali o nagkasala ay ayon doon sa mga existing na mga batas o mga utos na kanila pong inaprubahan. Ang ating Panginoong Diyos naman, ang batayan ng kanyang paghukom ay ang kanyang malinaw na kautusan at kalooban para sa ating mga tao. At ito ay mahahayag ayon sa ating mga ginawa o hindi mga ginawa. Saan pa po? Sabi sa Mateo 12, 36 at 37 ay ganito, at sinasabi ko sa inyo na bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kahit po pala yung ating mga motibo at haka ng mga puso, hindi lamang yung mga gawa, hayag o lihim, hindi lamang yung mga salita, nalantad o pabulong. Kahit po pala motibo ay nababatid ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan niyo po ang Santiago 4:12 at 13. At madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng mga puso at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kinikilala din po ng ating Panginoong Diyos sa konteksto ng paghukom, hindi lamang yung ginawa, lihim o hayag o hindi ginawa, hindi lamang yung sinalita na pabulong o pasigaw, ganun din po yung mga pag-iisip at haka ng puso ng mga tao. Ang ibig pong sabihin ay ang ating motivation, sapagkat mayroong mga taong parang mapaghatid dumapit, sasabihin kang ang ganda mo, tapos yung palang nasa puso niya, iniinsulto ka lang pala. Yung mga taong gumagawa ng parang mabuti, ngunit ang kanila palang layunin ay upang makuha lamang ang kanilang mga agenda at hindi bukas sa kanilang mga kalooban. Sabi sa awit 139, Oo Panginoon, iyong siniyasat ako, nababatid mo ang aking mga lakad, maging ang lahat ng mga araw na itinilaga sa akin ay nasusulat sa iyong mga aklat kahit na sila'y mga wala pa. Lahat po ng ating ginawa, lahat po ng ating sinalita, lahat po ng mga motivation natin at mga reasons ng lahat ng mga actions natin ay pawang nakatala. Ngayon, sa korte at sa paghukom, kung ang batayan ay ang kahatulan at ang kautusan ng ating Panginoong Diyos, meron po tayong kalaban. Ang sabi sa 1 Pedro, Kapitulo 5, Talatang 8, sa panahon ng paghuhukom, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Sa Sakarias Kapitulo 3 ay inilarawan itong diablo, itong si Satanas na siyang nag-aakusa sa punong saserdote na si Josue. Ito po ang mababasa natin. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin si Josue na pinakapunong pari na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Si Josue nga na nakasuot ng maruming damit ay nakatayo sa harapan ng anghel. Mapapansin niyo po sa talatang ito na si Satanas ang nagpaparatang kay Josue na punong saserdote. Pakinggan niyo pong mabuti sapagkat ang punong saserdote, siya na ang inaasahang may pinakamataas at pinakamagaling na moralidad. Ngunit ang wika ng banal na kasulatan, siya ay nakasuot ng maruming damit. Ang ibig sabihin, siya din ay marumi. Siya din ay makasalanan. At siya ay pinararatangan ni Satanas marahil na siya ay hindi karapat-dapat na maging saserdote ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang karumihan at dahil din sa kanyang kasalanan. Sa Apokalipsis, Kapitulo 12, Talatang 10 ay sa mga huling araw ay nilinaw din po sa atin talagang ganito ang trabaho ni Satanas sapagkat itinapo na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos
araw at gabi. Patid ng kaaway ng ating mga kaluluwa, ng Diablo at ng Satanas, na tayo sa maraming pagkakataon ay napasakop sa kanyang pagtukso. Tayo ay nagkamali at tayo ay naging marumi. At siya ang nagsasabi doon, yan o, oh, yan, yan, nasin ba yan? Ay, ano yan eh, sinungaling yan eh. Yan o, oh, napunta yan sa church, nagbabasa yan ng Bible, nakikinig siya ngayon ng Bible study. Eh, kilala ko yan. Meron niyang ano, kalaguyo, meron niyang kulasisi. Alam ko ang mga kasama ang ginagawa niyan. Si Satanas, nalalaman niya din ang likaw ng ating mga bituka, ang ating mga agenda, ang ating mga motibasyon, at siya ang nagpaparatang sa atin at naipakikita niya sa ating Panginoong Diyos na sadyang tayo ay marurumi. Ito ang sabi sa Isaiah 64 verse 6. Tayong lahat ay marurumi at ang ating katuwiran ay kagaya ng basahang marumi. Ito po ang isang malungkot na balita sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ating ginawa. Maging ito man ay patago o maging ito man ay pinicturan pa natin, blinag pa natin, ipinakita pa natin sa mga tao dahil parang sa tingin natin ay maganda. Tayong lahat marumi. At ang ating katuwiran ay kagaya ng basahang marumi. Meron ho bang exempted dito? Roma 3:9. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang? Hindi, kahit na sa anong paraan, sapagkat amin ang napapatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Grego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuhid, wala kahit isang. Tingnan niyo po yung katabi ninyo, tingnan niyo po yung nasa likuran ninyo, at tingnan niyo po kung talagang tunay ang sinabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Kasama po ako na hindi matuwid. Kasama po ako na nagkasala, nagkamali, at sa marami at mahabang panahon at pagkakataon ay hindi ginanap ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang kalaban ng ating kaluluwa ay nalalaman ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan, at tayo ay kanyang isinasakdal doon sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Sa tuwing mararamdaman mo yung guilty feelings, sa tuwing mararamdaman mo na, oh nga, guilty ako, ay ano na ako dyan pala, kung magkagayon ako'y guilty, hindi ako makakapasa dyan, at ako ay wala ng pag-asa. Huwag niyo pong kakalimutan na ang tema ng ating pag-aaral gabi-gabi ay si Jesus ang ating tanging pag-asa. Sapagkat kung meron tayong kakampi, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ang sabi sa 1:3-17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Dumating po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, hindi po para hatulan, kundi upang maligtas ang sanglibutan sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya, sabi sa Juan 3:18, ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sumasampalataya sa kanya, hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, nahatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya. Ang ibig pong sabihin, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay upang bigyan ng pagkakataon sa ating mga taong nahatulan na. Guilty na talaga tayo. Kaya siya naparito ay upang bigyan tayo ng pagkakataon pag sumampalataya tayo sa kanya ay hindi hinahatulan. Kung hindi naman tayo sumasampalataya sa kanya, wala na, tapos na, nahatulan na talaga. Dahil talaga namang sadya namang guilty tayong lahat. Sabi sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 1, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Bagaman karamihan ng mga paratang sa atin ng kalaban ng ating kaluluwa sa korte ng ating Panginoong Diyos ay pawang mga tama. Talagang tayo ay nagkamali,
sa gayong pagkakataon, sa gayong panahon, gayon ang degree ng ating ginawa, sinabi at sinalita. Ngunit meron naman tayong kakampi, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung sasampalataya tayo sa Kanya, ay hindi tayo hinahatulan, kundi yung hatol na para sa atin ay kinuha na niya upang hindi natin danasin ang kaparusahan na idudulot ng paghatol na ito. Ang sabi sa Juan 5:24, ang dumirinig ng aking mga salita ay hindi pumapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Opo mga minamahal, kapag dininig natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, kapag sumampalataya tayo sa Kanya, lumilipat tayo mula sa kamatayan patungo sa kabuhayan. Lumilipat tayo mula sa pagiging guilty patungo sa pagiging righteous. Lumilipat tayo mula sa pagiging marumi patungo sa pagiging malinis. Lumilipat tayo mula sa kapahamakan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mabuti po na tanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas, personal na tagapagtanggol, sapagkat siya lamang ang makakatulong upang maabswelto tayo sa kasong tiyak na kung tayo lamang ay hindi natin maipananalo. Sa Hebreo 7:25, ito ang sabi ni Apostol Pablo, kaya naman niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ba niya? Kaya ba niyang iligtas kahit na yung pinakamasama sa atin? Kaya ba niyang iligtas kahit na yung pinakamarumi sa atin? Kaya po niya. Kapag ka ang sabi ng banal na kasulatan, kaya niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sa ating buhay, kapag ka tayo may problema, kailangan nating lumapit sa malalakas, doon sa mga magagaling, doon sa may kakayanan at may kapangyarihan. Pagka dating po sa ating espiritualidad, pagdating sa ating kasalanan, hindi po natin ito pwedeng ilapit sa ating kapwa-tao. Hindi po natin ito pwedeng ilapit lamang sa mga kapwa din natin mga makasalanan, kundi kailangan nating ilapit sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng talata, kaya niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Paano po nangyayari ito? Sabi sa Mateo 10:32, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasalita, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa lupa, ay kikilalalin ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat ang sino mang magkaila sa akin sa lupa, ay ikakaila ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ang tanging pag-asa po natin sa darating na paghuhukom ng ating mga kaluluwa, kung saan tiyak na tiyak kung wala si Jesus. Tiyak na tiyak kung hindi tayo sumasampalataya sa Kanya. Tiyak na tiyak kung hindi natin nilalapitan siya, tayo ay masusumpungang pawang mga may sala. Pawang mga guilty beyond reasonable doubt. Alam naman natin ang nabitiwan natin. Alam naman natin ang mga nasabi natin. Alam naman natin ang mga nagawa natin. Alam naman natin ang mga itinatago natin. Alam naman natin ang mga baho natin. Alam naman natin ang mga imperfection natin. Ngunit hindi lamang iyon ang nais kong malaman ninyo ngayong gabi. Gusto kong malaman nyo din na merong tagapagdigtas, merong tagapagtanggol, merong may kakayanan na magpaabswelto sa atin upang tayo ay hindi lamang makaalis doon sa parusa ng nagniningas na dagat-dagatang apoy na impyerno, kundi tayo ay makarating sa paraisong totally hindi natin deserve, sapagkat ito ay ipinagkakalob sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng ating tagapagligtas. Isang araw, sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, ay nahuli nila ang isang babae sa kanyang akto ng pangangalunya. Caught in the act. Caught red-handed. Guilty beyond reasonable doubt. At kinaladkad nila ang babaeng ito sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi nila sa kanya, Guro,
sinasabi sa kautusan ni Moises na kapag ka ganito ang sitwasyon ay marapat lamang na batuhin. Hindi sila sinagot ng ating Panginoong Jesucristo kundi siya ay yumuko at nagsimula siyang sumulat doon sa lupa. At ang sinabi niya, pagkadaka ay, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Hawak-hawak na nila ang kanilang mga bato at handa na nilang ibato doon sa napatunay nila na aktuhan nila. Huling-huli ng kamera, na huli sa CCTV, na aktuhan nila talagang sa akto ng pagkakasala. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Sa palagay niyo kung sasabihin sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo, baka kambatuho ba kayo? Bakit kaya napakarami sa atin ngayon ang napakadali kahit Kristiyano na, napakadali natin bumato, napakadali nating manghusga, napakadali natin talagang manira ng ating kapwa na parang tayo ay walang kasalanan. Nung marinig nila ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung sino man sa inyo na walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Isa-isa nilang inilaglag ang kanilang mga bato sapagkat napagtanto nila na wala sino man sa kanila ang walang kasalanan at wala sino man sa kanila ang may karapatan na bumato doon sa taong may kasalanan. Alam niyo po ba ang nakamamangha dito? Nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristong, sino ba sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato? Siya lamang po, ang Panginoong Jesucristo lamang ang qualified na bumato sapagkat siya lamang sa grupo na iyon ang tanging walang kasalanan. Nang sila ay nag-isa-isa nang umalis, tumayo si Jesus at sinabi doon sa babae, "Babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo?" At sinabi ng babae, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan." Ah, si Jesus na siyang tangi lamang makahahatol sa atin, sabi sa Juan Kapitulo 5, na ipinagkalob sa kanya ng Ama ang lahat ng paghatol. Ang sabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Opo, hindi excited, hindi eager ang Diyos na i-judge ka. Hindi eager ang Diyos na i-condemn ka. Hindi eager ang Diyos na bumato din. Bagaman siya lamang ang mayroong oportunidad, siya lamang ang qualified na bumato at humatol sa atin. Hindi siya nagmamadali, hindi siya eager. Ang katunayan na may buhay ka pa ngayon, ang katunayan na naririnig mo ang pangangaral na ito ay pagkakaloob niya sa atin ng awa at ng kanyang biyaya. Manampalataya ka sa kanya. Lumapit ka sa kanya. Magpatanggol ka sa kanya. Yumakap ka sa kanya sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Siya ay hindi hahatol sa iyo, kundi siya ang magliligtas sa iyo. Tatanggapin ka niya kahit ano na ang nagawa mo, kahit ano na ang nabitawan mong salita, kahit ano na ang nangyari sa buhay mo, tanggap ka ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos sapagkat siya ay handang-handa, excited siya na magligtas. Naparito siya hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Sa gabing ito, kaibigan, si Jesus ang ating tanging pag-asa. Sa buhay nating punong-puno ng pagkakamali, sablay na mali tayo, nakabitaw tayo ng hindi magandang salita at wari bagang kagaya ng sinabi nila, hindi mo na maibabalik. Hindi man natin na itong maibabalik. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay hindi niya hinahatulan. Ikaw ay pinapatawan. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala sa pamamagitan ng kanyang biyaya na nagpatawad sa atin. Ito din ang biyaya na magbibigay ng kalakasan upang mabuhay tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Huwag niyo na masyadong
isipin ng paghuhukom, ang isipin ninyo, meron tayong tagapagligtas sa lahat ng judgment na dumarating o darating sa ating buhay, siya lamang ang magliligtas, walang iba kundi si Jesus, ang ating tanging pag-asa.

0: Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na nagmamayari ng aming buhay, salamat po sa topic na amin pong pinag-aralan ngayon. Nakita namin na ang aming mga buhay ay laging nakadepende lamang sa iyo. Salamat sa iyong mga banal na paghatol upang kami ay magkaroon ng kapanatagan. Hindi mabahala sa hinaharap. Sa halip ay lubos na isuko ang aming mga buhay at buong pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Napakaganda po, Pastor, ng paksa na tinalaki ngayon, ngayong gabi ng atin pong tagapagsalita. Atin pong nakita po na sa ating ang tunay na hustisya po, mga kapatid, ng Diyos at ang kanyang awa ay nandiyan po. Kaya tayo po'y pinalalahanan na sa kanya ay may hustisya at katarungan at tayo ay may pag-asa sa kanyang biyaya. Pastor, ano po ang pag-asa na inyo pong nakita mula po dito sa ating pag-aaral?
0: Alam mo, Pastor Henry, ako'y lumaki sa isang squatter na lugar. Sabi ko, Pastor Henry, sa sarili ko, hindi ako maging katulad nito. Hindi ako forever na ganito. Magsisikap ako. Kasi alam mo, Pastor Henry, yung lugar namin, doon usong-uso yung mga inggitan. Pag may mga bagong mga kasangkapan o gamit o appliances, pupunta na kami doon, manunood kami. Ganun yung buhay namin. At sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng, magkakaroon din kami niyan. Yun ang sabi ko, Pastor Henry. Kaya, nagsikap ako. Sabi ko, pagtapos ako ng pag-aaral, kahit mag-working student ako, hindi ko namamalayan na yung motivasyon ko pala, yung motibo ko pala, ay gusto kong maghigante. Nakalimutan ko na yung mga nararanasan kong mga pait ng buhay, gutom, uhaw, sakripisyo, pagtitiis, walang-wala pala yan sa ating Panginoong Jesus.
1: Amen. Kaya yung katotohanan po, Pastor Pat, tungkol po sa paghuhukom ng Panginoon, yung hustisya ng Panginoon, nagbigay po sa inyo yun ng comfort. Hindi man ninyo ma-exact yung judgment, yung vengeance during that time. Subalit, nagbigay sa inyo po ng assurance na ang Panginoon ay meron siyang hustisya, meron siyang paghuhukom na gagawin na kung saan pantay-pantay lahat dito. Pastor, ito po, Pastor, yung aking nakikitang napakaganda sa judgment na gagawin po ng ating Panginoon at pagpapakita po ng kanyang hustisya. Dito po sa aklat ng Ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 5, ito po ang sabi, ito ay malinaw na katibayan ng matuwid na paghatol ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos dahil dito'y nagdurusa kayo. Binanggit po dito na yung paghuhukom po, yung judgment po, ay tinawag po na matuwid, mga minamahal na mga kaibigan. Kung ating papansinin, yung judgment ng Panginoon is righteous. At yung tagahukom, si Jesus Christ, siya po ay righteous. Kaya makakaasa po tayo na ang standard na gagamitin dito ay righteous. Mula po sa Psalms 119:172, lahat ng kautosan ng Panginoon ay righteous. So nakikita natin yung comfort po, Pastor, sa atin na mananampalataya na ang judgment ay righteous, ang tagahukom po ay righteous, ang standard po na gagamitin ay righteous. Kaya makikita natin dito yung justice, yung justice ng Panginoon na fair po, walang makakalusot po dito. Kaya sa mga karanasan po natin na naapiman po tayo sa panahon ng paghuhukom, lahat po dito ay pantay-pantay. At lahat po ito, tungkol po ito sa righteousness po, kasi

0: bakit tayo huhukuman ng righteous na hukom at righteous po na standard? Dahil yung lugar na ating pupuntahan na inihanda ng Panginoon, ito'y inihanda para sa mga righteous.
1: Alam mo, Pastor Henry, yung mga matuwid na inihanda, matuwid na paghatol ng Panginoon sa atin, isang paalala sa atin na hindi tayo dapat maghimagod sa paggawa ng mabuti.
0: Amen.
1: Na kahit na nakikita natin may mga unfairness sa mundong ito, pansamantala lang ito. Darating ang panahon at pagkakataon na sa paghuhukom ng Diyos, lilitaw ang kanyang biyaya, hustisya at katarungan. Alam mo, nagpapasalamat ako ngayon na ang katotohanan ito ay na nakita sa tala ng Biblia at nakasulat na hindi tayo pwedeng mainggit sa mga masasama. Hindi natin pwedeng gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan natin ng mabuti. Katulad ng ginawa ni Jesus nung nabayubay sa cross ng Kalbaryo at sabi niya doon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya pinamahal naming mga taga-subaybay, patuloy tayong hanapin natin ang Panginoon. Patuloy tayong umasa sa Kanya kasi wala nang iba tayong sasandigan at aasahan kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa Kanyang buhay, sa Kanyang halimbawa, huwag na tayong magdala ng mga mas negative emotions, inggit, pagkabalisa, kundi hayaan nating pangunahan tayo ng paghatol ng Diyos.
0: Amen. Tama po kayo, Pastor. Dahil ang Panginoon po ay may hustisya, sa po ay righteous, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Kasi kung ano man ang ginagawa ng tao, mabuti at masama, lahat po ng ito ay nakikita ng Panginoon. Kaya sa panahon po ng paghuhukom, hindi lang yung gawa yung huhukuman ng Panginoon, pati yung ating motibo. Kasi minsan may mga tao nagagawa sa iyo ng mabuti pero merong tricky po na part sa likod nito. Meron silang masamang intention. Kaya hindi lang nakabase po sa basta gawa kundi pati na rin ang ating motibo. Kaya huwag tayong manghimagod, manghinayang na hindi naman fair yung mundo, hindi naman fair ang kapaligiran. Hindi natin ibabase po doon yung ating buhay. Kundi ibase po natin sa fair, sa righteous po, sa tapat na Diyos. Kaya mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, narito po ang assurance po sa atin. We have an advocate, meron po tayong tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon na siya rin po ang hukom sa panahon po ng paghukom. At sa panahon po nito, may dalawang klase lang po ng tao na daratnan, ang matuwid at saka ang mga hindi sumunod po sa ating Panginoon, sinner and righteous. At sa panahon ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong pahintulutan ng Panginoon na kayo po at ako ay mahanda sa panahon ng paghuhukom na ito. Dahil the only way for us to be ready for that time ay maging ready po sa panahon po natin ngayon. Sa muli po, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi. Naway ang hustisya ng Diyos ay patuloy na maging gabay sa ating pamumuhay, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at walang katarungan. Muli po namin kayong inaanyayahan na muling tumutok bukas ng gabi sa ganap na alas 7, dito lamang sa ating programang Nagpapaalalang si Jesus, ang tanging pag-asa.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Hello, good evening, and welcome to Mindful Chats. Kumusta po kayo mga kaibigan? Ito po ang inyong lingkod, Lelaine Soron Alfonoso. And of course, very privileged po tayo to have with us tonight a person who is very much in demand, si Counselor Ponciano Cudimat. Kumusta po kayo, Irish, and hello, Pastor Ponch.
2: Hi, hello, ma'am.
3: Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ako po ulit ang inyong lingkod, si DJ Iris.
1: This evening, mga kaibigan, ang topic is very, very relevant sa nangyayari sa ating mundo sa kapanahunan ngayon. Alam naman po natin na punong-puno ng kaguluhan, di po ba? Maraming mga problema, maraming mga sakod na natural disaster. Dahilan kung bakit marami sa atin ang may mental health problems. Sadyang wala na pong katiyakan ng mundo na ating ginagalawan, di po ba? Marami ang nagtatanong, paano nga ba mananatiling kalmado ang isang tao despite the fact that there are so many things happening and buzzing around us? Paano natin mapapanatili ang ating katinuan sa gitna ng lahat ng ito?
2: Tama.
1: Mga kaibigan, ito po ang mga tanong na sasagutin ng ating bisita sa gabing ito. And we are happy na napaunlikan ng ating bisita ang aming imbitasyon. Alam ko po na siya ay napaka-busy at isang pribilehyo na makasama po natin ang ating speaker, ang ating resource speaker guest, si Pastor Ponciano Cudimat. Mga kaibigan, he is a pastoral counselor and he is engaged in the Connect to the Cross ministry, leading and helping people to know more about Christ. And currently, he is the corporate chaplain for JEP Lab Solutions Incorporated, a family-owned company. And yes, I would like to tell you that he is happily married to a very beautiful, generous lady, Sister Elma Cudimat. I would call her a very generous philanthropist. Kahit sino-sino ang binibigyan nito ng tulong. And they had two adult professional sons. He is always on the go, mga kaibigan. Maaasahan, malalapitan, very friendly, very prayerful, mabait na asawa at ama. Our guest this evening is Pastor Ponciano Cudimat, and we fondly call him Pastor Ponch. But before I give the time to Pastor Ponch, I would like to ask Irish to read a biblical passage and then pray before we start. Irish, please.
3: Yes, thank you so much, Doc Lalaine. Before I read the Bible verse, mga kaibigan, gusto ko po yung sinabi ni Doc Lalaine about our topic, ano, paano mapanatili ang ating katinuan. That is very, very true, ano. At ang ating pong Bible verse ngayong gabi, mga kaibigan, ay matatagpuan po sa Philippians 4:6-7. Sabi po sa Biblia, mga kaibigan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Anong ibig sabihin niyan, mga kaibigan, ano? Kapag parang sabay-sabay po dumadating ano ang mga problema, Pastor, 'di ba? Sabi po, mga kaibigan, isang paalala paalala sa Philippians 4:6-7, huwag daw po tayong magpaka-stress. Ano? Idalangin po natin ito lahat sa ating Panginoong Diyos. Kapag natuto po tayong magtiwala, mga kaibigan, ano? At magpasalamat kahit po sa gitna ng stress, sa gitna ng gulo, ano? Mararanasan po natin yung kapayapaan na kayang ibigay lamang po ng ating Panginoong Diyos. Bago po ako manalangin, mga kaibigan, ano? Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, maaari niyo po itong i-comment sa ating social media pages, sa ating pong Facebook Live at sa YouTube Live, ano, sa Adventist World Radio Manila. At amin po itong babasahin mamaya-maya. Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Our Father which art in heaven, we praise you for this opportunity to be here this evening. Father, we are surrendering our Mindful Chats episode to you. And may this program be a blessing not only to us but to all the people who are listening this evening. Father, please help us to be able to find that peace that passeth all understanding that we can only find in you. Please forgive us, Father, from all of our sins and remove anything that may hinder us from fully serving you this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
1: Wow, thank you so much, Iris, for your wonderful prayer. And the biblical passage gives us the courage to be at peace because we have a God that protects us. Well, ang Biblia, mga kaibigan, ay nagbibigay ng malinaw na sagot sa katanungan ngayong gabi. Ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Diyos. Amen. Now, paano po natin ito makakamtan? So, makinig po kayo, mga kaibigan, sa ating usapan, sa ating talakayan ngayong gabi. Ano ho? Gaya ng sinabi ng ating co-host, si Irish, if you have questions, kindly just write it down sa ating chat box. O sa ano ang tawag dyan?
3: Comment, sa ating section. Yes, sa ating live chat. Yes.
1: Sa ating comment section, we have our Facebook Live and YouTube channel ng Adventist World Radio. So we are asking you, encouraging you to please write down your question. But I will be the one to throw the first question, Pastor.
2: Okay.
1: Now, Pastor Ponch, kapag sinabi po natin ang salitang turmoil, sakuna, or kaya yung mga kaguluhan, ano pong mga sitwasyon ang madalas na nagpapahina ng ating mental health?
2: Wow, napakagandang katanungan po yan. At una, magpapasalamat muna ako sa invitasyon ngayong gabi. Well, yung salita po kasing turn, moil. Actually, dalawang salita ito eh, para maunawaan natin. Yung turn kasi, pag go around yan, di ba? Paikot-ikot ka.
1: Turn around.
2: Yes, tapos yun namang moil, yan ay malambot na lupa yan eh. So, ibig sabihin, paikot-ikot ka sa malambot na lupa. Ayan, paikot-ikot ka sa malambot na lupa. Kaya nagkakaroon ng maraming mess, no? Na nakapaglaro na ho ba kayo sa putik? Ayan, no? Tapos habang naglalaro ka sa putik, lalo kang nagiging madumi at lalo kang, kumbaga, lulugmok ano po, sa iyong kadumihan. Well, ito po ay in-apply sa tinatawag nating realidad ng buhay. So pag po tayo ay mayroong turmoil or turmoil, ano po, nakakaranas po tayo ng maraming mga stressor sa buhay natin. Na yung ibang stress dito actually ay manageable at yung namang ibang mga stressors dito ay kumbaga beyond our control. Kaya halimbawa, ano po, personal loss, mabigat yan. Sabi ng pag-aaral, pag nawalan ka ng mahal sa buhay, mataas na turmoil yan, ano po, o turmoil. Matindi ang struggle yan. Personal loss, broken relationship. Ayan na, marami sa atin nakaranas na po ng broken relationship. Hindi lamang broken, yung iba bago pa nagkaroon ng broken relationship ay nakaranas na ng either maikli o mahaba-habang strained or stressful relationship na nagkakaroon kayo ng maraming mga unfavorable events sa buhay ninyo. Ang isa pa ay mabigat po ito, no? Nasa business world po kami, financial loss. Na parabagang nandun ka na sa brink of bankruptcy o kaya imbis na yung sales mo ay tumataas, ito po ay pababa na parabagang pupunta ka na sa isang decision na magsasarado ka na. Mabigat po yan. Ano po? Turmoil din yan. Ang isa pa ay yung napakaraming mga beyond our control na nangyayari po sa tinatawag nating kapaligiran. At dito po mapasok at alam ko nakasurvive actually ang mga Pilipino rito yung tinatawag nating kagaya ng pandemic. Okay? At ngayon, yung tuloy-tuloy po na gera Sa Biblia nga, sinasabi, yung isa ay rumor sa pwal, no? Mga alingaw-ngaw ng gera. Wala pang gera, alingaw-ngaw pa lang. At yung isa naman ay may gera na talaga. Yung sa atin, nangyari sa ating bansa, Pilipinas o China, yan ay rumor of war yan. Alingaw-ngaw pa lang. Pero pag yan ay talagang naganap na, mas tumataas pa ang tension. Ano po? Kasi involved ka na, engaged ka na eh. Kagaya pa ng tinatawag nating lindol. Daan-daan, libu-libong lindol ang naranasan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong sanlibutan. Kami po sa Silang, ay, kumbaga, medyo, minsan natetensyon na pag sinabing puputok na ang bundok yes, ng, di ba? Bulkang Taal. Alam nyo,
1: nasa fault line
2: yes,
1: pa tayo.
2: Nakikreate din po ito ng matinding tension. At syempre, pag-iisipin mo pa, ilang beses akong tumingin, nasa fault line tayo, yung 100 kilometers, di ba? Mula sa Balikina. At ang sabi, abot daw ang Silang. Eh, nasa Silang tayo eh.
1: Uh-huh.
2: Although sinilip ko kung anong bayan or barangay sa Silang, ano po, habi ko medyo hindi naman ganun kalapitan.
1: May
2: pero,
1: certain portion yes, lang sa Silang. Yes.
2: Pero ma'am, mayaya ni Green tayo. Ayan. Kaya yan po yung ilang mga, sabi natin, mga chaotic circumstances na pwede po maranasan ng isang tao para magkaroon siya ng fear, worries, and even doubt sa buhay niya.
3: Yung mga bigla ang problema,
2: yes,
3: no, Pastor Ponch?
2: Oh.
3: Like, kanina mga kaibigan, ano, nabanggit nga ni Pastor yung turmoil niya na biglaan po siyang napunta sa aming studio na supposedly through Zoom. Ayan mga kaibigan, yung mga bigla ang problema na hindi po natin nakita within hindsight. Usually, dyan na po nagsastart yung turmoil.
2: Yes,
3: and funny
2: yes,
3: enough, Pastor Ponch, ano, dun lang natin na-appreciate yung peace.
2: Yes,
3: pag nasa gitna na po tayo ng kaguluhan. Kasi pag nasa peaceful state tayo, natitake for granted natin yung blessings ng Panginoon.
2: Yes,
3: Tapos pag nasa gitna na tayo ng problema, doon tayo na, bakit hindi ko ginawa yon? Bakit ganito? Bakit
2: tama,
3: ganyan?
2: Tama.
3: But it's a blessing, no? Yes. Turmoil pa rin po.
2: Oh, yes,
3: problems like this, mga kaibigan, it's still a blessing.
2: Yes,
3: And Pastor Ponch, ano, sa inyo pong karanasan, paano po ba naapektuhan ng tuloy-tuloy na stress o crisis ang emotional at spiritual well-being po ng isang tao? Nabanggit niyo po kanina, ano, the presence of a turmoil
2: yes,
3: can really influence a person's well-being. So ano po ang mga epekto nito sa emotional at spiritual well-being po ng isang tao?
2: Wow, actually napakalaki po ng epekto nito sa buhay natin. Alam naman natin na ang buhay po ng isang tao, marami siyang mga kumbaga, mukha, ano po. Nandiyan yung emotional, nandiyan yung mental, yung cognitive, nandiyan yung spiritual, nandiyan yung social. Alam nyo itong mga facets na to talagang naapektuhan po pag nakakaranas po tayo ng mga turmoil sa buhay. Halimbawa, personally po, nung dumating po sa point na nagkaroon kami ng unexpected, yung nangyari po sa wife ko, nasa Vietnam kami noon, nagkaroon po siya ng ruptured aneurysm. Ay, grabe po talaga yung impact, no? Rinig na rinig ko yung sigaw ni Ma'am Elma at sabi niya, sobrang sakit, aray ko. Kumbaga, hindi ma-explain na pain po ang naranasan niya sa kanyang ulo. Actually, papunta na kaming airport noon at sa pangyayaring ito, bigla siyang nanginig, tumirik ang mata, maya-maya nag-collapse. Para po sa akin, talagang matindi yun, no? Ang sabi po ng mga naka-witness, wala po akong ibang sinigaw kundi, God have mercy. Ayan. So, dahil po sa pangyari nyo, alam nyo, emotionally, kumbaga, nasa brink ka na ang wife mo ay hindi mo alam kung anong magiging, kumbaga, result na nangyari sa kanya. Nakarating pa kami ng ospital, tapos ay nakapag-waiver pa ako. Sabi ng doktor, posibleng hindi nyo na po mauwi ang asawa nyo ng buhay. Pwedeng mawalan po siya ng, kumbaga, mamatay siya during the procedure. O kaya naman ay comatose, o kaya naman ay uwi niyo po siya na vegetable, o kaya uwi niyo po siya nang wala sa sarili. So alam niyo po ang impact nito sa emotional na, ang bigat po talaga. Napakabigat, no? Minsan kuno-question mo ang mga pangyayari, na bakit inalaw kayo ng Panginoon magpunta sa lugar na yon. Minsan nagkakaroon ka ng mga doubts, ano po, at dito po sa point na to, minsan tumataas ang iyong irritability. Hindi mo ma-explain ang mga pangyayari. Nako-confuse ka talaga. Very confounding po yung mga pangyayari yon. So, sa emotional side po talaga, ay grabe po ang impact sa amin. Hindi lamang ako, nandun ang mga anak ko, so lahat po sila. Either, meron pa nga po kami kasama talaga, naghisigaw pa eh. Ano po, hindi niya malaman kung anong gagawin niya. So emotionally, very exhausting po yon. Kasi biglaan eh, kagaya na sinabi mo kanina, mga unexpected surprises na mga events po sa buhay natin. Well, cognitively po, alam nyo ang hirap mag-decide. Lalo na yung pinapa-waiver na po ako ng doktor. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, Lord, impress me kung anong gagawin ko. Ang sabi ng doktor, level 4 ang severity at talagang very soak po yung buong brain ni Ma'am Elma. At talagang sabi nila, pag ginawa namin ang procedure, hindi namin alam kung anong pwede mangyari. Kaya ang hirap po mag-decide kung pipirma ako sa waiver. Pero by God's grace po, pumirma pa rin po ako. So mentally parang ang hirap, ano po, confused ka talaga eh, ang hirap mag-decide.
3: Walang logic.
2: Walang focus niya ako eh, actually. Kaya prayer na lang po talaga. And alam nyo, socially, naapektuhan din. Ang tendency mo niyan, nag-stay po kami sa Vietnam ng matagal. Actually, hindi nga namin pinapaalam eh. Konting grupo lang. Kumalat na lang po yung, kumbaga, yung request na magkaroon ng parang prayer, magkaroon ng mga prayer warriors for Miss Elma. Ano po? So, ganun po ang nangyari. Then, financially, talaga inisip namin, ako, nasa ibang bansa tayo, paano yung mga expenses at yung mga darating pa mga expenses. So, behaviorally, ang dami ring mga result, no? Anong gagawin namin? Magpapatuloy ba ako na questionin ko ang mga pangyayari? Why did God allow us, okay, na makarating pa sa Vietnam? Or magdududa ba ako sa pangako ng Panginoon? Oh. Or lalo ako magiging malapit sa Kanya? Hmm. Well, praise the Lord naman po, nakita ko sa mga pangyayaring yon. Ang aking pong dalawang anak, kami sa opisina, lalo na yung prayer warriors, 30 sila. Every 3 o'clock in the morning, ang nangyari po, lalo silang napalapit sa Diyos. Ayan. Yung po ang epekto sa amin. Instead of, kumbaga, going away from God, dinala po kami nito sa pagluhod at pananampalataya.
1: Tama. Very, very good. Ang ganda ng sinabi mo, Pastor. Alam mo, sa panahon ng matinding stress at kaguluhan, kapag may mga bagay na hindi natin inaasahan o may, you know, may masamang nangyari, madalas tayong nilalamon ng sarili nating emosyon.
2: Diba?
1: At kung puro damdamin lang ang babasehan natin, maaring maka-apekto ito sa ating mental health.
2: Tama.
1: Pero gaya nga ng sinabi nyo, yung experience mo, sa halip ay aasa tayo sa kanyang, ano, sa kanyang leadings, ano, sa kanyang kalooban, ayan, mananatili tayong peaceful.
3: Yes.
1: Kasi ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay ng direksyon at kapanatagan sa gitna ng kaguluhan.
2: Tama po.
1: Kaya imbes na hayaang lamunin tayo ng emosyon, ibigay natin sa kanyang ating bigat at alalahanin. Alam mo, napakaganda nung message last Saturday dito sa IS Church. Ang sabi doon, kaya tayo may mental health problem kasi pag may mga problema, yung emotions natin ang nagko-control.
2: Yes,
1: no? So don't let these emotions control us, but instead we have to rely fully and completely to God. Napakaganda ng mensahe. Okay, now, ang problema, Pastor, bakit kaya maraming tao ngayon ang nakakaramdam na parang nawawala sa sarili o hindi makontrol ang sitwasyon kapag may problema?
2: Wow, magandang...
1: Hindi manage.
2: Yes. Well, magandang katanungan po yan. Actually, nangyari rin po yan sa akin, no, sa mga karanasan ko in the past. Ang tendency kasi, nung nagkaroon ako ng problema, ang ginawa kong... kumbaga, solution ay isolation. I withdrew myself now from, kumbaga, from my family and from the community. Sinarili ko. Okay? Mm-hmm. At pag sinarili mo yung mga issues ng buhay, dito, nahihirapan ka. Ayan. Kaya, ang tendency ay mag-disconnect ka. Kaya, napakaganda po na meron tayong tinatawag na community. Another thing, kaya tayo nawawala, hindi natin makontrol ang mga pangyayari kasi masyado na tayong nag-overthink, ano po?
1: Yeah,
2: o na-overload po tayo sa mga naririnig natin. Halimbawa, may problema ka na nga, may issue ka na, ang ginagawa natin, na-overload tayo sa pagtingin pa sa
3: social media.
2: Well, nakakatulong naman po yan, pero pag nag-overloading ka, ma'am, ang tendency ay ma-overwhelm ka. Kagaya na sinabi mo, Ma'am Lalaine, kakainin ka. Ayan, ano po. Kaya, yung bilis-bilis ng pangyayari. Pag sinabayan mo lahat yan, fast pace yan eh. May iwanan ka. Kaya mahawala ka sa control. At ang iniisip mo paminsan, yung tinatawag na bata ka pa, kakayanin ko to, kaya minsan hinaharap mo yung mga issues na yan na sa sayo lamang. Na ang gusto ng Panginoon, actually, ang ganda po ng talatang binasa kanina eh. Yun ay actually yung kasagutan eh. Ang sabi doon, pag nag-worry ka o nagkaroon ka ng turmoil sa buhay, anong gagawin mo? Ang sabi doon ay, ang prescription, manalangin ka, magpasalamat ka, at ano ang result? Ibibigay sa'yo ng Diyos ang kapayapaan sa isip at sa puso kay Kristo Jesus. Ayan. Kaya yun po ang ilang mga nakikita kong mga factors ano po, na minsan hindi natin makontrol ang mga pangyayari. At ang isa pa, hindi tayo ready. Ayan na po. Lalo sa mga pangyayari ngayon. Bakit maraming nahirapan mag-cope, no? Kasi hindi po napaghandaan eh. Kaya tama yung mga payo sa atin na sa bawat karanasan, maganda na handa rin po tayo, ano po. At ang pinakamataas na uri ng paghanda ay yung pagdepende sa ating Panginoon Diyos.
3: Yes, and I want to add to that, Pastor Poncho.
2: Yes, Ponce, okay.
3: No? Kasi ngayon mga kaibigan, we are living in an instant world.
2: Yes.
3: Napakarampant na ng AI. Lahat po ng mga problema natin, sadly nga kahit mga medical stuff, sa AI na po natin,
2: yes,
3: inaano, instead of going to the hospital. Sanay po tayo mga kaibigan na instant ang lahat ng resulta. And it goes the same way pag tayo po'y nakakaranas ng problema,
2: tama.
3: Pastor Poch. Gusto natin agad-agad may solusyon. But unfortunately, hindi po ganun ang mundo natin, no? Nalilimutan po natin mga kaibigan na to slow down.
2: Yes,
3: naalala ko yung story ni Prophet Elijah, di ba? Siya po'y dumaan din sa ganitong klaseng turmoil, depressive moments mga kaibigan. Pero nasa maliit na tinig ng boses po ng Panginoon, ano, it was in God's still small voice. Hindi po yan sa ingay ng mundo na hanap, mga kaibigan. Ano. It's in the quiet moments na we get to find sanity again. Kaya napaka-importante po talaga na banggit nga kanina ni Doc Lalaine, mga kaibigan, ano, na let us not allow our emotions to take control. Kasi sadly, no, Pastor Ponch, pagka may turmoil tayong naranasan, may great controversy sa utak natin. Ano, na sometimes the Lord is using it for us to be closer to Him. But in the same way, the enemy is using it for us to lose focus.
2: Tama.
3: So, nasa sa atin yan, no, Pastor Ponch, kung kaninong boses po kayo makikinig.
2: Tama, tama.
3: Ano. Yes.
1: Ang Panginoon nagka-communicate sa atin through our mind, especially sa frontal lobe natin. This is where God communicates to us, no? Dito yung judgment, dito yung reasoning, dito natin nakikita which is right and wrong. And we have to clear this mind kasi dito nga nagko-communicate ang Panginoon. Minsan hindi na natin naririnig yung still small voice because we are too much absorbed with our heartaches, we're too much absorbed with our jealousy. We're too much absorbed with material things, di ba? So, yun yung ano, nag-o-occupy ng frontal lobe natin na hindi na natin naririnig yung still small voice and yung peace and quietness na kailangan natin.
3: That's
1: so,
3: right.
1: Kailangan pala talaga, we really have to take time to listen and to empty this frontal lobe and have to erase yung mga emotions na naandito sa atin. They are saying that we have a very interesting topic this evening and they would like to say hello. We also would like to thank you for listening over 89.1 AWR Manila stream live over Facebook and YouTube channel. We would like to say hi to Eve and the rest of our office mates watching and listening right now. We also would like to say hello to all our friends there in Mindanao. Amha, Mindanao, they are listening right now. And also to our friends there in the Bicol region, especially in Pasacao, Cabarinas Sur. So, eto, may mga questions silang binigay sa atin, Pastor.
2: Okay.
1: Bakit kaya... si Irish pala yung magko-question.
3: That's okay. That's okay, Doc Lalaine. Pero before I ask the question, ano, nais ko lang pong batiin, Doc Lalaine, ang ating mga tagapakinig sa radyo. Ano, kasama po natin ngayong gabi, mga kaibigan, si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Kasama rin po natin si Sister Sally Balmes at si Ate Siret Langit. Andito rin po si Rosa Rose Cambonga at si Sister Lynn Kudyamat. Ayan, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, ano, maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Okay, let's go back to our discussion, okay. Pastor Poncia, no? For sure, some of our listeners, hindi sila aware na nasa kalagitnaan na pala sila ng turmoil or a stressful season or episode in their life. Ano? Ano po ba yung mga common signs that someone is starting to feel mentally or emotionally overwhelmed? Paano po ba malalaman ng ating mga listeners na, hala, nasa gitna pala sila ng stressful episode? Hmm.
2: Well, of course, no, kagaya doon sa word na turmoil, no? Pag nasa gitna ka na, ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng confusion. Ayan, confused ka, wala ka na sa focus. Tapos yung mind mo, no, na naka-cloud na siya ng maraming mga fears. Ang dami na pumapasok na yan sa'yo. Hindi mo na alam eh, kasi very uncertain na yung bukas mo, kaya hindi mo na alam. Tapos ang nangyayari pa dyan, sa mga pangyayaring yan, hindi ka na makagawa ng magandang desisyon. Mm. Yun ang mabigat dito eh. Lalo na pag ikaw ang magulang, ang bigat-bigat ng problema mo. Tapos nandyan yung anak mo. Minsan,
3: napoproject.
2: Yes. Oo. So, marami ka na actually overthinking na ginagawa eh. Tapos meron ka pa mga issues in the past.
3: Yes.
2: So, kumbaga, ang hirap na talaga. So, pag ikaw ay talagang, kumbaga, overload na, ang mangyayari dyan sa'yo, parabagang nakakaranas ka na ng exhaustion, parabagang nabe-burnout ka na.
3: Fatigue.
2: Yeah, fatigue ka na, no? Emotional fatigue. At minsan nagkakaroon ka ng spiritual fatigue.
3: Yes.
2: Na you begin to question your faith, no? Kasi dahil sa mga nangyari sa buhay mo. At hindi lamang yon, yung kagaya ng binabanggit ko nga, na, well, kagaya ng nangyari kay Elijah, di ba? Nangyari kay David. Lahat naman yung nakaranas eh. Minsan, they begin to question, no?
3: Even Jesus himself.
2: Yes, oo. Yes. Yeah, diba? Nangyayari kasi, that's part of our being human. Yes. Sabi nga nila, that's our humanity. And we can never, kumbaga, avoid that. Yan. Kaya, ang dami mga pangyayari. Confusion, nangyayari dyan, emotional exhaustion. Okay.
3: Irritability. Me personally, Pastor, yes. Pag ako'y sa ganitong state, nang bilis kong mairita.
2: Yes, talaga. Totoo po yun. Okay. Tapos ang tendency nga, na parabagang sinasarili mo ang lahat.
3: Yes.
2: Oo. So, ang hirap, gulong-gulo ka na. Ayan. At tapos, kung pa to, tumatagal pa to minsan. Actually, pag tumatagal yan, talagang, kumbaga nagkakaroon ka na ng, sabihin natin, parang, paano ba ito? Nasa tama pa ba akong pag-iisip? Anong gagawin ko dito? Ayan. Hindi ka na makakop. Pati yung daily functioning mo, apektado na. Actually, pati tulog mo, apektado na. Pagkain mo, apektado na.
3: And work efficiency.
2: Yes, work efficiency. Apektado na. So, ang dami niyang sabihin natin complications no, na pwede mangyari. Whereas kung yung stress mo niyan o yung turmoil mo niyan ay, kumbaga, kung pa lang, nagsapasimula pa lang, hindi siya masyado nagbibigay sa iyo ng slowing down na matindi o bigla ka nang titigil. Manapay, kumbaga to, lalo pa ikaw nagkakaroon ng drive or motivation to move on and to fulfill no, kung ano yung dapat mo magawa. So, actually, marami pang mga pwede mangyari sa iyo pag nandun ka na sa kalagitnaan. Same thing na nangyari sa amin, di ba? Nasa gitna na ako. Ibang klase talaga eh. Sabi ng mga kasama ko, pabalik ng Pilipinas, umiiyak silang lahat sa aeroplano.
3: Pero parang hindi na po kayo aware, no? Socially aware.
2: Oh, grabe. Yes. Antindi nila, no? Yung mga kasamahan ko doon, actually, literally, no? Kasi hinimatay, nag-collapse, nag-pass out si Ma'am Elma. Yung dalawang hinlalaki ni Ma'am Elma, actually, puno ng dugo. Kasi pinagkakagat na nila. Oo. So,
3: para lang maging conscious.
2: Yes, para lang maging conscious. Ano, iba-ibang epekto, eh. May umiiyak. Talagang grabe na yung iyakan. Confusion, doubts. Alam niya, from Vietnam to Manila, wala raw nagsasalita kahit isa. Lahat tahimik. Umiiyak, nananalangin, confused. Hindi alam kung ano mangyari. Kung makikita pa nila si Ma'am Elma na buhay o hindi na. lalo na kami mismo. Ang maganda lang nito, Ma'am Laleno, do sa Vietnam, ang maganda po nito, ang Vietnam kasi hindi siya Christian country. Hidden sila. Pero alam niyo, sabi ko sa mga doctor, sa mga medical practitioners, marahil hindi kayo naniniwala sa pananampalataya ko. Marahil hindi niyo kinikilalang Diyos ang Diyos ko. Marahil hindi niyo kilala si Jesus. Pero will you allow me to pray for the situation, to pray for my wife? Alam niyo, ang sabi ng mga Vietnamese, na hindi nila inaalaw to, they allowed me to introduce God do sa kalagitnaan yon.
1: Makapag-ministry pa kayo.
2: Yes, doon. Bago po mag-procedure, nag-pray po ako. At tuwing dalawang mga doctors doon, sabi ko, pwede ho bang manalangin muna tayo? Kasi alam niyo, itong mind natin, ang battleground to ng actually fear and faith. Either ang magtagumpay sa'yo yung fear and worry, or yung faith or yung total dependence mo on God. Kaya, yun po ang mga nangyari. Kaya, well, para sa akin talaga, matindi yung confusion, no? Pero ang napakabuti ng Panginoon, kasi imbis na mawala ako sa sanity, ma-disturb yung inner peace ko, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng peace.
1: Yes, napakaganda. Napakaganda ng yung experience. Kung nasa ganito kang sitwasyon and you feel everything is against you and everything seem not right,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes, oo.
1: And based on your experience, Pastor, after you go through this turmoil, what keeps you sane? Ano po yung mga, bigyan niyo nga po kami. Kasi ikaw mismo nakaranas na nito. So, based on your experience, ano po yung mga simpleng at practical na paraan para mapangalagaan natin ang ating mental health sa gitna ng mga pagsubok araw-araw?
2: Well, yung karanasan po namin, no, isasama ko na rin si Ma'am Elma. Alam nyo, by God's grace po, Ma'am Elma is a living testimony of God's goodness and kindness. Totoo po yun. Hindi ina-expect ng Vietnam Hospital, Vinmec Hospital, Vinmec po yung hospital na yon, na on the first day, after 24 hours, magigising po si Ma'am Elma na meron siyang sanidad o meron siyang, kumbaga, nasa katamang pag-iisip. Kasi sabi nila sa akin, ang the least po na mangyayari sa wife niyo ay disturbed na po ang emotion niyan. Disturbed na po. Hindi na po siya yung dating Elma.
3: So, vegetative state.
2: Yes. Or kung hindi masya vegetative, iba na yung kanyang
3: cognitive.
2: Ano po? Iba na talaga. Kaya,
1: vegetable na siya.
2: Yes. Oo. At magigising siya after 3 or 4 days. Pero alam niya, after 1 day, nagising po si Ma'am Elma.
3: Wow.
2: At tinanong po siya ng doktor, kilala mo ba itong nasa harap mo? Kilala ko po. Yan po ang asawa ko, si Ponching.
3: Amen.
2: Ayan. Grabe, tinanong yung dalawang anak ko, kilala niya. Tapos tinanong yung birthday niya, kilala rin. Kaya alam niya, sabi nila, kakaiba ito. Very rare to na pangyayaring ito. Now, with that, kumbaga, severity of ruptured aneurysm ay nasa tama pa siyang sanidad. Sabi ko, this is a miracle coming from God. Okay, ikikredit po natin ito lahat sa Diyos. Ang tanong ngayon, ang ruptured po ni, ang aneurysm po ni Miss Elma, hindi lang po isa. Sabi ng doktor, multiple aneurysm. So, sumabog na yung isa, meron pa siyang isa. Ang tanong ngayon, paano kami nagko-cope lahat? Alam nyo, honestly speaking, dumaan po kami sa, na-trauma kami in the past. Trauma talaga eh. Nagkaroon po ng anxiety kami, honestly speaking, lalo na po si Ma'am Elma. At dahil po sa anxiety na to na nangyari sa kanya, kasi sumabog yung isa, hindi pa completely healed, ngayon meron pang isang namimiligro na sasabog. Paano to kinope? Alam nyo, halos hindi na gumagalaw po ang wife ko sa takot. Hindi niya mahakbang ang kamay niya. Physically, literally, hindi niya. Nahirapan po talaga siya. Pero alam nyo, by God's grace and mercy, God has taught us to be dependent on Him. Anong ginagawa po namin? Practical advices po to. Paano namin minemaintain yung sanity? Alam nyo, ang practice po namin ng pamilya, lalo na po si Ma'am Elma, nagpasimula po siyang mag-start ng buhay niya. Kung magising siya ng 2 or 3 or 4, ang ginagawa po niya, siya ay nagre-recite ng verses of the Bible. Nagkakaroon po siya ng reflection and prayer. Grabe, ano po. Dati po, nung wala pa siyang ruptured aneurysm, tandaan nyo, ang memorize lang niyang verses, sabi nga niya, mga 10 lang. Short verses. Pero after the ruptured aneurysm, alam nyo, ibang klase. Tinuruan siya ng Panginoon, magbasa ng Bible lalo, at mag-recite po ng mga verses. Psalm 91, hindi niya ma-memorize to before ruptured aneurysm. Pero nung ma-ruptured aneurysm siya, by God's grace, na-memorize niya ang Psalm 91. at ang dahil pa niya mga na-memorize. Alam nyo, maganda, lumapit po tayo sa Diyos. Immerse yourself with the words of God. At hindi lang basta immersion, mag-reflect po tayo, tatanungin natin, Lord, what is your message? Ano ba ang tinuturo nyo sa akin sa mga karanasan ito? At tapos, manalangin po tayo. Ayan, instead of sabihin natin na mag-dwell po tayo sa issue, mag-dwell tayo sa nangyari sa atin, mas maganda, mag-dwell po tayo sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa na pwede ko i-share sa inyo, limitahan po natin ang sarili natin sa mga bagay na negative. Sa sinasabi ko sa inyo, overload sa social media. Alam nyo, hindi nakakatulong yun eh. Pag masyado nang binabantayan natin ang lahat ng mga pangyari, subconsciously, hindi natin alam, pumapasok po ang maraming mga negativity sa buhay natin na nagkikreate po ito ng panic, ng anxiety at marami pang iba. At pangatlo, ang ginawa po ni Ma'am Elma, sabi ng doktor niya, umalis kayo ng Maynila, Ma'am Elma, pumunta kayo sa probinsya and start moving. Ayan, huwag ka lang sa kama. Okay, live a normal life. Maglakad ka, ibilad mo ang sarili mo sa sunshine.
3: Mind over matter.
2: Yes, tama yung new start. Yun ang pinagawa sa atin. At alam nyo, ang wife ko po hindi binigyan ng maintenance medicine. Sa pangyari yun, walang maintenance. Sabi ng doktor sa kanya sa Vietnam, ang iyong maintenance, yung iyong lifestyle. Ha? New start. Okay? Ituloy mo lamang yan. At by God's grace and mercy, masusurvive mo pa yung other aneurysm mo. Wow, di ba? Praise the Lord. Ano po? Kaya, yun lang po ang mga ilang mga, kumbaga, practical steps na ginawa po ng wife ko at ako naman po ay nakasuporta sa kanya.
3: Amen.
2: Okay. Importante po, tandaan nyo, importante ang community. Huwag nyo kakalimutan yan.
1: Yeah, yeah. Yes. Napakaganda.
3: And hello? For me, Pastor Ponch, ano, anong ako po ay nakaranas rin ng mga ganitong klaseng problem sa buhay, lalo na nung estudyante pa ako, Pastor. Tapos nung naging teacher na ako eventually, ano, ang nakatulong po talaga sa akin, Doc Lalaine, exercise.
2: Yes.
3: Pag nagpapawis po talaga, kasi nga po pag nag-exercise, nag-release ng happy hormones ang ating body. Naging hobby po namin ang running. And napansin namin, Doc Lalaine, na pag tumatakbo po kasi kayo mga kaibigan, ano, yung utak po namin, clear. Wala kasi nung teacher pa po ako, Doc Lalaine, grabe po talaga ang... Kaya ever since nung naging teacher po ako, dun ko na-appreciate yung mga naging teacher ko growing up na ganun pala yung feeling po maging teacher, handling that many students. You're not only a teacher, Pastor, pag teacher ka, you're a nurse.
2: Yes.
3: You're a doctor, you're a mother, tama, you're a counselor. So grabe din yung ano, and mga kaibigan, exercise po talaga. Not only is it free, but it's also accessible to many. And most of all, mga kaibigan, constant communication with the Lord talaga. Kasi nga po mga kaibigan, again, it's our choice din talaga, Pastor, if we want to be stuck there or if we want if we want to move out from that turmoil.
2: Yes, yes, yes.
3: Kasi at the end of the day, it's our choice, mga kaibigan.
2: Tama, tama.
3: It's up to us if we want to be happy or not. But then, the best thing na we can learn from this is that God can use our turmoil as a breakthrough.
2: Yes, yes.
3: Kaya na lang po na nangyari. Usually nga, Pastor, diba nagka-aneurysm yung wife niyo? Iba na yung cognitive ability niya.
2: Yes,
3: pero mas na-memorize po niya yung Bible.
2: Tama,
3: diba?
2: Ka.
3: Kaya, grabe ang amazing po talaga ng ating Panginoon. Ano? It's up to us if we want to be used. Diba?
2: Yes.
3: Kaya, not only was it a breakthrough for your family, pero it was a testimony din to the people around you sa Vietnam. Considering mga kaibigan ng Vietnam, it's a communist country. Diba?
2: At ang matindi nito, ma'am, sa ginagawa ko, alam niyo, bago kami lumabas ng ospital, dalawa sa mga Vietnamese doon ang lumapit sa amin. Pastor Ponch, Mr. Kujamat, we don't confess this, we don't profess, kasi bawal dito. Pero Kristiyano rin po kami. I believe in prayers.
3: Amen.
2: Yung sabi lang, Kristiyano rin po kami, naniniwala po kami kay Jesus. Kaya pala lagi sila nagpupunta rin. Pag nagpe-pray kami, gusto nila kasama sila. Okay, sila pala ay mga Kristiyano rin. Dalawa po sila na Vietnamese na they are Christians.
3: Yeah, God can use our problems, mga kaibigan, not only for our own growth, but also to testify para po sa ibang tao na our God is real. Diba po?
2: Actually, masayang-masaya sila eh, na meron nga na-confine doon na Christian from the Philippines.
3: And another one, Pastor Ponch, you mentioned kanina, community is important.
2: Yes,
3: Doc Lalaine, no? We've heard
1: it.
3: Yes. Gaano po ba ka-importante magkaroon ng community during challenging times po?
2: Wow, grabe, napaka-importante po. Alam niyo, di ba sabi sa Bible, no, sa, I think, Galatians 6:2, no? Carry each other's burden.
3: Mm.
2: Hindi tayo ginawa ng Panginoon na isolated.
3: Mm.
2: Sabi nga lang, no man is an island.
1: Yes.
2: Ayan. Ginawa tayo ng Panginoon, di ba, male and female.
3: Mm.
2: Tapos meron pang verses sa Bible na two are better than one.
3: Yes.
2: Na pag ikaw ay bumagsak, meron mag-a-flip sa'yo, may mag-a-uphold sa'yo.
3: Yes. And Ecclesiastes. So,
2: yes. Di ba, sa Ecclesiastes?
3: Yes.
2: Oh, yes. So ibig sabihin nito, God designed us, okay, to have a community.
3: Mm.
2: Ginawa tayo ng Panginoon para sa ibang tao, para sa bawat isa. Kaya napaka-importante na meron tayong support system. Tandaan nyo, faith does not mean na hihiwalay tayo sa tao. Okay?
3: Yeah.
2: Ang ibig sabihin lamang ng faith ay total dependence on God, okay, with also the support of the faith community.
3: Mm-hmm.
2: Na sama-sama kayo. Actually, nangyari to kay Elijah, di ba? Pansinin mo, kino-question niya si God eh.
3: Yes.
2: Sabi niya, Lord, nag-iisa lang ako.
3: Mm-hmm.
2: Nasan sila? Akala niya, nag-iisa lang siya na believer.
3: Natira.
2: Yun, yes. Natira, no? Ang Panginoon nagsalita sa kanya, nagkakamali ka.
3: Ang dami pa.
2: Yes, more than 7,000 na kagaya mo. Ang naiiniwala rin sa akin.
3: Kasi yun po yung feeling, yes, natin, Pastor, no, mga kaibigan, pag tayo po yung nasa kalagitnaan ng turmoil, kala natin, tayo lang yung,
2: yes,
3: may problema.
2: Oo, tama.
3: Na tayo lang yung nakakaranas ng ganun, kaya takot tayong lumapit,
2: yes,
3: sa iba.
2: Tama.
3: Not knowing na other people also experience, yes, challenges.
2: Tama,
3: like
2: tama.
1: Kasi we tend to isolate ourselves.
2: Yes,
1: kasi nahihiya tayo, nai-stigmatize tayo.
2: Mm.
1: No, ang support system, ang dami, it could be your family,
2: yes,
1: kaibigan, church family.
2: Yes.
1: Ito, isipin na lang natin, mga kaibigan, ito ay para mga kamay ng Diyos na umaalalay sa,
2: tama,
1: atin.
2: Tama.
1: Nagpa-pray sa atin. Mm. Kapag tayo,
2: tama,
1: ay nawawala,
2: tama,
1: ng hope, ng pag-asa, sila ang nagbibigay liwanag na galing din sa Diyos.
2: Yes. Tama.
1: Sabi nga sa Galatians 6:2, carry each other's burden.
2: Yes, yes.
1: And in this way, you will fulfill the law of Christ.
2: Yes, yes.
3: Amen.
1: Ayon.
3: And para po sa ating mga listeners, kung wala man po kayong community na available, ang aming pong Facebook page, Doc Lalain, it's very active po. So para po sa ating mga tagapakinig, ano, kung kayo po ay dumaraan sa mga ganitong klaseng season of life, bukas po ang aming Facebook page. Pwede po kayong mag-chat dyan. At pwede rin po kayong tumawag sa aming numbers. Ano, at meron po kaming mga volunteers sa AWR Manila, 89.1 FM, na pwede po kayong ipagdasal through call.
2: Yes.
3: Yes. At ang aming pong number, mga kaibigan, ay 0918-944-7891. Hindi man po namin maibsan ang inyong mga problema, pero there is peace knowing na people are praying for you,
2: yes,
3: 'di ba po?
2: Tama.
3: Kasi yun po talaga fight or flight 'yan, 'di ba, Pastor?
2: Tama,
3: when
2: tama,
3: we are facing ano, mga challenges. Ang utak natin, mga kaibigan, fight or flight, naka-frozen ba tayo,
2: yes,
3: or lalabanan ba natin yung problem? Ano? Kaya napaka-importante po talaga ng community. Because God created us to be social beings.
2: Tama, tama,
3: diba po?
2: Tama.
3: We are not meant to be alone. No man is an island, mga kaibigan. Kaya, lalo na po ngayon, ano, recently, we have heard yung nangyari sa anak ni Kuya Kim. Very,
2: yes,
3: sad. And I know for a fact na ang dami rin po naming nare-receive na message, Pastor, sa aming Facebook page and our phone numbers na they're struggling kasi wala daw silang masabihan. Actually po, mga kaibigan, usually, nasa utak lang talaga natin, naiisip lang natin na wala po tayong masabihan. But actually, it's our fear of judgment. Kaya, ayaw po nating lumapit sa iba. Ano? Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay may mga family members na nanonotice nyo rin, no, ng mga ganun, tayo na pong lumapit. No? Tayo na po ang mag-reach out. Kahit yung simpleng, kamusta ka ngayon? Or, ano, good morning, may prayer request ka ba? Di natin alam, Pastor, na yun na pala yung ano, parang signal or na we've saved that person from ano, a huge pit of turmoil.
2: Tama,
3: diba?
2: Tama.
1: Oo. The best way we can do is, you know, to talk to them.
3: Yes. Eh,
1: ang problema kasi natin, ay, nag-a-isolate siya, hayaan mo na siya. Diba? Wala tayong pake.
3: Mm.
1: Pero being a part of the Mindful Chats, saka yung isang loving community,
3: yes,
1: isang, ano, family, parang church family, kailangan mag-reach out talaga tayo. Kailangan na tayo na mismo ang pumunta,
3: yes,
1: sa kanila. Ano ho? We are really very, very thankful that you are around, Pastor. And aside doon sa ating chat group, ano ho, dito sa Adventist World Radio, we also have a community we call the Adventist Mental Health Association. This is a group of psychologists, psychiatrists, guidance counselors, mental health experts who are willing to help those who are in need. So you just have to chat dyan sa comment section if you need help. Actually, we are now our AMHA family is telling us to be, you know what, reach out. Mga kaibigan, ang pagpapanatili po ng katinuan sa gitna ng kaguluhan ay hindi po tungkol sa, you know, pagtakbo sa problema. You don't have to run away from your problem, kundi po sa pagpili ng kapayapaan na galing kay Kristo.
2: Yes, ano? Yes.
1: So, kapag yumanig ang mundo, kapag nag-earthquake, kapag may problema, tumindig tayo sa kanyang salita. Kapag natakot ang puso, humawak po sa kanyang mga pangako. At kapag tila hindi mo na kaya, kaibigan, sabihin mo lang, Panginoon, ikaw po ang aking kapayapaan sa gitna ng aking bagyo. Ito po ang inyong lingkod, Lelaine Saron Alpanoso. Thank you po, Pastor Ponch. Thank you, Irish.
2: Thank you so much.
3: Yes, maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lelaine Alpanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikawalong bahagi ng serye ng pag-aaral ng salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng kalusugan na taglay natin hanggang sa mga sandaling ito. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatus sa pagtuklas sa kahangangang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, inimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, tulungan niyo po kami bilang mga katiwala na mapangalagaan ang aming pong kalusugan, aming pong katawan. Salamat sa pagsagot na aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Iniisip mo ba ang iyong sarili bilang kamangha-manghang nilikha? Ang iyong katawan ay isang pambihirang regalo mula sa Diyos. Ito'y galing sa Diyos. At bilang katiwala ng pagpapalang ito, responsibilidad mo na ito'y protektahan at alagaan. Nakarinig ka na ba ng isang tao na nagsabing, dapat nating tamasahin ang mabuting kalusugan o magsaya sa iyong mabuting kalusugan? Ito'y nagbubukas ng katanungan na, ano nga ba ang kalusugan? Ang kalusugan na hindi lamang ang kawalan ng sakit. Sa halip, ang kalusugan ay nararamdaman. Ito'y may layunin. Ito'y napapangalagaan at maaring makamit. Ang physical na kalusugan ay maaring namana ng isang tao. Ang ilan ay maaring may mas marupok na konstitusyon kesa sa iba. Ngunit lahat ay makikinabang sa maingat na pangangalaga ng mga mapagkukunang kalusugan na ipinagkatiwala sa kanila. Bilang mga katiwala ng regalo ng kalusugan ng Diyos, inaasahan niyang pangangalagaan natin ito. Ang kalusugan ay palaging naharap sa patuloy na pag-atake mula sa mga kadahilanan na minsan ay wala sa ating kakayahan. Ngunit makokontrol natin ang karamihan sa mga impluensyang nagdudulot ng sakit at maagang pagkamatay. Kapag itinuturing ng mga lalaki at babae ang kanilang sarili na katiwala ng Diyos, makatitiyak silang anuman ang mga pangyayari. Sila'y nasa ilalim ng direksyon at proteksyon ng may-ari ng mundo. Ang tanong sa bawat isa sa atin, naalagaan ba natin ang ating katawan bilang isang katiwala o bilang isang may-ari? Ano ang mga prinsipyo sa salita ng Diyos ang ibinigay ng Panginoon natin kung paano magiging isang mabuting katiwala ng ating kalusugan? Ang Panginoong Diyos, ang tunay na may-ari at nagdisenyo ng ating mga katawan. Alam niya kung paano gumagana ang mga ito. Naunawaan niya ang mga prinsipyong kailangan para mapanatiling malusog ang ating katawan at kung papaano natin may iwasan ang sakit. Kapag bumili ka ng bagong kotse, makakatanggap ka ng manual ng may-ari. Sinasabi nito kung anong uri ng gasolina ang gagamitin. Nagbibigay ito ng uri ng langis at kung kailan ito dapat palitan. Iminumungkahin ito kung gaano kadalas iserve ang kotse at kung paano ito i-drive para ma-secure ang pinakamabuting performance. Bakit tayo binibigyan ng mga tagagawa ng manual ng may-ari? Dahil ginawa nila ang kotse at alam nila kung paano ito gumagana ng pinakamahusay. At dahil mahal ang presyo ng pagkukumpuni, karamihan sa atin ay nagsisikap na sundin ang mga rekomendasyon ng tagagawa para maiwasan natin ang aksidente o pagbisita sa isang manggagawa o kasa. Ganito rin sa ating mga katawan, binigyan ng Diyos ang tao ng isang kahanga-hangang katawan na may halos walang limitasyong mga posibilidad. Marami itong masaselang bahagi na dapat protektahan at alagaan. Alam na alam ng Diyos kung ano ang kailangan para mapanatiling malusog ang ating mga katawan at gumagana sa pinakamataas na kahayusan. Bumalik tayo sa halamanan ng Eden at pansinin ang ilang mga bagay na ibinabahagi ng Diyos kina Adan at Eva na magtataguyod ng mabuting kalusugan. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos likahin ng Diyos si Adan at Eva ay binigyan niya sila ng ilang gawain na dapat gawin, ilang kapakipakinabang na aktibidad at ehersisyo.
At dito po sa sinasabi ng aklat ng Genesis, ito po sa Kapitulo 2, ang talatay 15, ganito ang sinasabi. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Pagkatapos magkasala ni Adan, dinagdagan ng Diyos ang kanyang gawain. Ayon po dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 3, ang talatay 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Marahil hindi naintindihan ni Adan, ngunit ang isang katawan na hindi aktibo ay napipinsala. Makikita natin ang ehersisyo ay nagpapabuti sa tono ng mga kalamnan at mga daluyan ng dugo. Ang mga baga ay nagiging mas epesyente, nakakapagproseso ng mas maraming hangin ng may kaunting pagsisikap. Ang puso ay napapahusay na nagpapump ng mas maraming dugo sa bawat tibok. Ang oksigen na gumagawa ng enerhiya ay dinadala sa mga tisyo na nagpapabuti sa pangkalahatang kondisyon ng katawan. Pinoprotektahan ng ehersisyo ang katawan mula sa maraming sakit at pinapabagal ang proseso ng pagtanda. Bago dumating ang kasalanan, binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng perpektong pagkain para mapanatili at mapaunlad ang kanilang kalusugan. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, ang talatay 29, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sa modernong wika, masasabi nating binigyan sila ng prutas, butil at mani. Ito ang kanilang pagkain. Binigyan din sila ng Diyos ng karapatang kumain ng puno ng buhay na nasa loob ng halamanan ng Eden. Ang prutas na ito ay nagtustos sa kanilang pagkain ng isang espesyal na sangkap na nagbibigay buhay na magsisiguro sa walang hanggang kabataan at kalusugan. Matapos magkasala si Adan, inihiwalay na sila ng Diyos sa puno ng buhay at nagdagdag ng mga gulay sa kanilang pagkain. Ito po ang sinasabi ng aklat ng Genesis. Ito po sa Kapitulo 3, ang talatay 18, ang wika, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Ito ang kabuang dieta ng tao hanggang pagkatapos ng baha. Malamang na ito'y isang napakahusay na dieta dahil ang mga tao bago ang baha ay nabuhay na higit sa 900 taong gulang. Ang pinakamatandang tao na nabuhay kailanman ay si Methuselah, ayon dito po sa aklat ng Genesis. Sa Kapitulo 5, talatay 27, ang wika, ang lahat na naging araw ni Methuselah ay 969 na taon at siya'y namatay. Pagkatapos ng baha, ang haba ng buhay ng tao ay makabuluhang nababawasan. Ang anak ni Noe na si Shem ay nabuhay ng 600 taon. Ang kanyang apo ay 239 na taong gulang. Ang kanyang sumunod na apo, 175 taon. At noong panahon ni Haring David, ang haba ng buhay ng tao ay bumaba hanggang 70 taon. Sinira ng baha ang buhay ng mga halaman sa lupa at naubos ang supply ng pagkain ni Noe
Pagkatapos na siya at ang kanyang pamilya ay makulong sa arka sa loob ng 1 taon at 10 araw. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na kumain ng mga hayop bilang isang emergency measure. Siyempre, hindi lahat ng halaman at hindi lahat ng hayop ay mabuti para sa pagkain. Nakatutuwang tandaan na ang pagkakaibang ito ay hindi nagmula sa panahon ni Moises. Itinuro ng Diyos kay Noe kung alin ang mga hayop ang papasok sa arka at ilan sa kanila ang malinis at marumi. Dito po sa aklat ng Genesis 7, ang talata po ay 2, ganito po ang sinasabi. Kumuha ka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki o babae. Maliwanag na alam ni Noe kung aling mga hayop ang itinuturing ng Diyos na malinis o marumi. Kung hindi, hindi sana ibinigay ng Diyos kay Noe ang mga tagubiling iyon. Matapos ilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, ay binigyan niya si Moises ng mga prinsipyo at regulasyon sa pagkain para protektahan ang kanilang kalusugan at mahabang buhay. Kaya nga dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, ang talata ay 4 at 5, ang Diyos ay nagbigay ng klasifikasyon ng mga hayop, ibon at isda, na sinasabi niyang malinis na gamitin para sa pagkain. At ito ang sinasabi. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin, ang baka, ang tupa, at ang kambing, ang malaking usa, ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mailap na kambing, at ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. Ngayon, pansinin kung paano sinabi ng Diyos na madali nating matukoy kung alin ang malinis at alin ang hindi malinis para sa pagkain. Sa kasunod na talata, dito po sa talatang 6, ganito ang sinabi. At ang bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Sinabi ng Diyos na kung ang hayop ay ngumunguya nang kinain at hati ang paa, ito'y ligtas para sa pagkain. Ngunit ang ilan ay ngumunguya at hindi hati ang paa, ayon sa aklat ng Deuteronomio, ang kapitulo ho ay 14, ang talata 7 at 8, ang wika. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Kung pag-aaralan mong mabuti, kaibigan, bilang katiwala ng kalusugan, mabuti ang listahan ng mga hayop na ito. Makikita mo kung bakit inuri ang mga hayop na ito bilang marumi. Karamihan sa kanila ay mga scavenger o tagapaglinis. Nakikita mo, hindi basta-basta ipinagkait ng Diyos ang isang bagay na mabuti para sa pagkain sa mga tao nang magbigay siya ng mga patnubay sa Biblia. Alam ng Diyos kung alin ang nakapagpapalusog at nagpapabuti at kung alin ang magdudulot ng sakit at karamdaman. Dito po sa mga awit, ang kapitulo 84, ang talata po ay 11, ganito po ang sabi ng Biblia. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Ngunit may magsasabing, mahilig ako sa bacon at ham. Napakasarap nito. Bakit ayaw ng Diyos na kumain tayo ng baboy? Ang baboy ay isang scavenger. Ang mga basurang kinakain ng baboy ay natutunaw at nagiging pagkain sa loob ng ilang oras.
at baka sa kabilang banda ay may komplikadong sistema ng pagtunaw. Tumatagal ng 48 oras para maging laman ang pagkain na kinakain nito. Mayroon ding itong mas komplikado at pinong sistema ng pag-aalis na nag-aalis ng marami sa mga dumi mula sa laman. Ang baboy ay kadalasang nahawaan ng trichina larvae o worm. Kapag ang isang tao ay kumain ng nahawaang baboy, ang matigas na cyst na nakapalibot sa larva ay natunaw. Ang uod pagkatapos ay lumulubog sa intestinal wall at dumadami. Ang mga uod na ito ay pumapasok sa daloy ng dugo at dinadala sa ibang bahagi ng katawan. Ang trichinosis ay maaring isang nakamamatay na sakit. Depende sa bilang ng mga uod na kinakain. Kadalasan ang sakit ay maling nasuri bilang arthritis o pagkalason sa pagkain. Ang trichinosis ay hindi lamang isang sakit ng modernong panahon. Ang mga autopsy ay nagsiwalat ng maraming mami ang nahawahan ng trichina worm noong unang mga panahon. Nagbigay din ang Diyos ng mga tagubilin tungkol sa kung aling isda ang mabuting kainin at alin ang dapat iwasan. Dito po sa aklat ng Levitico, ang kapitulo ay 11 at ang talata ay 9 hanggang 10, ganito po ang sinasabi. Sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ang mga ito. Alimang may mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat at mga nasa ilog ay makakain ninyo. Subalit alingmang walang mga palikpik at mga kaliskis sa mga nasa dagat, nasa ilog at sa alingmang mga gumagalaw sa mga nasa tubig at sa lahat na may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. Si Dr. Bruce Halstead ay gumugol ng maraming taon sa pagsasaliksik para sa mga serbisyong pangkalusugan ng United States Army at Navy para matukoy kung aling isda ang ligtas para sa pagkain ng tao at kung aling mga ahas ang nakalalason. Kapag ang kanilang mga servicemen ay nalunod o na-stranded, gusto nilang malaman kung paano nila matutukoy kung aling mga ahas ang makamandag at kung aling isda ang maaari nilang kainin para mabuhay. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na pagkatapos ng lahat ng pananaliksik, nadama ni Dr. Halstead na ang rule of the thumb na dapat sundin ng Army at Navy men ay sinasabi sa aklat dito po sa Deuteronomio. Ang kapitulo ay 14, ang talata ay 9. Ganito po ang sinasabi. Lahat ng mga ito na nasa tubig ay maaari ninyong kainin, anumang may mga kaliskis at mga palikpik at maaari ninyong kainin. Ito'y ilang maikling talata ng pagtuturo na ibinigay ng Diyos sa tao noon pa man. Naglagay din ng Diyos ng isang paghihigpit sa pagkain ng tao. Sa Levitico, Kapitulo 3, ang talata ho ay 17, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. Sa loob ng maraming taon, inakala ng mga tao na ang utos na ito na nagbabawal sa pagkain ng taba at dugo ay isang seremonyal na paghihigpit na ibinigay ng Diyos. Pinatutunayan ng modernong pananaliksik ang karunungan ng utos ng Diyos. Alam na natin ngayon na ang dugo ay nagdadala ng mga dumi, mikrobyo, virus, at dumi ng katawan. Maraming sakit ang dumaan sa dugo. Alam din natin na ang mataas na saturated fats o yaong matatagpuan sa mga karne at mga produkto ng paggawa ng gatas ay nagdudulot ng pagtaas antas ng kolesterol sa dugo. Isang mahalagang dahilan sa mga sakit sa vascular at puso. Ang kahalagan ng pangangalaga sa ating katawan bilang katiwala ng Diyos
ay maunawaan lamang natin kapag alam natin ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Ginawa ni Apostol Pablo ang pahayag na ito sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos. Ito po'y sulat niya sa mga taga-Korinto. Sa kanyang unang sulat, Kapitulo 6, ang talata po ay 19. Ganito ang sinasabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Kita natin ang Diyos ay nananahan sa Kristiyano sa magitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Nagpatuloy si Pablo sa pagpapaliwanag kung bakit hindi tayo sa atin. Sa aklat po ng 1 Korinto sa kanyang mga pipinahayag sa Kapitulo 6, ang talata po ay 20. Ganito po ang pagkawika. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't ulhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Nagbigay ang Diyos ng babala. Sa 1 Korinto, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 17. Ganito po ang sinasabi. Kung ang sinuman ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Marahil ay nagtataka kayo kung paano natin madudumihan ang ating mga katawan. Nagbigay si Pablo ng listahan ng ilan sa mga paraang ito sa aklat ng 1 Korinto 6:9 hanggang 10 at ganito po ang sinasabi ng mga talata. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga manlalasing, mga mapagmura o ang mga manggagantyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Inililista ng Biblia ang imoralidad at kabuktutan bilang mga gawaing nagpaparumi sa katawan. Inililista din ito ang paglalasing. Sumulat si Haring Solomon at ang wika niya sa kanyang aklat sa Kawikaan. At ang wika niya ay sa Kapitulo 20, talatay 1, ang wika, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, ang sinumang naililigaw nito ay hindi matalino. At muli, sinabi niya sa Kawikaan 23:31 hanggang 33 at ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa, sa huli ay parang ahas itong kumahagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ang iyong mga mata ay makakita ng mga kakatuwang bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mandarayang bagay. Ang alkoholismo ay isa sa mga pinakamalaking problema sa kalusugan sa mundo. Mahigit sa kalahati ng lahat ng mga aksidente sa sasakyan ay maaaring direktang masusubaybayan sa isang driver o pedestrian sa ilalim ng impluwensya nito. Sa mahigit kalahati ng lahat ng pagpatay, ang kumatay man o ang biktima o pareho ay nakainom. Ang alkohol ay nakakapinsala sa paggamit ng katawan ng mga bitamina at ang asukal sa mga inuming may alkohol na nagpapababa sa kakayahan ng katawan na labanan ng infeksyon. Hindi maiwasang magkaroon ng fatty liver ang isang alcoholic at malaki ang tsansa niyang mamatay mula sa cirrhosis ng atay. Ang kanyang lifespan ay pinaikli ng hindi bababa sa 12 taon. At ayon sa pinakabagong istatistika, isa sa bawat 10 mangiinom na unang pagtikim ay nagiging alcoholic. Ngunit siyempre, para sa isang katiwalang Kristiyano,
ang pag-inom ng mga inuming may alkohol ay may mas malaking kahinatnan. Ang bawat Kristiyano ay nangangailangan ng buong paggamit ng kanyang isip upang maiwasan ang mga tukso ni Satanas. Hindi niya kayang sirain ang kanyang paghatol o mawalan ng kontrol sa kanyang kakayahang makilala ang tama sa mali. Tinanggihan ng ating Panginoon sa krus ang nakagigimbal na gayuma na inalok sa kanya ng mga sundalo upang pawiin ang pakiramdam ng sakit. Kahit na si Jesus ay dumanas ng matinding sakit, siya ay hindi makakatanggap ng anuman na magpapalabo sa kanyang isipan hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan. Meron ibang mga pangkaraniwan o karaniwang gawain na seryosong nakapipinsala sa kalusugan ng isang tao. Kung naninigarilyo ka, ang iyong mga pagkakataong mamatay mula sa kanser sa baga ay 1,000% mas malaki kesa sa mga hindi pa naninigarilyo. Gayunpaman, ang kanser ay hindi lamang ang pumatay. Ang tsansa ng isang naninigarilyo na namatay mula sa sakit sa puso ay 103% mas malaki kesa sa mga hindi naninigarilyo ng regular. Ang emphysema ay kumikitil ng libu-libong buhay bawat taon. At ipinakita ng pananaliksik na pinatataas ng nikotina ang pagtitipon ng kolesterol sa mga panloob na dingding ng mga arterya. Ang mga masamang epekto ng mga naninigarilyo na ina sa mga bata ay tumatakbo sa isang buong saklaw mula sa growth retardation hanggang sa pagkakasakit sa baga. Ang lahat ng ito ay dahil sa pinaliit na supply ng oxygen at nikotina. Ang mga bagong panganak na pagkamatay ay hanggang 27% mas mataas sa mga sanggol ng mga naninigarilyong ina. Si Dr. Linus Pauling, 2 beses na nanalong Nobel Prize winning scientist, ay nagsabi, bawat sigarilyong hinihitit ng isang tao ay bumabawas ng 14.5 minuto sa kanyang buhay. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Eksodo, ang kapitulo 20, talata 13, ganito ang wika, huwag kang papatay. Marami sa atin ang umiinom ng mga laso na gamot sa ating katawan araw-araw na papatay sa atin. Ang karaniwang tasa ng kape ay naglalaman ng 2 hanggang 4 gramo ng caffeine, depende sa lakas ng kape. Sangayon sa You and Your Health, sa pahina 413, ang caffeine, ang gamot na nasa kape, ay inuuri sa mga aklat-aralin bilang parehong pampasigla at lason. Ang nakamamatay na dosis ay nakalista bilang 1/3 onsa o 10 gramo. Mangangailangan ito ng dami ng caffeine na nasa 80 hanggang 100 ordinaryong tasa ng kape. Pagkatapos upang mapatunayang nakamamatay kung iinom sa 1 solong dosis sa magitan ng bibig. Ang mga inuming tsaa at cola ay naglalaman din ng caffeine. Ang lahat ng mga inuming ito ay iniuugnay ngayon sa sakit sa puso, diabetes, labis na katabaan at maging sa neurological disorders. Nais ng Diyos na pangalagaan nating mabuti ang ating katawan para ma-enjoy natin ang buhay sa pinakamainam dito at ngayon. Nais niya tayong maging responsable, moral at masayang mga katiwala. Nais niyang magkaroon tayo ng masaganang buhay sa kabuuan nito. Ngunit kung gaano katagal tayo nabubuhay at kung gaano tayo malusog ay nakasalalay sa kung papaano natin sinusunod ang kanyang mga tagubilin. Nais niyang maging mahinahon tayo hindi lamang sa ating kinakain at iniinom, kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Pagbalanse ng trabaho sa pahinga at pagpapahinga.
Ito ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa atin ang Sabat bilang araw ng pahinga at pagsamba. Alam niya kung gaano tayo mangangailangan ng panahon para kalimutan ang ating mga problema at magtrabaho at maglaan ang oras sa Kanya. Naniniwala si Jesus sa pag-iwas sa stressful na buhay. Masaya siyang mag-relax sa isang tahimik na lugar. Pagkatapos ng isang mahirap na araw, nakasama ang karamihan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 6, talatay 31. At sinabi niya sa kanila, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Sapagkat marami ang nagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang nagkaroon ng panahong kumain. Tayo rin ay nangangailangan ng oras at lugar para makapagpahinga sandali mula sa ating mga abalang schedule. Oo, kaibigan, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaunting langit dito at ngayon at maging handa na manirahan sa lupang ginagawang bago kung saan ang lahat ng mga sakit at sakit na sumasalot sa sangkatauhan ay tapon magpakailanman. Well, maaaring sinasabi mong talagang maganda iyon para sa akin. Gusto ko doon. Ngunit bilang katiwala, mayroon akong ilang mga gawi sa aking buhay na tila hindi ko kayang pagtagumpayan upang mabuhay ako tulad ng iminumungkahi ng Diyos. Kaibigan, may magandang balita ngayon. Hindi inaasahan ng Diyos na gagawin mo ito sa iyong sarili. Sa katunayan, sinabi ni Jesus, dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 15, ang talatay 5 ang wika ay, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa sarili nating lakas, hindi tayo mabubuhay ng tama at hindi natin madadaig ang mga maling gawi. Ngunit, iyan ang kahangahangang bagay tungkol sa ating tagapagligtas. Nariyan siya na nananabik na tulungan tayo. At si Pablo man din alam niya itong mga sikretong ito. At ang sabi po dito sa aklat ng Filipos Kapitulo 4, talatay 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa magitan niyang nagpapalakas sa akin. Sa tulong lamang niya, tayo bilang mga katiwala makapamumuhay ng sagana, malusog, masayang buhay dito at ngayon, at tamasahin ang buhay na walang hanggan sa mundo na ginawang bago sa huli. Mga kaibigan, tayo ay mga katiwala ng ating kalusugan.

0: Kaibigan, pagkatapos mong narinig ang pabalita tungkol sa katiwala ng kalusugan, ang Diyos ay may hinahangad na mabuting buhay para sa iyo. At kung susundin lamang natin ang kanyang mga alituntunin sa atin, walang pagsalang ang pagiging katiwala natin sa kalusugan ito ay lalong pagyayamanin ng Diyos at maging kapakipakinabang ang katawang ito para tayo'y gumawa na mapaglingkuran natin ang ating pamilya, makapagtrabaho ng maayos, at lalo higit, makapagbigay ng luwalhati ang katawang ito sa harap ng ating mahal na Diyos. Ano, kaibigan, ang tugon mo ngayong gabi? Tayo po'y manalangin. Kapagmahal po naming Diyos, salamat po ng marami na binigyan kami ng pribilehiyo upang maging katiwala ng kalusugan. Nawa ang katawang ito ay maingatan naming banal at huwag madungisan ng mga iba't ibang uri ng mga pagkain ipinapasok po namin sa aming mga bibig o anumang mga bagay na iniinom po namin. Nawa bilang katiwala na ipinagkatiwala ninyo ang katawang ito, ang kalusugan ito, maingatan naming banal at makapagbigay luwalhati sa inyong banal na harapan. Pagpalain po ninyo ang aming mga kaibigan. Sila din, O Diyos, ay naghahangad ng isang mabuting kalusugan. At sila din ay inyong pinagkatiwalaan nito. Dalangin po namin na kanilang maingatan ding banal ang kalusugan inyong ipinagkatiwala sa kanila. Inihiling po namin ito sa magitan po ng pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang kalusugan para sa paglilingkod sa Kanya. Ang mga kaalaman upang mapanatili itong malusog at walang karamdaman ay inihayag sa atin upang maging munting langit-langitan ang pananatili sa sanlibutan habang tayo nagagalak na alagaan ang Kanyang mga nilikha. Kaya tasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng pananalapi at yaman na ating tinatangkilik. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ikawalong gabi na ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Danriv Ricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Kung wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo at tayo mismo ay kanyang pag-aari. Bubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng kuwang para paglagyan ang mga ito.

FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: awa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, bisim-bisim, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Gawa nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chat Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura yung itong pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita namin isang batang walit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon makausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Adi, yung nagnaroon naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating

0: AWR. Talaga siyang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
1: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777. 0917-1742-777.
2: Yes, Dad and Mom are coming.
3: I wish my parents will come too.
4: The best way to spend time? It's with family.
5: Adventists care.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang mga kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At saan man po kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang inyo pong patuloy na maging karanasan. Nagpapasalamat po ako sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Sa Apokalipsis, Kabanatang 8, Talatang 12, hinipan ng ika-apat na anghel ang kanyang trompeta at tinamaan ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin. Kaya't nagdilim ang ikatlong bahagi nila at ang ikatlong bahagi ng maghapon ay hindi nagliwanag at gayon din naman ang gabi. Sa talatang ito, makikita natin ang larawan ng pagdidilim ng araw, buwan at mga bituin. Mga simbolo ng pagbagsak na mga pangunahing pinagmumulan ng liwanag at otoridad sa sanlibutan. Sa makasaysayang katuparan nito, ipinapakita ang pagbagsak ng mga institusyong matagal nang kinatatayuan ng Imperyong Romano, mga emperador, konsol at senado. Ngunit higit sa kasaysayan, may malalim itong spiritual na mensahe. Anumang bagay na hindi nakaugat sa Diyos, kaibigan, ay maaaring maglaho at mahirap pang hawakan. Ang mga sistemang akala natin ay matibay, kapangyarihan, pamahalaan at mga struktura ng sanlibutan ay hindi permanente. Ngunit ang mabuting balita ay ito, kahit ang mundo ay dumidilim, ang liwanag ni Kristo ay hindi kailanman nawawala. Siya pa rin ang tunay na araw ng katuwiran na hindi kailanman magdidilim. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung ikaw ay may katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin, meron kang prayer request o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari kayong mag-comment dyan sa ating comment section. At tayo po ngayon ay babasa ng aklat sa Apokalipsis, Kabanatang 8, Talatang 12 hanggang 13 mula sa ang Bible, Pinoy Version. Tapos, hinipan ng pang-apat na angel yung trumpet niya. Tinamaan yung one-third ng araw, one-third ng buwan, at one-third ng mga stars, kaya nawala yung one-third ng liwanag nila. Nawala ng liwanag yung one-third ng maghapon at pati yung one-third ng gabi. Tapos may nakita akong agila sa langit, ang taas ng lipad at narinig kong sumisigaw yon. Grabe, nakakatakot, kawawa ang mga nakatira sa mundo pag tumunog na yung mga trumpet na hihipan ng tatlo pang angels. Ang ikaapat na trompeta ay inilalarawan sa 12 talata at ipinapakita ang pagkapawi ng ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin. Ang mga ito ay tiyak na ginagamit bilang mga simbolo na kumakatawan sa tatlong pinakamataas na pinagmumulan ng otoridad at kapangyarihan sa Imperyong Romano, ang mga emperador, konsul at senado. At mula sa mga talata, malinaw nating malalaman na ito ay tumutukoy sa kanilang pagbagsak. Sa panahon na ito, kung kailan ang kanlurang Imperyong Romano ay tuluyang nagwakas. Ayon kay Edward Gibbon, isang historian, ang petsa nito ay tinatayang 476 o 479 AD. Ito ay naisakatuparan ni Odoacer na kalaunan ay pinalitan ni Theodoric the Great at
Ang mga pangyayari sa panahon ng trompetang ito ay tuluyang natupad sa panahon ni Justinian I. Ang katungkulan ng emperador na inhalintulad sa araw ay pinatigil ni Odoacer. Inalis naman ni Justinian ang posisyon ng mga konsul na inihalintulad sa buwan at ang senado na simbolo sa mga bituin ay winakasan ni Narses, ang general ni Justinian. Sa ganitong paraan, sa ikatlong bahagi ng Imperyong Romano, ang araw, buwan at mga bituin ay tinamaan na kumakatawan sa pagkapawi ng tatlong pinagmumula ng liwanag at otoridad na ito. Ang sabi ni Joseph Mead, sinulat ni Joseph Mead, isa ring historian, ang ganito, "The sun shone at Rome as long as the consular dignity and the kingdom was possessed of authority over other cities and provinces. The moon and the stars shone there as long as the ancient power of the Senate and of the other magistrates remained. But this being all taken away, which was done by this trumpet, what was there but darkness and a universal failure of light, to which a third part of the light of heaven was attributed." Ito nga ay nakasulat sa Clavis Apocalyptica by Joseph Mead, 1627, translated by R.B. Cooper of London. Ang araw ay sumikat sang-ayon sa ating binasa kanina sa Roma, habang ang dignidad ng pagiging konsul at mga kaharian ay may kapangyarihan sa ibang mga lungsod at lalawigan. Ang buwan at ang mga bituin ay sumikat doon hanggat nananatili ang sinaunang kapangyarihan ng Senado at ng iba pang mga pinuno. Yan ay nangyari noong taong 476, si Odoacer ay pinuno ng isang natirang pangkat ng barbaro ni Attila, ay nagpahayag na ang pangalan at katungkulan ng emperador ng kanlurang Roma ay dapat nang alisin. Ang Senado ay umuko sa pagsunod at si Romulus Augustulus, ang huling pinuno ng Roma, ay napatalsik. Lumubog ang araw ng Imperyong Romano. Ang buwan at mga bituin na tumutukoy sa mga konsul at senado ay nagpatuloy ng kaunti pang panahon. Ngunit bago pa lumipas ang kalahating siglo, ang mga ito rin ay tuluyang nabuwag. Ang kasaysayan ng Medieval Age ay nagsimula sa pagbagsak ng Roma noong 476 AD at sa loob ng ilang taon, ang lahat ng hadlang ay naalis upang magkaroon ng malayang daan ang papasi patungo sa kapangyarihan. Habang bumabagsak ang mga bansa at hindi na kayang protektahan ng mga emperador ang kanilang nasasakupan, ang mga tao ay naghanap ng kaligtasan o panganganlong sa ilalim ng simbahan. Mabilis na lumakas ang kapangyarihan ng obispo at mula sa mga guho o bagbagsak ng sinaunang Roma, umusbong ang papasi, ang isang sistema sa simbahan. Ang Europa ay pumasok sa panahong ang araw ng katuwiran ay parang matatakpan at ang dalawang saksi ng Diyos ay magpapahayag na nakadamit ng sako. Ang Biblia, ang luma at ang bagong tipan na saksi o witness ng Panginoon ay tinakpan ng kalungkutan sapagkat hindi na maaaring basahin at hindi available sa mga pangkaraniwan. Ang pagbagsak ng Roma ay isang napakalaking pangyayari at ito ay larawan ng panahon ng kaguluhan na magaganap bago ang huling pagkawasak ng sanlibutan. Ang mga kapangyarihan, sistema at seguridad ay nawawala. Ipinapaalaala nito na wala sa mga ito ang tunay na maaasahan at pwedeng panghawakan. Tulad ng makikita natin sa Apokalipsis kabanatang 8 talatang 12, ang liwanag ng tao ay maaaring magtilim, ngunit ang liwanag ng Diyos ay mananatili. Kaibigan, sa kaninong kapangyarihan ka kumakapit at umaasa? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918
0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat pong muli sa buhay at kalakasan sa panibagong araw na ito. Sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin upang patuloy po kaming makapaglingkod sa inyo at sa amin pong mga mahal sa buhay. Amang banal, sa gitna ng sanlibutang ito na nababalot ng kadiliman ng mga kasinungalingan, tulungan mo po kami manatili sa iyong liwanag at umasa sa iyong kapangyarihan at katotohanan ng inyong banal na salita. Huwag mo po kaming hayaang manghawak sa mga bagay na pansamantala, kundi sa iyo lamang na Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Gabayan mo po ang aming mga kaisipan upang lagi kaming sumunod sa iyong kalooban. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin din pong idinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga kahilingan sa kanila pong mga pangangailangan. Kayo po nawa ang magkaloob ng mga bagay na ito na makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at patuloy kitang inaanyayahan, kaibigan, na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda para sa inyong masaya at makabuluhang pakikinig. Ganon din po ang aking patuloy na inio-offer ang atin pong aklat na The Great Controversy or Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong buhay at sa iyong kinabukasan. Ito po ay libre na amin pong ipapadala sa inyo. Ang inyo lamang gagawin ay ipadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mainit na pagbating, nais ko ipabot sa inyo lahat, mga ginigili ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Dahil binigyan na naman tayo ng panibagong pagkakataon para magpatuloy na mamuhay sa sanglibutan ito. Alam niyo, lagi kong naaalala yung binabanggit sa mga awit na tayo natulog at nagising dahil ginabayan tayo ng Diyos. Kaya pasalamatan natin siya sa magandang biyayang ito na kanyang pinagkakaloob. At maraming salamat din pala sa inyong lahat na nakikinig at sumusubaybay sa atin pong programang May Nagmamahal sa Iyo. Alam niyo, ito yung ating programang nag-aanyaya sa atin na higit pa nating alamin at kilalanin ng Diyos na may ganap na kontrol sa mundong ito. Kaya ako'y laging nagsasabi na anyayahan natin ang ating mga mahal sa buhay, ang kapamilya, kaklase, kapitbahay, o yung mga trabaho na makinig sila sa programang ito. Hindi natin alam na ang banal na espiritu ay kikilos sa puso ng bawat isa upang ating maunawaan at malaman ang mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa mga huling araw na katulad nito. So maraming pong salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. Saan man po kayo naroroon, tanggapin niyo po ang akin pong mainit na pagbati. Alam niyo, yung oras na inyong nilalaan upang makinig at makisama sa programang ito, nakikita po namin ang inyong pagmamahal at suporta. Ngayon, kung mayroon po kayong katanungan na nais iparating, huwag kayong mahiyang magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook Live. Pwede nyo isulat dyan sa comment section o di kaya sa numerong 0918-944-7891. Mga kaibigan, o atin hong nasasaksihan na sa panahong ating kinahaharap ngayon, kailangan ng mga tao na maunawaan ang mensahe ng Diyos upang sila'y maging handa, lalo tigit sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya po, aking kinagagalak na ipahayag ang isang pag-aaral na nakatuon sa aklat ng Apokalipsis. Ito po yung aklat ng pag-asa, babala at katiyakan ng tagumpay sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bago po tayo dumako sa ating paksa, para sa araw na ito, tayo mamunay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa muli na namang pagkakataon na pinagkaloob ninyo para kami mag-aral ng inyong salita dito sa aklat ng Apokalipsis. Nawa ang banal na Espiritu ay manguna sa amin upang maunawaan namin ang inyong mensahe. Pagpalain niyong lahat na sumusubaybay sa programang ito. Nawa, Panginoon, na sa bawat paghimay-himay namin ng inyong mga salita, lalo naman kaming nalalapit sa aming relasyon sa inyo. Nawa, ang banal na Espiritu, ang mga siwa sa aming pag-aaral, bigyan niyo kami ng karunungan at masumpungan naming muli ang tunay na pagmamahal mula sa inyo. Itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ating bibigyan ng katugunan. Walang iba kung hindi yung katanungang nagsasabi, ano ang uri ng pagsaway at payo na ibinigay sa iglesia ng Laodicea? Basahin po natin ang Apokalipsis, Kapitulo 3, 15 at 18. Yan. Apokalipsis, Kapitulo 3, 15, 16, 17 at 18. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga na hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at naging mariwasa, at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabagabag, maralita, bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay umaman
at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Anong napansin niyo dito sa ating mga binasang mga talata? Ipinapahayag nito yung kalagayan ng iglesia ng Laodicea. Sa unang tingin, wala namang malinaw na problema sa doktrina o iba pang isyo. At hindi rin sila ay nilarawan na matindi ang pag-uusig. Ngunit, sinabi ni Kristo na ang pangunahing problema nila ay lukewarm o maligamgam sa pananampalataya. Na sabi, hindi ka malamig ni mainit. Alam ba ninyo na ang hindi malamig o mainit o yung lukewarm ay simbolo ng kompromiso sa espiritual na buhay. Maraming mga tao ang nakikipagkompromiso sa espiritual na buhay. Maraming in-entertain yung mga bagay na sanlibutan o ganun din naman na nakahilig din sa Diyos. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin? Liwanagin natin ito ng mainit o malamig. Dito nga binabanggit ang sabing ganoon ay huwag umupo sa bakod o maging ganap sa pagiging Kristiyano o di kaya huwag na lang. Alam niyo sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay nagnanais na maging tapat ang kanyang bayan upang mas madaling maipakita ng banal na Espiritu ang kanilang mga mapanganib na kalagayan. Napakaganda nitong mensahe pong ito. Oh, naayaw ng Diyos na tayo ay maligaw ng landas. Kundi nais ng Diyos na tayo maging tapat. Sapagkat siya ay naging tapat sa bawat isa sa atin. At kapag ho tayo ay tapat sa Kanya, mas madaling may papakita ng banal na Espiritu ang ating katayuan. So kaya dito sa sulat sa Iglesia ng Laodicea ay merong payo ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung mga payong ito? Ang sabi niya, bumili kayo mula sa akin ng, alam niyo yung salitang bumili. Hindi ito yung wag nating isipin ang Diyos ay nagbi-business. Ginamit yung salitang bumili bilang pakahulugan sa salitang magpursige, magsikap, o magsakripisyo. Kaya nga, ang sabi ay magsakripisyo kayo, magsikap kayo na makamit ang espiritual na pagpapala. Yan. So, hindi sapat na gutom o uhaw lang sa banal na biyaya. Anong sabi? Kailangang magpursige sa pagkuha nito. Ngayon, tatlong espiritual na bagay na dapat na makamtan ng iglesyang ito. May tatlong espiritual na bagay. Una, ang sabing ganoon, bumili kayo, magpursige kayo ng ginto na dinalisay sa apoy. Ano ibig sabihin ng ginto na dinalisay sa apoy? Mababasa natin yan sa Apokalipsis 3:18. Ang sabing ganoon, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ito po ay may kinalaman sa pananampalataya at pag-ibig. Ibig sabihin nito na palalimin natin, patatagin natin ang pananampalataya sa Diyos na nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Dahil binabanggit ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1:7 na ang tunay na pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Bakit ba ginamit yung ginto? Alam niyo yung ginto, ang pinakamahalagang metal sa lupa. Matibay at talagang napakahalaga. Ngunit sa kabila ng kanyang halaga, maaari itong dalisayin sa apoy. O, bakit po?
para matanggal yung dumi at walang halong iba pang metal. Alam niyo sa espiritual na kahulugan, ang ginto ay pananampalataya at pag-ibig na nasubok. Ngayon, yung apoy, yan po'y sumasagisag sa mga pagsubok. Kapag ka po yung ginto kasi hindi mo naman kaagad yan makikita yung kanyang kinang. Kinakailangan pang yan ay idarang sa apoy para nun ay mawala yung mga ibang nakakapit sa kanya at makinis na bilang isang napakagandang metal. Ngayon, yung apoy ay sumasagisag sa mga pagsubok, tukso at disiplina na dumarating sa ating buhay upang linisin ang ating karakter at palakasin ang ating pananampalataya. Kaya tayo ay magpasalamat, bagamat ayaw natin ng mga pagsubok, subalit kung ito'y dumarating sa buhay natin, tingnan po natin ito na stepping stone para lalong maging matatag ang ating pananampalataya at lalong kumapit tayo sa Diyos. Dahil kapag ka mayroong pagsubok at tukso at disiplina na dumarating sa ating buhay, sa kabila ng mayroon tayong pananampalataya, nililinis po nito ang ating karakter upang tayo ay ma-display sa harapan ng mga tao. Kaya ang sabi ng Diyos, bumili kayo sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy. Ibig sabihin yung pananampalataya at pag-ibig na nakaranas ng mga matitinding pagsubok o tukso sa buhay na ito. Ikalawa, ang sabing ganoon, mga kaibigan, huwag tayong matakot sa pagsubok. Tanggapin natin ito bilang paraan ng paglilinis ng Diyos sa ating buhay. At manatili tayong tapat kahit mahirap dahil ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa hamon ng buhay. Kaya kung kayo dumaranas ng mga pagsubok ngayon, mayroon kayong mga hamon na kinaharap, kaya nyo itong mapanagumpayanan sa pamamagitan ng Diyos. Dahil ang sabi niya, kapag tayo ay nasa Kanya, hindi niya tayo pababayaan, kundi sasamahan niya tayo na mapanagumpayanan ang mga pagsubok sa buhay natin. Kaya sikapin nating palaguin sa tulong ng biyaya ng Diyos ang inyong espiritual na ginto sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng Biblia, at paglilingkod sa kapwa. Ano ang sabi ganun ni Ellen White? Ang pananampalataya ay nasusukat sa pagsubok at pagtataguyod ng prinsipyong espiritual sa kabila ng lahat ng tukso. Ang tunay na gintong pananampalataya ay bumubunga ng karakter na kahanga-hanga at kaligtasan sa wakas. Napakaganda nung mensahe, yung nais ng Diyos, yung reseta ng Diyos sa Iglesia ng Laodicea. Ngayon, ikalawa, ang sabi ay magkaroon tayo ng puting damit. Ang puting damit ay sumisimbolo sa katuwiran ng atin pong Panginoong Hesus. Ibig sabihin ito, nais ng Diyos na takpan yung kahubaran sa espiritual na buhay sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo. Alam niyo, ang ating espiritual na kahubaran ay matatabunan lamang yan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin makakamit ng ganitong kabanalan sa sarili nating kakayahan. O, anuman pagnanais mo, sabihin mo man sa sarili mo, magbabago na ako. Subalit, patuloy ka pa rin babagsak doon sa mga silo ng kaaway sapagkat yung pagkakaroon ng katuwiran ni Kristo, yan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Anong sabi nga sa Galacia Kapitulo 3, ang talatay 27, ang mga nabautismuhan kay Kristo ay nabihisan na ng Kanya. Kaya ngayong puting damit, sumisimbolo ito sa katuwiran ni Kristo na ibinibigay sa mga nananampalataya. Ito rin po yung nagtatakip sa kanilang kahinaan
at kasalanan at nagbubunga ng kaligtasan at kabanalan. At ang ikatlo na prescription ay ang pampahid sa mata. Ito'y kumakatawan sa espiritual na pagkaunawa mula sa banal na espiritu. Ibig sabihin, buksan natin yung espiritual, yung ating mata upang makita natin ang tunay na kalagayan ng puso. Alam niyo yung espiritual na pampahid sa mata, yan po yung banal na espiritu na gumagabay sa mananampalataya upang makita ang kanilang tunay na kalagayan, kilalanin ang kasalanan at lumapit kay Kristo para sa kaligtasan. Kaya nga sabi sa mga awit 119 verse 18, buksan mo ang aking mga mata na makita ko ang mga kamanghamanghang bagay sa iyong kautusan. Ang pangpahid sa mata ay sumasagisag sa kakayahan ng banal na espiritu na buksan ang ating espiritual na mata. Kaya mga kaibigan, tinutulungan tayo nito na makita ang ating tunay na kalagayan. Ano ba yung ating kalagayan? Tayo po yung puno ng kahinaan, kasalanan, at pangangailangan sa Diyos. Kaya nga, tulad ng pamahid na naglilinis at nagpapalinaw ng mata, pinapalitan nito ang espiritual na paningin mula sa kamalian tungo sa liwanag at katotohanan. At ang napakaganda ay pinapayagan tayong kilalanin yung pong pagkakaiba ng tama at mali at makita ang ating sarili ayon sa mata ng Diyos. Kaya itong prescription ito ay magagamit nating gabay para sa tamang desisyon at paglago. Na sa pamamagitan ng pampahid sa mata, nagkakaroon tayo ng spiritual discernment para sa tamang pamumuhay at pag-iwas sa kasalanan. Kaya ito hindi basta kaalaman lang, kundi pagkilos ayon sa pagkakaalam. Yan yung tatlong mahalagang bagay na prescription ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, tungkol naman sa pagsaway, bilang pag-ibig at disiplina, ang sabi sa Apokalipsis 3:19, yaong mga mahal ko, pinagsasaway ko at tinuturuan, kaya magsikap kayo at magsisi. Alam nyo, yung disiplina ng Panginoong Hesus ay hindi galit, kundi malakas na pagmamahal upang magbago at magsisi ang kanyang bayan. I like the quotation coming from the Seventh-day Adventist Bible Commentary in Revelation chapter 3 verse 18. It says, neither his rebuke nor his chastening is an expression of anger, but of vigorous love whose purpose is to bring sinners to repentance. Yeah, it is found in Seventh-day Adventist Bible Commentary. Kaya nga, tulad ng ama sa anak, ang sabi sa Kawikaan 3:12, sapagkat ang Panginoon ay dinidisiplina ang kanyang minamahal gaya ng mga anak, gaya ng ama sa anak na kanyang ikinagagalak. So mga kaibigan, ngayon narito yung mga gabay para sa iglesia ngayon, mga gabay para sa atin. Maging mainit tayo sa pananampalataya, huwag tayong maging lukewarm o kampante sa espiritual. Mamuhay tayo ng buong pusong Kristiyano sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Magpursige tayo sa espiritual na pagpapala. Paano gagawin ito? Lagi tayong magbasa at mag-aral ng Biblia, makilahok sa pananalangin at paglilingkod sa kapwa, sikaping makamtan yung ginto, yung puting damit at espiritual na pampahid. Ikatlo, tanggapin yung pagdidisiplina ng Diyos. Huwag nating itakwil ang pagsaway o pagsubok. Ito po'y para sa ating kabutihan. Magpakumbaba at magsisi ng taus-puso. At ang ikaapat ay magpursigi sa paglago sa pananampalataya at pag-ibig. Ipakita natin ang pagmamahal sa Diyos at kapwa sa pamamagitan ng ating gawa, salita at panalangin. At gumawa tayo ng konkretong hakbang upang maging mas disiplinado at matatag sa pananampalataya. Hindi yung pahapay-hapay tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos, kundi maging going straight sa pamamagitan ng
tulong at gabay ng ating Panginoong Jesus at paggawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. Mga kaibigan, ayaw ng Diyos na mapalayo tayo. Nais niya na tayo'y maging matatag sa ating pananampalataya at maging handa sa pagparito ng atin pong mahal na Panginoong Jesus. Pagpapatuloy po natin yan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, aming Panginoon, na siyang lumalang ng langit at lupa, tulungan niyo po kaming maging mainit sa pananampalataya. Tanggapin ang inyong pagsaway at magpursige sa pagkuha ng ginto ng pananampalataya, puting damit ng inyong katuwiran at pampahid na banal na Espiritu. Linisin niyo po kami sa lahat ng aspeto sa pagiging lukewarm na pag-uugali at handa kami sa inyong pagbabalik. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigilo, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pakikisangkot sa ating pag-aaral, sa inyong pagtutok. Sana'y patuloy po kayo na tumutok sa araw-araw upang masaksihan natin ang mga katotohanan mula dito sa Aklat ng Apokalipsis. Sapagkat dito ay ating makikilala ang iyong kaibigan, ang iyong Diyos at tagapagligtas na nagmamahal sa iyo. Maraming po salamat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, naman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapabuti ng ating mga katawan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, sa panahon na mabigat ang gawain at tila mabagal ang resulta, alalahanin po natin, walang nasasayang sa bawat tapat na pagsisikap. Ang sabi po sa Galatians 6 verse 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Ang mga binhi na itinanim po natin ngayon sa ating mga paggawa, pagtitiis at tahimik na sakripisyo,

0: Isyo ay tutubo sa tamang panahon. Kahit hindi pa po natin ito nakikita ngayon. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, kayo'y maging matatag, hindi natitinag, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Hindi po natin kailangan maging malakas araw-araw. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagpapatuloy, yung pinipili po nating tumayo at magtiwala. Ang sabi nga po sa Isaiah 40 verse 31, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Kapag pakiramdam po natin na pagod na tayo, tandaan po natin hindi tayo nag-iisa. Ang sabi po sa Joshua 1:9, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot ni mang lupaybay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan kaman pumaroon. Kumapit po tayo sa pag-asa, mga kapatid. Maaaring mabagal po ang progress, pero ito ay progress pa rin. Ang landas po na tinatahak natin, kung ito po ay may layunin at katapatan, ito po ay may patutunguhan. Nawa po ito ay panghawakan natin ngayong umaga, ano po, at magsilbing inspirasyon sa bawat isa po na nakikinig sa atin sa mga oras na ito. At sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan ay patuloy po nating tinatalakay ang patungkol sa can we eat too much? At ngayong umaga pag-uusapan po natin ang patungkol sa protina or protein. Ano nga po ba yung mga pros and cons ng pagkain ng too much protein? Ano po mga kaibigan? Para malaman po natin yan, atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Michelle Salas.
1: Isang maligayang araw po sa ating lahat at binabati ko pong lahat dito po sa ating programa na Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio. Kamusta po kayo, kaibigan? Kayo po ba ay nakakain na? At inyo po bang nababantayan ang inyong mga kinakain? Can we really eat too much? Ito po ay karugtong ng ating mga tinalakay ng mga nakaraan. Part 3 po ito ng ating programa, ng ating topic ngayong araw po na ito. At totoo po ba na yung pag sinabi nating protein o protina, ang una nating naiisip ay karne, kung hindi man baka, hindi man manok, ay dyan naman yung isda, o kaya naman ay dairy. Totoo po ba na ito lamang talaga ang dapat na pagkuhanan natin ng ating protina? At pag sinabi natin protein, ang lagi nating naiisip is pampalaki ng ating mga muscles. Totoo nga po ba talaga yon? Yun po yung ating mga gustong matutunan ngayong araw po na ito. At gaano nga po ba kahalaga ang pagkain natin ng sapat na protina para po sa ating paglago, lalong higit sa ating kalusugan? Alam niyo po, ang ating protina tinatawag, ito po ay isa sa mga major o malakihang component po ng ating sustansya na kailangan po sa araw-araw. Ito po ay kasunod ng ating carbohydrates. Ang protina po ang dahilan o yung ating pinaka-cause, pinagkukunan po natin para sinasabi natin na ang protina ay building blocks ng ating katawan para po tayo ay lumago, yung iba ay para tumangkad, lalong higit na napaka-critical po yan pagdating sa mga bata, lalo na pag sa kanilang mga development stage o talagang nandun pa yung hindi pa nagagamit ng katawan o kailangan pa na yung ating katawan ng mga protina sa atin para mas ma-develop pa, lalong higit yung mga organs, yung mga parte po ng ating katawan, yung ating buto, yung ating mga muscles. So, importante po yung protina para sa ating katawan. Eh, gaano nga po ba talaga karami yung protina na kailangan po natin? Aside po doon sa tanong na saan po natin ito kukunin. Pero tanungin po muna natin, sagutin natin, gaano ba karami yung protina na kailangan po natin sa isang araw? Base po sa pag-aaral, yung protina po na ito ay umaabot daw po na at least 30 grams po yung protina natin na dapat kunin sa mga kinakain natin kada araw po yan. And alam nyo po, yung 30 grams or sinasabi po natin 0.35 grams, 30 to 35 grams per pound, na depende po yun sa timbang po nyo. So, imumultiply nyo lang po yan sa inyong pong timbang. So, more than a day, 30 grams po yung minimum requirement para po, depende po yun sa inyong pong timbang. Pero kung kayo po ay medyo mas malaki o may kalakihan, mas dadagdagan pa po natin yan. At depende po sa pangangailangan po nung tao, lalong higit sabi ko kanina, kung yun ay mga bata, mas kailangan po nila, at yung mga nagbubuntis may karagdagan pa po yan, depende po sa mga kondisyon ng isang tao. And saan nga po ba nakukuha yung protina? Madalas po sa atin o karamihan po sa atin ay nakukuha po ito sa mga kinakain nating karne at yung mga dairy products. Alam niyo po, ito pong mostly sa ating pong western countries na na-adapt na po natin ngayon, no, sa mga yung mga Pinoy, mga Pilipino po, na-adapt na po natin yung diet na more on karne po talaga, nagiging meat eater na po tayo. Kaya madalas, sabi, lagi ko pong sinasabi, ang kulay lang ng ating plato kung hindi man puti, ay brown, no? Yung pinakakarne po natin. At bihira lang yung mayroong ibang mga kulay pa. Sobrang bibihira lang po. Alam niyo po, ang medyo delikado po kasi dito, pag yun lamang po yung pinagkukunan natin ng protina na consistent, tuloy-tuloy po, mas prone po tayo na mag-gain ng cholesterol at ng fat. Yun po yung mga tinatawag na high biological. Pag ito po ay nagagaling sa mga animal-based na mga pagkain. Aside from that, pag naipon ito, mas delikado dahil pwedeng mag-cause ng high blood pressure, pwede pong mag-cause ng sakit sa puso, pwedeng magdahilan na tayo ay magka-diabetes pag sobra po tayo sa taba. At lalong higit kung too much talaga sa prescribed na protina po na kailangan po natin. Kaya yung iba, yung nagtatry ng ibang diet or hindi na halos kumakain ng kanin, which is yung source po ng carbs, sinatanggal nila, or more on majority ng mga kinakain nila is protina lang po talaga, yun po medyo nagkakaroon tayo ng mga komplikasyon sapagkat nagbibigay din po ito ng mga byproduct katulad po ng urea. Ito po yung sinisecret o sa pagpaprocess po ng protina, ito po yung nagiging resulta na hindi po minsan sa pag nasobrahan, hindi po na-absorb ng katawan po natin. Ito po ay parang pagsobra sa protina na galing sa karne po yung kinakain natin or anything, no, na protein, nag-act po siya as yung ating pong urea, nag-act po siya as diuretic. Ang ibig pong sabihin nito, like kung sobra po sa protein yung kinakain natin, more than 7 times po na nabiburden natin yung ating katawan dahil 7 times po siya mas nangailangan ng water, ng tubig para ma-wash out po, malinis po yung mga waste products, yung mga toxins na sa ating katawan sa mula po sa ating mga kidney o mga bato. So imagine niyo po, kaya pag tayo ay may problema sa ating kidney, yan sa ating po mga renal na pasyente, talagang limited na lang po yung pagbibigay natin ng mga protina o mga pagkain, lalong higit kung nanggagaling po ito sa mga karne. Wala pong problema na kung ito po ay kukunin niyo sa mga karne, pero kung ito ay madalas, marami, dun po nagkakaroon ng komplikasyon. So saan po ba yung mga pwede nating pagkuhanan? So tingnan po natin yung composition po ng mga kinakain po natin. Halimbawa po sa karne, when it comes po sa protein, yung porsyento po yun is umaabot po ng 32%. Sa fats po, yan, may kasama mataas-taas, 68%. Halos doble po nung sa protina. At sa carbohydrates, wala po tayo nakukuhang carbohydrates sa ating mga karne. Halimbawa po, steak, yung sirloin po na tinatawag, 25 po yan ay protein, 75 po ay fat. Kung kumakain naman po kayo ng mga iba pang red meat, yung medium po niyan is 25, then 75 katulad din po ng ating steak. Kung kayo ay mahilig naman sa chicken, medyo may kataasan, 45 po. Ito pa po ay roasted, papaano pa pong inyo pong prinito. So may karagdagang fat pa yan. So 55 naman yung kanyang fat. Kung kayo ay mahilig sa mga dairy na mga pagkain, like gatas, sino po mahilig dito sa gatas? 29% po usually yung composition ng protein po ng gatas. Depende pa po kung anong source nun. 41% sa fat and 30% naman sa carbohydrates. Kung whole milk po yan, 21 po yung binibigay niyang protein, 48 naman po yung binibigay niyang fat. Ito po ay base po sa kailangan natin na which is 35 grams yung ating kailangan per day. Milk or skim milk, 40, then 3 naman sa fat. 40 po yung kanyang protina. Then yung ating cheese, sino po mahilig dito sa mga keso? Ayan po, 25% po is yung protein, then 73% naman po ay fat, then 2% na lang po ay carbohydrates. Ito po nakita nyo dito, medyo very minimal yung ating protein, pero when it comes to fat, ganun din. At yun po yung medyo mas safe. So kung kayo ay mahilig sa mga nuts, 9% naman po, 87% naman po when it comes to fat, and 4% naman po sa carbohydrates. Kung kayo ay mahilig sa mga beans, legumes, ayan po, 29% yung protein, 12% naman po yung fat, and then 59% yung carbohydrates. So maganda ito kasi balance. May carbohydrates, may fat, may protein, and hindi ganun kataas yung fats kumpara dun sa meat po natin kanina na umabot 68%. Sa grains naman po, sa mga kanin po na kinakain natin, yung source of carbohydrates, mayroon din po yung protein. Lalo na kung mga whole foods po ito, like brown rice, unpolished rice. So ito po ay nagbibigay ng 13% sa protein, 8% naman po sa fat. Ito naman po ay healthy fat, 79% sa carbohydrates. So source of carbs po talaga siya. Sa ating mga gulay, ayan po, 14% yung protein, di ba? Imagine niyo po yung mga gulay natin, meron din po yung protein. Then 4% po yung fat, napaka-baba po mga kaibigan. And then 82% naman po yung carbohydrate. Para po sa ating prutas, mababa din po at very safe. 6% po yung protein, 3% naman po yung, ito po ay composition 100%. Dinivide po natin into protein, fat, and carbohydrate. So kung prutas yan, 6% yung protein, 3% lang yung fat, then 91% carbohydrate. So nakita po natin yung mga mas safe nating alternatives. Instead na nagsasettle lang po tayo, majority ng kinakain natin na protein is galing po sa ating mga karne. Okay po, so a high protein diet cuts endurance. So sa mga athletes po, yung mahilig po, very active na mga tao po, yung mostly kinakain o talaga nila niloload up nila yung katawan nila ng mga protein. Ayan po, pag too much of protein, yung nagiging ano po pala, yung endurance natin mas nalalessen. Nakakat po yan, mas mabilis tayo mapagod when we talk about our activity. So yun, athletes now load up on complex carbohydrates rather than with protein. So yun po yung mas maigi o balance lamang po dapat. Ang majority pa rin po natin dapat kinakain is yung ating carbohydrates na siya po yung ating main fuel, pinakasentro po at pangunahing fuel ng ating katawan o pagkain ng ating katawan. Ayan po, excess protein places added burdens on the kidney. Like sinabi ko po kanina, yung urea, nagpapabigat pa po yan ng ginagawa ng ating kidney. Mas grabe pa po yung effort na ginagawa niya. So yung kidney disease, kaya pansin niyo po yung may mga sakit sa kidney, yung ngayon nagda-dialysis na, pag tinatanong niyo po kung ano yung mga madalas nilang kinakain, sila po madalas ay mga meat eater. Ayan, mahilig po sa mga dairy products, nakailang itlog kada araw, at yung karne talaga halos, alam niyo po ngayon, sa panahon natin ngayon, marami ng sikat na kainan, lalo na sa mga unlimited, yung mga unlimited na mga karne na halos sa isang upuan pa lamang halos sandamakmak na po na karne yung nakakain natin. And masama pa po dyan is yung minsan sobrang nasusunog na pwede pang mag-cause pa ng cancer sa ating katawan. Too much fat, too much cholesterol po, yun po yung delikado talaga. And alam nyo po, yung high animal protein, yung diet po na pagkain nito ay associated din po siya, may relationship din po siya sa osteoporosis, yung pagkarupok po ng ating mga buto, no? Hindi nagiging matibay. Alam niyo po kasi ito pong mga karne po natin, naturingan po itong acidic. So, kumbaga yung ating katawan is alkaline friendly po yan, pero pinapasukan po natin ng too much ng mga karne, which is acidic. So, it takes time para po man-neutralize ng ating katawan. And yung ating pong pagproseso, sobra po ng protein, yung kidney na naman po yung mabiburden. Mas kailangan niya ng calcium sa katawan para po ma-neutralize niya po itong too much ng ating protein sa ating katawan. And pwede din po siyang mag-lead pa para sa pagkasira po ng mga buto pag hindi pag napabayaan po. So from 1850 to 1985, the average age of sexual maturity for teenage girls declined from 16.3 years to 11.9 years because ito po yung kanilang diet, yung sobra sa karne po yung kanilang mga kinakain. Animal protein po yung source ng kanilang kinakain, which ito po yung nakapag-promote ng growth, no, ng paglago ng mga cancers o mga cancer cells sa ating katawan. So, sinasabi po natin, meron po tayong laging alternatives. Yun po yung ating mga vegetarian or plant-based na mga sources. Like halimbawa po, sa usual diet po natin, breakfast pa lang kumakain na tayo ng mga ham, ng cheese omelette, or minsan sobra sa mga eggs. Ayan po, hash browns, o kaya naman po, toasted bread with butter, may jelly pa, tapos may mga juices pa tayo, or kape. Ayan po, so matotal po, yung grams po ng protein yan is umaabot ng 55. Ilan lang po ang kailangan natin? 30 to 35 grams lang po pumapatak for a normal person na walang complications. And then for the lunch naman po, usually kinakain rice, of course. Yung iba po, pag lalo na sa fast food kumakain tayo ng mga processed or mga refined na mga pagkain, like french fries, mga milkshake, milk teas. Yan, sobra po yun sa protein. More than pumapatak po yun ng 40. At minsan pa, 1-piece, 2-piece chicken. At sa dinner naman, ganun din. Minsan nagpapadeliver tayo, o kaya sa bahay lang, pero more on, nagsisettle tayo sa mga prito, na mga manok, mga karne. Ayan po, fried chicken, o kaya salad kayo. Ayan po, patatas po kayo, binake nyo po, or binol nyo po, may peas, may milk, maabot po yan ng 75. So, total grams per day, naka 170 po kayo, which is sobra-sobra po talaga sa protein na kailangan po natin. And ideally, ayan po, halimbawa, kumain kayo ng cooked cereal, milk, banana, more on fruits, more on vegetables, mas 25% pa lang breakfast na ukuha nyo na. For the lunch, yung mga salads po natin, more on vegetables, 30 pa lang, then 30, so maabot lang po ng 85 grams per protein throughout the day. So, yun po, medyo mas nalilimita natin excess ng protein sa ating mga kinakain. So, hopefully po, medyo na-remind po tayo ng mga dapat kainin at ano pa yung mga dapat na alternative sa mga kinakain po natin. So, piliin po natin kung ano po yung mga kalusog para sa atin, and we cannot eat too much of protein dahil mabiburden po yung ating katawan. Maraming salamat po. Sana po kayo ay may mga natutunan. Abangan niyo po muli kami sa aming susunod na tatalakayin. God bless po.
0: Maraming salamat po, Ma'am Michelle. So, protein. Can we eat too much protein? Ang sagot po ay hindi pa rin, mga kaibigan. Dapat balanse pa rin po. So, maraming akong kakilala na nag-protein diet po sila. No? Mas mataas yung intake nila ng protein, lalong-lalo na po dun sa mga nag-gym. So, hindi lang po natin pala makukuha sa karne yung protina. Makukuha rin po natin ito sa mga gulay, prutas, at sa mga beans, ano po. At ito pa pala, too much protein cuts endurance. So, kailangan talaga, balanse pa rin ang pagkain natin ng protina. Dahil ang karne po ay nagbibigay din sa atin ng too much cholesterol, ano po. Kaya maging matalino tayo sa pagpili ng ating mga kinakain. Dahil sa panahon ngayon, naku, ang dami na pong kung ano-anong sakit na nagsusulputan, ano po, kaya dapat lang na maging maingat tayo, mga kapatid. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para po sa ikalawang bahagi ng ating programa bago po tayo dumako dyan, ay tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang awitin na tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang pangingilin po ng Sabbath ay isang banal na gawain na ibinigay ng Diyos, hindi bilang pabigat, kundi bilang pagpapala. Mula pa sa paglikha, itinakda na po ang araw na ito bilang araw ng pahinga at makikipag-ugnayan sa Kanya. Ang atin pong topic this morning ay pinamagatang How to Keep the Sabbath. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. Bakit napakahalaga ang Sabat? At papaano natin ipangingiling ang Sabat ng ating Panginoon ayon sa Kanyang panukala, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya ngayon ating pasimulan na nagbibigay ang Biblia ng ulat na noong nilikha ng ating Diyos ang lahat ng mga bagay sa lupang ito, sampu ng tao. At pagkatapos ng Kanyang paglikha, ganito ang sinasabi ng ating Biblia. Aklat ng Henesis Kapitulo 2:1-3. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon, na ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na Kanyang ginawa, at nagpahinga Siya na ikapitong araw mula sa lahat ng gawain Kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at Kanyang ginawang banal, sapagkat sa anim na araw ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na Kanyang ginawa. Kaibigan, napakahalaga sa ating Diyos ang ikapitong araw. Bakit? Sapagkat hindi Niya ginawang banal ang unang araw, ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima at pang-anim, kundi ang pang-pitong araw ang nagpapaalala sa paglikha ng ating Panginoon, kaya ito ay kakaiba sa ibang mga araw. Hindi sinasabi ang ibang mga araw ay hindi importante, importante. Subalit, merong kakaibang ginawa ang ating Diyos. Una, ang Kanyang ginawa, nagpahinga Siya sa ikapitong araw at pagkatapos Kanyang binasbasan at pagkatapos nagpahinga ang ating Diyos. Ang wika ay ginawa Niyang ito'y banal. Nagpahinga Siya. Hindi Siya napagod, kundi Siya nagbigay ng halimbawa. Ang Sabat ay isang blessing na pinagkaloob ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng versikulo 2, na yung kapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na Kanyang ginawa at nagpahinga Siya na yung kapitong araw mula sa lahat ng gawain Kanyang ginawa. Kaya nga aklat ng Isaiah, Kanyang sinasabi, hindi napapagod ang Diyos. At ako'y naniniwala kung bakit sa loob ng anim na araw ang Diyos ay lumikha at pagkatapos sa ikapitong araw ang Diyos ay nagpahinga, samantalang ang Diyos ay lumilikha ng mga bagay sa libutan na ito, ang Diyos ay lumilikha ng panahon. Kaya meron tayo ngayong 24 hours, meron tayo ngayong anim na araw, at ang ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. At ang wika pa, versikulo 3, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Yung binukod, kung bakit ang araw na ito ay napakahalaga, sapagkat binukod ng Diyos ang araw na ikapito. At pagkatapos, ginawang banal. Hindi sinasabi sa unang araw hanggang pang-anim ay ginawang banal ng Diyos. Walang sinasabi ng ating Biblia, kundi tatlong bagay ang Kanyang ginawa. Nagpahinga Siya, binasbasan, at pagkatapos ay ginawang banal. Kumbaga sa ating harap ngayon, let's imagine meron tayong 7 baso. Sa unang baso, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, at pang-anim, walang laman. Subalit yung pang-7, lalagyan mo ng tubig, lalagyan mo ngayon ng kalamansi, at lalagyan mo ng asukal, meron kang kalamansi juice na wala sa ibang mga araw o yung ibang mga baso. Kaya nga napakahalaga sapagkat ang araw ng Sabat ay nagbibigay sa atin na ating dapat inaalala ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang siyang lumikha. Hindi katulad ng sinasabi ng iba, ang tao, ang wika ay galing sa tiyonggo. Una muna, one-celled animal, pagkatapos ngayon, ito ay naging butiki, at pagkatapos naging palaka, naging tiyonggo, at pagkatapos ngayon, lumukso sa punong kahoy, ito ngayon ang tao. Hindi gayon ang sinasabi ng Biblia, sapagkat ang sabi ng Biblia, in the image of God, nilikha ng Diyos ang tao, hindi galing sa tiyonggo. At sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon, ginawang pinakasentro, pinakapuso ng kanyang mga utos, ang pang-apat na utos, ito yung sabi ng Biblia. Versikulo 8 hanggang 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatang itong banal. Ang aking misis ang siyang naglalabas sa aming bahay. Inilalagay ang mga damit sa washing machine at pagkatapos ngayon, pagka natapos na ngayon, nilaban ang washing machine, kukunin niya at pagkatapos ngayon, ito'y sasampay. Halimbawa, meron ako dong pantalon. Alam mo kaibigan, sa dami ng aking mga pantalon, ang karamihan sa aking mga pantalon ay kulay itim. Bibihira kong isuot ang ibang kulay sapagkat para sa akin, ang kulay na itim na pantalon kahit na anong polo o anong kulay na pang-itaas, ito ay maaring ang kulay niya ay nagbibigay ng kakaiba. Kung ikaw halimbawa ay meron kang brown na pantalon at pagkatapos ang pang-itaas mo ay green, hindi tama ang kombinasyon. Pero kapag kayong ang pantalon mo ay itim at pagkatapos kahit na anong kulay ang iyong polo o pangitaas, ito ay nagbibigay ng magandang larawan sa iyong pagsusuot ng iyong damit. Kaya nga magandang kombinasyon. O halimbawa, samantalang ang aking misis ngayon ay kanyang niloload sa washing machine ang mga damit at nandoon ang aking pantalon na itim, sasabihin ko sa kanya, ingatan mong puti. Pwede bang yung itim ay ingatan na puti? Yun lamang puti ang pwedeng ingatan na puti. At yung itim ay kinakailangan ay ingatan mong itim. At meron kaming ginagamit na laundry soap para yung itim ay titingkad ang kanyang kulay. Kakaiba, hindi yung ibang sinasabing panlaba, kundi ito ay para sa mga itim na pantalon at matingkad na kulay, kapag ka ito'y ginamit mo, lalong titingkad ang kanyang kulay. Kaya nga, ang pwede lamang ingatan na puti ay yung puti. At yung itim ay hindi pwedeng ingatan na puti. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatang itong banal. Walang ibang araw na sinasabi ng Diyos na banal, kundi ang pang-7 araw, ang araw ng Sabat. Bakit? Ang sabi, anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki o ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sa makatuwid, ganito yung tamang pag-alaala o tamang pangingiling ng Sabat ng Panginoon kung bakit pinili ng Diyos ang 7 araw na Sabat, kapahingaan ng Panginoon, upang ating maalala tuwi-tuwina na tayo ay nilikha ng Diyos, hindi tayo galing sa ano pamang mga teorya na sinasabi ng iba. At pagkatapos ang sabi sa 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng naroon at nagpahinga sa 7 araw kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Merong mga nag-aaral sa Biblia na sinasabi nila ang creation ay 6,000 taon, 6,000 years. At ang sabi nila, ang ikapito ay ika-7,000 year. Kaibigan, maliwanag na sinasabi ng ating Biblia na ito ay natala rin sa aklat ng Eksodo at inilagay ng ating Panginoon na pang-apat na utos ang Sabat, literal na araw ang paglikha ng ating Panginoon. Hindi 1,000 taon ang isang araw, kundi literal na araw ang paglikha ng ating Panginoon. Kaya maliwanag sa ating Biblia na kung bakit meron tayong 1 linggo ay sapagkat ang Diyos ay lumilikha din sa loob ng 6 na araw at 7th araw ang Diyos ay nagpahinga. Kaibigan, sabi nila ang Sabat ay para lang sa mga Hudyo. Ang Sabat mula pa sa Henesis ay meron ng ulat at bago ang bansang Israel ay lumabas sa Egypt. Tingnan mo kaibigan ang binabanggit sa Eksodo Kapitulo 5 Versikulo 5. Ganito ang sabi ng Biblia. Sinabi ni Faraon, ang mga tao sa lupang lupain ay marami na ngayon at inyong pinapagpahinga sila sa kanilang mga gawain. Kaya kita mo, alam ni Paraon na kapag kayong araw na banal, dapat ang bayan ng Diyos ay magpahinga. Pero pinapagtrabaho sila. Sinasabi ni Paraon, ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon at inyong pinagpapahinga. Yun ay Sabat rest na binabanggit ng ating Biblia. Bago pa sila lumabas sa Egypt, ay meron na ngayong Sabat na sinasabi sapagkat ang Diyos ang unang nagpahinga. Meron ding binabanggit bago binigay ng Diyos ang 10 utos na nakasulat at ang Diyos ang siyang sumulat sa kanyang mismong mga daliri. Walang ibang sinulat ang Diyos sa maraming mga aklat sa Biblia at binabanggit ng Biblia, tangi lamang ang 10 utos ang sinulat ng Diyos sa sinasabing 2 papyas na bato. Bago sila ngayon tumanggap na nakasulat na 10 utos, ito yung sabi ng ating Biblia. Eksodo Kapitulo 16, Versikulo 26 hanggang 30. 6 na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa 7th araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Sa 7th araw lumabas ang iba sa bayan upang mamulot, ngunit wala silang natagpuan. Ito yung pagkain na binigay ng Diyos sa kanila, na kapagka umaga namumulot sila at kapagka namulot ng sobra, kapagka ang araw ay sumikat ay natutunaw. Pero kapagka yung 6th araw sila ay mamumulot ng doble. Bakit doble? Kanilang kakainin sa 7th araw ang isa pa at hindi nasisira. At ang sabi ng Biblia, merong lumabas na mamulot. At ang sabi sa 28, sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihan tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Yung salitang hanggang kailan, sa mga tuwid meron silang knowledge at ito ay ibinigay ng Diyos sa salit-saling lahi, ibinigay ng ating Diyos kasi kung walang 10 utos bago na isulat sa 2 papyas na bato, bakit alam ni Joseph na anak ni Jacob na naging Israel na kapag sinipingan yung asawa ni Potipar, ito ay isang kasalanan. At kung walang utos, anong naging kasalanan ngayon ni Cain nung pinatay ang kanyang kapatid? Siya nagkasala sapagkat pumatay siya. At ang pangingilin ng araw ng Sabat, ang sabi nga sa versikulo 30 ng Kapitulo 16, kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa 7th araw. Kaya nga, ang sabi pa sa 29 na ating babasahin, tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabat, kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa 6th araw ang pagkain na para sa 2 araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroonan, huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroonan sa 7th araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya itong ating binasa, bago pa na ibigay kay Moises ang sampung utos na kasulat, meron ng Sabat. Sapagkat sinasabi ng ating Biblia, kailan nagpapasimula ang Sabat? Kung ating mapansin ang creation sa chapter 1 ng aklat ng Genesis, nagkaroon ang wika ng gabi at ng umaga. Sa makatwid, ang Sabat ay nagsisimula ng gabi, paglubog ng araw. At ang sabi pa ng Marcos, napakaliwanag itong sinasabi sa Marcos 1:32, ang sabi, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalinhan ng mga demonyo. Sa paniniwala ng mga Hudyo na kapag ka ang tao ay may sakit, hindi dapat dalhin sa manggagamot. Antayin munang matapos ang araw hanggang sa kanyang paglubog, doon sila ngayon gagawa sapagkat lumubog ng araw. At ang sabi pa sa Lucas 23:54, nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. Ito yung pangyayari noong ang ating Panginoon ay pinako sa krus at bago ngayon nagdilim ay namatay na ang ating Panginoon at pagkatapos ngayon inilibing ang ating Panginoon bago nagdilim at pagkatapos ang sabi ng ating Biblia ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay nagpahinga sa araw na banal. Ano ang dapat nating gawin at hindi dapat gawin sa araw ng Sabat? Sa Isaiah 58:13-14, ito yung sabi ng Biblia. Kapag iyong iuurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal ang banal na araw ng Panginoon at ito'y iyong pinarangalan at hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. Niyahanap ng iyong sariling kalayawan ni magsalita ng iyong mga salita kung magkangayoy malulugod ka sa Panginoon. At pasasakayin kita sa mga mataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinasalita ng bibig ng Panginoon. Yung sinasabi ng ating Biblia, yung sariling lakad mo, yung paglaro, yung kalayawan araw ng Sabat, hindi ito minamabuti ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, hindi ito pangkaraniwan. Binigyan ka ng Diyos at ako ng Diyos ng anim na araw maghanap buhay, magtrabaho, maglinis ng bahay, maglaba, mamalansa at iba pa. Pero ang sabi, ang ikapitong araw ay Sabat ng ating Panginoon. At kung ang wika, kung iyong pangingiling ang Sabat ng Panginoon, kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon. Ganito ang pangyayari noong panahon ni Nehemias. Sa Nehemias 13:15-21, merong nangangalakal araw ng Sabat. Ano sabi? 15. Nang mga araw na iyon ay nakakita ako sa Huda ng mga lalaki nagpipisa sa mga ubasan sa araw ng Sabat at nagdadala ng mga uhay at isinasakay sa mga asno, gayon din ng alak, mga ubas, mga igos at lahat ng uri ng pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. Binalaan ko sila ng panahong iyon laban sa pagtitinda ng pagkain. Kaya nga, hindi minamabuti ng ating Panginoon araw ng Sabat tayo'y magtitinda. Gayon din ang mga lalaking mula sa Tiro na naninirahan sa lungsod ay nagpasok ng isda at ng lahat ng uri ng kalakal at pinagbili sa araw ng Sabat sa mga mamamayan ng Huda at ng Jerusalem. Kaya't nagipagtalo ako sa mga maharlika sa Huda at sinabi ko sa kanila, ano itong masamang bagay na inyong ginagawa na inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat? Kapag ka pala ang araw ng Sabat ay ating ginagamit sa paghahanap buhay, sa pagtitinda, ang sabi, inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat. Hindi ba ganito ang ginawa ng iyong mga ninuno at hindi ba dinala ang ating Diyos ang lahat ng kasamaan nito sa atin at sa lungsod na ito? gayunmay nagdadala kayo ng higit pang puot sa Israel sa pamamagitan ng paglapastangan sa Sabat nang nagsimula ng dumilim sa mga pintuan ng Jerusalem bago ang Sabat, aking iniutos na ang mga pintuan ay dapat sarhan at nagbigay ng mga utos na ang mga iyon ay huwag buksan hanggang sa lupain lumipas ang Sabat. Inilagay ko ang ilan sa aking mga lingkod sa mga pintuan upang walang may pasok na pasan sa araw ng Sabat. Kaya nga, yung araw ng Sabat, ito ay isang banal. Huwag nating inyurakan ang Sabat ng ating Panginoon. At ang sabi pa, sa gayoy ang nangangalakal at mga nagtitinda ng lahat ng uri ng kalakal ay nagpalipas ng magdamag sa labas ng Jerusalem, minsan o makalawa. Ngunit pinalaan ko sila at sinabi sa kanila, bakit kayo nagpalipas ng magdamag sa harapan ng pader? Kapag muli ninyong ginawa ang ganyan, pagbubuhatan ko kayo ng kamay. Mula ng panahong iyon ay hindi na sila dumating pa ng Sabat. Kaya ito yung hindi dapat magdinda, hindi dapat mangalakal araw ng Sabat. Ano pa sabi? Saan natin ginugugulang araw ng Sabat? Levitico Kapitulo 23, Versikulo 3. Anim na araw na gagawin ang mga iyon, subalit ang kapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan, isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain, ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Kaya nga, ang Sabat ay isang banal na pagpupulong. Minsan sa isang linggo, ang bayan ng Diyos ay pinangingiling ang araw ng Sabat at pagkatapos ngayon, ito ay isang banal na pagpupulong sa bayan ng Diyos. At sapagkat ito ay isang banal na pagpupulong, ano sabi ng Biblia sa Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag iyong nakikita na papalapit na ang araw. Kaya nga, ito ay isang banal na pagpupulong. Sama-sama ang bayan ng Diyos. Kaya ang sabi, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Merong blessing sa pagtitipon sa bayan ng Diyos. Bakit ito'y mahalaga? Ano bang reason, ano bang dahilan bakit ginawa ng Diyos ang araw na banal na Sabat? San Marcos 2:27-28, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang ginamit na orihinal na salita sa tao ay anthropos. Hindi sinasabi ang Sabat ay ginawa para sa mga Hudyo, kundi ang sabi, sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Kaya nga, ito'y napakahalaga. Ito yung tamang pangingiling na dapat nating isagawa upang ating maingatan na banal ang araw ng Sabat. Kaibigan, ito yung pabalita na nais ng Diyos na ating maunawaan, na ating kilalanin. Mahalaga ang Sabat ng ating Panginoon sapagkat nagpapaalala siyang ating Creator. Bago tayo ngayon malalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos Kapitulo 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, nais ng Diyos na pagpalain ka. Ano man ang bagay na nababalisa ka ayaw ng Panginoon, gusto niya magtiwala tayo sa Kanya sapagkat siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya sabi, huwag kayong mabalisa. Bakit tayo nababalisa? Kung anong ating kakainin, kung anong ating iinumin, anong ating isusuot o ating pangangailangan sa mundong ito. Ating ilapit sa ating Panginoon ang ating mga kailangan sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. tayo malalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Dakilang Diyos, na ibulong na po sa inyo ng aking mga kaibigan na nakikinig sa pag-aaral na ito ang kanilang mga pangangailangan. Dakilang Diyos, inyo pong tugunan ayon sa inyong biyaya. Inyo pong ipatawad ang lahat ng pagkukulang pagkakasala namin. At nawa ang katuwiran ng aming Panginoon ang mahayag sa mga buhay namin upang purihin, sambahin ang aming Panginoon. Dakilang Diyos, amin pong iniiling ang patnubay nawa ng Santong Espiritu ang aming maranasan. At nawa, pagpalain po ninyo ang hanap buhay ng inyong mga anak at ang kanilang mga pananim. Marami pong salamat na inyo pong dininig ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, ang Sabbath po ay hindi lamang araw ng pahinga. Ito ay araw ng relasyon sa Diyos. Kung iingatan po natin ito ng may puso, mararanasan po natin na ito ay tunay na pagpapala, hindi obligasyon. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat muli, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ginagawang Morning Mana. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kayo po ay kanyang iniingatan. Tayo pong lahat ay pinagpapala ng Panginoon. Alam ko po sa aking buong puso na kayo po ay ginagabayan ng Panginoon. Lalong higit na sa araw po na ito, muli tayong nagkasama upang pag-aralan ang kanyang mga banal na salita. Diba? Ating pasalamatan ng Panginoon na sa buong gabi ng ating pong pagtulog, binigyan niya tayo ng isang panibagong buhay sa umagang ito, tayo ay makapagpuri sa Kanya. Ngayon pong araw po na ito, muli tayong mag-aaral ng kwento sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis. At natatangi ang ating pong pag-aaralan sa ngayon, sa araw na ito, sapagkat ang ating pag-aaral ay may pamagat na yes, I do. With all my heart, I will serve you. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa love story ni Isaac at ni Rebecca. Sa ating pong pagsisimula, aking pong inaanyayahan kayo na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay at sagana ang inyong pag-ibig sa bawat isa. Ang inyong biyaya ay sapat upang kami ay mabuhay. Ang inyong pong biyaya ay sapat upang kami ay maligtas. Sa araw po na ito, muli kaming mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Ang aming pong panalangin, na nawa muli ang Santong Espiritu ang siyang gagabay sa bawat isa sa amin, magbibigay ng unawa sa lahat ng aming pong mapag-aaralan nang magkagayon hindi lamang aming malalaman ng inyong kalooban, kundi lalong higit, masunod po namin ang nais ninyo sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po sa lahat. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming buhay sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. The Isaac and Rebecca love story. Minsan ka na bang umibig, kapatid, kaibigan? Maraming mga umibig na nagtagumpay. Ngunit ang iba hindi nagtagumpay. Sa araw na ito, titignan natin ang isa sa pinaka-successful love story ng banal na kasulatan, ang love story ng anak ni Abraham at ni Rebecca. Kung atin pong titignan, atin pong buksan ang ating Biblia sa Genesis chapter 24. Sabi dito, "And he said, O Lord God of my master Abraham, please grant me success today and how steadfast love to my master Abraham. Behold, I am standing by the spring of the water and the daughters of men of the city are coming out to draw water." Bago yung talata na ito, mga kapatid, isang araw, sabi sa verse 1, si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon

Panginoon si Abraham sa lahat ng bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, yung pinakamatanda sa kanyang bahay, sabi dito, "At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon ng Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo pag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kanineyo na siyang aking pinakikitahanan." Verse 4, "Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac." Sa pagpapaiksi ng kwento dito sa Genesis chapter 24, yung etong ang pinakamatanda sa mga servant ni Abraham ay siya ay umalis at pumunta doon sa lugar kung saan nanggaling si Abraham. For the purpose na ano? Upang maghanap ng mapapangasawa ni Isaac. Pagdating niya doon, ay talagang nabagabag siya kung ano ang kanyang gagawin. Nabagabag siya kung sino ang kanyang pipiliin. Ngunit, sabi nga kanina sa binanggit kong talata, no? And he said, "O Lord God," nanalangin siya sa Panginoon. "O Lord God, God of my master Abraham, please grant me success today and show steadfast love to my master Abraham." Sa paghahanap niya ng mapapangasawa ni Isaac, una ang ginawa niya ay nanalangin siya sa Panginoon. Kayo ba'y naghahanap ng inyong forever? Ang gawin ninyo ay manalangin sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon. At ang sabi niya, "Behold, I am standing by the spring of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water." Nung nanalangin siya sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, "Panginoon, bigyan mo ng tagumpay ang aking gagawin sa araw na ito. Ako ngayon ay tatayo sa bukal na ito kung saan marami sa mga dalaga ng syudad ay lalabas upang kumuha ng tubig. At ang sino mang dalaga na siyang magsasabi sa akin na papainumin niya ako at paiinumin din ang aking mga kamelyo, yun na yun, Panginoon, ang para sa aking amo na si Isaac, sapagkat mahal mo ang aking Panginoon o Master." Sabi sa talata, while he was still praying, kita ninyo yan mga kapatid, nananalangin pa lang yung alipin ni Abraham, a beautiful and married woman came by with a water jar on her shoulder. Meron isang magandang dilag at dalaga na pumunta, may dala po siyang jar pupunta doon sa bukal. Tangan-tangan niya yung jar sa kanyang balikat at siya ay walang iba kundi si Rebecca. At ang sabi dito, she was very pretty. She was a virgin. No man had ever sexual relation with her. Sabi, siya ay talagang napakaganda. Kaibig-ibig. Siya ay kailanmay hindi pa nagkaroon ng pakikipagtalik sa mga lalaki. Siya ay tunay. At siya ay dalaga, pure. Mga kapatid, sa panahon na ito, siya, no man had ever sexual relations with her. At ang sabi sa talata, and Abraham's servant ran to her and said, "Please, let me have a drink of water." Tumakbo ang alipin ni Abraham at sinabi sa kanya, "Pwede ba akong uminom ng tubig?" At ang sabi ni Rebecca, "I'll be glad to," she answered. And she quickly took the jar from her shoulder and filled it while he drank. After he had finished, pagkatapos na nakainom yung alipin ni Abraham, sinabi naman ni Rebecca, "Now I'll give your camels all the water they want." "Oh, bibigyan ko rin
ang iyong mga kamelyo ng tubig hanggang sila ay mabusog. At ginagawa ni Rebecca, she quickly poured out water for them and she kept going back for more until his camel had drunk all they wanted. So sabi dito, at ibinuhos ni Rebecca ang dala niyang tubig doon sa mga kamelyo ng alipin ni Abraham, at nung naubos na yung dala niya at hindi pa nabusog ang mga kamelyo ng alipin ito, ay kumuha pa siya at pabalik-balik siya at kanyang pinainom hanggang sila ay nabusog. At ang mga kasunod na kabanata sa kwento na yon is history. Ngayon, meron po tayong tatlo na mga spiritual lessons na atin pong makikita dito po sa kwento ng paghahanap ng alipin ni Abraham sa kung sino ang mapapangasawa ni Isaac. Unang lesson, sabi dito, God answers prayer. Sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin. Pangalawa, God gives the best. Ibinibigay ng Panginoon ang the best. Pangatlo, God rewards the extra miler. Binibigay o nire-rewardan ng Panginoon ang sino mang gagawa higit sa kung ano ang hiningi sa kanya. Punta muna tayo sa lesson 1. Ano nga yung unang leksyon? God answers prayer. Kung titignan natin, sa kwento ng alipin na ito ni Abraham, hindi pa siya natatapos manalangin, nariyan na ang sagot sa kanyang panalangin. Nananalangin siya, Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ang gagawin ko ay ganito, ang sino mang magbibigay sa akin ng tubig at siyang magpapainom din sa mga kamelyo, siya ang iyong pinili para sa kay Isaac. Na anupat, hindi pa siya natatapos manalangin, nandiyan na si Rebecca, tangan-tangan ang jar ng tubig, siya ang kasagutan sa kanyang panalangin. Sabi po dito, why should the sons and daughters of God be reluctant to pray when prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, where are treasured the boundless resources of omnipotence? Sabi doon, bakit ang mga anak ng Diyos ay nagdadalawang isip? Ano ang pumipigil sa iyong manalangin? Na kung ating uunawain, ang panalangin ang siyang susi sa kamay ng pananampalataya upang mabuksan ang heaven storehouse para sa kanyang mga anak. Alam nyo, ang Panginoon, alam ng Diyos ang ating pangangailangan kahit bago pa natin malaman ang ating pangangailangan. Ano nga yung kanyang katangian? Siya po ay omniscient. God knows your need even before you know it. Ngunit, bakit kailangang manalangin? Because He wants that you feel the need. Gusto ng Panginoon na makita sa atin ang ating pangangailangan sa Kanya. Bagaman alam niya ang ating mga pangangailangan, ngunit sa Panginoon, nais niyang lumalapit tayo sa Kanya. Kung sa mga sundalo, ang pagsalot ay kagaya nito, ang pagsalot ng anak ng Diyos ay nakaganito, mga kapatid. God answers prayers. Pangalawang leksyon, God gives the best. Ang ibinibigay ng Panginoon ay the best. Si Isaac, siya ang number one bachelor. Siya ang tagapagmana ng kayamanan ni Abraham. Si Rebecca naman, siya ang pinakamaganda sa panahon na yon doon sa kanyang bayan. And she is a virgin. Sabi nga doon sa banal na kasulatan, she was very pretty. Talagang napakaganda. Ano para sa atin ang maganda?
kung sa banal na kasulatan, binabanggit si Rebecca, siya ay napakaganda. At eto din naman, si Isaac, siya ay good looking, rich, mayaman, tagapagmana ng kayamanan ni Abraham. Bachelor, di ba kapag guwapo ang binabanggit, tall, dark, and handsome. No? Ang Diyos ang binibigay niya sa kanyang mga anak ay the best. Ang problema lang sa kanyang mga anak, hindi natin ina-appreciate yung the best na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hihingi tayo sa Panginoon ng ganito. Hihingi tayo sa Panginoon ng ganyan. Tapos kapag may dumating na ganito, nagre-reklamo tayo sa Panginoon na ano pat alam ng Panginoon na ito ang the best para sa atin. God gives the best para sa kanyang mga anak. At ang panghuling leksyon ay God rewards the extra miler. Binibigyan ng Panginoon ng gantimpala ang sino mang gagawa higit sa kung ano ang hiningi sa kanya. Ngayon, si yung alipin ni Abraham, nung humingi po siya ng tubig, hindi lang si Rebecca ay nagbigay ng tubig para makainom ang kanyang mga kamelyo, kundi sabi doon, I give you your camels all the water they want. Bibigyan ko ang iyong mga kamelyo ng tubig hanggang sa gusto nila. At ang binanggit pa doon sa banal na kasulatan, she quickly poured out water for them and she kept going back for more until his camels had drunk all they wanted. Bagaman si Rebecca po ay napakaganda, ngunit hindi po siya patamad-tamad. Her hands were not indifferent. Kaya siya ay pinagpala ng Panginoon. Sa araw na ito, ang tatlong leksyon ay sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Pangalawa, binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak ang the best. At ang pangatlo, ang Panginoon ay nagbibigay ng gantimpala sa sino mang gagawa higit sa kung ano ang inaasahan sa kanya ng Diyos. Meron tayong tatlong panalangin sa araw na ito, mga kapatid. Ang una nating ipapanalangin sa araw na ito ay ganito, nawa turuan ako ng Panginoon na maging mapanalanginin. Nakakalimutan mo bang manalangin, kapatid? O minsan sa sobrang kabisihan mo ay hindi ka na nakakapanalangin. Panalangin natin sa araw na ito ay turuan tayo ng Panginoon na maging mapanalanginin. Pangalawa, nawa igawad sa atin ng Panginoon ang pinakainam, pinakamainam para sa aking buhay. Papanalangin natin, Lord, ang igawad niyo sa akin ang pinaka-the best para sa akin na nais mo. At ang pangatlo, tulungan ako ng Panginoon na makapaglingkod ako sa Kanya higit sa Kanyang inaasahan sa akin. I will do an extra mile for Jesus. I will do an extra mile for God. Tayo pong lahat sa araw na ito'y manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit. Sa araw po na ito, lubos po naming ipinapasakop sa inyo ang aming buhay. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming mga sarili. May mga panahon, O Diyos, na kami ay nakakalimot na manalangin sa inyo. Mga panahon na sa sobrang busy namin sa paghahanap buhay sa loob ng tahanan, O Diyos, nakakalimutan naming tumawag at lumapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Sa araw na ito, O Diyos, turuan niyo po kami na maging mapanalangin niyo. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng undistracted na communication. Turuan niyo po kami, Panginoon,
na magkaroon ng undistracted na communication sa inyo. Magkaroon kami ng mahigit na relasyon sa inyo. Panginoon, sa araw na ito, ang aming panalangin na nawa tanggapin namin ang pinaka-the best para sa amin. Ma-appreciate namin ang lahat ng mga bagay na inyo pong ibinibigay sapagkat nalalaman namin, O Diyos, na ito ay the best para sa amin. At ang pangatlo, O Diyos, na nawa tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng desire sa buhay namin, Panginoon, na gumawa para sa iyo, maglingkod sa inyo, higit sa kung ano ang inaasahan ninyo para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na aming pong tinanggap sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy na pagdinig ninyo ng aming mga dalangin. Lahat pong ito'y aming hiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, pati na rin po sa South po ng Manila hanggang Mindoro. Siyempre, binabati rin po natin ang ating po mga listeners sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At ang ating pong mga YouTube subscriber ng Mga Pangakong Hindi Nabibigo. Siyempre, binabati po natin ang mga kaibigan po natin at mga members natin dyan sa San Vicente Church sa Santa Maria, Bulacan. At ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Agob, Solano, mga church members po natin dyan at mga workers natin sa Marquis Prime Bake. Yan. At binabati rin po natin ang bawat isa na nakikinig po dito sa Mega Manila sa Adventist World Radio 89.1 FM. Ang mga numero po natin, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Minsan po nadadama natin na parang ang peligro ang ating pong nararanasan at may dadating, no? Hindi po natin alam kung ano mangyayari, hindi tayo makatulog, no? Wala tayong ganang kumain at para pong laging kumakaba, kabakaba ang ating pong nararanasan at yung pag-iisip po natin ay maraming gumagambala, lalong-lalo na sa mga mangyayari sa kinabukasan. Napaganda po ng nakasulat dito sa Juan 10:28. No? Ito po ang sabi, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mamamatay, at hindi sila maagaw ng sino man sa aking mga kamay. Alam niyo po, ipinangako ito ng ating Panginoong Hesus ng buhay pa po siya, no? At sinabi niya na bibigyan niya tayo ng walang hanggan. Hindi matitinag na katiyakan ang kanya pong binibigay dahil nandun siya sa langit ngayon, naghahanda ng dakong kalalagyan, no? Hindi po magkukulang yung protection niya sa lahat para po sa bawat isa sa atin. Inilalarawan po dito sa Juan Jesus na si Jesus ang bilang mabuting pastol. Ang pangunahing tungkulin po niya ay para po aliwin, no, ang mga tupa at ingatan ang ating pong mga tupa. At ang tupan po na ito minsan mahina, madaling mapahamak at madaling maligaw, no. Gayunpaman, buong tapang na ipinapahayag na ating Panginoon, hindi sila maagaw ng sino man sa kanyang kamay. Hindi po ito pagtitiwala lang sa lakas, no, ng tupa mismo, no, ng sarili niyang lakas. Ito po ay dapat pagtitiwala doon sa lakas po ng pastol. Ang sabi po ni Ellen White sa Desire of Ages, ang katiyakan ng mananampalataya ay nakasalalay sa kapangyarihan at katapatan ni Kristo. So hindi po tayo kailangan magduda sa mga mangyayari sa hinaharap. Kung sarili lang po natin siguro ang ating pong pinagkakatiwalaan ay talagang wala na tayong pag-asa. Pero mayroong pag-asang binibigay ang ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa